0: Andre. Ang nagatidlo sa imo mahigpong nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
5: K5.
6: K5?
5: News FM.
6: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Balik sa Foro de los Pueblos, there is a K5 News FM, Iloilo mga ka-K5, las 8.04 na.
1: Foro de los Pueblos!
3: Foro de los Pueblos!
8: Apo Diyos sa Gyapon, ka-K5 Christian Hagurin. Antes kita mag-istorya kay Police Captain Ryan Christ Inot sang Iloilo City Police Station number 4. Manami ako tanay, parang gamay na lang utang takaron mga ka-K5. Siya! Sir Alan Ortega Tocoyo, salamat gid. Hambal ni Sir Nonito Sumbong, wala ka na hadlok. K5 Christian, hindi man aguro maglakas loob kung wala protector daw. Amo gid Sir Nonito. Kay Ma'am Rimia Panes, mayong aga sa tanan. Kay Sir Sherwin Marco Wee, Sir Benji Asturias, good morning. Happy birthday, kapid. Kay La Pudadera sa Barangay Guaan, Leganes. Wow, kumailan na nga pag kuana. Patiyog-tiyog sang spaghetti sa kwan sa tinidor mo da. Ma'am Lulit Fondal sa Simoledas Maharo. Kay Ma'am Annalie Bahadin Balya, tani magbinuligay tanan ng men in uniform. Tapos, diri sa Hong Kong, ang mga police anytime, anywhere, gina-check nila ang mga bag. Oh. Diri do labo na guru matabo. Ma'am Annalie, nga mag-random checking.
1: Foro de los Pueblos.
8: Bal, Sir Jesse Hamolos, may K-9 nga ido, lusot pa. Na ano, hindi ka-detect ang K-9. Ang ilang K-9 na Sir Jesse, mayo ginakon makalagaw-lagaw sa port once a week.
1: Foro de los Pueblos.
8: Hindi man nila gin pag kwan, o ay pakukita ganyan nga gin check ang palapitan ng mga salakyan na nga may dalang mga kwan sa puwert, sa port sa Dumangas, sa duway gid ko ka gikita.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
8: Ambal ni Ma'am Beth, kagina pa kami kapangapi sa DTX Coffee Mix. O, team, ayaw kayo nakapangapi. Kung wala pa nakapangapi sa DTX Coffee Mix, no, hunusan yung nadakag butangi ininit, no, parang nami ang bilog ng adlaw. No? Si Ma'am Cres Buico Almohen, good morning sa mga senior citizens ng Zone 5 Takas Haro. O, mga kwanta na? Mga lulo, kiglula, sa Takas Haro. Bumayang aga sa inyo na. O, si Sir Samuel Servano, nagatutok man from Zone 1 La Paz. Amo man si Sir Vincent Javier. Sige.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
8: Makaupod na ito na live na live. Nasa piyakalina sang telepono si Police Captain Ryan Cristino tang hepe sang Iloilo City Police Station number 4.
5: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM. Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: Upon mo sa piyakalinya Police Captain Inot, si K5 Christian Hagurin. Good morning Captain Inot.
9: Sir, good morning sa atong mga listeners. Good morning.
8: Sige. Nabalaw ba ni Captain Inot ang bagong modus sa buong sa nagabaligya sa mga illegal nga droga, particularly ang high-grade kush, ang marijuana, kahit sa inyong bypass operation nagagawa, nga may mga vape shops dali sa sudad nga nagagamit sang liquefied marijuana sa ilang mga vape juices sa Captain Inot. Abisugin rin kami kung paano ninyo na-infiltrate ining private nga grupo sang mga nagabaligya sang illegal marijuana, Captain Inot.
9: Actually, sir, na-monitor nato ni sila kag nasunda nato kay gina-post na nila online, ginamaydi na nila tanan nila nga stocks kag tanan nila nga baligya, no? So hindi ka maka-join sa ila kung hindi mo mabalaan ang code, kay may mga code din, no? For example, magbakal ka sang juice marijuana, may code man ina, magbakal ka sang coach, may code na sila, ang tawagan na nila is CAP.
8: Ano sir, what sir? Anong tawag?
9: CAP.
8: CAP, ano spelling sir sa CAP? K-A-P.
9: K-A-P.
8: K-A-P, CAP as in punong barangay.
9: In may short din sa amo na nga word pero CAP lang gina ang tawagan na nila.
8: CAP
9: so, amo na ang code sa mga manugbakal sa marijuana online.
8: Okay, so mag-comment ko da sa klaruhon ko lang ha. This is a private group or page or group chat sang mga pa ano ng mga mga customer Captain Inot.
9: Private ina nga group sir ang mga name na nila, ang una nga nagsikat na is ang Roxy Iloilo.
8: Mm-hmm.
9: Ang Roxy Iloilo na monitor na naton atong asod-asod ang aton pagdakop sang mga marijuana sa kabataan.
8: Mm-hmm.
9: So after that naban si Roxy Iloilo, gibuslan niya sang atong ang Iloilo.
8: Mm-hmm.
9: Antod nga na monitor ang atong ang Iloilo nga gahulag sang about sang marijuana kag mga dagko nga high grade nga marijuana, na create na naman siya bag-o nga account which is ang Good Stuff Iloilo.
8: Aba, Good Stuff. Mm.
9: Kag may ara pa gina sila ang cash dropping, kag ang cash dropping.
8: Wow. Okay. But silingon na Captain Inot, isa lang ni Gyapon ka individual or isa lang ni Gyapon ka grupo, gina islan-islan lang ang ngalan sang page or sang group kay tungod nga na monitor sila.
9: Yes, isa lang gina ka individual kag okay. Ang ila leader amo gitong nadakop naton ligad adlaw no
8: amo tong si sa San Pedro amo to si Boss Janjan sir amo tong leader amo ni siya ang gapanang iya sining mga accounts na gid panglawag nimo bagulang.
9: Oo siya gina nag-admit na sa aton. Mm-hmm. Nga iya na account siya ang nag-create kag kung ano ang iya mga transaction gano na siya kadako.
8: Okay. Now, sang nadakpan ninyo, sir, dito man siya nagsugid, nagtuad nga ginapaagi niya sa courier kag may na-mention siya nga may mga kahimbon siya or may mga upod nga nag-aubra sa courier service nga kapos sila magpadala sang illegal nga mga package.
9: Yes, sir, na-mention niya na sir, no? Bali dito gid sila halin sa Manila gakuha, sir.
8: Okay. Kag
9: ginabulto na nila, apat sila sa grupo, gaambagay sila sang kwarta. For example, ibutang ta taga 50k sa ilang isa o tag 100k.
8: Ga-chip in sila.
9: Oh, ga-chip in sila.
8: Oh.
9: Iusaho nila, after na nila i-order nila sa Manila kag ipadala na.
8: Wow.
9: May nakuha kita nga copy sang price list nila.
8: Wow.
9: The more nga bulto ang order, the more nga magkabarato ini.
8: Oh,
9: like for example, ang liquid marijuana na kung 200 pieces, ginahatag sa ilang atag 800 pesos, pero ginabaligyan nila diri sa aton 3.5.
8: Oy, grabe gali ang markup anay. Dako gali gina chanay ni Captain Inot sir sa liquid
9: amo
8: marijuana.
9: Nga, dasig ang ila kwarta, dasig ang ila negosyo, kay dako ang ila kita mo. Tapos, ang sub-supplier nila nga mga gakuha diri is ang mga beef shop na.
8: Ba, so, amo na nga, pay sila cash dropping. Now, ang ginapadala ni Captain Inot na mga liquid marijuana, liquid na yung mga dahon, o diri na nila ginaproseso nga maging liquid yung dahon?
9: Hello, sir.
8: Ang pamangkot ko, ang liquid marijuana na ginambalin mo, na ano ni... Liquid na nga daan. Ang liquid marijuana, bala sir, na ano liquid na nga daan? Juice na nga daan mag-abot dire?
9: Yes, sir. Juice na lang na, sir. Diritso ka na lang na mag-beep, sir. Kung baga, igupon mo na lang bala, sir.
8: Okay. So, but silingon, nga hindi siya ganit mabalaan kung vape siya nga juice or liquid marijuana?
9: May composition siya sang marijuana, sir. Actually, sir, napacheck na naton sa crime lab.
8: Oo.
9: Kag nag-positive na, no? Nag-turn out nga may marijuana gid siya. Mas dako pa gani ang iya content sang marijuana kaysa sa normal nga marijuana bala nga dahon.
8: Okay, so klaroon to, sir, ha? May part siya nga vape juice, pero ang kalabanan sini, sang composition niya is marijuana.
9: Yes sir.
8: Okay. So may confirmatory lab test na kita sini nga may marijuana gid kag laban pa marijuana sang sa vape.
9: Yes sir.
8: Okay. Now, ano ang next nga ginaimbestigaran kag ginatutukan sa buong sang aton nga kapulisan? Angot sa sini nga issue Captain Inot kay nakahambal si Police Colonel Parilla nga may bodega kuno sang marijuana diri sa Panay, ha? Wala ginambal kung city or province or sa ibang nga probinsya, but diri sa Panay.
9: Actually, sir, sa subong, sir, ang aton nga next nga move sina, sir,

0: mga ara sa mga club nga ga-party nga mga kabataan kag may mga minors nga gabakal no sa ila. Kag aminado na ang gabaligya nga nadakop naton ang suspect si Bus Janjan nga damo gid minors sa mga school ang ga-order ginadrop lang nila. So area dako ini nga impact no nga kung malantaw tani isang aton na local government kag sa aton higher office nga dako nga organisasyon ang aton na dakop kag dako ini nga kapildihan sa ila kay nabalaan na naton kung sinong gapang kapot sa mga stocks nila kag ano ila diskarte.
1: Okay. Ang isa pag i-research sa ginatutukan naton kay tim may information man kami na baton nga posible no may mga connection ang ini nga mga personalidad sa politician sa Sir Inot.
0: Sa ano nga connection, sir?
1: May connection sa mga politiko.
0: Regarding that, sir, gina-verify pa namon, sir. Although hindi taman gid ma-point exactly kay may ginalantaw man kita nga mga ebidensya. So, lantawon lang naton, sir, no? Kung sino nga mga kuan nila connection.
1: Mm-hmm.
0: Kay para mabalaan ta kung ano gid ang mga gipang-obra nila.
1: Okay. Ma-expect naton in the next couple of days or weeks, perhaps, Captain Inot, na may ma-raid kitang bodega sang marijuana and ano ang himuo naton sa mga courier companies nga daw ginapabayaan na lang nga makalusot ining illegal drugs.
0: Yes sir, balik kami sir sa kapulisan no, sa part sang kapulisan tinguaan gid namon sir no nga ma-monitor naton kag madakop naton ang bodega. Kay actually kuan gid ang aton city director nga dapat taknaon gyud din ano kay hindi maayo damo abi mga kabataan nga involved na kagbalaan naman naton nga sunod-sunod ang gakatabo sa mga eskwelahan so hindi naton hulaton nga may matabo sa eskwelahan naton kay ang aton mga kabataan puro nalutang no. So amo na nga kuanon tagid exert gyud kami more efforts no nga madakop na naton ang kapot sa ila bodega.
1: Okay, na mention mo man kay Inasir ginagamit ining liquid marijuana sa mga party people, mga party peeps na mga nagakadto sa sini mga bars, nagaparty-party kung isa may mga minor de edad,
0: yes, sir,
1: may mga
0: yes,
1: estudyante. Anong plano sang kapulisan dere? Will you put more presence no sang kapulisan sa mga lugar kung sa diin nagkakatabo ni mga party-party para bisan paano ma-discourage sila, Captain Inot?
0: Actually sir, ang aton kapulisan sir may mga details na sila sir no. Kada gabi galibot gid na sila sa mga clubs naton diri sa Iloilo no. So ang ipangabay lang namon nga buligan kita sa nga local government unit naton especially sa nga moral and welfare bala nga kada sulod sa mga night clubs na ang mga minor kag ang mga gapang vape na especially ng mga gapang vape pwede si dakpon tikitan. So kung kuan kung makakita gid sa dalan dakpon i-confiscate kag tikitan para mabalaan naton kung ang iya gina vape is ang liquid marijuana o ang regular lang ba nga vape.
1: Oo. Oh. Well, balaan taman sir nga ti ginadumilian man dere ang pagpanigiriyo kag ang paggamit sang vape products sa syudad kag ginaubraman ini isang ICAS no. Dapat pagid nga mas istriktuhan nila binagid kun posible nagagamit sang liquid marijuana, Captain Inot.
0: Actually sir, ang mga gagamit sang liquid na nga marijuana hindi man na sila ma-verify gid sir kay daw pareha ma lang sila sang baho sang normal nga vape.
1: Oo.
0: Kaso may content lang gani nga marijuana. Amo na nga budlay sila.
1: Medyo challenging sa inyo. Oo. Kating iya nga baho, for example, may flavor. Hindi mo man niya mabalaan. Gid mo, no? Kung marijuana ang ilagi na buga, Captain?
0: Yes, sir. Budlay gid siya makuan, sir. Pero may ara gid products nga ang baho sang marijuana, mga ano gid, mahalata mo gid.
1: Okay. Pag-abot naman sir sa mga vape shops diri sa Sudan. May ara na kamo sing listahan sa mga vape shops nga medyo nagabaligya sang liquid marijuana.
0: May na-monitor kami sir.
1: Oo.
0: May na-monitor kami nga gihatag man mismo sang nadakpan nga kilala yang mga vape shop diri sa Iloilo kay siya ni ang gina-orderan nila bla. Kumbaga pultuhan niya order sa Manila.
1: Daw siya ning distributor sir, distributor dere.
0: Yes, siya ang isa sa mga ga-distribute.
1: Mm-hmm.
0: So, kilala ya ang mga kuan iya gi ambal sa aton.

0: ang style ko no sa beef shop, sir, based sa iyang panalay sa yun, sir.
1: Oo.
0: Ang ginabaligyan is ang trusted lang gid nila. Ngayon ang kumbaga suki na nila, dugay na nila kilala nga bala nila nga di sila ipaghulog kay bala nila nga illegal mo once nga mabalaan nga gain gid sila, pwede gid nga mauntat ang ila negosyo.
1: Okay. Salamat sa tanan ngani nga mga impormasyon nga gina-storya mo sa na Captain Inot. Kagkabay pa, no, nga maubos na ni tanan nga mga naga-engage sa illegal drugs, whether sa buman or marijuana, dari sa syudad sa Iloilo, Captain Inot.
0: Yes, sir. Thank you, good sir, sa time, sir. Kaga madamo gid nga salamat sa aton mga listeners.
2: Forum de los Pueblos. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Forum de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos. Sa awat katalunan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
1: Nabatian si Police Captain Ryan Christ Inot ang hepe sang Iloilo City Police Station number 4, mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Namo ni, ginagamit ko no sa mga party people. Hindi man tanan ha, may araman niya kita kilala ang mga nag-party-party. Huwag man niya nag-vape lang eh. No, huwag man nagagamit illegal nga droga. Pero ti, ginagamit ini sa mga nag-party-party. Labi na ganda iban, mga minor de edad pa, mga estudyante. No, kaya tigadugang bala sa experience ni mo, no, sa hype. No, gadugang sa feeling of being in the moment mga ka-K5, no, kung nag-party-party ka, tapos medyo nag-aplang lapaw, no, ang imong espiritu, no, kay nakasuyop sang marijuana.
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
1: Yung muning pagpangahangkat naton hindi lang sa aton nga kapulisan sa syudad kag probinsya kag sa riyon, no, pagpangahangkat man ini sa local government units naton, especially sa city government, no, kung anong plano ni knowing all this nga nabalaan na naton subong, no, nagalapta ang liquefied marijuana sa mga vape shop.
2: Foro de los Pueblos.
1: O, ano plano niyo sa mga vape shop? Ano niyo ni pabayaan lang, hindi ka mo ni mag-inspeksyon, hindi ka mo maglantaw kung sino sila ang naga baligya sang vape lang gid kon na pati liquefied marijuana.
2: Foro de los Pueblos.
1: Anong plano naton sa mga courier companies, ha, nga wala naga patuman sang istrikto nga pag-inspeksyon sa mga package sa ginapadala?
2: Foro de los
1: Pueblos. Okay, balanta na muna ni ang pamaagi, no, sa pag baton sang gina-order nga marijuana gikan sa Metro Manila nga gintuad man mismo sang leader dari sa sudan nga si Boss Janjan nga nadak sa bypass operation sa San Pedro Molo sa nagligan ng adlaw.
2: Foro de los Pueblos.
1: Oh, may ara pa gid nagalutaw subong nga mga impormasyon nga may mga local politicians nga kilala, no, may connection or involved even sa sining kalakalan sang marijuana mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Nabalaan ko man idugay-dugay, no, kay tinagapamati-bati man, tatandaan nyo, the walls have ears. Ha?
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
1: Muning mga pagpangangkat naton sa aton kapulisan, nagaplano bala ang city government nga mag-tuon o magdihon sa mga ordinansa o hindi gani mag amend sa mga ordinansa, may kang tanan sa ginpang lawag naton nga mga concerns sa mga ginapangatubang in relation sa sining pag-proliferate sang illegal drugs, especially marijuana, mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: At sakto man ang punto ni Police Captain Inot, for the longest time, abe, ang natutukan sang kapulisan, ta shabu tanan, no? Because balantaman kung ano ka-delikado ginang shabu, no? This is a lot worse, no, sa marijuana, mga ka-K5. Ting marijuana, while delikado man, hindi man mo sinaabi ka lalagid, no, ang epekto sa utok mo eh.
2: Foro de los Pueblos.
1: Nang batagan eh, in fairness man, no, ginagamit ganini nga bulong yan sa iban na mga kauturan naton, ginaresita ganini mo, no, ang cannabis mga ka-K5.
2: Foro.
1: Kali kung gamiton mo ya sa lain, no, kung gamiton mo niya recreational, no, tapos sa magbagtik ng utok mo kag maghimo ka na ganin isang krimen, no, kay na influensyahan ka na sang droga, tila ina na iya nga istorya, no, laina na iya nga issue and it's a public safety issue.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblo.
1: Muning luyag na itong padalman, gina-expect ganit na ito ni the next couple of days or weeks, no? May ma-raid nga bodega sang marijuana, no? May madakpan nga mga bodegero or even mga matag-as pagid nga mga libel sang drugista nga nag-distribute sining illegal nga marijuana diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mga K5.
2: Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Foro de los Pueblos.
1: Pagbalik na dugang pagid yung mga balita aton kwaon gikan sa aton nga reporters kag may tiempo pa ta tan kayon tang iban pagid importante nga mga issue sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sining nga Miyerkules. Pagkatapos ang malahalon nga mga pahibalo. Oras las 8:24.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: D3Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may power full compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandunong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking at tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
12: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Momshie!
14: Angeline?
13: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
4: Libre!
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, na Hamtang sa Ilopis Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Gadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman
5: from Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: X10 Food Superman
6: from Man.
4: X10 Food Superman
6: from
4: Man.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaliga,
9: epic, demo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaliga, DTX 500.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
14: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
16: Yung may D3.
14: D3

Madre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Las 8:36 mga ka K5 balik diri sa Foro de los Pueblos ining Miyerkules pod sa inyo alagad ka K5 Christian Haguri.
4: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
3: Ginabaisan subong sa social media ang ining sabtanaya ni Pikaw Head or ang Provincial Information and Community Affairs Office Head, no? Si Mr. Nerio Lohan, kag ni Councilor Nene Dilaliana.
4: Foro de los Pueblos!
3: Na parte ini sa ginsuhistyon ni Mayor Raisa Trenya sa Nagligad, no? Nga mabulig sila sa kapulisan diri sa aton by hiring private individuals nga magmaneho sang salakyan sang pulis.
4: Foro de los Pueblos.
3: Nga kinagwa gani nga tama gali ka kulang ang numero sang mga pulis nga kabalo mag-drive mga ka K5 ti gani dapat ginabisitahan isang mga lawmakers naton kag idugang sa qualification sang pulis nga dapat kabalo mag-drive sang motor o kon four-wheeled vehicle.
4: Foro de los Pueblos.
3: Kaya nga what if karon may emerhensya ang tanan nga naga-drive sang patrol absent wala or may gingkatuan nga iban nga kuan man nga urgent to, sino ang mamaneho makuha katusang tricycle driver kag jeepney driver skilled kag butongon.
4: Foro de los
3: pero kon himo mo ni siya nga requirements no as part of the hiring process no antes mo mag antes ka kwaon bilang police no kundi klaro mga ka K5 nga kung hindi ka kabalo mag-drive hindi ka na lang mag-ulo intra sa pagka-police.
4: Foro de los Pueblos.
3: Yan ba ni Mayor Raisa, basi pwede ito dapat drive on ang mga kwan, ma-hire kita abisang mga private individuals para nga ang specific duty lang mag-drive, no? Hindi kaya kwan na, hindi kaya police officer, but driver ka lang. Yeah.
4: Foro de los Pueblos.
3: O galing, kay ti ambal ni PR6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanio, hindi pwede, no? Nga magmaneho sang patrol car sang police ang hindi uniform personnel or hindi organic members ang Philippine National Police.
4: Foro!
3: Hambal ni Mr. Nerio Lohan, hambal niya, ay, klaro, ginawa ay inalungong, daway kinuko na balaan sa laye si Mayor Raisa Trenyas.
4: Foro.
3: Balaan taman kung ano ka opinionated, kag ano ka loud nga critic sang city government si Mr. Nerio Lohan.
4: Foro! De los...
3: Nag-react ya si Councilor Nene de la Liana. Hambal niya, idol taka Sir Nerio, pero kung nag-disagree ikaw, I don't know actually kung ano gina-disagreehan nila, no? Kung bala wala inalungong si Mayor Raisa o kung hindi pwede ka-drive ang private individual sang police car, hambal niya, pwede man ako ka-debate sa imo.
4: Foro de los...
3: Alay ko bigay ka K5 Jenica Uyunan, no? Party sa sining issue halin sa Iloilo City Hall, kag ano gid balang gusto debatehan aw ni Councilor Nene de la Liana, no? Pag-abot sa sining issue, anong debatehan nyo kung wala na lungong si Mayor Raisa, hambal ni Nerio Lohan, o kung hindi pwede ka maneho ang private individual sang isa ka police car?
5: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos.
3: Namunig, binaba mo si Kwania, si Councilor Nene de la Liana, at hindi mo na yung mapulihi pag-abot sa isyo. Matuslok mo gani si Councilor Nene. Yeah, makuan man, no? Masabata man. Kwaon ta balita. Halin sa Iloilo City Hall with ka K5 Jenica Uyun.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: K5 Jenny, come in.
6: Ka K5 Christian, ginakabig nga noble intention according to Councilor Nene de la Liana ang offer no ni Mayor Raisa Trenya sa katapos sang kapulisan naton with regards to answer bala ang kakulangan sang driver sa katapos sa Philippine National Police ka K5 Christian. At dito kay una bing nagwa ang mapahayag nga ang mga civilian drivers hindi gid pwede nga mag-drive sang patrol car ka K5 of Christian dapat member gid sang PNP. Dito ami mo nga ano abi mo may magin pagwa nga mga kumbaga komento ang aton nga provincial information communications office ako ng Pikaw head Mr. Neryo Luhan regarding man sa ginhambal niya sa statement ni Mayor Reyes Atrenas tinag-ano siya kumbaga nagribata o kung nagbalos si Councilor Nanet de la Liana sa nangin statement ni Councilor or sa nangin statement actually ni Mr. Neryo Luhan according to Councilor Nanet basahin natin ang statement niya. With all respect, ang pag-offer sang city government sang non-uniform personnel ang makabulig sa pag-drive para sa aton mga kapulisan sa syudad is in my view, caps lock, is not wala nalungong but a noble idea.
3: Amo na gali ang ginabaisan.
6: Kung normal roving lang ini, kung hindi para sa mga mission order nga may specific operational purpose, why not?
3: Oh.
6: Kulang gid ang aton kapulisan. Ako gani, naluoy sa aton kapulisan kay mabudlay gid ang ilo-obra nga pag-monitor kag pagpatrolya sa aton syudad 24/7. This is a noble intention to augment our police force and help them perform their duties more efficiently. If you disagree, then debate me, sir, with all due respect, scenario my idol. Oh, my Lord, di na pagali.
3: Are, basahan ko sabat ni Mr. Neryo Luhan. Okay, balya, every official must act by and within the authority of a valid law and cannot justify the lack of it on the pretext alone of good intentions. But silingon, regardless man niya kung good ang intentions mo or noble intentions, dapat ang imo gina suhestyon ng mga tikang, dapat may santo sa otoridad nimo kag may valid nga layay ka K5 Jenny. Santo ini sa GR number 91023 July 13 1990 K5 Jenny.
6: Actually, may ginpagwa aman, may nakita-kita actually ka K5 Christian nga Memorandum Circular Number 2015-002, a guidelines on issuance, utilization, maintenance, and proper disposition of PNP mobility asset. Reference Number 7, Philippine National Police issued mobility asset shall be driven only by authorized PNP uniform personnel in proper and appropriate uniform, or GOA uniform, patrol uniform, SRA uniform, and field service uniform, while unmarked mobility asset can be driven by permanent PNP personnel in civilian attire. Kaging ano mga K5 question, actually.
3: Ang mga namin na ni K5 dyan, yung mga unmarked ni, at wala mga surveillance.
6: Ang mga ginapang gamit, bala kung may mga intel.
3: Intel ka mo ng operations, or may mga by-bust kung kaisa, hindi ka man pwede magsok-sok ka sang police uniform nga naka-intel ka or asset ka, galibot-libot ka na, pero malahuba. Amo na nga pwede sila gamit nga wala nagasok-sok sa police uniform.
6: Kaga, actually, ka K5 Christian, right after that, no, kay ang statement ni ginpagwa ni Mayor sa kadungan sang pag-guest niya sa anniversary sang National Police Commission, ang NAPOLCOM, which is, actually, according kay Mayor, gin-brought up man ang concern sa kakulangan sang driver bala sa aton nga mga kapulisan since there is sa Iloilo City ka K5 Christian, kung madumduman ni mo, makapila ka beses nga nagmando si Mayor nga ang police visibility bala, una ni sa Gamugamo, dapat sa mga public places naton may police, sunod naman ang shooting incident sa mga bulutuan. So makita naton na K5 Christian nga ang mga patrol cars naton and mga police nakalapta na sa palibot sang syudad. So ang concern right now is, anhon ang police car, do tuod nga madamo sa ginadonate ang city government ka police car, kung kag motorcycle, kung wala sang makabalo sa driver, amo na ang concern.
3: Okay.
6: Pero nagpagwa sang statement si Mr. or si Brigadier General Randolph Tuanio, ang Regional Director sang Police Regional Office 6, sa hambal niya nga hindi pwede makagwa or maka-drive ang civilian nga K5 Christian, hindi miyembro sa PNP. That's why nga sa karon ang gina-suwisyon na lang ka K5 Christian is why not ipaidalom sa kumbaga driving lesson ang mga plani ang check naton ang number 76 ka personnel sang PNP nga magtuon drive para at least sa K5 Christian.
3: Ang 76 ni ka personnel, dari lang ni sa aton.
6: Iloilo City lang alone. Okay. ICPO lang ang
3: iwork Christian. Ah, ang taga ICPO lang.
6: ICPO lang. ICPO lang aton. Kaya ang offer abi ka kay Five Christian, sa ICPO siya. Kumbaga, ang concern nga palabot is sa Iloilo City Police Office. So, that's why nga, kung hindi pwede ang civilian na kay Five Christian nga makadrive, alternative is, I mean, 76 ka mga personnel.
3: I-train
6: siya for Testa driving course sa motorsiklo kag PNP vehicle kay Five Christian.
3: Okay, so, may kwan man ah. May mga free gani nga theoretical driving course ho ang
6: Pavia.
3: Ang Pavia ho sa Leon may ato man to. Kasi hindi lang pwede dala ma- or di gani pwede man ka special ano ya? Theoretical driving course para na mismo sa mga police lang naton para nga maka-start na sila muna maneho kay 5 ka rin kag magamit na magin panghatag sang city government.
6: Yes, exactly no. So amo na kay 5 question amo na ganiwa to naton though the intention is manami, though the intention is noble. Siguro doon tama kay 5 question nga inline man siya o kontrakto man siya nagakaigo sa aton nga layikag. If ever man ta kay 5 question no, we will comment or correct ang aton nga mga local officials. We do it in a proper in a professional way kay 5 question.
3: Pero ang imuon mo subong kay 5 ka rin, kay 5 Jen, ba mo ano? Create ka na daw sang event sa Facebook, hindi ba na? Event debate na ni Mr. Nerio Luhan kag Councilor ni De La Liana. Na parang balaan sing ma-attend. Kita mo sa wala mga online na rambulan, may mga ita mo na. Tapos punta ka venue, pili ka venue. Na create ka na event.
6: Scheduled post, ask scheduled event.
3: Ayos, na alam mo na, di ba scheduled event na, create ka na. Na nang tawata din po si ipang invite mo sila nga duwa. Ilang taon ta kung sino matambong. Oh, katapos makuantaya eh. Mapusta na ito DTX Coffee Mix. So, kung sino madaog.
6: Pero actually, kay 5 Christian, nakita ta naman niya. Kumbaga, nakaupod na naman sa mapila ka mga events bala, you know, in one room, no? Councilor Nene, Mr. Nerio Luhan, they're both professionals man ka K5 Christian na wala man kumbaga ill will o kung bad blood between them. So, i-maintain lang K5 Christian ang professionalism in both parties.
3: Okay. Muna, no? Kung hindi sila sa debate, kwan ang flip top nila? Flip top battle? Kaya ako ang ma- ano, ako ang ma-refere sila. Time!
6: Balaan ka dyan, imo edad.
3: Ara ka naman.
6: Online debate. Ilan tawag ta kay 5 Christian na basi balaman gusto man ni Mr. Luhan nga mag-online debate since siya ang head sang communications office si Councilor Nene balantaya si Councilor Nene wala gini nga nagapangindi
3: ya.
6: So balantayan ka kay 5 Christian na basi malay na to no?
3: Create na da create na da sang online event kay matambong ta. Sige, salamat kay 5 Jan eh.
6: Ini nga balita ang gidalong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City. Ini si kay 5 Jan Kauyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
7: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas, Foro de los Pueblos.
3: Nabati ang balita ni ka K5, Janica Uyunan, gikan sa Iloilo City. All bantayan nyo ha! Way ko galaw lang, oh. Himuan ta ni event, lang taon-taon may makanto sa debate ni isang duha, no, ka public officials, mga ka K5.
7: Foro de los
3: Pueblos. Sa katapusan nga bahin, sa aton nga programa subong nga aga, ipakilala ta, no, ang ginahulat-hulat sang tanan nga mga finalists sa secondary and tertiary level sang K5 News FM Iloilo live reporting competition. So, kabalaan niyo mga ka-K5 sa Domingo na ning finals. No, muna ginabantayan gid sang mga sumulunod sining mga finalists naton, mga classmates nila, schoolmates nila, maestra, pamilya, no, nagabantay gid sa finals, no, sa September 27, Sunday, alauna sang hapon onwards dira sa Robinson's Main sa city proper. Isa-isa hunta na ang aton nga mga finalists. Una hunta ang gikan iya sa secondary level mga ka K5. Roll VTR.
7: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
7: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
3: Ama niyo.
1: K5 News FM Iloilo Live Report. K5 Live Reporting Competition 2026. This
3: muna o.
1: This year.
3: Diyan pagede muna.
1: K5 News FM. Kampyon
3: report. Ha? Babaw na. Are paged? Muna.

0: pare na mga finalist mga KK5 gikan sa Balasan National High School. Ashley Nicole Kinesio. Palakpak! Ah, mga taga Balasan, mga taga Quinto Distrito, no, damo-damo ni taga Quinto Distrito nakasulod sa finals and secondary category mga KK5. Next finalist. Gikan sa Putotan National Comprehensive High School. Christy Prosperoso. Mga pamilya, himata kagabianan ni Christy Prosperoso sang Putotan National Comprehensive High School. Kadto kamo sa Robinson's Main sa Domingo. Kagsaksihan ang ipakita sang inyong manok. Next finalist. Ikan sa Pasay City National High School, Clyde Justin Ocampo. Di ba pa uli ang Pasay City? Oh, may 5th district na kita, may 4th district na kita, may 3rd district na kita. Next finalist! Pare naman niya, gikan sa Isla Kag Provincia San Guimaras, gikan sa Buena Vista National High School, Evander Pudadero. At mga taga Guimaras, kaway-kaway! May nakasulod nga finalist gikan sa inyong probinsya para sa Grand Finals sang live reporting competition sa Domingo. Next finalist, from Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa Giapon sa Putotan. Ah, upagun sa Putotan ako. Iris Alia Poral. Ah, mga parinti ni Iris Alia Poral. Sabi, comment ka muna kung sino yung inyong manok. Ipang basahon ta. Next nga finalist. This time, gikan sa Haro National High School. Haro National High School. Mga salugnon, kaway-kaway, Jethro Servando. Mga pamilya partidos ni Jethro Servando sa Haro National High School. Kitay kita ha, sa Domingo. Next finalist. From Halandone Memorial National High School, dara sa Lapus mga KK5, si John Nathan Bulkirin. John Nathan Bulkirin. Ang mga kasimaryo na ni John Nathan Bulkirin, dara sa area sang Lapus. See you on Sunday. Dala ka mo mga placard, dala ka mo sang materials. No, tarpaulin da, para suporta sa inyo nga manok. Next finalist. Secondary category sa Giapon, from San Rafael National High School, ikan sa Quinto Distrito, Carl Marion Bamo. Damo sang taga Northern ni Iloilo. Carl Marion Bamo from San Rafael National High School. Next finalist. This time from Philippine Science High School. Ohoy! Kaway-kaway, mga schoolmates. Neil David Patches from Philippine Science High School. Hello, Landa. Sa maestra ko, si Ma'am, si Dr. Mirna Bermudo Libutake. Maestra ko, sana sa mat, sa mong direktor na sa PhilSci. Ay, supportahan nyo ha, si Neil David Patches sa Philippine Science High School Western Visayas Campus sa Barangay Bituon, Haro, Iloilo City. Next finalist! Secondary category sa Giapon, this time from Northern Iloilo sa liwat, from Sara National High School, presenting Nicole Ann Luis Tamon. Damo sa taga Quinto, may Balasan, may Sara, may San Rafael. Nicole Ann Luis Tamon sa Sara National High School. Mayara pa, secondary. Oh, sige! From Guimaras once again, this time from Jordan, Trinidad V. Canha Santa Teresa National High School. Sang Jordan, Guimaras, si Princess Villaluna. Princess Villaluna. Gabi doon nagdaog lang sa raffle ba? Ah, mga supporters ni Princess gikan sa Guimaras, kitay kita sa Sunday sa Robinson's Main. Next finalist, from Iloilo City National High School, Ron Davin Batikos. Ron Davin Batikos. Ang principal na si Ma'am Haba. Alpha Haba. Siya nag-principal na sa City High. Mga fans, kaga friends, pamilya ni Ron Davin Batikos. Kadto kamua sa Domingo, alauna sa hapon sa Robinson's Main, Iloilo. From Oton National High School. Ang Oton National High School is actually a powerhouse pag-abot sa campus journalism, hangin na sulat-sulat man o broadcasting. Pag-on ng Oton, grabing programa nila sa journalism. Presenting Trixie Kalantas! Trixie Kalantas from Oton National High School. Mga pamilya na ni Trixie sa Oton, hindi mga bayan sang probinsya. Grand finalist si Trixie Kalantas from Oton National High School. And katapusan nga finalist is from the 1st District of Iloilo once again. From Tubungan National High School, your finalist, Yvette Tabingo. Yvette Tabingo. Gina-invite naman ang mga taga 1st District, mga taga Tubungan and Kaiping ang mga kabanuhanan. Magkanto sa Robinson's Main, Iloilo sa Sunday. Suportahan ang inyong amanok, Yvette Tabingo, sa Grand Finals ng K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. Tayo kita sa tertiary level. Tertiary level. From Iloilo State University of Fisheries Science and Technology and ISOFAST. Kaway-kaway, mga supporters ni Ashley Castro. Si Ashley Castro, taga Anilaw, Iloilo, pero nag-eskwela sa ISOFAST sa Barotac Nuevo. Isa sa mga finalists sa tertiary category. Suportahan nyo ang inyong amanok, ha? Mga taga Anilaw, mga taga Barotac Nuevo. Ha? Kay Sir kay Dr. Nordis Yaso na presidente sang ISOFAST, kaway-kaway na. Next finalist, from Iloilo Science and Technology University Main Campus, is at you, presenting Charles Joser Gargaritano. Charles Joser Gargaritano, finalist sa live reporting competition naton sa Sininga Domingo. Next finalist, from West Visayas State University, basta taga West, the best, presenting Edelyn Alcalde. Grabe ba, mayor? Mayor ang apelido. Next finalist from FINMA University of Iloilo, presenting John Raven Amutan. John Raven Amutan from FINMA University of Iloilo. Another finalist is from University of San Agustin, ang pinakatigulang nga universidad dari sa Western Visayas, John Philip Argelias. John Philip Argelias, one of the finalists sa tertiary category sang live reporting competition. Another one from John B. Lacson Foundation Maritime University sa Arevalo. Finalist, Joville Viseda. Joville Viseda. Mga pamilya, kag fans ni Joville, kanto ka mo, ha? Another finalist is from the University of the Philippines Visayas, UPV, presenting Justin Questorio. Justin Questorio. Isa pa gid, this time from St. Therese MTC Colleges, Tigbawan Campus, si Keith Kadurnigara. Keith Kadurnigara from St. Therese MTC Colleges, Tigbawan Campus. This time from Northern Iloilo State University, NISO. Hindi nga campus, but from NISO, Northern Iloilo State University, presenting Lineth Joy Salaber. Lineth Joy Salaber from Northern Iloilo State University. Why naniguro siya? Why ni si Maria Alejandra? From my alma mater, Central Philippine University, Science and Faith, presenting Neil J. Andres. Neil J. Andres from Central Philippine University. From Interface Computer College Incorporated, Renz Mark Anasarias. Renz Mark Anasarias. Amo yan to mga ka-K5, ang tanan-tanan ng mga grand finalists na sa aton nga K5 newscasting live news live reporting competition sa Domingo na September 27, 2026, alauna sang hapon, Pasaka. Kita ay kita dito, dalain niyo mga placards, dalain niyo mga tarpaulin no, para mapakita sang suporta sa inyong mga kandidato, sa inyong mga contestant. Why na kita oras aton nga pagpangalagad sa Miyerkules edisyon sang Foro de los Pueblos. Good morning kay Ma'am Nin Fatahala. Amon Radio 24/7 na Sir Agurina. Mao, salamat gid. Christopher Piape, salamat gid. Kay Sir kay KK5 June Villaruel, dira sa San Juan Molo. Ang iba di ko makita, mabawi lang ako buwas. Why na kita oras, salamat sa pagpagigupon sa atong tininga Merkoles. Sa ngalan sang bugos ka puwersa sa K5 News FM Philippines, sa amon CEO, kag President Dr. Ramel Uy. Sa amon nga VPO, ka K5 Eljan Castan. Sa amon nga VP for Radio and Digital Operations, ka K5 Reyes Peha Omalay. At sa aton nga Station Manager, ka K5 Warren French. Ako naman ang inyo ka K5, Christian Hagurin. Para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Sportbiotic. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sportbiotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
5: Libre? Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
14: masalikan
7: epektibo.
14: DTX 500
2: ang kampiyon nga istasyon.
7: K5
2: News FM.
9: giging healthy. Na hindi ka mo magkalipat ha sa atong nga Detox 500 of dantasing Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinicas for Biotics. May mga kape man kita, may mga habon kita kag mga akuan deodorant para sa atong mga ilok. Okay, now welcome ang atong mga partner si Brad Paul. Mayong aga sa imo kag kay Sir Boy Solweta, mayong aga mga partner. Kamusta ang tagsa-tagsa?
15: Mayong aga engineer kag namiang ko si mo kay magamba kay kadasig. Hindi kami iyawan ulat, no? Good morning, kamusta imo gab-i?
9: Ayos lang. Sumunod
15: kalapyo, kapoy, no, usado, na kulang sa pahuway, guro. So, ayop engineer na inom na nila tanan ng ilang pampabakod,
9: okay.
15: Pampabaskog,
9: dapat lang.
15: Pampagana, pamkontraluya. Pamkontraluya.
9: Correct.
15: Kay karon engineer, istoryahan ta ang kahatnes ko.
9: Ang kapag kamainiton mo?
15: Ang
9: ano?
15: Kakahang ko.
9: Ah, abi ko gani, init.
15: Kahatnes ko. Kag ni katumbal.
9: Oh!
15: Ang ginasuso ta sa sinamak, nagapadugang sang init kagkahang.
9: Aha.
15: Amo na itong storyahan. Inib lang katumbal, bla, kahang lang ang mapuslan ta sa iya? O ano nga mga neutrina ang mahatag niya sa lawas ta? No, hibaloon ang sikrito ni katumbal. Kag kabay pa, maparis ta ni sa DTX 500, a good bakod ka na gid. Hindi dali matumbalay, hindi dali mabalda,
9: hindi malupaypay.
15: Malupaypay, healthy ka kung ka DTX 500 kag Mighty C ka adlaw-adlaw. Good morning, Sir Boy.
16: Thank you, Pastor JP. Suryahan tong hotness mo karon. Suryahan ta karon kung paano mo lang makabulig ang ginatawag nga DTX 500 to maintain your vitality, ambon Sir JP, no, when it comes sa DTX 500. Pahubin si imo, kapabaskog si imo. It basically helps you defy aging, no? And if you're into your exercises, you're into your a gym rat like Brad Paul, you really need DTX 500. DTX 500 is a super antioxidant that protects your cells in a cellular level, the foundation of your health. That's why essential gid ini kay ginakontrayan ni ang pagdamo sang free radicals that causes oxidative stress ang gapatigulang sa imo. Ano pagid ga accelerate gapadasig sa imo patigulang, ah, imo bisyo, ang pulaw, ang stress, all of these things contributes to aging. Kung gusto mo na punggan, gusto mo na maghagan-hagan, dapat puno ka sa antioxidant. And DTX 500 is the superior antioxidant. Ang pinakataas, ang pinakabaskog na antioxidant found locally in our market. That's why, kung gusto mo patiktahan ang imulawa sa premature aging, ha, para hubin ka, permi, hamis ka pa, ha, mag-DTX 500. Ang paaman, kapanubo sa imo blood sugar, kay may charantia extra kalin sa ampalaya nga kapanubo sa imo blood sugar naturally. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas man makabato man sa ginatawag mga micro invaders. Ang mga viruses and bacteria, ma-check na yun. Ma-check sa imo immune system kay bastante sa alkaline vitamin C. Kinaka Mighty C every day. Ang paaman, kampiyon ng skin, glowing. Kay, gapataas niya sa glutathione level. Kag, gapataas man sa ginatawag nga protein called collagen para layo ka sa wrinkles. And of course, when it comes to your eyes, wala na iban kundi mag-eye care gold. Tandaan ang ngalan, ha? Eye care gold, kampiyon din sa mata if you want to maintain your 20/20 vision. Kung gusto mo layo ang imo mata sa mga degradation caused by oxidative stress and aging, this is the best food supplement for you. Eye care gold. And of course, kung gusto mo yung mga mahugasan, mapa-relax ang imo tired eyes from a tiring day, ki-computer the whole day, kag-cellphone ginatubang mo, mag-eye care eye drops, no? Kombinasyon, eye care gold and eye care eye drops. Pero kontra sa tang kaso, bosipon kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ha? Kontra sa mikrobyo, mag-D3 Bio.
9: Okay, proceed na kita sa makahang na lectures mo ni Brad Paul.
16: Abi, Dr. Ethan, you tied up in introduction music sa hotness, be.
15: Na
16: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
15: Ah, siya to?
17: Di, itong lang contest mo lang
15: ginagawa. Ah, oo, ang isa, dalawa, tatlo. Oo. Pagsubok sa mikripuno.
17: isa, dalawa, tatlo. Pagsubok kay Sir JP. Oh, sige na.
15: Okay. ang hotness namin eh. Aha. Uh-huh. Sino ba lang hindi gusto kahang, engineer?
9: Correct. Oh. Correct, now, correct.
15: Ang katumbal, binyo ginasulo sa ang pinakanami, ganyan papangangkot ito.
9: Ay, magrabe, ginakahalang-halang, ginaya. Eh,
15: pitit pa kun sa kwan engineer sa mga gusto mo. Pasok sa imo na yung kutitot.
9: Ang mga kutitot, hindi na yung pasok.
15: Ay, hindi nga kahit bagay gimana mga kutitot. But anyway, linsa mo mga tag-asim lang ang lagba. Paborito kayo lagba.
9: Oo, tito hindi na tahang.
15: Paitan.
17: Paitan ka?
15: No.
9: Pinanitan?
15: Pinada ako paitan. Anyway, engineer, ang kutitot, kapimpang kutitot, engineer, isagal inibla ka pain reliever.
9: Mm. Oo! Hindi ka matunawan, pwede na.
15: Agali ka? Oo! Gapaniwang.
9: Okay.
15: Oo, gapaniwang. Sir Boy, kulang sa kutitot, kakatumbal ko rin. Si Itan, Itan! Kulang ka kutitot, kakatumbal. Iniman ka padula sa mga sakuan, bla? Katul, gin, ano kagli, gin, irasan.
9: Oo, pwede na.
15: Gali siya.
17: Kimadula ang katul, inis.
9: Hindi na mo, bro. Inango, daw yung, wala, wala bagaw.
15: Para, gin-research ko ni, wala nga, tul, kakas siya. Tapos, nami, masasakataro kag sipon.
9: Sa,
15: pag sa
9: mata ni, di Sir Boy, pwede na. Sa mata? Mata ni Sir Boy?
17: Hindi kung ka-clag nose ka mata mo, engineer. Gusto mo?
15: Kung ka-clag nose ka bla, ipahit mo di, kakastal mo kasi punto.
9: Patilong sa kakas.
17: Sa kakahan. Hindi mo lang paminsaran.
15: Hindi kakatulog. Hindi magpiyong mata mo? Butay ka tumbal.
17: Ay, hindi. Saga pa mati. Joke lang sa JP.
15: Pero, ang totoo lang di, ha? Ang totoo lang di, ha? Nami sa kataro, sa sipon, kagaprotekta pa sa nervous system, engineer. Nagapadula man sa inflammation. Nga, timan, baka doon kalayo to yahaw? Ano ba, nami sa, ano, hindi ka kaginawa? Gunung ibutang mo, siguro sa ilo mo, para mangatsi ka, mangatsi. Hindi. Ini siya, bangod, bugana sang vitamin E. May vitamin C. Okay? So, sa micronutrients, okay na si vitamin C mo kag si vitamin E. Ang pinakabakod niya di is antioxidants, engineer.

0: Yes.
1: Sizing.
0: Oo. Oh,
1: correct.
0: Oo. Sizing. Nahana. Ang na-missing engineer block ano? Ari, paano ipreparar?
2: Ang katumbal?
0: Ang katumbal, engineer. Uh-huh. Para isaw-saw mo ba sa sinamak?
3: Mm-hmm. Butangan mo asinda yon?
0: Oo, oh, ano, paano ipreparar, engineer?
3: Iti, ang kwanda yan, mostly nga ginagamit siya na, ginapudpud lang kang i-dry up, tapos ibutang sa imo mga supas. Ah, nami na yan, gakahang-kahang na yan.
0: O, kada paksi, kada isa, tunlon mo.
3: Oo. Oh.
0: Ay, di ba yung puson?
3: Okay, okay, okay. Ah, kung yung ginadry, ginakulang-kulang, ginabulad ko pa yan.
0: Ginabulad mo. Pero muna, hindi mabagpatam eh. Kaya ba si hindi mo blama ga? Amo gan engineer, balo kasang 2015 nga study, ang katumbal nagapatay sa streptococci na kagaw.
2: Okay.
0: Oo. 2015 study ha, makapatay siya sa streptococci nga bakterya.
3: Mm-hmm.
0: Sa strep. That's why nami isa sa strep throat. Kita mong iban engineer, kundi ang shellfish magkaon kasi ni gindogin painitan mo parang buka, engineer.
3: Okay,
0: bigla boy magkaon talaba, gindogin painitan mo sa parang buka.
2: Uh-huh. Oysters, oo.
0: Oo, mm. Kada ba dilaw-hilaw na siya gawa.
3: Aha. Uh-huh.
0: Bala ka kung kabalo ka nga ang akon maestra sa una si Ma'am Nepomuceno, sa aton microbiology.
2: Mm-hmm.
0: Ang iyang thesis pagmasteralya, pagmaster siya nakadaog sa best thesis.
3: Uh-huh.
0: Ang iyang thesis, ang iyang study is ano ni? Sinamak nga may katumbal.
3: Mm-hmm.
0: Nga kung ang imo gali sinamak, engineer, halin niya sa tuba, yung pure yung tuba.
3: Iso,
0: okay? Kagin patiner yung naglanggaw gid siya. Uh-huh. Hindi yung langgaw nga mga kung ano ito, mabakal, mga puti.
3: Dubahal-bahal.
0: O ang sa tuba gid halin niya, sa tuba gid. Nga grabe nga langgaw. Butangan mo damo-damo katumbal. Ready sinamak na, isaw-saw mo na engineer ang talaba,
3: uh-huh.
0: Kakas ang kagaw. Pahulum-huluman mo na si engineer. That's why, no?
3: Pati ang alukaba, kung ano gumagakuan mo, gawumok?
0: Ay, hindi man.
3: Hindi man?
0: Oo, ang alukaba yan, why na ang ulod na ginakuha ni engineer, ang alukaba, pahuwayigon mo na
3: yan. Wahigon na yan.
0: Wow, niya lukiton mo na siya.
3: Okay.
0: And then, tinluan mo lang alukaba.
3: Oo. Uh-huh.
0: Kaya ang nami ya, ang mga alukaba, hindi mga higko.
2: Dapat kinabrasyan,
0: ginabrasyan na. Wow, mo na siya pag-prepare. Amo to sa amon sa mga high-end nga resto sa US.
2: Mm.
0: Balik na ginabrasyan na yan. Mm. Diriya,
2: sabihin ka sa States.
0: California. Pasadena.
2: Pasadena.
0: Oo, oh, Pasadena. Oo. Oh. Melbourne Street, 916.
3: Kompletos na ka.
0: 235. Tara na. Ara na. So ang engineer, ang imo sina isaw-saw mo da siya.
3: Oo. Uh-huh.
0: Kay ang langgaw plus sinamak kag ang iya ni nga damo nga katumbal makapatay gi kagaw, engineer.
3: Oo. Uh-huh.
0: So, pero wala taya kami nga nagakaon niya engineer ya sang mga seafood nga na.
3: Uh-huh.
0: Ay bawal na iya ginabal sa Ginoo yang hindi umog sige kaon sa mga
2: antin. Sa ina na.
3: May bisa.
0: Oo. Uh-huh. Pero ang nami gid is amo na siling ko. Okay, gid si katumbal. Ang problema sini, damo sa antioxidant, ang problema sini, paano mo kaunon?
3: Mm-hmm.
0: Alangan mag-create ka na yung imo sa gikakao nga create ka. Kundi diri ka na lang sa DTX 500, same man gyapon, anti-inflammatory, anti-carcinogenic, anti-proliferant,
3: mm-hmm.
0: Okay? Anti-mutagenic, alright? Anti-inflammatory, ara man siya tanan. Kag isa lang tuod ang antioxidants ang kuano duha lang man ni oh na belong sa polyphenols flavonoids.
3: Mm-hmm.
0: Amo lang man ni antioxidant pero the best nga antioxidant engineer ang ara sa DTX 500. That's why anon mo na tuod nga damo antioxidant si katumbal in smaller amounts lang man.
3: Correct.
0: Kag need mo pa yung magpadamo kaon usapon mong pulo 20 ka katumbal.
3: Oh, grabe.
0: Kakangkahang.
3: Sa amon, sa mga sa Ilocos, grabe nang kinaunay isang bakatumbal.
0: Oo, oh, no? Sa mga
2: Bicol.
3: Sa Bicol. Ay, Bicol.
0: Bicol. Ito lang ang Bicol. Ah, mga taga Bicol, kailangan mo na.
2: Aring ranking sa palakaon sa katumbal.
3: Ang ginakaon nila yung katumbal, ang sudaan nila, asin.
2: Sa ay, Bicol, naman di ba yung gata eh.
0: Mga pigado na yung engineer, sugla ka naman yan.
2: Yung gata eh.
0: May kulong parta, yung may...
1: Pero ang country, gid, nga grabe, katumbal, siyempre, amuna sa Latin America, mga Meksikano, eh grabe, gid. Pero wala sila katunga sa mga Asyano, no, lalo na sa mga Thailander.

0: nga taga isa ka kutsara, isa ka katumbal ginaputang nga kanon. Abay isa ka kutsara kanon, putangan din na isa ka tumbal nga fresh.
1: Kada timo, kada timo,
0: tapos ang sudan niya kang kahanggid. Oh, so why na sila do immune na sila ya sa kahang no? Na it takes a lot for them pambal nga kahang. That's why balukan man healthy man mga tao to tungod sa siguro Sir JP no sa pagkaon sa katumbal.
2: So manino Sir Boy kung pala doga katol imo tutunlan. Kaudan magin siguro no sang kahang.
0: Sa makahang.
2: Basi magkarhat pag iblaway ta kabalo. Ako ya hindi ko mag
0: ako hindi ka naanat sa kahang. Kasi may mga allergic reaction.
2: Amo na why kami di.
0: So halong gid.
2: Why kami da bal sa inyo nga amo na imuonyo. Depende ni sa tolerance mo. Kay basi blam it will do more harm than good. Ang napabalo lamon sa inyo ya, ang potential sining, ang capability sining katumbal to help you. Pero kung di mo yan masarangan, at hindi TX500 ka engineer eh, kaya kung sa antioxidant lang man, it has 1.3 million antioxidant units ining kapsula sang DTX500. So, dali ka na lang sa masapos, kapsula, abi mo ang DTX kung panitam na, pait-pait na, engineer.
1: Correct, oo.
2: Kaya mapait nga bahin sang tubo na, puwarte gina yung kapait. Pait-pait gina yan. That's why gimbutang na sa kapsul para pag inom mo, swabe.
1: Swabe lang.
2: Ah, swabe. So, para sa inyong antioxidant needs, mag-take sang DTX500 parisan sa my TC everyday. Pero magkatumbal ka ayos man. Kanto to sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Kampiyon ang lecture ni Sir J. Oh, halin sa ang katumbal sa pagtinlo sa talaba. Do amogit sa una, no? Kalanan ko no pugaan gid sang yatawag nga kalamansi kag langgaw ang imo sa usawan nga may katumbal. Okay, of course abi mo sa usawan lang na pero kung natural nga langgaw ang asaron mo rich in lauric acid may mga properties acetic acid gili no acetic acid and of course ang katumbal which in vitamin C plus kalamansi nga rich also in vitamin C so kanami isang sausawan mo kun amo na
1: ang naa kunyang sausawan niya may upod nga luya nami may luya man yang sausawan mo taga Bombay kamatis
0: wow. Balo ka mo sa luya ha o luya is good no pero hindi ka mo mapatama luya kay basi magyatawag mo hypotension kamo that's how potent that ang luya nga ina kung sobrahan ka luya ka garlic ha
1: gakaypo ka man
0: gagahypo ka so but it's good for hypertension no okay. Mom na wapat subong adlaw no sa D3 Bio tun-an ta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga D3 Bio when it comes to overall health or general topic. No? Kung ano gula mabulig ni D3 Bio when it comes to your overall health. So, let's set this aside. No? First and foremost, balo na magitaya. Nga ang D3 Bio is a superb antimicrobial food supplement tungod sa iya cold pressed extra virgin coconut oil tungod sang lauric acid nga unod sina kag tungod sang monolaurin
1: okay
0: nga makwa mo da iset aside na niya so kung gatumal ka D3 Bio kay gusto mo layo ka sa trangkaso ubos ipon kag ilanat sakto na so everybody knows that no pero kabalubala ka mo nga ang D3 Bio basically is also a amplifier of the absorption of your minerals and vitamins. Ang vitamin A, D, E, and K, nga fat soluble vitamins, nga kailanlan sang lawas ta, ginabuligan na ng D3 Bio because they are fat soluble. What about minerals like zinc? What about magnesium? Paano bala mabuligan ni D3 Bio kung hindi mo na sila fat soluble? Ha, paano mo mabuligan ni D3 Bio? Ginapanami ni D3 Bio through its medium chain fatty acids ang imo gut lining lalo na sa imo ginatawag nga parts ang imo intestine nga ga-absorb sa mga minerals. Ginapanami niya ang walls because of its lauric acid and because of its promotion of good health of probiotics. So dira pa lang makita mo nga D3 Bio could directly positively affect your health or indirectly gapanami manggapon sa imo health. So D3 Bio is really a pharmacy inside a soft gel capsule, no? Di mo makita na ang D3 Bio is what ang correct nga term engineer is ginabuligan yang nami ang imo health, bala gina-amplify tanan-tanan, no? And when it comes to inyo gut health, hindi matawaran kay probiotics tungod pa damo niya. Amunay ang gahimo sa imo gut-derived B vitamins, gapanamit sa imo metabolismo, kagapa-alert sa imo immune system. But besides that, those balik ta to sa mga minerals, those minerals nga ginpanami nga absorption ni D3Bio, those zinc and magnesium, calcium and potassium, those are essential. Essential sa aton health, cause those micro and macro minerals are basically part of creating enzymes and hormones and what you call this in making our immune system react better. So di mo makita nga ang D3Bio is not only a protector but is also a enhancer of your health, no? So da pa lang dani, bayad na bayad ka na, no? Last time din story hantam brain health. Kita ko man kung epekto ni D3Bio sa brain health. Thank you, Sir JP, for staying. And of course, di mo makita nga ang D3Bio could basically help your body in a lot of ways besides defending your body from those foreign invaders, mga invaders ng mga viruses and bacteria. But may kapamangkot sa aton. Subong video, ano ta, do open topic. May kapamangkot sa akon. How does D3Bio help and may prevent sa ginatawag nga cancer formation? Of course, malamo nga bagay. First and foremost, ang monolaurin.
1: Cancer.
0: Cancer. Ang monolaurin may help. May mga studies that shows that monolaurin fights off cancer cells. Ginapatay niya ang cancer cells, no? But besides that, ang D3Bio through its medium chain fatty acids will also enhance the what they call this, the warriors of your body, which is the natural killer cells and your T cells. Di mo makita nga ang medium chain fatty acids kiniigili has a positive effect on natural killer cells, which is a natural cancer hunter, no? Da mo makita, no? So dira pa lang makita mo nga ang D3Bio is may yara man siya cancer, anti-cancer properties, no? And besides that, hindi mausal, ang muna sa for me, isang amunin pinakapotente, hindi mausal sa cancer cells ang D3Bio as a source of energy. Mausal sa sang normal cells as a source of energy, pero ang cancer cells, hindi. Kaya unlike normal cells that could use glucose and medium chain fatty acids and ketones as a source of energy, ang cancer cells, hindi. Glucose lang mausal niya.
1: Mm-hmm.
0: So, di mo gili nga masulod nga kung pala kaong katamis, kag medyo may tumor ka, it's not healthy.
1: Naga-healthy ang kwan, ang cancer?
0: Ang cancer cause, ang cancer cells kuno could consume glucose are more than 200 times compared sa normal cells. Mas dalok-dalok ni sila kuno when it comes in consuming glucose. So, going back to D3Bio, kung ang D3Bio igatag lang yung medium chain fatty acids and ketones as a source of energy, hindi nigili yung mausal sa cancer cells. Ang pinakanami pagdi, may review nga, ang may studies nga makita nga medium chain fatty acids including its monoglyceride derivatives like monolaurin and monocaprolin has ginadowngrade or ginaderegulate niya ang ginatawag nga health sa mga membrane sa mga cancer cells. So, gamo makita nga ini nga monolaurin hindi lang gani pang mikrobyong. Hindi lang gali pang virus, ha? May anti-cancer properties manggili ang monolaurin nga makuha mo sa pag-inom sang D3Bio. So, of course, no, ang cancer treatment dapat is will be handled by a doctor, no, a medical professional, no. What we're saying here is ang ginatawag nga food supplement nga ini has also its anti-cancer properties. So di mo makita, no, nga ang D3Bio is really a pharmacy inside a capsule. Di mo makita nga ang D3Bio hindi lang gili pa kontrat ng kaso ubos ipon kagilanat. If you want to maintain your overall health, importante gid, no, nga sa cabinet mo, sa bulsa mo, no, or sa imo opisina, may hala ka sa ginatawag nga D3Bio para protektado ka all day. Lalo na katag ulan subong engineer, ay hindi ka pakot, no, kay base, ha? Base may mga flu-like mga viruses kag bacteria nga gulpi ka lang gakarhat ang tutunlan mo, ga hindi mapunggan ang sipon mo, ay mga sintomas na, mga sinyalis na nga base ginatangkaso ka na. So kung gusto mo kontra dali, di ka dali magmasakit, makontra mo dayon ang mong ginatawag nga growth sa mga foreign invaders, sa mga viruses at bacteria, mag D3Bio. Basta tangkaso, ubos, ipon, kagilanat, dala na ba ang imo overall health, mag D3Bio.
1: Salamat, salamat Sir Boy, sang imong lecture. Happy gid ang aton mga tagpalamati. Kay another naman, nga tips no para sa cancer glini, dapat likawan ta ang mga bad nga mga kwan, mga lifestyle blesser boy.
0: Correct,
1: na nagadulong no? Sa aton sulod ang cancer sa aton. Pero dapat i-enhance man aton adlaw-adlaw mag-take kita D3Bio.
0: Uy, biska na healthy lifestyle mo ha. Pero ang inyo lahi, yan may ala ni cancer line.
1: Uh-huh.
0: Halonggid no, halonggid no. So, kaon pa mi sa mga utan kag prutas no, take your food naturally no. The more natural your food is, the way it's cooked and prepared kag kung ano siya klase nga food, kung utan sa prutas siya, importante gina in maintaining your body's protection.
1: Uh-huh.
0: Against the big C.
1: Mm-hmm. Okay, pero kinanglan taman na proteksyonan taman ang aton panit, Sir Boy. Kay diri makita mo kung healthy man ang imo nga lawas, Sir Boy mo. Kung hindi mabaho, medyo nami, wala kasing mga skin diseases, kinanglan mo magpanghabon, Sir Boy, adlaw-adlaw nga paligo, manghabon kita gamit ang aton nga DTX Beauty Soap, Sir Boy. Nga, Sir Boy, nga DTX Beauty Soap.
0: Ang DTX Beauty Soap kampyon no, ang antimicrobial properties si ini no, tungod sa VCO nga ala sining habon, ang VCO rich in nga tawag naton lauric acid, ining lauric acid nga ini has superb antimicrobial properties no, that basically fight off mga skin diseases brought to you by viruses and bacteria and fungi ng mga an-an, mga psoriasis muda, mga nga tawag ng bunyi, and even your pimples are caused by those microorganisms. Tingin nakakasan ni lauric acid, no?
1: Uh-huh.
0: Para hindi na mag-infecta, kagdali mag-ayo man ang ginatawag ng infeksyon nga ini. Ang namit pagid, kay ining DTX Beauty Soap, may ferulic acid tungod man sa VCO, which is a natural antioxidant, the best kind of antioxidant for your skin. And of course, ang ining microbiome man nga gatugas sa ginatawag pagbaho sang lawas, gina-check man ni sang VCO nga na sa DTX Beauty Soap para hindi ka magbaho dahil after taking a bath. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may pa-pain. Mm-hmm. Nagpaputi sa imo skin. Ha? Ginduangan pagid sa ginatawag nga guava extract, rich, extremely rich in vitamin C that also whitens your skin from the within by increasing your glutathione level, pati na ang collagen production mo para layo ka na sa wrinkles, puti ka pa, mumot ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Pero nami man Sir Boy, kung kwan ba lang, imo ilok bala, like for example, kalain sang baho, tapos itong pang imo nga ilok, may aram kita solusyon Sir Boy. Ha? Ining aton informasyon sa ikayong lawas ng programa, nagahatagid, no? Clinica Diofresh, 48 hours nga proteksyon, hindi ka dali-dali Sir Boy mahuyan. May ara, kuya kilala, Sir Boy, gakahuyan siya. Mm. Kaya gapalagyo ang iyang mga barkada, Sir Boy, tungod sang ilok niya, nga grabe ka baho, labi naging kong balason, bala.
0: Mm-hmm.
1: Gamay lang daw ka ang panahon init, ara dayon, nag-aalis nga dayon, ang iya baho sang iya ilok, Sir Boy. So, Clinica Diofresh ang solusyon.
0: Kag, of course, correct diet, no? Diet and good hygiene, maligo.
1: Uh-huh.
0: Now, 2 to 3 times a day. Kag, ang pagkaon mo, chikon mo, kung medyo prone ka, nga dali magbaho ang imo lawas, kag imo ilok, it might be your diet, no? Kag pigaw ang imo hygiene, lalo na, ha? Kung ang imo protection, pigaw man. Dapat ang imo protection mo, wala ba ni Janelle, Clinica Diofresh deodorant, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness. Clinica Diofresh, the natural deodorant.
1: Kinanglan to man mga piadlaw-adlaw Sir Boy, ako ya guaranteed ni Sir Boy kada agay ga pangapigig ko DTX coffee mix.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagapati ako nga gapangapi ka na nagadetox ka pa.
0: Ano ginanamian mo sa DTX Coffee Mix?
1: Tiyang iyang aroma bla, panlalaki gidya.
0: Mm-hmm.
1: Kag
0: sa health benefits, ano namian mo?
1: Ang health benefits siya, kay tungod may ara chia seed siya,
0: mm-hmm,
1: ginatinloan yang imusulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: No? Kag tungod, inidamo iyang mga good things nga mahatag sining aton DTX coffee mix.
0: Ano may ano yung sa DTX coffee mix? Ang DSE, no? Ang pinakakusog nga antioxidant alisin nga kape, no? That protects your body, ha? In the morning where your oxidative stress is in its peak, no, pinakataas niya. So what's the best way of relieving or panubuon ang oxidative stress nga kapatigulang sa aton lawas? Syempre mga pi, ang kape mo nga puno antioxidant, perfect. Amo na ang ginanamian ko sa gitawag nga DTX coffee mix. Sakto si engineer, ga kape ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo yan, we're talking about detox. Kung gusto mo yang gusto mo gid tinloan ang lawas mo from within by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee ka na. Ang DTX Premium Coffee, hindi isa, kundi duwa ka super antioxidant ang kunod sini. May ginatawag nga ergotionin, nganin sa ganong mushroom, called as the herb of immortality sa ginatawag sa ano sa Japan, kay this is the longest staying antioxidant in the body, longer even compared to vitamin E, kuno. It has the ability to revive old antioxidants or use antioxidants. That's why gadamo ang antioxidant level mo kung naka-ergotayin ka. Siyempre, makuha mo na pag-inom sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ni Dr. Ramil sa gitawag na DSE, ang pinakakusog na antioxidant. Nga ara sa DTX 500, giniupod sa ergotayin sa DTX Premium Coffee to give you optimum protection against oxidative stress by drinking a cup of coffee. So, sa mga bisyuhan na, this is best for you, no? Sa mga medyo diabetic, the best manigapon, kaya ang sweeteners ni Stevia, no? Balo naman ta kung diabetic ka, ha? Damo ng mga, kumbaga, mga di mayo sa lawas ta. That's why, kailangan mo puno ng antioxidant and the best way to take that is drinking a cup of coffee. Mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: Okay, okay, no? Pero sa mga kwan blaster boy, mga, like for example, ining aton nga antioxidants, ining aton nga spore biotic, sir boy, ang aton sulok-sulok, ang aton nga tiyan, grabe na day nga mga bad ka good bacteria nga radira sa aton gut, blaster boy. Kinanglan, situate nga madamo ang good bacteria. So, mga clinical spore biotic, sir boy, may 80 billion units, colony forming units, nga nagabulig sang imo nga sulok-sulok nga mag-multiply sa mga good bacteria, sir boy, ti second brain na sang aton nga kuan mo.
0: Your probiotics is really important. And Clinica Spore Biotics contains 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics or good bacteria that repopulates your gut, no, para mabalik ang ginatawag nga normal flora sa imong gut. Nami ang production sa imong gut derived B vitamins, sa imong mga happy hormones, serotonin, dopamine, all the enzymes nga kinahanglan sang aton brain and our whole body. Nami man ang pag-absorb sa mga minerals kag bitamina alin sa imong pagkaon. Nami man ang ginatawag nga gut wall mo, ang health sang imong gut wall. Remember, your gut wall is really important. It prevents those bad bacteria to go around in your body. So the best way to do that, lalo na kung nag-antibiotic therapy ka, kag gusto mo ibalik ang mga good bacteria sa imo tiyan, tandaan ang ngalan, Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming good bacteria that helps maintain your gut health. Talking about probiotics, pwede mo man madala sa kape. Gusto mo ma-prebio coffee ka. Prebio coffee, rich in, ginatawag naton nga spore-forming probiotics man, when you kapatay sa init sa tubig sa imo kape or sa acidosing imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning. So if you're not a morning person, minuburing not ka, this is the best coffee for you. Prebio coffee. The mood enhancer coffee.
1: Okay, okay, no? Hindi man ka mo magkalipat, sir boy, labi na gid sa mga mo'y edad-edad bala. Kung gusto mo, hindi maakig, kag hindi ka permi nga si koho ni misis, mag-extend food supplement for men. Inang kusa daw mo, yan ka ba, sir boy? Sa aton ads bala? Nga, nugay na gani tikal, isa ka lang man, hindi ka naman katapos. Isa ka lang kung nuka-round, sir boy. Mm-hmm. So, kinanglan mo mag-extend food supplement for men, para hindi ka sabi, singiling ko, hindi ka mawian kay Mrs. Kay nagapabaskog sa imo stamina, nagapabaskog sa imo pagkalayaki, kuandang go, go, go! Siling ni Lolo. Sige, so ginakuan na ito ng extend food supplement.
0: Extend food supplement. No, I'm namin gina-extend, no? Makabuligid sa performance ni Sir na para ma-tease. Kung makayuhong man si madam, no? Uh-huh. And namin, pag is-extend, kiga pa namin si imo blood flow. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon ang imo blood flow, ha, magpamasahi ka. 2 to 3 times a week, no? Magpamasahi. Mga ko sa isang balanyos, kakampiyon. Ang balanyos, gagakwas ang imo kakapoy. Ga-relax mo mga kasukasuan, dakag mga tired muscles mo. Mag DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, ha, kampiyon ang init na ginahatag sini sa mga tired muscles mo, no? Gasulod gini sa mga area nga kanang lan ma-relax, no? Ini nga liniment nga ini kampiyon mang ginatawag nga aromatherapy that relaxes you by its scent. So, mm-hmm. Iya pa lang scent, ga-relax ka na.
1: Sa aroma pa lang.
0: Sa aroma pa lang. And kung may gabiyahi hilo ka, pwede mo man masimot-simutan ang ginatawag nga DTX Liniment Oil para makuha ang imo biyahi hilo. Mag DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Boy. Ganyan pa problema lang. Oras ta, Sir Boy. Anong mga tips before kita mag- palayag sa kahanginan, Sir Boy. Anong tips nga ihatag mo sa aton mga tagpalamati din sila makabakal sing aton mga suplemento?
0: Of course, no, mabakal ang aton mga suplemento sa aton Lazada and TikTok shops o ang official stores ang Clinica de Alternativo. Available man sa aton mga clinics, no, diri sa Bacolod and all over Western Visayas including Dumaguete na NIR na tagili sa mong dalana na NIR, no? Available man sa Mindanao and Luzon. So, ano na ni Subong, no? Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Mukulang Apari hanggang Hulo, may D3 Bio na ang ma-available sa ma-order mo. And of course, hindi kayo maglipat everyday, mag-DTX 500 para protektado ang atong cellula, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C para kampiyon ang imo immune system, mag-Eye Care Gold para kampiyon ang eye health and eye care drops, and of course, para layo ta sa ginatawag nga tangkaso, ubos, sipon, kagilanat, kag problema sa mikrobyo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salveta, good morning and God bless.
1: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, nga pasalamat kami kag of course ang aton nga Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, aton nga Station Manager Sir Rods Palma, ang aton mga pinalangga man kag guwapohon nga mga technician Sir Yeniel kag si Sir Aitan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, ialbao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. K5 Music FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Gusto mo bala istorya ng kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: gagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
1: Tanawa bla karon Meg. Kay kita ni maning may pinakabaskog nga presentation.
2: Mugid Meg eh. Basta ikaw ya dahil manom do Meg, baskog ka gadi ya.
1: Oh eh. Ako ba yun? Genius ko yung nga daan ka bay?
2: Oh man Meg, believe na kuya si mo Meg.
1: Napago ko rin nag-believe sa akon Meg ako.
2: Hindi ado kay naman Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
1: Inaya Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala Meg.
2: Oh my God. Kunsa din ka dito mako mega.
1: Inaya Meg. Sige, wala taong tala magbalik si ma'am kagkay si ma'am Burak dahil kasutabon ta sila tayo ni mega.
2: Oo, oh, para sa sadya-sadyay no.

0: Pwerte yung mga istorya dyan sa prasa, no? Prasa, dukray ako ba? Yabaw! Ang buot ko si Lingon Plaza. Daw mga grabe ding mga istorya, daw kun sa puso, ipa daw pamatay five first. Yabaw! Kung kaisa matingala ka man, kung kaisa daw makakadlaw ka man, kung kaisa daw maugot ka, ay, daw tiliserye ang kabuhi di sa plaza. Yabaw! Dari lang ko, anay, mapulupong ko, ah. Mayo to kay nasulbar ni pastor ang problema ni Maria Mercedes. Ambot subong ano naman niya nga istorya, yaman. Abe.
1: Hello, pastor!
2: Uy! Bungkulong! Ikaw!
0: Bo, ari naman, no? Sadya ni kay ari si Bungkulong. So, tabon niya naman ni si pastor mong. Wahay, ba?
2: Adong malagad ta sa imo, anak?
1: Matay lang ko testimony sa imo, pastora!
0: Ayun ba? Bakit may testimony pa siya nga nabalaan ba?
1: Kanamin sa nga ko testimony sa hugot subong, pastor! Kaya rin ko niya sa simbahan mo!
0: Ba? Duga pa sip-sip siya kay pastor?
2: Nga ah! Ano ba din ang imo testimony, Bungkulong?
1: Sugot sa gagantun ako sa imo simbahan, pastor! Nagmaayon ako!
0: Kaya ba? Aba, pasipsip ang lakat, yaba?
2: Kagaman, Bungkulong!
1: Sugod sa pagkanto ko din sa imo simbahan, pastor! Nagnamin ang pamatsyag ko!
0: Kaya ba? Hala, grabe ba?
2: Salamat, Gid Bungkulong! Nga nagnamin ang pamatsyag mo, haw?
1: Kaya nanambo ko, pastor! Kaya kanami, sang tulog ko!
0: Kaya ba? Animal, anok, no?
1: Kaname, kisang tulog ko permi, pastor. Pastari ko sa simbahan niya, pastor ya.
0: Yapa!
2: Ano? Wala ka galing na gapamati sa nga kurwali?
1: Gapamati man ko sa una, pastor! Pero pagkatapos 5 minutos, name, nandiyo na tulog ko.
0: Animal, ginatulogan niya galing si pastor samtang gawali?
1: Kaname, kini pastor itulog. Pastara ka sa simbahan. Kapit magawali ka na. Mukmo, aw! Kinatulog kayo, pastor!
0: Hala! Sadya-sadya, ino? Wah!

0: Na-charge ko na ang akon radyo nga di battery nga may solar. May Bluetooth kag Wi-Fi. Mamati na ko sa isa lang ka istasyon nga makuha sa nga akon radio. Kay nalansang lang ni. Abibi, i-turn on ko na ang akon radio. Basta paigong-igong ganing tukar. For sure, iyan ni DJ Sotab.
1: Hello, it's me, your DJ Sotab.
0: Wah! Di daw siya gede.
1: Hino naman mga pinalangga kong mga tagpalamati, especially sa mga Sotab da. Kumusta ka muda?
0: Ako okay lang kuya. Ikaw yaw.
1: Mayo kay okay gid ka mo. Ako naman niya, okay okay gid.
0: Hala? Nabati yan yung nambal ko? Wahaya!
1: Sumong nga adlaw, bago kita magsugod sa aton nga programa, awang pagbasa sa aton sulat, may ara kita gindugan nga slat o kon porsyon.
0: Aba? May bago siya?
1: Ang masunod nga 5 segundos nga programa, amo ang ginatawag Buboy Panawagan! Panawagan! Panawagan!
0: Wah! Ano nga Buboy Panawagan man?
1: Bago kita magbasa sang sulat, hatagan tada na isang 5 segundos ang aton tagpalamati agod nga manawagan diri sa aton nga istasyon.
0: Wah! 5 segundos lang?
1: Ari sa studio, mapanawagan sa aton Buboy Panawagan. Sir, go ahead!
2: Sir, mayong adlaw?
1: Okay na, sir. Naubos ng 5 mo ka segundos.
0: Wow! Wala, tawa, pagani ka panawagan. Tapos na?
1: Amo yan to, ang aton Buboy Panawagan. Panawagan.
0: Boy, set nga porsyo na. Pagsotab, wala to pa. Sadya-sadya, no? Wow!

0: Jupiter, may mission ka.
1: Kagano bala inadan? Parte na sa uyab? Pusa, gid sila sa ako ni.
0: Ay, hindi.
1: Ano mang gali, dad?
0: Panilagi lang maayo, Jupiter. Ano ang mga posibleng alakat kag plano sang pihak na partido?
2: Ariglado, daddy.
0: Kagkabalugi ko nga hindi ka magiho kung wala talent fee. Amugani nga hindi ka magkabalaka kay may ahra kagida.
1: Ati kumagamunang nga istorya, dad. Dasik na dayon matuman. Matuman, kamahalan.
0: Aya ba?
1: Ako ya, daddy. Basta if the price is right, wala ginaya sa problema sa akon.
0: Ati, sige. Lakat na to kag manilag-tilag.
1: Daddy?
0: Yes, Jupiter.
1: Ang lagay eh. Hatagi ko aray pasanag, dad. Para dasig balang lakat, tablao.
0: Ati, ayos.
1: Man, amo niyang nami, dad. Para sadya-sadya, tablao na yun.
0: Sadya-sadya, gini, no?

0: Kung gaano sino ulit, abogo.
1: Ay, wala. Gano'n naman siya.
0: Ato naman to siya, oh. Gakaon talaba.
1: At iba, sinagutom lang siya, eh.
0: Ang lain lang, kaya ngunod, iya ginaboy. Ang aluka ba mong iya ginakaon?
1: Ano?
0: Oo. Ang siya lang iya ginakaon, samtang ang ngunod sa talabagin, Pilokyo.
1: Ayan! Tadalong hindi niya kanyuli, ano?
0: Oo, gani. Kung padalman to sinuli daw madalman, mantanga duwagit ni Mang.
1: Ay, ano, ako gani nga mas mayo pa magpauli na lang kita sa kalisingko mong.
0: Siguro doon talang anay kung madayo ng eleksyon sa barangay.
1: Ah, bahala na daw madayo no, kung hindi ah. Basta mapuli lang tato kay kung magdugay patadere. Basik manatna na sa kabuang inuli. Kaya hindi, nagigoy kagwantang. Nag-isa pa. Wala man tali buhay-buhay. Diriya. Pika tugit!
0: Sadya-sadya

0: Mr. President.
1: Shop. Basi bala mambal ka naman ng mga fresh kunta.
0: Yes, Mr. President.
1: No! No way! Oo, mahipos kita na sa media, hindi ta magpakita.
0: Ay, nga aman, Mr. President?
1: Agud Yusuf Castre, nga daw sa wala lang abi, kuno abi may nagkakatabo.
0: Gakatabo sa ano?
1: Sa pagpangipit na kay Inday Lustay.
0: Ay, wala pa siya nag-surrender, ha?
1: Ay, wala pa man.
0: Basi kabalan lang siya. Tugaisog pa man siya gani, bis nga ginamat-amat na siya sa tiwasan.
1: Ah, may adlaw gina siya sa aton nga masubahar siya sa aton.
0: Ay, saan upayhan maabot ang adlaw nga naman?
1: Ah, basi kung magabi ah. Among pag-abot sina.
0: O, si Mr. President, bilamong.
1: Ay, oo gali. Ginatagan ko to isa kamalita si Ibusman Rimulta. Dibla?
0: Ikaw naghatag? Doon ako man to naghatag, kaya ako manggisugo mo, Mr. President.
1: Oo, ayaw mo na. Bahay nalipat ko, basta mo na. Mayo na iyang accomplishment eh.
0: Ate, ako, Mr. President, damo man ko accomplishment. Iyawan ako yung gani pangaway kay ti. Wala kita da.
1: Ate, mag-amuna. Sadya-sadya gini, no?

0: Maayo na sa ilang aduwa mag-upod, ah.
1: Bautod ka, mami?
0: Oo, ah. Wala ko labot kung mag-ano to sila, ah. Bahala to sila yakay kabuhi na nila.
1: Bausi, mami, bala ka pakipot-kipot, ged na wasak naman.
0: Ay, tuod man na iya Venus, nga hindi ko ya affected. Lain na iya sang una.
1: Ngaman, mami, hao.
0: Nadula na ang gana ko, kay daw wala man klaro ang bertod sang iya bulitas.
1: Ano, mami?
0: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Tala si mami, bala ka bad. Anay kayo, wala nagali isang mapuslan sa tao. Wala naman siya tayong gana.
0: Ay nga, ah. Kung sa imo sitwasyon, maganahan ka, ayhan.
1: Ambat lang din, mami, ah. Wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga mo sinay.
0: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala ka kabalo sang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way!
1: Ay, sadya-sadya, ino!

sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pagibig. I'm Chill because Virtual Pagibig is here. Download the Virtual Pagibig online app today.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabagal sa mga butika.
5: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX-500.
5: Masaligan.
6: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanggid ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Gala o magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasumpay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasin!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: X10 Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: X10 Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo nga tayo.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: Mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Ikaw pala ang may diabetes.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
23: Nga nagapanupo.
24: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
4: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
2: D3.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamahal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Mas tagtinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
8: DTX 500.
15: Masaligan.
8: Epektibo.
15: DTX 500.
8: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 10:13. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox sa kapa. Mga ka-K5, subong adlaw, bulubantayan ang mahimo magkalnabo sa impeachment court. Kay subong adlaw, magpatigayon sa oral argument. Ang depensa kag ang prosecution kag kun ano ang maging desisyon diri sang aton sa ning mga senatorial judges angot sa

0: Okay, puro 4 sa Barangay San Vicente sa Banwasang Leganes kung sadiin di rin na-recover kay 5 Rick ang salakyan ni nga or ginaaligar kay 5 Enrico no nga ginusar sang sospek sa or ginsakyan sang sospek sa pagtiro patay sa iyang nga live-in or ex-live-in partner dito ya sa may Barangay Tambal sa Banwasang Haniway kay 5 Enrico. Sa subong kaupo di rin naton ang nakakita gid mismo sang ining salakyan nga si Sir Danny Deloria.
1: Okay.
0: Sir, mga ano oras mo gid ni na si Platan ang ining salakyan nga ari diri sa area?
2: Mga alas 3 kagi na sing kagaho nagpa-super kami, nangumpra kami ka mga galamiton. Tapos pagbalik namon, wala na lang ko lakas syempre daw naanad na lang ko nga mega parking diri nga salakyan. Tapos wala na lang sa mind ko na ma'am. Tapos na ko, kwan, nanggimos kami plamawon, nangapi, nagkwan, naligo ko, naglantaw-lantaw ko da. Tapos, paglibot ko, ang buka sa kristal nga may packing tape, nakita ko sa, blamong galantaw ko sa mga news, blamam. Amo pa rin na-identify ko nga daw, amo ginay ang salakyan nga nakita sa CCTV, nga alin sa Haniway, pagkanto Masen. Kaya amo to na yun, ang... Gin kanto ko dira kay balan mo ang gapamakal sila dasang mga salakyan balang mga guba kung gin bakal nila pero wala man sila kabakal. Di amo to dayon siling ko gaduda gid sa ko. Gin lang ko sa kwan niya siling ko amo gid niya pati plate number. Siling ko amo to dayon nang ginquire ko sa barangay nga feed din lang di makadtuan nga amo na nga kon ay mga kon amo gid man nga salakyan.
0: Pero kahapon wala na da.
2: Sing kagabi lamang mga around 7, sorry. Mga 10 or 11 o'clock dur sang gabi nagabutet di nagpark.
0: Nakita mo nga may tawo nga nanaw.
2: Kami ma'am kay mga amo na ma'am. Nakita lang namo niya ma'am sing kagahon na wala kami kabalo kung may nanaw nga tawo kung wala basta kagahon na ko nakita may salakyan na nga nagapark.
0: Pero na-mention mo, mga alas 10, anong nakakuanan mo pagka alas 10?
2: Sila yan, ma'am, mga alas 10, may gatinag, walang ido ko dere sa ilad, ha. Tapos may ara sila na nga tao, nakita nga naka-jacket. Amo ginang description sa jacket, nga nagkadto dito sila, tubang.
0: Okay.
2: Lalaki ka nga mataas. Na, amo na, amo mo lang na tapos, lugay na dula, man lang.
0: Oo.
2: Amo mo lang na yan, ma'am. Amo na yan na ibaluan.
0: Oo. Ang way ka mo sa may na ano, no? Dali kang gid kay 5 Enrico pa, ano bi, sir? Kay na end ang akon nga live. Iliwata lang. Oo, si Sir Danny Beloria, kay 5 Enrico, no? Nga mo gini ang nakasiplat.
1: Danny.
0: Ng...
1: Danny Beloria.
0: Yes, yes.
1: Okay. So, ang San Vicente ka kay 5 Karen, malapit na ni, we all know, sa town proper ni San Leganes mo.
0: Layo, sir, ang puro 4, layo, kay 5 and 5, dali ka maagi sa may circumferential, sir, no, going lanit. Halin ka
1: okay.
0: Sa lanit, kay 5, Rick, dali bala sa tabok sa may kole, si, ano ni tawag, sa may bulangan, ni bulangan.
1: So, pagkanto, ikaw sa may area, sang C1.
0: Oo.
1: Okay, so, kung nalin ka din sa may town proper, kung pagkanto ka sa Zaraga, may arat na sang suludlon, pawala.
0: Yes, facing ka pa
1: Saraga.
0: Sa left side.
1: Left side, no? may alaganda pa sulod, no? May arat ng kwan eh. Adaw tower na sa telecommunications company ng lugar pa kanto na kay 5 ka rin mo?
0: Yes, yes.
1: Okay, so dira ang San Vicente, bali, ano ni, ginbili lang dira sa nagligad nga gabi, no? Sa nagligad nga gabi, today is September 23, sang Lunes ang gabi, adlaw na mismo sang ginimo ang krimen?
0: Kagapon lang. No,
1: kagapon
0: lang gid niya na si Platan. I mean kagina sang kaagahon mo na si Platan.
2: Nakita nga ra na sa Gapark.
1: Okay. Oo, pero ang krimen niya nang ligad pa niya nga adlaw no, di ba? Daw Lunes na kay 5 Karen or sang Domingo, no? So kahapon or kainalas kagaw na si Platan sa so, Barangay San Vicente ning salakyan nga Avanza ni nga Toyota ka kay 5 Karen?
0: Yes, correct, kay 5 Ray.
1: Anong duag sini?
0: Itom.
1: Ay, itom. No? Kag makita natin, may mga buka na ning windshield daw sa likod. Sa ibang pag party sa nga salakyan, sa din pag buka sa ning K5 ka rin?
0: I-check na dugay-dugay. No? Pero wala ka mo, sir, may nabatian. Kagabi nga, amo lang ito, ang
2: tinagmo
0: lang kita ito. Doon mga pagbanta mo, mga ano oras?
2: Mga lina last Jesus of Tabalas 11.
0: Okay. Pero wala nyo man dayon, ginsiplatan.
2: Wala kay... Wala kay... May suga mo kami dari, ma'am, pero wala kami galing CCTV.
0: Okay.
2: Basta nga daw na, nandam lang kami nga may gaalagi, di ba, nga mga motor, mga
1: Oo.
2: salakyan,
1: Mm-mm.
2: eh, may

0: kalsada mo. Te amo man lang pa kadto lapayon te wala naman lang kami nagpan nga may kuan amo na nakita ko lang si pagkala stress pagwa ko nga may ara na na.
1: Pero sa diri nga ano na da sir? Okay. Amo na da siya ang nagapang bakal
0: kuan. Mga diba, mga salakyan, oh, okay. Na scrap nila gina kayo ang iban.
2: Pero wagi sa sang nakita nga tawo nagpanaog da lakbilog ka K5 Karen. No, ang nakitaan lang nila kay inasang kagahon lang.
1: Oo, mga alas 3 kay 5 rin.
2: Okay. So ang area da damo pamalay sa timbilinan sang salakyan?
1: May mga panimalay kay 5 Enrico.
0: Duwa. No.
1: Duwa.
0: Duwa kami kag diri man lang.
1: Ah, okay. Pwede dito nga part. Ah, okay. Kay dito galing nga part sa kilid kay 5 Rico wala na eh.
2: Maligwin. Okay. Oo.
0: Kilid irrigation.
1: Kilid irrigation kay 5 Rico.
2: Okay. So anong kwansubong sang pulis na inform na ang Haniway Municipal Police Station angot sa saning pag-recover sa saning ginsakyan na gigamit sa pagpatay ito sa magkasosyo sa negosyo kay K5 Karen?
1: Oo, natigayon na ito nga matawagan sa sinilanggit si Police Captain General Enrique Robles, ang ilang hepe. Ang ano naman na, ginahulat naman nila K5 Enrico ang katapo sa Haniway Municipal Police Station.
2: Okay, so far, so ginagin cordon anay ang area sa nasambit sa ning nga lugar?
1: Yes, K5 Enrico.
2: Ginbutangan sa police line?
1: Oo.
2: Pero sa paglantaw mo kay K5 Karen, ang buka kay na sa litrato nga ginpadala diri sa amon is yara sa kwan eh, sa likod sang salakyan ang windshield is wasak.
1: K5 Rick.
2: Ang salakyan sa linggo nakita naton ang likod diri is guba kwan may
1: buka. Oo. Ang ano gid ni ang sa likod niya, K5 Enrico. Then dito sa tubang, do may mga gupi-gupi nga gamay.
2: Oo. Okay. So ano ni nga may buka ni pagpalagyo nila? Ano ni tabo ni K5 Karen man nga ano may buka ni gadaan or sa ila pagpalagyo sa ni may naghaboy? O kung amo na gid niyang klase sang salakyan nga may buka ng gadaan sa likod sang windshield.
1: Amo pa na ang hindi ma-establish arasang aton nga kapulisan AK5 Enrico no kun ang ining salakyan dito pa lang yang adaan sa Haniway may buka na antes ang krimen AK5 Rick no pero sa makit-an ta di sa may kilid ni bala ang sa may mga scotch tape AK5 Rick. So basi ano ni bala kung gintabunan lang ni may nablang mga guba nang adaan nga salakyan nga ginusar.
2: Dilaban laban ni. Ay, di ba, white kabalo, kung ang ini nga salakyan is ginapagiyahan mismo saan siya yung naghimo sang krimen. O kung pwede man nga ginarkilahan nga kilalaya, nga ginarkilahan o kung ginhulam anay na nga gamiton sa paghimo sang krimen ka K5 Karen. Kaya kung ginpahulam ini, may imo nga i-question man diri mo ang tag-iya, ti-justify mo lang eh. Na, nga way kaya kayabdanan sa krimen, way kaya kabalo, nga ang salakyan gamiton gali sa pagpatay sa saning nga magkasusyo sa negosyo ni mag-business partner dito sa may barangay Tambal sa Ibanwa sa Haniway ka K5 Karen.
1: Yes, kahit isa pa ang plate number na di amo ni ang FHA 753. Kagdi according to sa kay sir kay tinakitaan niya ni sa mga sa social media K5 Enrico nga same gid ang ang salakyan then no. Ang plate number amo to nga ti nagpangayo na ni siya sang organ pabalo niya na ni ang mga barangay officials kagang aton nga kapulisan K5 Rick.
2: Okay, so laton ta lang ani Y Municipal Police Station kay tiang ning salakyan may kabahin ini sa mga ebidensya kay ti ginhimo ini no ginasakyan sang mga suspect sa paghimo sang krimen. So part ini sa mga ebidensya to file a case no batok sining mga suspect nga nagapatay ni sa kay alias sa Eileen kag kay alias sa John Ray kay K5 ka. Okay.
1: Oo, K5 Rick. And kuguro ang akon nga Facebook Live, K5 Rick, no? Kay nag-overheat ang akon nga cellphone. Open, gitabidiri ang area. Pero ma-send kita sa mga pictures dira sa group chat naton spagi sa kay K5 Elmer. Ti sa subong, padayon diri nga ginahulat sang aton nga kapulisan sa Leganes, ang Haniway Municipal Police Station man, para ya sa sa dugang nga mga investigation.
2: K5 ka kay kompleto nakita diri o na nakita diri sa K5 News FM Iloilo ini nga na-recover nga salakyan na. Ako kompleto na maluwaton talang ang ato sing Haniway Municipal Police Station kay ti laban-laban na kung nagaandar pa ni either dalon ni nila dito no to impound sa sing sambit sing salakyan naging gamit pero i-identify ta lang kon na ang kapanagiyasa ni Gidman ang muning nagimo sa nga krimen or base kon ang tagiya taga dira sa may banwa sa lagani sa gindalabla kag iulit kay 5 Karen.
1: Oo, kaya sa information taya kay 5 Enrico ang ining suspect ang taga Maasin. Pwede pa magsala taga barangay Subog barangay Subog Maasin kay 5 Rick.
2: Okay, so why pa nato ma-confirm kon ning salakyan nga na-recover kung igamit sa krimen isya mismo man ang nagapanag-iya. Sige. So bantayin ka ng dugang sa mga information. Kaka-K5 ka rin. Salamat, Gid.
1: Ang ining kabalita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeja, kay K5 Almir Sable. Ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Flash Report.
2: So dugang ining maebidensya tungod sa sining pag-recover sa salakyan naging gamit sa sining mga suspect sa pagtiro sa kay alias Eileen kag kay alias sa John Ray. Now, natabo ni sang Domingo sang hapon mapasado alas 4 dira sa barangay Tambalan ni Y. Kating istoryana ay gatulong tindog ining duha ka mga biktima. Pagkatapos nagabot ining salakyan na naog ining duha ka mga suspect kag pinangtiro gid. No, ining duha ka mga biktima kag lunsay mga patal nga pilasa na igo, no? Kay ti ang igo sang biktima mayara sa ulo.
3: 11 Mbps.
2: Ang ginalantaw ding motibo sang krimen, no? Amo ning love triangle kay ang isa sa mga suspect diri mga kakifay anay kalibin malang ni alias Eileen. Kay ginakwanan nimo, gipatawag na sila sa barangay, kay angot diri sa ila man siya ginpundal sa unangan negosyo. No, kay tipi negosyo din nga poultry farm, kanaga pangayo abi, no, sang parte, ang inisambit sa nga suspect, ining si alias Jerome. Ti ambal ni alias Eileen, nga mahatag man kuman, kay ti ako ni ginpundar mo. No, ang ining nasambit sa negosyo. Siguro dito, nagdumot ining si alias Jerome kaginimo ining nasambit sa ning nga krimen.
3: 11 Mbps.
2: So na-identify ang ining suspect, ang isa lang ka-suspect kasi duwa ang mga suspect dari no, mga K5. So ginapacheck naton kay base kon na lain ang nagapanag-iya kay ni ang salakyan na panagiyaan ni alias Jerome basi kinulam yun eh. Pero on the part niya sa inyong owner, tilaban-laban may imbitar ka man mo. Kung paano nagamit ang ininsambit sa ni ng salakyan na ginimo sa pagpatay sa saning mag-business partner dito sa ibarang itambal sa ibanwasang Haniwa.
3: 11 Mbps!
2: Mayara man sa nga nadakpan na dito, Budigero, sa may bayan sa Quinto Distrito, sa may bayan sa probinsya sa Iloilo, minilyon naman niyo nga balor sa illegal na droga. I-check na ko ng report niya K5 Rig Jenny Bayo kaya may init subong ang inisuryahan na kung grabe ang pagdamo sang illegal na droga. Ang shabu. Ibang lipat na. Hindi lang shabu ang illegal na droga. Kung medyo sang unaya hindi ka buro big time. Ginapatwasan mo yung unang marijuana. Pero subong ang pagbaligya sa marijuana, nag-improve na. Sang una, laya lagi nga dahon sa marijuana. No, ginabaligya. Subong may, kuana, may liquid marijuana na mga K5.
3: 11 Mbps.
2: Nga ginagamit no, sa vape. Sang una, di ba, ang pagpanigarilyo ni Doseling naton may halit sa atos ng lawas. Nabal nila, vape ko nung nami. Pero kung lang tamo naton, pareho lang resulta. May lalain diapon sa ato sa ikaayong lawas, mga K5. Hindi matapos, nga may nadakpan dito, no? Gina-unbox pang mga iligang na dugang nag-abot ng parcel mo.
3: 11 Mbps!
2: Amo rin kahiyaga-yaga ng paligyan ay subong sang iligang na duga sa saling marijuana nga hasta sa online. Do pamatsagan ko duga live ceiling ka lang. Amo na ginisubong niya kaisog sila. Mag-my day sa mga illegal sa nga droga. No, wag sila yung kakulba, abi mga K5, nga may mo, mamonitor ka madakpan. tiwagi gid magsala. Ah, kay nga ah, diri na monitor sa kapulisan talibag gid sa Mulo Police Station. Ang itang himo sang sering nga subject sa bypass operation. Pero hindi na nag-isa noon kay may mga grupo ni siya. May kilala pag ani ko nga daw himata pasang kilala gid nga politiko.
3: 11 Mbps.
2: Kakon ano pagid ang mga connection siri sa pila siri ka mga negosyante. Abi mo ginakabalakan ko ginakulbaan. Basi bla sa mga vape shop, no? Basi ko may ginabaligyan ng liquefied marijuana.
3: 11 Mbps.
2: Why lang takabalo? Basi ko may makilala ka na, tipre, no? May ara ka na, may special ka na nga vape. Kaya may mga code sila ginagamit mo. Galitin mo kayang baklon mo na yung liquefied marijuana.
3: 11 Mbps.
2: Tingong kaysa mo maning puro palapit naman kung kaysa may nag-vape mo. Balikin natin, nawaway ni kalayo sa direktang nagpanigarilyo. Iba si kung may nag-vape na gamit ang liquefied nga liquid marijuana. Patapos suru haklo ka man, basi kibot ka lang, basi ka man addictos ka man.
3: 11 Mbps.
2: Kahit paano ini nakalusot on the part sa nga ato sa rin nga makapulisan sa mga puerto ta. Balaan ta nagid, no? Nga ang iliga nga duga, ginapaagi sa puerto ta, sa mga porta, kung sa mga airport ni magbubudlay ni magpalusot mo, no? Sa mga kontrabando. Di ba lang usually, damo kita sa mga reported nga managkaldakpan sa airport. No? Iba na lin sa iba nga pungsod. Mabudlay, magpalusot, sang isa si ka kontrabando sang illegal kon magaagi sa airport. Ay balaan ta naman kun ano kay strikto, no? Isa sa mga strikto yung lugar, isa sa mga strikto yung pasilidad among airport mga kakifay. No, tama na kay strikto, dala ka gani da sa nga mga power bank, dalag ko nga power bank ginadumilian.
3: 11 Mbps.
2: As tama perfume mong ganit kag cologne, no? Kung kaysa ginawidan pa lang, no? Kahit gaagi sa x-ray. Pero, isa sa ginalantaw nila nga magpalusot sa sinasabit siya kontrabando, pinagi sa mga roro naton, pinagi sa puerto naton. Diba alam na sa gobyerno nga ginapalusot? Pero how come, nga sa subong, ang seguridad sa mga puerto ta, hindi tama kay strikto?
3: 11 Mbps.
2: Sa nagligad nga simana, naglaag-laag kita sa Cebu. Courtesy man sa amon sining CEO, Doc Ramil Uy. Nag-land kita, nag-ro-ro kita, nag-agi kita sa may Dumangas Port. Tiway-duway man kita kita, tama kay strikto? Kung may mga dala ka tong kontrabando, sakay ka direkta sa barko. Kalabot ka na dito sa may Bacolod.
3: 11 Mbps.
2: Ikaw may iligal ka itong dala, kontrabando. Halin rin si Iloilo pagkanto sa Bacolod. Lusot.
3: 11 Mbps.
2: Humalin sa Bacolod ang amon ruta pagkanto sa Dumaguete. Kaya mo nag-land lang na trip lang kami. Sus Mariusi, paglabot ito sa Dumaguete, kung may dalak ng kontrabando nga iligal, kalabot ito. Huwag ka balo mga otoridad ta.
3: 11 Mbps.
2: Pagkaaga, nag-travel kita patabok sa isla sang Cebu. Nag-agi kita sa Puerto, no? Tidaw tawhay man.
3: 11 Mbps.
2: Huwag makita ito kita sa may mga ido itong gasurusimhot. No? Mga K9 ka K5 ba, Andre? Huwag kita may nakita ito. Nga di gasurusimhot sa aton mga dala ito. Hindi ko mga bag tabi ito. May dala nga mga kontrabando. Illegal abe. At ilusot eh.
3: 11 Mbps.
2: Amo na ambal sa Puerto to, pag travel na mo ay to K9, K5 lang. Why to K9, K5 lang. Dito. Di ko may dala kang kontrabando, sulod ka sa isla sang Cebu, why may na-monitor nga may dala ka nga illegal.
3: 11 Mbps.
2: Kalabot ka sa may syudad mismo sang Cebu, kung may dala kang kontrabando, lusot gihapon.
3: 11 Mbps.
2: Pagbalik naton, nag-agi makita lang naman ginagyan ng ruta. No? Alam mo kung isa, dapat mag-change ka man sa route mo. Pagpuli ta, umagi naman tayo sa Toledo. Sa Toledo Port. Ikatawahay mo pagsakay tayo sa barko.
3: 11 Mbps.
2: Nagdungka kita sa San Carlos City. Why may nag-inspect sa madalata?
3: 11 Mbps.
2: Tipo may mga illegal ta, gindala, pakanto pa uli. Matawahay, mapalusok.
3: 11 Mbps.
2: Balikan ni Dugang sa ato siya pagpangalagan. Kagang pagbalik naton sa saning impeachment na trial. Ano amang stand sa katon saning na nagabugo subong sang impeachment court. Panubuan ayan, maprobahan, panubuan sa 16. Ang voting threshold to convict sa kay Vice President Sara Duterte o kon magapabilin. Bantayan sa ato sa pagbalik pagkatapos sa plakiportanteng mapahibalo, paliog standby.
4: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
5: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa E3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: E3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: Mahigo bala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masaligan DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
4: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
8: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
9: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
11: Hali ka, mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Oh, Mare, nandito ka pala? Maghuhulog ka rin ba ng insurance mo?
14: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
13: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
14: Ay, wala ka dyan. Buti pinaalala mo, Mare. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
15: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
18: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
19: kag kontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio
18: yung may PCO.
19: Ang PCO
18: yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
18: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio
18: yung may PCO.
19: Ang PCO
18: yung may
19: 5 D3. Mapagats mga butika. D3 Bio with Vizio.
0: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagats mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagats mga butika.
17: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Pabalik mga K5 sa ato siling pagpangalagad dari sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service. Lagi na sulod-sulod talang mga pinakuligak na bot dito sa may Senado. At sige apon na tagsasanik ka mga senador. No, different ang lasing opinion kati at the end of the day sila ni Anya Makambal. No, nga mapanubuan sa bayan sa 16. No, ang voting threshold mga kakaiba. Mayong untogi kay Ma'am Betty Dalilia, kay Sir Arturo Lilia sa Barangay Maspasan, sa Banwasan Kalinog. Sa kay Sir Helmer Felicidario, kay Sir Nonito Sumbong, pamilya Sumbong sa Barangay Baldosa. Pero si Sir Sumbong sumuha sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kay Ma'am Anlibadi, good morning. Kay Ma'am Bing Space J. Kay Sir Armand Bacoguay, mataksi ka mobile patrollers naton. Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Brando Santisas. No? Nagamonitor si Sir Randy Santisas. Kay Ma'am Ludi Gulilaw. Nadakpan na ni kay 5EJ. Sa may Lumar Itire. Sa may Barangay Sambagaro. Kay Tita Rina Mapa, sa may Barangay Risalapos. Kay Manang Veronica Da. Kag sa makabataan ni Tita Rina, abaw na miss ko na. Kaling kay Tipano tayo kapanyaga, kay Ari Kuga program.
17: 11 Mbps.
24: Maya dahil nga pagtimo sa mga customer ni Tita Rina Mapa sa di kamay kalanaan. Kag kay Sir Eduardo Ignacio, maya dahil gid nga udtod sa baya Sara. Kag kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Zone 15, Talisay City, Negros Occidental. Pagbalik natin karon after man sa katun sa ning Mighty Network News, na Mighty C Network News natin, i-check ba itong report karon ni Kaki 5 Jenny Kauyunan. Kay nalabot sini si Inyego, Sir Inyego, sang ICAS. No, ang ambalya diri mga Kaki 5, no, nga dapat ang DTI kag ang FDA o kuning Food and Drugs Administration na no, dapat mapatigayon sa inspeksyon na no, sa mga vape shop. Ang matambay ginaton na no, nga may takbalo base subong isa sa mga ginabaligya na no, sa mga vape shop base liquid marijuana.
17: 11 Mbps.
24: Kasunod sa sining pagkakonfiskar to sang liquid marijuana sa Baybas Operation na no, sa aton sining kapulisan dira sa may Mulo Police Station. Itama ni ka-alarming, ha? Kaya malaan natin niya tiyang marihuana sa Gapon diya, illegal sa aton. Although sa ibang sa ning mga kapungsuran, ang marihuana niya legal sa ila, no? Aslong nga ginagamit sa pagbulong, idugay magani subong, no? Diri sa aton, nga ginadibatihan ini. Kung balay mo, on nga legal, ang ini marihuana. Di kaya ang marihuana, malaton, kung mani bulong mo, medicinal, marihuana no, para sa mga kwani, mga bulong. Pero ayan, asal sa pagbulong sa gamit once may illegal, maging legal ini. No, basta yung iba niyang daan. Pag ang balya legal, gamit kita. No, mga iba, sobra lang ang paggamit kag iniya gamit sa pagbulong sa ginabatsyag mo. Ilaban-laban, basta kung maging legal ang marihuana di sa aton, basta kung kanakita at sa aton masugata nga tao. Base ko parang nalo, mangilas ka panulo ka base lunsay bangak.
17: 11 Mbps.
24: Si amoning dapat nga tagan sang importansya sa aton sini nga gobyerno, sa aton sa city government. Ang ining nga liquid marijuana nga bal naton base na front lang na ang pagbrobligya sang vape. Pero ang sulod sina kag base kon may ginabaligya dira. Base suro sikreto kabla. Sa una dumduman ko ni sang hindi pa ni uso ang social media. Daga sugi kita ka edad ta ba? Sang una, ining mga tape bla, na, mga VCD, di bla may mga pelikula, na subong waay ng VCD dito. Ang ini mga VCD sa unang mga pirated, na away pakagwa sa sinihan, mayara kaniyang kopyam. Amon sa unang galalain ang movie industry naton, kapirgihan sila. Kaya nga, away naman naglantaw. Kasi ni, na, ah, kaya ito yung mga pirated na nga VCD. Sang una sa piyak kita, gin-experimento tani. Na, kaya nga, ah, kang nagabaligya sang VCD sang una, Sos Mario Ship, mangita kasang mga sa una tawag ni mga bold pa mo. Ah, may nabaligya.
17: 11 Mbps.
24: Abi nyo lang, basta may kilala ka, gin-experimento ni sang una, nga sa TV pa ko, para mapatudaan ta, nga may nagabaligya, nga musan nga sahi, na usang mapalagwaon. Ay tibawal ni magbaligya ka mo. Sang una gani, grabe ni ang raid nila sa mga pirated ng mga VCD. Pero ibang katulang una nga may unit no, madalaman sa kwarta. Nga sang una, yagayagan pagbaligyan na isang mga pirated ng VCD. Sa madalanon ta sang una, na, bisan di ka magkanto sa may downtown area, sa may syurad, sa Iloilo. Grabe itong mga pirated ng VCD. Isang una, ang ginaplastar lang nila, ginadisplay lang nila, mga tumalan awon nga mga kwa na mga nami eh, mga pelikula yung pagwa sa sine pero magpropangkot ka sana may ara kada nga laen may ara iba si Subong ining ka paligya sang vape shop ideal ba vape la na do ka nga sa sigarilyo baligya ya base may liquid marijuana na
17: 11 Mbps
24: amo na nga dapat panawagan sang iCast no na magpatigayon sang inspeksyon ang opisina sang DTI, ang FDA naton no, sa mga vape shop, mga Kakifay. Diba ito ko ng report ni Kakifay Generous sa Kauyuna.
17: 11 Mbps.
24: Kag pagkatapos ang MyTC Network News, no? Balikan tapakid ang nagkakrabo subong sa bain sa aton sining Senate Impeachment Court. Kung padulungan subong adlaw kay ti ang adlaw subong day 29 sa impeachment trial angot din sa oral argument sa pagpanubo sang voting threshold sa 16 mga kakifa. Bantayin sa atos nga pagbalik pagkatapos ang pilaka importante yung mapaybalo kapagkatapos ang MyTC Network News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
3: Ang TTX 500
2: ang may powerful compound
3: na nagapanubo sang imo blood sugar.
2: TTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis Whoa. TTX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
4: Mm.
5: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
4: Oh.
5: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
4: Grabe.
5: Dipindi na sa conditions ang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
4: uh-huh.
5: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas,
4: mm.
5: Or palainom ka DTX 500 kag MyTC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: Sa mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag may disease.
7: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pa lang
8: ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Asalrikan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, correct na. Ang tawag la ang mga ano ang mga cook per minute ga ka damage ang kan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag mitisi kadadlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di kabata? Gina juices lang na.
11: Aha. Juices.
25: Justo. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may mga chimpo nga si Mrs. mo wala gid wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso ginman mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako gani damo ko bata, ha? Pero gainom ko gyapon dito excited kag may tisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uho.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
26: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history bala ka mausang diabetes.
8: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: Mag DTX 500 ka na.
7: DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado.
8: Epektibo.
7: Ara mismo.
8: DTX 500.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uho.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
26: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, magabuti ka.
29: It's Ilo Ilo Super.
11: Mart ATM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
12: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kunayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko, kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
2: DTX 500. Mapibig sa mga butika. DTX 500.
5: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-maintenance po na ako ng gamot sa high blood.
6: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
5: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabahon ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang pulubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
7: Oras sa K5 News of the Philippines. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
2: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
2: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
2: MyGC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Dumaguete City Local Youth Development Office at tumanggap ng Most Outstanding Award sa Service Excellence Awards 2026. Isang 100 kilo ng iniwang karne ng pating na-recover sa Apari, Cagayan. At Hamtik MPS nilinaw na hindi sa bayan ng Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa di umano'y kumakalat na online threat.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Dumaguete City Local Youth Development Office tumanggap ng Most Outstanding Award sa Service Excellence Awards 2026. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
9: Ginawara ng parangal ng Most Outstanding Local Youth Development Office ang Dumaguete City Local Youth Development Office o LYDO sa Service Excellence Awards 2026. Iprehayang ni Dumaguete City Mayor Manuel Chiquete Sacabaria ang tagumpay na ito sa isang pahayag kung saan pinuri niya ang LYDO para sa nasabing pagkilala. Naging national finalist din ang Dumaguete City LYDO para sa Service Excellence Award na kumilala sa mga pagsisikap na tanggapan sa pagbuo at paghatid ng mga serbisyo para sa mga kabataan. Ayon pa sa alkalde, ang pagkilalang ito ay sumasailalim sa pagsisikap at dedikasyon ng mga youth leader at ng buong kupunan ng LIDO sa pagbigay ng mga oportunidad at suporta para sa mga kabataan ng Dumaguete. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Samantala, 100 kilo ng iniwang karne ng pating na-recover sa Apari, Cagayan. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 100 kilong karne ng pating na nakasilid sa cooler box at inabandona sa Veterans Wharf sa Barangay Bacanaya nitong Setyembre 21. Ayon sa Coast Guard Intelligence Group Northeastern Luzon at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2, posibleng nagmula sa katubigang sakop ng Sitio La Unionan ang mga kontrabando na iniwan matapos matunugan ang pagdating ng mga nagpapatrolyang operatiba. Matapos ang isinagawang dokumentasyon, agad na itinapo ng PFAR ang nakumpiskang karne alinsunod sa mga provision ng Republic Act 10654 o ang Amended Fisheries Code of the Philippines na nagbabawal sa illegal, unreported at unregulated fishing sa kasalukuyan. Nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng BIFAR upang matukoy ang mga nasa likod ng illegal na paghuli at pagkatay sa pating. Nanindigan naman ang PCG sa kanilang mandato na mahigpit na ipatupad ang mga batas pangisdaan sa pamamagitan ng kanilang iCare program. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: At Hamtik MPS nilinaw na hindi sa bayan ang Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa umano'y kumakalat na online threat. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
4: Nilinaw ng Hamtik Municipal Police Station na hindi sa munisipalidad ng Hamtik Antique matatagpuan ang dalawang paaralan na tinutukoy sa isang social media post na naglalaman umano ng pagbabanta sa payag ng Hamtik MPS. Batay rin sa mga tala ng Department of Education, ang binanggit na Ginsangan National High School ay matatagpuan sa munisipalidad ng Santo Niño, South Cotabato Region 12 at hindi sa Hamtik Antique. Dagdag pa na bagamat may barangay Ginsangan sa Hamtik, ang secondary school na matatagpuan sa naturang barangay ay ang Moscoso Rios National High School at hindi Ginsangan National High School. At ganun din sa Santo Niño National High School na matatagpuan din sa Santo Niño, South Cotabato Region 12. Dahil dito, pinapalalahan ng publiko na tiyakin verifikado muna ang mga impormasyon sa pamamagitan ng opisyal at mapagkakatiwalang sources bago magbahagi o mag-repost nang hindi pa nabe-verifikang content, lalo na kung maaari itong magdulot ng panic o kaguluhan sa komunidad. Tiniyak naman ng Hamtik MPS na mahigpit ang kanilang koordinasyon sa mga school heads at stakeholders upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at mga non-teaching personnel sa munisipalidad ng Hamtik. Para sa MyTC Network News, K5 Junela Nangantivas, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ang mga balita dahil sa agawan ng pasahero, lalaki nasaksak sa Bacolod City. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Nagdulot ng takot sa ilang residente ang naganap na krimen sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental kung saan nasaksak ang isang jeepney driver sa barangay Takuling. Sumiklab ang tensyon alas 10 ng gabi noong araw ng Lunes, Setyembre 21, na nag-umpisa lamang sa pagtatalo ng dalawang drivers ng tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Joe at alias Nemrod na uwi umano sa PC Kalan. Ang pagtatalo ng dalawang tricycle drivers at nasaksak ni alias Nemrod si alias Carlo na isang jeepney driver. Ayon sa mga pulis, inawat lamang umano ni alias Carlo ang dalawang drivers na nag-aaway sa kalsada. Kinumpirma din ng mga pulis na bayaw pala ni alias Joe ang nasaksak na si alias Carlo. Napag-alaman naman ng K5 News FM Bacolod na nag-umpisa ang tensyon sa pagitan ng dalawang drivers ng tricycle na sina Joe at Nemrod sa agawan ng pasahero. Sa Bacolod City, kabilang ang mga tricycle drivers sa mga naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng fuel dahil sa tensyon sa Middle East. Dahil dito, hindi maiwasan ang mga kaso ng mga agawan ng pasahero. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
7: Gayun din lalaking nakaupo sa gitna ng kalsada patay matapos masagasaan sa Ormoc City. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
12: Nasawi ang isang lalaki matapos masagasaan ng isang van habang nakaupo sa gitna ng kalsada sa Sitio Caimito, Barangay Margin, Ormoc City pasado alas 10 ng gabi nitong Setyembre 21. Ang biktima ay 59 na taong gulang, retiradong CAFGO at residente ng nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon at sa nakuhang video, makikitang ilang minuto munang nakaupo ang biktima sa gitna ng kalsada bago ang insidente. Maya-maya dumaan ang isang Toyota commuter van at nasagasaan ang biktima. Ayon sa driver ng van, hindi niya napansin na may taong nakaupo lalo na't madilim umano ang bahagi ng kalsada. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, dinala naman sa himpilan ng pulisya ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon.
7: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita, minor de edad at dalawang lalaki nakuha na ng marijuana leaves sa Hawili Beach at Tangalan na Clan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka-K5 Regilyn Tornino.
13: Inaresto ng mga kapulisan ang dalawang lalaki at ikinustudiya naman ang kasamang minor de edad matapos na mahuling may dalang marijuana leaves sa Hawili Beach sa bayan ng Tangalan na Clan kagabi. Ayon sa mga otoridad, nagpapatrolya sa lugar ang mga personnel ng Tangalan PNP nang makasalubong ang grupo na kinabibilangan ng 18 at 20 anyos kasama ang 17 anyos na binatilyo na residente ng poblasyon Kalibo. Nang mapansing may paparating na pulis, tinangka ng mga itong tumakas dahilan para habulin sila at sa pakikipagbuno ay nahulog ang isang sachet ng marijuana leaves. Nahuli ang tatlo at na-recover mula sa grupang tutor, condom, pera at lighter. Dinala sa Tangalan PNP ang tatlo kung saan sasampahan ng kaso ang dalawa habang itinurn over naman sa DSWD ang nasabing binatilyo. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Regilyn Tornino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
7: Samantala, ICPO kinumpirma na may bodega ng marijuana sa Isla ng Panay. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Kinumpirma ng Iloilo City Police Office o ICPO na may bodega ng marijuana sa Panay Island. Ito ang ipinahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilia sa panayam ng K5 News FM Iloilo. Napag-alamang may isang lalaki ang nag-myday ng kush at liquid marijuana sa FB account nito at ibinenta kung saan naaresto siya ng mga kapulisan ng Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Ayon pa kay Parilia, ang mga supply ng suspect ang mula sa Luzon at pinapadaan sa legit courier. Malaki rin ang posibilidad na may koneksyon ng suspect sa courier o rider upang mapadali ang pagpapapasok ng illegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Dagdag pa nito, magpapasa sa headquarters at magsasagawa ng measure kaugnay ng courier na pinapadalhan at nakakalusot ang mga illegal na kontrabando sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
7: At 6.7 million pesos na kontrabando na kumpiska ng protest sa isang linggong operasyon. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Nasabat ng protest ang 6.7 million halaga ng kontrabando sa operasyon mula September 10 hanggang 16 ngayong taon sa Northern Mindanao. Umabot sa 145 individual ang naaresto sa iba't ibang operasyon sa kampanya laban sa ilegal na droga. Nakumpiska ang mahigit 4 million halaga ng shabu na tumitimbang ng 590.497 grams at 65 katao ang inaresto. 8 individual ang nahuli sa ilegal na sugal, 57 naman sa kampanya laban sa wanted persons. Kabilang dito ang 14 most wanted at 43 iba pang wanted persons. Sa kontraboga, 13 small firearms ang na-recover. Nasabat din ang mahigit 2 million halaga ng smuggled cigarettes at higit 200,000 pesos na mineral ores at heavy equipment mula sa operasyon laban sa illegal mining.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
7: At mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan si United States President Donald Trump sa mga bansang miyembro ng International Criminal Court o ICC na magbitaw na sa naturang korte. Inihayag ito ni Trump sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York kamakailan September 22. Iginiit ni US President Trump na hindi papayagan ng US na maimbestigahan o pamaliti sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Matatanda ang matagal ng kritikal ang Administrasyong Trump hinggil sa ICC. Noong Hulyo na nawagan din si US Secretary of State Marco Rubio sa ibang mga bansa na umatras na sa naturang tribunal. Matatandaan na hindi miyembro ng ICC ang US at hindi nito niratipikahan ang Rome Statute, ang kasunduang nagsisilbing batayan sa pagbuo ng korte.
17: ITC Network News.
7: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shusana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
18: Libre!

0: just ask clarity from His Honor, the presiding officer, if the reconsideration now is a digression from his earlier statement on July 6.
1: A regression?
0: A digression. Well, a change.
1: Should the appeal of Senator Erwin Tulfo be won, then the ruling of the court will be changed. If it is lost, then the ruling of the court, as verbalized by the presiding officer in July 6, shall be maintained.
0: Following our, I think it's not, I'm not sure if it's in the rules, no, but our practice that if there's any person, any member of the impeachment court that questions the ruling of the presiding officer, they may raise it. That's what we're
1: who
0: following.
1: Voted in favor of the majority. That would be correct.
0: Okay. And then does it follow that whatever that decision is consistent with the July 6 ruling, that party, whoever is not satisfied with that ruling, can go to the Supreme Court? Is that the position of the presiding officer?
1: That is the position of the presiding officer, yes. I agree with Attorney Poa that it is a justiciable controversy, even from July 6 up to, if at all, whatever decision we will be making today,
0: okay,
1: whichever way it goes.
0: Thank you. And I'd just like to end with a statement that it is our position, well, at least I can only speak for myself, no? But if there are members who have the same view, then feel free to adopt my position. It is our belief that only the Supreme Court can interpret the Constitution, except nga po yung literal meaning, yung ordinary meaning na pinaliwanag ko na kanina. And so if the impeachment court's decision is to interpret this in a different way, and clearly, dear colleagues, this is an interpretation, because even the amici curiae would have different explanations on how all members would be interpreted. Yung bang kasama ba dun yung detained? I mean, I have a whole list here and I can read it, but di ko nagagawin kasi it's on record naman po. Sino yung ma-exclude dito? Yung permanent disability? Ang dami hong explanation. So, kaya ho, ang position ko is this is for the Supreme Court. This is not within the authority of the impeachment court. And so, if this body will decide to proceed with an interpretation, then I will no longer be able to participate in that decision, Mr. President. To be clear lang, in that decision, as of now, yun lang naman po ang aking position on this. Thank you.
2: Mr. Presiding Officer.
1: Yes, Senator John Soto.
2: Yes, partly I concur with what Senator Pia Cayetano was saying. And as a matter of fact, if the court decides to approve the motion of Senator Tulfo, which I proposed to be amended, and it is carried, then it becomes justiciable. That's the time that they can bring it up to the Supreme Court. If we do not act now, nobody can bring it to the Supreme Court. It's actually a good move. So that once and for all, somebody will bring it up to the Supreme Court. If the motion is approved. Thank you, sir.
1: Anyway, procedurally, the chair made a ruling in relation to the point of order of Senator Judge Alan Cayetano, which was appealed by the good gentleman from Taguig, as pointed out by Senator Judge Francis Pangilinan. We now proceed to a vote and divide the House. Before we proceed to the vote, an A or yes vote is in favor of the appeal of Senator Judge Alan Cayetano. A nay or negative vote is in favor of the ruling of the chair in regard to the point of order. If that is clear, we shall now proceed to repeat.
3: Ready after.
1: A yes or a vote,
3: yes,
1: sustains and agrees with the appeal of Senator Judge Alan Cayetano. A negative or nay vote will sustain the ruling of the chair and therefore agrees with the ruling of the chair. Yes, Senator Judge Pangilinan.
4: Yes, just a clarification lang actually or manifestation that we are not yet addressing the motion of...
1: This is the point of order of Senator Judge Alan Cayetano.
4: We are not addressing the motion of Senator Erwin Tulfo as to the threshold issue. We are just addressing the point of order issue raised by Senator.
1: My understanding, by the chair. Yes,
5: correct me if I'm wrong, Mr. Presiding Officer, to have a meeting of minds with Senator Pangilinan. So if the motion is carried, the point of order as I proposed, there will be no vote on the threshold.
4: Yes.
5: If it is lost, then they will proceed, and those of us who do not want to participate, we will just explain that we do not want to participate. We will ask for a minute or so, Mr. President.
1: Yes, that is correct. So we now proceed to vote. The clerk, of course, is directed to call the roll for nominal voting.
5: Tanda mo ng A for Alan.
6: Call vote. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Hercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the Senate President, Senator Judge Gatchalian. No. The Presiding Officer, Senator Judge Escudero.
1: No. We do so, Senator Judge Marcos, after we announce the result of the voting.
7: MBPS.
8: Ginahulat natin ang resulta sa inyong pagbinutuhay, pero ang inyong pagbinutuhay wala pa ini sa pagpanubo sa voting threshold or pag-ili sabi sa 16. No? Ang inyong nasabit ng pagbinutuhay angot ini sa motion ni Senator Alan Peter Cayetano kung magpatigayon pa no? Sa inyong pagbinutuhay sa pagpanubo sa voting threshold, no? Lantaw na ito, hindi ko na nung panindugan na no? Sa katot si mga senador. Hindi, ayan ba siya mo ng dalagan pag-abot naman sa conviction ni Vice President Sara Duterte?
7: 11 Mbps!
8: Balikan na ito siya ng Senado.
1: Senator Judge Marcos, what is your pleasure, ma'am?
0: I'd like to explain my vote, Presiding Officer, please.
1: The lady may do so.
0: Yes, ma'am. Kagalang-galang na kasama dito sa Senado. Bumoboto po ako laban sa panukalang pagbobotohan ang denominator na gagamitin upang matukoy ang kinakailangan bilang para makapag-convict sa impeachment trial na ito. Oo, ang aking sinasabi.
9: At malinaw ang Article 11, Section 36 ng Saligang Batas, walang sino man ang maaring makonvict ng walang pagsang-ayon sa two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ang ating rules on procedure on impeachment trial ay nagpapatupad ng parehong requirement. Bilang isang Marcos, di ko kailanman inasahan na ipagtatanggol ko ang konstitusyon na laban sa aking ama. Ngunit yan ang kataas-taasang batas ng ating bansa. Maliwanag ang limitasyon itinakda ng Saligang Batas sa impeachment court ay hindi maaaring baguhin ang ng mayorya ayon sa sarili nitong kagustuhan lamang. Una, may depekto ang lohika sa pagpayag sa simple majority magtakda kung gaano kalaking supermajority ang hinihingi ng konstitusyon. Ang two-thirds ay sadyang itinakda upang limitahan ang kapangyarihan ng Senado mag-convict. Ang limitasyon sa mayorya ay hindi maaaring baguhin ng mismong mayorya rin kapag hindi na pabor sa kanila ang sitwasyon. Ikalawa, hindi lamang ito procedural. Ito ay tinakda ng Saligang Batas. Ang ating rulemaking power ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ipagtupad ito, hindi palitan ito. Ikatlo, ipinagtatalunan natin ang presiding officer na naglabas ng July 6, 2026. Walang tumutol, walang nag-question. 79 na araw ang nakalipas mula nang ilabas ang ruling na yon. Kahit ang petition for certiorari sa ilalim ng rules of court, kailangan ihain sa loob ng 60 araw. At kung iaangkop natin ang Rule 33, Section 91 ng Rules of the Senate, ang motion for recon ay kailangan ihain sa mismong araw o sa loob ng susunod na 2 araw ng sesyon. Paulit-ulit na natin narinig yan. Bakit natin muling binubuksan ngayon ang isang ruling na hinayaan ng lahat na umiral sa loob ng ilang buwan? Mahalaga ang timing. Wala na tayo sa simula ng trial. Hinihingi sa atin ngayon na muling suriin ang denominator matapos nang magsimula ang paglilitis at ngayong malinaw na ang praktikal na epekto ng pagbabago nito. Kaya hindi maiiwasan ang tanong, binibigyang kahulugan pa ba natin ang Saligang Batas o inaangkop lang natin ang constitutional threshold upang umayon sa mga botong meron tayo? Ano ba ang binabasa natin? Konstitusyon o scoreboard? Hindi maaring bilangin muna ang isang hukuman ng mga boto at saka pagpapasyahan kung ilang boto ang sapat. Ang konstitusyon ay hindi basketball na iuurong na lamang. Lahat ng finish line, lahat ng basket, ilalapit kapag hindi natin kayang abutin. Ang Saligang Batas, ang ating impeachment rules, ang ruling ng presiding officer, nakatakda ng pamantayan mula sa simula. Hindi pa bago-bago. Hindi maiiwasan lumitaw ang impresyon na binabago ang panuntunan dahil maaring hindi na nito maibigay ang resultang ninanais. Yan mismo ang dahilan kung bakit ang constitutional threshold ay dapat na itakda bago pa malaman ang resulta at hindi rinirecalibrate kapag naging hindi maginhawa ang numero. Sa huli, isipin naman natin ang precedent nito. Kung maaring ibaba ang denominator sa tuwing may miyembrong hindi nakakalahok, maaring gamitin sa hinaharap ang suspension, inhibition, exclusion at iba pang pangyayari upang unti-unti ibaba ang bilang ng mga botong kailangan para sa conviction. Mawawala ang pagiging tsak ng constitutional safeguard. Magiging adjustable na lamang ito. At kapag ang constitutional threshold ay nababago batay sa mga botong available, hindi na ito tunay na safeguard. Dahil dito, bumoboto ako ng oo. Dapat natin bilangin ang mga boto ayon sa Saligang Batas. Hindi natin dapat baguhin ang Saligang Batas ayon sa mga boto. Kabuktutan ito, kabaliktaran. Huwag natin ilapit ang finish line dahil lamang nahihirapan tayong abutin ito.
1: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villar Camil is recognized. What is your pleasure, ma'am?
10: Yes, I'd just like to explain my vote.
1: You may proceed, ma'am.
10: So, yes to the Yes, because I believe that we should not be deciding or voting on this matter here. The number of senators or the threshold that is required to impeach a public official, for me, is not merely an internal rule or procedural matter. It is a constitutional question. The Constitution has set rules for impeachment, and they were put there by the constitutional framers precisely to make it difficult or to make it challenging for this process to take place, because millions of Filipinos elected these officials, and the gravity of what we are doing in this impeachment court was considered by the constitutional framers. And that is why it is not that easy. The Constitution has set the rules for impeachment, and we have sworn to uphold them. We are here to make laws and faithfully apply the Constitution, not to change the rules midway because the outcome may be difficult or convenient. As the youngest member of this august body, I have always dreamed of serving in the Senate, watching some of the greatest senators and legal luminaries throughout my life serve here. And one of the reasons why I wanted to be in the Senate is because I have always believed that the Senate is often one of the last bastions or defenders of our Constitution and of our democracy. And that is why I cannot remain silent on this issue. Hindi naman po siguro bulag ang taong bayan. Nakikita naman po nila lahat ng nangyayari dito sa Senado, lahat ng nangyayari dito sa ating bansa. Nakikita din nila or sinusubaybayan nila kung paano natin ginagamit ang kapangyarihang ipinagkatiwala nila sa atin. At titingnan nila kung susundin ba natin ang saligang batas, lalo na ngayon na nakasalalay dito ang karapatan ng isang kapwa Pilipino at ang pinakamataas na proseso ng pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon. Every Filipino, every official, lahat po tayo ay may karapatan para sa due process, katarungan, pantay na pagtrato, at proteksyon ng kanilang pangunahing karapatan. My dear colleagues, history will remember what we decide here. But just as importantly, history will remember how we decided it. There will come a time when the names and political divisions surrounding this trial will belong to history, but the Constitution we uphold, the president we establish, and the institutions we leave behind will be inherited by the generations that follow us. There have been a lot of sacrifices for this Constitution, for the freedom and democracy of our country, and let us not forget that. Ito ang pananagutan natin hindi lamang sa mga Pilipino ngayon, kundi pati na rin sa mga Pilipinong darating pagkatapos natin. Whatever our individual votes may ultimately be on conviction or acquittal, let them be reached through a process that is fair, consistent, and faithful to the Constitution. Because today we are not simply deciding how many senators may vote, how many senators can vote, how many votes are required. We are deciding what kind of constitutional tradition we will leave behind. And in making that decision, I choose to stand by the Constitution as written, by the mandate entrusted to every duly elected senator, and by the Filipino people's right to expect the rules of our democracy will remain firm, especially when the stakes are at their highest. Yun lamang po. Maraming maraming salamat.
1: Thank you, Senator Judge Camille Villar. Senator Judge Padilla is recognized. What is your pleasure, sir?
11: Nais ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto, Ginoong...
1: You may proceed, sir.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Ang 1987 Constitution ay produkto ng People Power Revolution. Isang makasaysayang pagkilos ng sambayan ng Pilipino laban sa mapaniil at diktatorial pamamahala. Ang ating kasalukuyang konstitusyon ay pinagtibay ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng isang plebisito. Ang kanilang pakikilahok sa plebisito ay isang malinaw na paggamit ng kanilang karapatang marinig at maipahayag ang kanilang pasya bilang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng Republika at hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Narito tayo upang ipaglaban ang prinsipyong ipinaglaban ng ating mga kababayan, hindi lamang noong panahon ng people power, kundi maging ang mas mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng sambayan ng Pilipino para sa kalayaan, karapatan at makabuluhang pamamahala o ng diktadurya. Ang konstitusyon ay hindi kailanman nilikha upang maging hindi maaaring galawin. Nagtakda ito ng ilang paraan kung nais nating baguhin o amendahan ito. Dito po sa Senado, meron po tayong Committee on Constitutional Amendments na siyang tumatalakay sa mga usaping ito. At ang kasaysayan ng Senado mismo ang magsasabi at magsisilbing patunay kung gaano kaseryoso ang kapulungan ito sa paggalang at pangangalaga sa konstitusyon. Mula nang maitatag ang kagalang-galang na kapulungan ito, ang Committee on Constitutional Amendments ay pinamunuan ng mga kagalang-galang at respetadong abogado, kabilang sina Senador Jose Lina Jr., Senador Ernesto Maceda, Senador Cynthia Villar, Senadora Miriam Santiago, Senador Franklin Rilon, at Senador Francis Kiko Pangilinan. Ang lahat ng mga individual na ito ay may mataas na pinag-aralan at karamihan sa kanila ay mga abogado. Subalit, pinili nilang huwag galawin ng konstitusyon sapagkat ang mismong konstitusyon ang nagtakda ng napakahirap na proseso para sa sino man, para sa kahit sino na nais itong baguhin o amendahan. Muli, ang konstitusyon ay may isang artikulo na nagtatakda ng paraan kung paano ito maaaring baguhin. Ngunit hindi kailanman naging simple ang prosesong ito. Ang usapin ay laging nauuwi sa pagboto. Hindi kailanman naging malinaw sa konstitusyon kung kinakailangang voting threshold ay 3/4, 3/4, o 2/3, 2/3 ng lahat ng mga miyembro nito. Ang usaping ito hinggil sa pagboto ay hindi kailanman nalutas. May mga nagsasabing dapat itong isagawa ng jointly o magkakasama, samantalang may mga nagsasabing dapat itong isagawa ng separately o magkakahiwalay. Nung ako po ay chairperson ng Committee on Constitutional Amendments ng 19th Congress, idinulog ko sa Korte Suprema ang usapin kung ang Kongreso ba ay dapat bumoto ng jointly o separately. Ito po ay kasunod ng malawakang talakayan sa pagitan noon ng ating Senate President Juan Miguel Migsubiri at House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga usapin kaugnay sa People's Initiative. Nais ko pong ipaalala sa hukumang ito na noong nagkaroon ng People's Initiative ang mababang kapulungan, buong pagkakaisa po tayong tumindig upang sabihin na ito ay labag sa konstitusyon. Hanggang ngayon ay hindi din natin binibitawan ang issue tungkol sa voting jointly or separately. Bakit po hindi ganito ang ating tindig sa issue ng voting threshold dito sa impeachment? Kung sinasabi po ng marami na dapat ay hindi interpret ng literal ng katagang all members sa ilalim ng konstitusyon, bakit po noong katagang forthwith ang usaping dito sa ating kapulungan, grabe ang naging talastasan ng interpretasyon nito at ng literal. Grabe ang pagmamadali. Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ang ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa? Depende ba ito kung saan tayo nakatayo sa usaping pampolitika? Masyado naman tayong halata. Mga kasama, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin inilalabas na desisyon ang Korte Suprema sungkol tungkol sa aking idinulog sa kanila. Matibay ang aking paniniwala na kung ang mga nabanggit na committees, chairpersons, kabilang ako, ay hindi nangahas na amendahan ng konstitusyon ng walang desisyon ng Korte Suprema, wala po tayong dahilan upang gawin ito ngayon sa pamamagitan ng impeachment court na ito. Paano maaaring bigyang kahulugan ang 21 senador ng Republika ang mismong mga salita ng konstitusyon? Gayong maging ang kasaysayan ang makapagpapatunay noong impeachment ni Chief Justice Renato Corona, ang yumaong senador Juan Ponce Enrile na nagsilbing presiding officer ng naturang impeachment trial ay nagpahayag, "Even we are only 20, even we are only 17, kailangan pa rin ng 16. Ang kasalukuyang presiding officer, si Senate President Chis Escudero, ay nagpahayag din na 16 na boto ang threshold na kinakailangan para sa conviction. Kung ang nauna at kasalukuyang presiding officers na parehong mga abogado at mga profesor sa law, bukod pa nito si dating Senate President Juan Ponce Enrile ay nagsilbi sa nakatatandang Marcos at kay Marcos Jr., ang kanyang buhay at mga desisyon ay humubog sa kasaysayan ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang ating kasalukuyang presiding officer ay lumahok sa impeachment ni dating Pangulo Joseph Estrada bilang isang prosecutor at sa impeachment ni Justice Corona bilang Senator Judge. Kung ang mga kasalukuyang senador ay may tungkuling itinakda ng konstitusyon na gampanan ng kanilang mga responsibilidad sa impeachment, nararapat lamang na igalang at matuto tayo mula sa mga tradisyon na unang mga pasya at malawak na institusyonal na karanasan ng Senado. Sa ganitong paraan, matitiyak natin na usaping tinatalakay natin ngayon ay mariresolba batay sa mga prinsipyo ng konstitusyon at sa matatag na tradisyon at praktika ng institusyon. Upang ang pagiging lehitimo nito ay hindi kukwestiyonin ng kasalukuyang henerasyon at ng susunod pang salinlahi. Ang konstitusyon ang nagsisilbing gabay at pangunahing pagpapahayag ng kalooban ng sambayanan. Kung nais nating amendahan o baguhin ito, dapat nating sundin ang mga proseso na mismong itinakda ng konstitusyon, sapagkat ito ay nananatiling tinig at nagpapahayag ng kalooban ng taong bayan. Tayo ay mga kinatawan lamang ng sambayan ng Pilipino. Bilang kanilang mga kinatawan, tayo ay nakatali sa konstitusyong kanilang pinagtibay at pinagtibay sa pamamagitan ng kanilang boto. Ang pagtataguyod at pagsunod sa konstitusyon ay nangangahulugan sa makatuwid ng paggalang at pagbibigay bisa sa kalooban ng taong bayan. Ang ating otoridad ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ito ay nagmumula sa taong bayan. Kaya naman nait nating gamitin ang otoridad na ito sa loob ng mga hangganang itinakda nila sa pamamagitan ng konstitusyon. Maraming salamat po.
1: Duly noted. It's 12:49. We shall break for a brief lunch recess. I say brief because we shall resume at 1:30 and shall immediately proceed to resolve the motion of Senator Judge Erwin Tulfo. Sans taking up.
8: Okay. Now, ginahulat ulit aton ang pag-break sini after sini pag-desisyon na sa motion no, ni Senador Orapi Tulfo.
1: Before we go on a recess, forgive me, Senator Judge Go, I did not know. Senator Go is recognized for his explanation of vote before we go on a recess.
12: Salamat po. Tapusin ko lang po ito. Baka mamaya wala na akong kasama rito. Mr. Presiding Officer, my fellow Senator Judges, at sa ating mga kababayang nakikinig, the question before us is grave. How many votes does it take to impeach an official elected by the Filipino people? Pero ang tanong dito ay dapat ba nating pagbutuhan ito? Ito bang tamang panahon o tamang forum? The 1987 Constitution, which was ratified by 16.6 million Filipinos, more than 76% of our people, answers this clearly. Article 11, Section 3, Paragraph 6, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Two-thirds of all the members, 24, not only those present on the days, on the day, votes are cast. Not only those available on the day, votes are cast. Hindi sinabi ng konstitusyon na yung mga present lamang sa araw ng botohan. All means all, ang ibig sabihin ng lahat ay lahat. The Senate has 24 seats, two-thirds of 24 is 16. The math is simple, simple arithmetic. Madaling intindihin po ito, Mr. Presiding Officer. Bakit ngayon lang po ito gagawing komplikado? Isa naman po ang ating layunin dito. I am for justice, truth, and accountability. Kaya lang, dapat dumaan tayo sa tamang proseso at sumunod po tayo sa konstitusyon. Tanong ko po dito at sa lahat po nakikinig, those members who are not here today, si Senator Bato de la Rosa, Senator Dante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Loren Legarda, are they still members of the Senate? Clearly, they are still members of the Senate. Hindi po bakante ang posisyon nila. Wala pong sinabi ang Constitution na kapag absent ang isang senador, wala dito ang senador ay hindi na siya kasama. Wala ring sinabi na kapag under detention ang isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado. Walang ganoong kwalifikasyon. So who are we to qualify what the Constitution itself did not? Para na rin nating inamend ang Constitution through interpretation. Dapat po ang Korte Suprema ang magdesisyon. Kanya-kanya tayo ng opinyon, maraming iba't ibang interpretasyon, kaya dapat po ay tuldukan na po ito ng Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, kapag nagbabago-bago ang bilang, madali itong paglaruan. And because the rules of this court may be amended by a simple majority, 13 of us, or even fewer, could rewrite a number the Constitution has fixed. Sundin po natin ang nakasaad sa Constitution. Huwag natin baguhin. The bar is high by design. Sinadya pong mataas. At mataas ang pamantayan dahil mabigat ang parusa. The Constitution uses two-thirds of all the members only for the most serious acts exercised by this chamber. Una, concurring in a treaty that binds the nation. Pangalawa, disciplining, suspending, or expelling one of our own colleagues. At pangatlo, impeachment of public officials. The framers made it difficult on purpose. Sinadya po ito. Bakit nating hahayaang 11 ang magdesisyon sa ipinagkatiwala ng saligang batas sa 16? Simple mathematics. Simple logic. Mr. Presiding Officer, ngayon, bakit 11, 12, 13, 14 o simpleng majority ang magdidesisyon na baguhin ang threshold kung malinaw naman po ang sinasabi ng saligang batas? Like in other collegial bodies in government, may standards na sinusundan. May proseso para punuan ang kulang. Sa katunayan, the seats of our absent colleagues are not vacant po. Nagkataon lang na bakante yan ngayon. Ulitin ko po, there is no vacancy in the Senate today. Nagre-request nga po silang makilahok sa hearing dahil dala-dala nila ang mandato ng milyon-milyong bumoto sa kanila. Hindi po ito tungkol kung sino ang nililitis. The same two-thirds votes of all the members must apply to anyone who stands before this court. A president, a vice president, a justice, or an ombudsman today in the years to come.
8: Mga kaki-five, ang resulta sang pagbinutuhay pero hindi pa rin pagpanubo sa voting threshold sa motion na ni Senator Alan Peter Cayetano nga i-halt ang pag-vote now sa patagayunon nga pagpanubo sa 16 sa voting threshold. Ang boto diri is 13 ang nag-no sa saning motion ni Senator Alan Peter Cayetano. Anom ang nag-yes, kag isa ang nag-abstain. Ang nag-abstain diri, isa diri si Senador Mark Villar. But silingon, after sang break nila, lunch break, liwat nga mag-butuhay. No? Ang miyembro sang Senate Impeachment Court, angot sa motion ni Senador Erwin Tolfo, nga pagpanubo sa voting threshold. Pero kung di magbag-o miyembro sang Senado, hindi ayan amo man ang dalagan for conviction sa kay Vice President Sara Duterte. Nagtatanong lang.
7: 11 Mbps.
8: So bantay sa aton sa ring ibang public press program, kaglakip man sa aton sa ring Facebook page, ang dugang sa ring mga update angot sa ring nasambit sa ring nga pagbinutuhay sa miyembro sang impeachment court sa voting threshold mga kakipay. Pero sa subong palang daw din natin maakitan nga mahimo mapanubo ang voting threshold. Pero on the part sa nagboto nga dapat i-halt no, ang pagbinutuhay, ang ilas explanation no, angot sa 1987 Constitution nga dapat all members of the Senate, 2/3 of all the members of Senate. Amo lang ginapunto nila mga kakifa. Mayong odoy mambit idar Lilia kay Bing Space J kag kay Sir Hilmer Felicidad. Ang atos nga pagpangalagad gadulong sa usang The Power Trio, Clinica Detox 500 the Superior Antioxidant, Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C kag D3 Bio, the Antiviral kag Antibacterial Specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal sa mga butika kag pharmacy sa inyong lugar. Kag pwede kayong ma-order sa Shopee kag sa Lazada kag sa TikTok. Ang iba sa mga balita at informasyon mabatayan sa pagpalagad sa El Castigador.
7: 11 Mbps.
8: Sa ngalan lang sa Bulgsinga Puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa ngalan sa amon siya nga Station Manager kag K5 Warren French, ako naman yung lagad inyong kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Pas kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.

0: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: good day. Magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement.

0: Mataas pa la ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pa la ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikang
1: epic
0: tibo. DTX 500.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero,
6: sa Star Canada.

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadama mo isang akon hair follow hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaliga DTX 500.
9: Kapoy.
2: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nga akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan iwang-iwang sa akay oh. Wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, dalhay ang pag-ariya.
15: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
15: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
3: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saran Iloilo.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 12 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
20: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
17: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
21: Grabe gid siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat gid ako.
17: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sagi hapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong ng Miyerkules ang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare-kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan kag syempre ara sa maayo nga kahimtangan. Aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton nga nakatutok dira subong sa may bahin sang Iloilo City. And syempre sa mga nagaupod

And syempre, aton man hagi na welcome ang aton diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, i-like at i-follow ninyo. And hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Mayong hapon gid sa aton dira nga mga kumari abroad. Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Mayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Bings PSJ. And syempre kay Ma'am Nene Shan Presha. Mami Azun, kamusta ka na Mami Azun? Mayong hapon man dira sa kay Sir Alberto Norbing Loreno from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Mayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Nadalyn Shautong dira sa may Pasay City. Ma'am Chini Lianyo Jimenez, shout out lang maninay sa akon mga classmates Pamela Cataloctocan, Felizardo Agnes, Pops DC Palabrica, Kape na kita DTX Coffee Mix, kag sa mga taga Ulang Hoa Nation. Mayong hapon gid kay Kapitan Mario Dineros, Lord Jean Franco Labos Arellano, maayong hapon. Mayong hapon man dira sa kay Ma'am Aisha Ahmad, Sir Danny Labrador, good afternoon. Ma'am Lodi Gulilaw, maayong hapon. Shout out lang ko na sa Lomar Eatery, former Bromar's Place, dira sa may Atubang sang Asian College of Aeronautics. Sir Kim Panes, maayong hapon. Shout out lang ko na sa may Dafa Goods Enterprises Old Building sa may Pasay City. Pero migid sila, nagapamatid.

Sige ha, sa may mga greetings pa dira, padayon ng kamo sa pagpadala. I-message nyo lang dire sa K5 News FM Iloilo 88.7 or i-text ninyo sa text line ta 0962-478-8730. Maayong hapon sa mga taga-Eline Store, dira sa May Kubay, San Dionisio, kag ang Waswasanay Laundry Shop sa May Barangay Bagakay. Nagapamatigid, kanay kagawad Flora May Dayon, kag mga taga-Eline Store, dira kanday Nonoy La Shot nga nagahampang naman ko no katarak-tarak ko. Pangayoon ko naging nayatarak-tarak ni Nonoy La Shot, magkadto ko da sunod. Mayang hapon ng Maninay, Kit Romar, Kit Romeo Datuon, Mike Joshua, Dennis, kay To Jonathan, kag kay Fernando, na nagapahuway-huway sa may Lomar Eatery, Sambagharo. Sa mga taga Sabon Station, Pasay City, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Evangeline, Aposaga Aroron. Patamyo lang Maninay sa Arorong Kagdagunan Family, sang Zone 4, Boulevard Molo. John Kevin Medina, maayong hapon man.

0: Ma'am Ramia Panas, maayong hapon. Maninay, pag-greet lang ako sa akon bata nga si Iron Panas. Padernal. Kag sa akon apo nga si Yasha May Padernal Paklibar, happy happy birthday. Ga pamatigid sila sa may mga aldan Pangasinan. Salamat gid. Alvesino Tenorio, maayong hapon. Shout out maninay sa Guapuhon. Sang labigan kanay Joe Markog Bulato boga pamatigid ko noho ah. Yon yok maayong hapon patamyo lang maninay kanday Nanay Elena kag kay Tatay Katsot ka pamatigid subong sa J&E Electronic Supply. Shout out lang kanday Nonoy Jamar kag kay Inday Sandia Arman kag kay Jether nga pamati man samtang nagapungko. Aba, gapahunay-hunay na ha. Jimmy Esmeralda, good afternoon. Sir Dante Toquero, maayong hapon man sa may Woodland Guardhouse. Glory Blanco Sedonagalio, good afternoon. Maninay pangapik kita, DTX Coffee Mix sa mga taga-Miag-Aw. Available gid sa Bonds and Glory Store ang aton nga mga produkto. Sige, sa may mga greetings ha, padayon lang kamo sa pagpadala dira. And syempre, hindi kita magkalipat, mag-inom sang aton nga kampiyon nga kape. Especially subong gagoom-goom ang tiyempo naton. Dapat mag-relax-relax. Kung wala man lang sa importante nga kalatuan, dira ka na lang sa imong balay, pamati ka dyan ka drama ta. Timpla ka ka DTX Coffee Mix. Kung wala ka DTX Coffee Mix, at i-message ka lang kay deliveran ka sa mga KSS resellers na to. Ano? Mayang hapon man kay Mama Rizal Baluro Casiple. And syempre ha, sininga panahon, tingulan na. Hindi ta mapaktan, saan umaulan, saan umainit. Dayon, sulod ka pa sa imong opisina nga di aircon. Sige kita pikan sang balatian. Gani mas okay gid kun nagainom gid kita sang aton Power Trio. Klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500. Para may ara sang ibato ang aton nga lawas batok sa viruses kag bacteria. Maayong hapon kay Mama Rizel, ba maulanon kunong hapon. Dito naman nagulan sa Iloilo ho. Direya, nagagoom-goom pa lang, pero pila na kadlaw nga kada mag after lunch gid. Grabe ang ulan. Sir Ricky Manaay, maayong hapon. Maninay tamyaw lang sa mga driver sa may Bangka Cabo Airport. Sige, aran na, plastado na sila ho. LJ Kyle Labus Arellano, maayong hapon sa may Bakuranan, Pasay City. Arlene De Guzman, maayong hapon man sa may Balasan. Roel Gajardo, good afternoon. Sir Joffrey, no nato pagsugiron, maayong hapon. Maninay, pag-greet lang happy birthday sa akon fraternal brother, Bro Salvador Moralia, kag kay bro, Brother Edwin Cabillo. God bless git sa mga taga-Miag-Aw. Wow, sige. Ara na, nakaplastar na. Share nyo Facebook Live ta ha. I-comment yun lang inyong mga ihado kag ihada, mga kumare-kumpare. Kag syempre, sa may mga radyo dyan, patunugan nyo ang inyong radyo. Kay ululupod natin nga pamatian ang istorya natin subong nga hapon nga ginpadalaan ni Rolly. Kag syempre, aton siya hatagan sang advice. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine we were

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: na. Nano, ikaw naging ang patas ng CEO.
1: Meg, ipusa mo ng baba mo. Nagatulog na ng ibang taka-boardmate, oh.
0: Eh, papaitis na, Meg. Wala sa may kasapara sa magtanaw ko diyo. Ano mo, Blow?
2: Mom.
0: Gidadagdaog ng bata sa CEO?
2: Guess what I brought you today?
0: Nulas na kay Balong, ha? Amo ng tag-iya sa kumpanya. Gidadagdaog na nila.
1: Puro ka na lang CEO, CEO, Meg. Wala niya pulos. Sulit-sulit niya ang istorya.
0: Bailin ako, Blamig. Kung hindi mo kaya sabayan ang trip ko, tulog ang dabla.
1: Paano ko nagkatulog kay? Pati kagao na si mo?
0: Tara.
1: Nga ano kay mo yung Megman? Pwede mo tangin na lang na-headset ng dalunggan mo?

0: mamo man.
1: Nga? Nung nakibote ka daw?
0: Oo, oh, eto lo hokabla sa SB yung itsura mo.
2: Ha?
0: Teh? Ito na oh.
1: Do bata na ko sang CEO ko tulukon bigno.
0: Bata sa katonto mo, Meggy. Eh, listo bala, basi kung kadawan ka na to karon sa opisina.
1: Oh. Pungulay eh. Hmm. Ako niya, Meg. Suya na sila kung masuya sila.
0: Meg, sa tudang hindi ka ganyan ngayon, Meg. Tuod gina yan, Meg.
1: Migo Winston?
0: Hmm. Hindi ba ko gwapo, Meg? Pero kung pamangkoton na rin mga boardmate, Meg, gwapo po kasi mo one-fourth mo.
1: Ba? Meg? Nano mo nga sigulano ni mo man?
0: Hindi kay honest ko si mo. Dauto na kay Meg. Masakitan man ko sina kung makabati ko sa istorya about sa imo. Abi, hindi na magpilita nga sundon mong idol, mga bata sang CEO.
1: Migo Winston?
0: Mm-hmm.
1: Ikaw lang, oo. Okay lang gani sa akon. Di ba lang si Kate? Mahilig yung magtanaw sa mga Chinese nga short movies?
0: Ang buta. Wah, eh, kumana yung Migya. Imos na, malakati yung Migya.

0: Hi, Kate.
1: Hello, good morning.
0: Coffee ta? You want?
1: Thank you. Tapos na ako eh.
0: Okay. Kate, do you like my outfit?
1: Ha? Kwan, honestly, hindi lang maglain ang buot mo, Rolly, ha?
2: Nga maglain ang buot ko. Wala man siguro sang dapat ikalain, di ba lang? Ano? Tapaon mo ko, ha? Hinaya lang, ha? Eh, kabalo ko na. Umul-umul ka sa akon, eh.
1: Pwede, ha? Kusugun ko lang kay palalipungan ka dayon. Sa pagkambisyoso mo.
2: Okay.
1: Sa plangka lang, Astoria, ha? Hindi kagidbal ang ngayon sa ginasuksok mo. Kaniwang pangadaan si imo, ho? Tapos ang ginasuksok mo, nang tawa pala. Tauyas ang incheck na naputo. Kulang na lang pala si imo, ho? Utanikoy!
2: Grabe ka man makambal ba? Di bala, idol mo si Linda Walker?
1: Ho eh! Di kay alam to yung si Linda Walker? Ikaw ya?

0: May tulo sa iti tamigaho. Ano? Kamusta to? Sakto ko ay? Ha?
1: Grabe siya kung makambal sa akin, Meg. Crush ko pa naman siya.
0: Mayo lang gani, siya lang nakambal sina sa imo. How about ang ibang talang mga kaupod? Si manager, si boss, si guard sa kantin. Kaya lang tupad na opisina.
1: Sakit ka dyan katama, Meg. Anong gabi kay... Amo ako sini?
0: Mm-hmm.
1: Malahain ba lang, Meg, kung nagkapakatotoo ka lang? Ginasunod ko lang ang idol ko nga bata sang CEO.
0: Ah, wala na yung problema, Meg, kung mag-idolize ka sa personalidad sang tao. Pero hindi mo man pag-i-adapt ang sitwasyon. Kailain kaya sa realidad, Meg. Lain yung ginatanaw mo. Ang ginatanaw mo yung ilusyon ng na. Himo-himo lang na yung Meg.
1: Yan ang buhaton ko, Meg.
0: Upod mula sa akon, kaysa kadtuan ta, amu ining makapabag-os ang direksyon mo, Meg.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan at makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho
8: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sang matasig nga pagtimula kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500
8: ang stress malikawan,
10: pagkamurigon malimtan.
8: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabakal nga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
10: Mabakal sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bitin.
3: dito ka sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags for Biotics ka! By Fortified Probiotics, na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: KK5 News FM. Sarado ito.

0: Meg.
1: Naano man yan nga.
2: Hindi na ko, Meg.
1: Ah.
2: Perte ka, kapoy.
1: Ako, tamat lang bala. Kaya ginahala mo, gitbidayon mo.
3: Hi, Wins.
1: Oh. Hello, Zin.
3: Students mo?
1: Ah, hindi. Upon ko sa room, ah. Si Rolly.
3: Hi, okay. Hi, Rolly.
2: Hello.
3: Okay, ah. Tapos na ako workout, eh. Excuse me.
2: Meg.
1: Meg.
2: Sino to, Meg?
1: Si Zin, ah. Regular na din siya sa gym, Meg.
2: Doon may pagka-Chinese siya, Meg, no?
1: Ati, guru, eh. Wala man ko na iawi nga pamangkot kung anong lahi sina nila, Meg, eh. Bayan, Meg, ah. Gym tayo, ah.

0: Ate, ano Meg? Mapuli ko na ni sa balay?
1: Ano? Iti sinupod ko karon workout?
0: Doon so wala ka bla buot, Big Mo. Siyempre, ikaw lang anay eh.
1: Ate, sige. Halong nga, Miga.
0: Salamat, gin, Miga. Ate, amun ako, Miga.
1: Ato na si Winston. Madiritso na lang ko sa gym, ha. Ay, ihugali. Wala na ko sa vitamins ko ba? Mahapit ko danay sa supplement store. Draw ah. Katuan ko bla.

0: Anton.
1: Ba, ikaw?
0: Uy! Di bala ikaw to ang upod ni Winston?
1: Oo! Nga wala to lang ka makita sa gym, ha?
0: Wala lang taga-abtanay, ha? Depende na abi sa schedule ko, eh.
1: Mo bala? Ma'am, ikaw ang tagiasang supplement store ngayon, eh?
0: Secret. Mahabakal ka sang bulong?
1: Oo, ma'am. Oo.

0: Meg, matod ka? Siya ka bantay sa supplement store nga ginabaklan mo?
1: Oo, Meg.
0: Aray, Meg, literal na ginayamig nga bata sang CEO. Basi, ang ilusyon mo sa ginatanaw, Meg, amo na na.
1: Pero, Meg, ido kalayo ginang itsura, eh. Hmm? Hindi makutuod ko, apo. Pero kung mga sawa ko, laway, basi ko ang bata namun bala. Kapalo ka na na.
0: Bawa ikaw lang, Meg, grabe ka, gadya ka, ambisyoso.
1: Meg?
0: Kung feel mo nga type mo si Zen, pero pag naulat mo, hinaya, mangin bata ka na sang CEO kung mapangasawa mo siya.

0: Migo? Ato si Zino, palapiti ho. Ano, baka panda pa ka?
1: Hindi. Sa matuod ng balagay. Dugay kong himutad kay Zen.
0: Though, matuod ang ginatana ako sa mga short videos.
1: Basi amo na ni May.
0: Huwa. Amo na na, Mig. Amo galing ang palapiti na to.
1: Okay, Mig. Drang lang, Mig. Bahala na. Kasi, amo na niya tuod ang ginandom ko. Mangin matuod ko na nga. Zen? Hi.
2: Oy! Rolly! Actually, nakita ta nakakalina pa. Ako gini. Nagpalapit ka man. Ano? Makuha ka sang bulong?
1: Kukuan. Oo. Pero may lain pa gid ko nga transaksyon eh.
2: Wow. Anyway, nanamian ko na. O ano, nga ah. May business? Ano?
0: Heart business.
2: Heart business? Ibaligya mo ang heart mo? Patay ka ginayadayon niya.
0: No. Hindi amo sinang ginamin ko. I mean, pwede ko ka pangaluyang?
2: Ay, okay. Pangaluyag?
0: Zin. Actually, isang nagkilalahi kita diri sa gym. Wala pa gid ako sang may nabatsagan sa imo. Ugaling sang madugay nga nagdugay. Doon ay nilap ako sa imo. Kag gusto ko, ikaw ang manginubya ko. Kag siyempre, mapangasawa.
2: Don't joke ka bala.
1: Oh, ha?
2: Rolly, actually, sang una ta nga pagkilalahay, wala ko yung winabatsyagan sa imo.
0: Zen?
2: Kag samtang nagadugay, wala gid ko yagihapon may nabatsyagan sa imo.
0: Ha?
2: Amo na lang niyo. Kuhaon ta na lang ka nga reseller sa mga supplements ko. Gaan ta ka discount ah. Kag syempre, ikaw man i-market mo ang product namo ni Banahon. Kaysa sina, ma-improve ka pa gid.
0: Zen?
2: Rolly, advice ko lang ha. Unahada na yung self mo before ka magsulod sa isa ka relasyon. Okay? Gets mo na? Gets mo na kung anong buot ko silingon? Ha, Rolly?

Imbis nga paghigugma ang isabat niya sa akon, natuon sa negosyo, which is, insakto man siya. Siguro, ilusyon ko gid lang ang tanan. Siguro, impluensya sang ginatanaw ko nga mga Chinese short videos na tungod sa mga CEOs. Akoon ko, medyo nasakitan ako sa ginhambal ni Sen sa akon. Kag may bana nagali siya. Pero wala kaso. Kay akoon ko, ambisyoso lang gid siguro ako. Sa subong, ginsunod ko ang hambal niya. Nga unahon ko ano yung kaugalingon ko. Kag husto siya, may progress gid matuod. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Rolly.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Mami-import kaya
3: your second immune system.
6: Sumira so, duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang gitagbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga
6: trained
3: gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as long-term protection na, Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligin na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito
6: kagaw.
3: Gids kagaw.
6: Oh, paborito dapat
3: labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
10: Gah, ma-joyride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
10: Sakay ka kidiya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver, extend love.
13: Extend Supplement for Men.
12: DTX 500!
13: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
12: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
13: Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
11: kag-stress adlaw-adlaw,
13: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abyan.
12: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
13: Mga butika.
16: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Max 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Halika mga langaw! Aking nakapaborito nato niya, Iya! Iya! Iya!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
8: Secret Memories.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka antiviral and antibacterial specialist, himo sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Sa may mga pabalik-balik malang ubo, nahila, natatrangkaso na sipon, mag-inom kita sang Klinika D3 Bio. And syempre, hindi man kita magkalipat magtumara sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe iniimnon, bisan wala kita sang kinanaan. Sa mga nagadali balakon aga, dira pa kadto sa ilang nga mga opisina o kung sa ilang nga klase, mag-inom ka mo sang Mighty C, kay kayagid ka mo hatagan sang resistensya all day. And syempre, ang Mighty C, nagabulig ini para nga mahatagan kita sang extra energy para sa aton pang adlaw-adlaw nga mga ulubrahon. Gusto mo man nga mangin young looking, mag-inuman hasang Mighty C kay ginapabata pagid sini ang aton nga mga selula. Kag para malikawan naton ang paglala sa mga ginabatsyag naton dira nga mga balatian, may diabetes ka, may arthritis, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol, inom kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag nga balatian, and syempre Superior Antioxidant ini with 1.3 million units sa antioxidant kag nagabuligid patay sa mga free radicals sa aton nga lawas. Ininanan mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara branch dira sa may RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And every Sunday 9 AM to 2 PM may libre kita dira nga check-up. Magluwas sa Klinika Sara, may ara pagkita sang iban nga mga product outlet. May ara makita sang Klinika Haro dira sa may E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. May ara makita sang Miagaw branch sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May ara man kita sang Kalinog branch sa Costmart Kalinog kag ang aton nga Pasig City branch located dira sa may Salvation Street. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.

0: Ma'am Nanita Del Prado, good afternoon. Maninay, always good kami nagkapamati sa Radyo Bandera noon. K5 na ngayon. Ari lang kami sa may sinikway lapos. Mayang hapon man kay Sir Jean Ray Siman. Diba? Nagkapamati man si Ma'am Raquel Gubatanga, si Ma'am Cheryl Lapating Branya, nagatutok man, Ma'am Winifreda, Ma'am Laura Sumagaysay. Maayong hapon gid sa inyo. Sir Razal Lasconia, good afternoon. Manyaga kita manina, bisan hapon na. Mayang hapon man dira sa kay Cads Nels. Maninay, maayong hapon. Patamyaw lang. Thanks, Gid. Mayang hapon man kay Sir Randy Diaz. Sir Benny Hermano, good afternoon. K5 Edmar, maayong hapon. Sige, aton oras, alas 2:15 na. Wow, kasubo man sang istorya ni Rolly, no? Pero amo na bala, kung hindi naton malikawan nga ang mga bagay nga ginalantaw naton online, aton nga ibutang sa paminsaron ta, kagumbaga fantasy naton eh, hindi ta kabutang sang boundary sa paminsaron ta, di hindi ra kutob ang realidad sa imagination. That is why sometimes gagasakitan kita, bangod may mga fantasy kita nga gusto ta, amo na matabo, posible nga matabo man sa aton ang mga nagakatabo sa ginapanglantaw naton, mga kasubong sinaga mga imahinasyon. Pero ti at least no, wala man siya ginpasalig sang babayi, gintuduan pa siya nga mag-focus sa self niya, buligan niyang kaugalingon niya kay ti para man sa iya nga self-development. And subong na-realize niya nga ti bisan paano gali, may development sa kaugalingon niya kung unahon niya danay palangga ang iya nga self. Fokusan mo ganyang kaugalingon mo in order para nga in order for you nga syempre makapalangga man sang iban kag makilala mo kung sino ang matutuod man nga nagapalangga sa imo. Ang gugma why na ginadalian, hindi kita dapat magpalak sa ginatawag nga pagigugma. Hindi pwede nga ang ginalantaw mo da nga mga anak ng CEO da amo man ang matabo sa imo. We need to identify diin ang realidad sa imahinasyon. Sige, so basi may mga naka-relate dira sa istorya ni Rolly ha. Pwede kita maka-comment, makahatag diri sang aton advice, comment niyo lang sa aton Facebook Live or magtawag sa aton hotline 0962-478-8730. Sige, nasa puyak nga linya. Una naton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Mayang.
0: Mayang hapon. Sino gani?
1: Leo.
0: Sige. Sir Leo, ano mahambalta sa istorya ni Rolly?

ha, DTX Coffee Mix, bo kampiyon gid ipares-pares ta ho. Subo nga hapon, gagoom-goom diri ang tiyempo sa may banwa sang Sara. Gani mas okay gid. Kung nagapangape kita, DTX Coffee Mix. Ma'am Nana, siyan presya, good afternoon. Pwede pa kahinga, gawa. Pwede man maka-shoutout kung may ara ka mo dyan nga gusto nga tamyawan.

na no, kis abala, hindi ta kinahanglan nga mag-assume. Kabudlay man nga mag-assume kadayo. Nga ang tawo nga gusto mo or nahamutan mo, i-reciprocate or ibalik niya man ina ang nabatsyagan mo. Kaya di, hindi naton makuan eh, hindi naton ma... tawag ni matumod kung may luyag man siya sa aton or base may bana na siya or may asawa na siya. That is why kinahanglan gid isiguraduhon ta danay kag hindi kita iya mag-assume, hindi gid magdali sa paghigugma kag ang imahinasyon o kon ang mga ginapanglantaw naton bala hindi ta pag-ibutang sa isip nga ti posible man ina matabo sa aton. Kinahanglan kabalo kita maglantaw sang realidad. Base ka mo, ha? Ay, hindi man. Wow, lesson learned. Okay man akong ano akong ang anak ng CEO nga gina-imagine mo, amo lang matabo sa imo, no? Pero kung ano? Ba, naka-relate ba? Sige, oras na alas 2:21 na. Ginakulo-kulabo sa kita sa tiyempo, ha? Masakusa ko ang aton nga mga caller ho. Si Sir Leo lang ang nakalusot. Pero still, no, at least, bisan pa ano, may development sa kay Rolly ng bisan na heartbroken man to siya or nasakitan to siya sa natabo sa ila sa babae. Kaya gusto yung babae, biya gusto man siya. Galing kay gin kumbaga wala manging gamit pero masling man naton nga ti na take advantage siya eh kay gin gamit siya as reseller ginagamit ang iyang willing dito pala willingness niya himuon ang tanan-tanan para sa amuto nga babae and at the end may bana gali iya ang babae. So, kay Rolly, no, pag focus ka sa kaugalingon mo, subong makita mo nga may development, may aragin na asang tawo nga ginpain pa.

0: Why na kita sang oras, mga ihado kag ihada? Mayang hapon kay Sir Randy Diaz, maninay mahambal ko lang kay Sander, hindi siya madulaan sang paglaom akay hindi siya ang makarelasyon sa isa kababayi kay tawo lang kita Sander. Ang kinahanglan, hugot nga pagsalig sa imo ginabatyag. Amo lang na. Correct gid. Sige. Kitanay naman kita buwas ha. Keep safe and stay safe everyone. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: Hey, Five, Cali, now on time.
0: Ang love, parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey, Five, Cali, now on time.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may
4: D3. Matatas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Matatas, mga butika.
6: My family history ba na kamuos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos!
7: Sang imo blood sugar
6: DTX 500
7: garantisado
6: DTX 500.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Max4 Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Kadaragsa nga punggo.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang na panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman Roman.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: With Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3
5: yung may Physio.
9: Ang Physio
5: yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto.
12: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!

0: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa music,
2: kampyon sa kalingawan,
1: kampyon sa serbisyo publiko.
3: K5 News FM
1: 88.7. Kampyon!

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
1: Mabakal sa mga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: May puso!
6: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
8: Rehas!
7: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang bataho makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayong gitmakuhaan sa leksyon ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwartahon, tani ah!

0: pwede lang kang bra kag panty di sa imo. Kaya pala bala hindi mo ukot akong uniform mo.
1: Pag gusto ka da, pari yung matang babae.
0: Ikaw yung biyat, uba man bala. Hindi mo na pag-ubaon uniform mo, maukot ginakaroon. Tawhay bala kung wala bayo. Look.
2: Sige, ang blouse ko lang ubaon ko ah. Kaya para hindi maukot. Nick, di namon pwede ibutang ang inuba namon nga bayo. Pwede ka borrow sang hangar.
1: Ay, oo. Ara lang da, oh. Sa may cabinet.
2: Thank you.
0: Girls, girls! Tanoan niyo ba lang boobs ko ba lang? Dako-dako, no? Oo, na.
1: Ano ba? Gulo ko lang nag-abari ang pertahan. Sino na? Sino na?
0: Ay, bo!
1: Ay, Romeo?
3: Sorry.
0: Hello?
3: Sorry kita. May ginpabalik sa akong si...
1: Ay, may ginpabalik si Daddy?
2: Nang apple-apple sa banyo ta. Sige!
0: Ay, oh! Ay!
4: Sino tong dua ka, mga babae?
1: Kwan, mga classmates ko ah. Anong ginbalik mo ha?
4: Kwan ah, nabili ni Mio rang wallet niya. Are di ko no, basi ko nahulog sa kilid sang kama.
1: Eh, may taada kayo, wala makukakita.
4: Labay man na nga ko no. Sure, gid sa natabukay na ha?
1: Sige lang ah. Iniyo pa ni Subong kay... Wala pa ako sang ikasarang eh.
4: Ano? Nagapambahog ka? Amunika!

pasti ku melipatkan. Gamiyor ang nag-hold sa'yo mo. Hindi ka magpamahal-mahal. Kay base kung sa buwan ka lang. Nagkabati ka! Nagkabati ka! Oh, ba? Si Mayor. Nagpanawag na. Sabto na. Oh. Hello, Mayor? Daligid lang ha. Ginapangita ko pa. Daligid lang, Mayor. Mayor?

0: Dai, che mi si dai, Monica. No, pamatsyago.
1: Eh, Nay, masyukur may klase pa siya. Di karo na lang pala tukay-tukay, Nay. Hindi ba lang asubong adlaw ang buhi niya, alas 7 sa gabi? Tilang tawa ba lang, oh? Alas 6 imidya pa lang. Abi, pag-relax pala. Ay, oo, galing. Nakatumar ka sang bulong mo kanina?
0: Oo, nakatumar na ko. Nagkapoy na kita ko sa halang katumar sa bulong. Nga wala man ako naghahayo. Nakapoy na ako sa sigilagasang pag-inahawa ko tayo. Naghahaboy na ko.
1: Ay, abu lang bala, Nay. Abi, di bala magpaluya-luya. Masarangan mo, ina. Masarangan mo. Ampu bala sa Ginoo, Nay. Ampu lang bala. Ay, sus, ah. Abi, di bala maghibi. Kay karon magdugang ginangapo mo. Eh, kalma lang bala. Kalma lang. O ari maging bakal kong asupaw.

0: Ano? May duwa ka bisita si Monica sa kondo?
1: Oo, Mayor. Kagsos! Pagsulod ko git, nagbalandragid sa mga mata ko ang duwa ka dalagko nga bulkan. Muri na lang galing, Mayor.
0: Ano?
1: Oo.
0: Nga nagano sila? Nga nagaino ba?
1: Ay, ba siguro eh, kay amo man tong naabtan ko, Mayor eh. O ba si baligo sila? Eh, Mayor.
0: Oh.
1: Namig itong duha mo? Oo, kampiyon! O, Mayor.
0: Sige lang. Patawhayan taanay si Monica. Hmm? Nagalain pambot niya sa ako ni. Sa ginhimo mo kay nasaya.
1: Nabi kay ikaw man bimiyor mo. Ginsugo mo kang balbalon siya. Di hindi man ko kabali. Ba't si himo kiti basi akigan mo kumlao?
0: Natural. Tumanon mo ako kay ako ang nagapasweldo sa himo.
1: Ah, oo, ganyan, Mayor. Eh.
0: Opa. Aray ka.
1: Mayor?
0: Paumpawan ko si Monica. Dugangan ko ang allowance niya.
1: Ati, okay, dipindi si mo, Mayor, eh.
0: Kwarta lang man ang ginaamars ang maldita ng inay. Pero sa kama, wala kita.
1: Amo kita, Mayor. Pero, Mayor, nami tutistingan ang migaya mo.
0: Oh.
1: Oo. Matsagan ko, palabanto nga bata. Mas nami tudugmalon sang sakay Monica.
0: Huh?
1: Oo. Muri na, susupagkadaan
0: ako. Oh, sige lang. Sige lang, Romeo. Dira gina makanto. Dira gina makanto. Si Mayor pa. Basta babae, wala nagapanghindi. Wala nagapanghindi.

0: News FM Kampiyon!
1: Itry Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa Itry Bio.
1: Itry Bio! Ang Itry Bio!
3: Yung may PCO!
1: Ang PCO!
3: Yung may D3!
1: Mapakas mga butika!
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uha.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
7: DTX Coffee Mix
1: mabaka mga butika
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod akon chan nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami idang akon pamatyal regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon chan
7: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Momshie!
12: Angeline?
11: Try Star Nutrimix ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na. Sa Mitisara, at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mababa ka sa mga butika.

0: Hi, Monica. Do permi lang lang yung panandaw mo, aw.
1: Ikaw ulit, Troy. Kapoy lang na, ah.
0: Kapuyan ka pa sang life mo. Nga, gabaton ka lang yung gani, pero may ayuda sa banwa.
1: Troy! Ang ba mo, ha? Papatian ka ni isang iban. Kung pahambalin ka, doon ako lang gabaton ayuda, no? Ikaw ganyan mo man, eh.
0: Pareho man lang, ta. Kung ikaw may mayor, ako yung may counselor. Bro, abi mo, type ta ka. Kagkon mangin kita nga do, ha? Big money, no? Kwartahon ta niya. Tol, gamitay mo lang ni. Gamiton nilang lawas ta. Gamiton taman sila, no? Sakto man? Monica?
1: Oh, si Muda, Troy.
2: Oy! Nag-updan na yung guwapo kang guwapa ba? Ang ngayon, bala ka mga duwa. Promise.
0: Ang ngayon, din eh.
2: Kon ka mo nga duwa, bi. Ano man? Ano si mo, biat?
3: Kon ka mo, bi nga duha, magdayunay?
2: Wow, kon ka mo. Ay,
4: natuwa lang ako.
2: Guwapo ka, guwapa, ginailabatay.
0: Lapit na lang, ah. Ginamata-mata na namon gani ubra.
1: Troy! Ang baba mo, ha?
0: Ari man niya. Hindi man nila pag iba maba. Friends ka mo. Hindi pala, girls?
2: Yes! Ikaw mang bibig namon da iya. Support kami sa inyo nga duwa.
3: Correct! Yes, of course. Ay, Ote, bayaan anay ka mo namon, ha? See you!
2: Bye-bye! See you!
0: Halo ka mo, ha?
1: Wala kagit bala huya, Troy. Kasi nagpati to sila nga may relasyon tanga duwa.
0: So what? Hadlo ka nga makalusot kay daddy mo, no?
4: Meg, mga tamig!
0: Op! Dali lang.
4: Tawag ka to si Ike, neto!
0: Kaya nagchat sa akong si papa ko. See you around, Monica.
1: Ang batasan mo, Blado, agi. Man, nagapatol ka man sa agi mo.
0: Oh. Hala! Tapat! Daw may maislan ginisining hugada mo? Daw may maislan gini? Daw may ara gin?
1: Ano po silingon, ha, Troy? Sinong ginatumod mga maislan? Ha? Sino?
0: Wala! Bye-bye! Bye-bye!
1: Anong po silingon ni Troy na daw may maislan? Sino ang nag-chat sa iya man? Sino?

0: Mayor.
1: Nag-reply ang boylet ni Councilor Alolo.
0: O, Mayor. Kagabi mo, Blamir. Kilalahigin sila sang duha ka mga friends ni Monica. Ginsend yang FB account sang duha. Kag may mga post pa sila nga upod sila nga tatlo ni Monica, Mayor.
1: Aba.
0: Oo. Grabe mo.
1: Mayo kun subong sila, Romeo. Mabe.
0: Hmm.
1: Bukara ang mga Facebook nila. Kay Stokonta.
0: Dalingin lang, Mayor. Kuha kong cellphone ko nga may mansanas. Apta.
1: May meeting pa ako, Dugay-Dugay.
0: Mayor?
1: Isend lang sa akong laptop ang mga kampyon nga mga photos.
0: Ate?
1: Sang duha ka amiga ni Monica. Kay pilihan ko sa ilang inubulos ko kay Monica.
0: Okay, Mayor. Okay, Ged. Eh, pero aray ka ba, Mayor? Di ko nislan mo si Monica. Paano pag-eskwila niya?
1: Pwes kayod siya.
0: Ha?
1: May ginikanan naman siya nga nagakayod karabaw sa uma. Problema yan na, Romeo. Hindi man siya kabalo maglingaw sa akon eh. Mirisi yan na.
0: Ati.
1: Hindi mo lang, Romeo.
0: Mirisi
1: yan na. Hambala si Troy nga kuhaw ng numbers ng isa. Ang dughanan nga daw mga bulkan sa idaduhan nga ginasiling mo.
0: Ati, oo. Oo, Mayor. Noted, Mayor.

ko. Sakto na nga to na. Dito ko blan eh. Pero Nika, naging pangayon ni Troy kayo na sa akong number ko man. Kakahambal niya, secret lang ko no. Hindi ko kunong pag-ipanugid sa kaibisan sin oh. Especially kay Monica. Hala, naman. May katawag sa phone ko. Number man lang ni. Hala, basi amo nang ginataga ni Troy sa number ko. Sapton ko eh. Sino ni man? Hello? Good evening.

0: Yun.
1: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kilikili.

Ado ang batyagon ni Monica kung mahibalaan niya nga nagkaplano si Mayor nga istansya sa mismo niya amiga. Kag sino ang nagkapanawag sa cellphone ni Apple? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Kanyugit makuhaan sang pagtrunan niya ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, kwartahon ta niya! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: good day, magid ako sa akong body odor.
12: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Man.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: sa Pilipinas, las 4:03 na sang hapon.
1: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

Mayong hapon, Banwa. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay, sa mga taga-Antique, Aklan kag Capiz, pati na sa isla kag probinsya sang Guimaras. Kamusta da sa inyo lugar? Maulan-ulan, mag-uom-guom naman nga hapon. Atong nga mga ka-K5, dala ka mo payong, jacket, raincoat, kalong, protection sa lawas. Hindi magkalimtan mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Mag-inom sang D3 Bio, extra virgin coconut oil, at vitamin D3. Para protektado ka mo bisan, ano man nakalain sang tiyempo, mga ka-K5. Nakamusta taman ang mga Ilonggo sa bisan ninyong bayan sa pungsod Pilipinas. Monitor via our Facebook Live, katon ng official Facebook pages. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 at ang K5 News FM Iloilo. Palib ko like, follow, kag share sa aton nga Facebook Live, sa aton nga mga post mga ka-K5. Madamo nga mga Ilonggo ang updated sa mga balita, mga hitabo sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, sa Western Visayas, sa Bugos nga Pilipinas. Tamyaw taman ang mga Ilonggo sa bisan ding bahin sang kalibutan. Paypayar ka mo sa mayo ang kahimtangan. Let's 23 subong sa bulan sang September 2026. Wednesday, tunga-tunga na sang simana, tunga-tunga na sang work week. Sabay pa nga may mga ginalagas ng mga deadlines, may mga accomplishment reports na medog pasa sa Biyernes. Damo-damo na kamusang naubra na para gamay na lang ang talapuson yung pag-abot sang Biyernes ng adlaw mga ka-K5. Danay kita top alas 5:30 siningapon sa pagtalakay sang pinakadalagko nga mga isyo, paghibalo sang pinakamainit nga mga balita sa palibot sang siyudad kag probinsya sang Iloilo, sa isla sang Panay kag Western Visayas. Ang inyo ka K5 Christian Haguri.

kabalantayan ng mga balita at informasyon subong nga Miyerkules ang hapon. Taning balita nasyonal destoryahan sa buong sangtanan ang pagbinotohay mga ka-K5 sa mga senador tangot sa motion para panubuon ang conviction threshold. Batihan isang una ay inputs naman gani ang friends of the court ng Mitchy Curay may kang tanan dri mga ka-K5 kumbala magapabilin sa 24 ang baseline ako ng balasihan isang two-thirds na vote para ma-convict si VP Sara Duterte. Pero pa da, yun nga impeachment trial. Ito pa mangkuton mo ya ang mga friends of the court, ang mga retired former chief justice, kag associate justice, tatlo sa apat sa ila ang nagsiling ang two-thirds is constant, pero ang numero nga 16 mga ka-K5 nakabase sa kumpila na ang actual physically able, physically present nga mga senator judges nagatambong sa hearing sa trial. Mga wala diri iya, mga may kaso, mga absent, no? Mga palagyo, no? Hindi pwede na mag-boto. Now, when it was time nga magbinutuhay na ang mga senator judges, kung pilagi dapat ang conviction threshold, narin ang resulta. 13 mga ka-K5 ang nagpabor nga panubuon, ha? Panubuon ng conviction threshold. Why naging base sa 24? So sa kabilugan, 20 ang present ng mga senator judges. Kasi siyempre, balantaman, ang apat iya, ang waaydra subong si Senator Loren Legarda at extend pagkani sa iyong medical leave dito sa Pungsod, France. Na-detained naman subong sanday Senator Jinggoy Estrada kag Senator Rodante Marcoleta samtang fugitive nagapalagyo, nagapanago si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa 20 nga nabilin, 13 mga ka-K5 ang nagpabor sa motion nga papanaugon ang conviction threshold. Depende sa final number kung pilang available senators. Ang 13 nga nagboto mo sanday Senator Bam Aquino, Senator JV Ejercito, Senator Senate President Win Gatchalian, si Senator Risa Ontiveros, Senator Ping Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Senators Erwin Tulfo, Kagrafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, kag Juan Miguel Zubiri. Nagboto naman nga hindi pabor nga panubuon ang conviction threshold si presiding officer Francis Chis Escudero, which consistent man niya sa una na niya ginhambal nga hindi kini ako pwede panubuon. Why naman nagpartisipar sa binotohay, no? Understandably so, ang anom ka mga minority senators. Kasanday, former Senate President Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla, and surprisingly, si Camille Villar. Although mas surprising ang pagtabok sa pihak ng iautod nga si Mark Pahimik lang Villar. Basang iban ang pagboto ni Senator Mark Villar na panubuon ng conviction threshold. Sinyalis bala ini sang mangin sentimiento man sining senador nga formerly nga aligned man sigya po actually sa minority basi magtabok nos pihak. Ha, kuning kaso nga binotohay na mga ka-K5. Muna ang padayo natin nga ginabantayan. Mo ina subong ang pinakadako nga balita nasyonal.

Ginaimbitarta man naton ng mga tagpalamati kag tumalanaw sa Facebook Live magpalabot man sa inyo sining mga opinion, mga reaction sa aton nga mga topiko subong nga hapon mga kakaypan. Waay sang sala nga opinion tanan-tanan na welcome tabasahon naton sa mga kakaypan.

kamusta da mga kauturan ta? May mga utod kita da subong nga way kuryente? Ha, narapulan ka mo sa manual load dropping subong hapon? Ilan na may mga radio, yan, may mga transistor radios nga di battery o mga rechargeable. Pero hindi ka mo yung mapiktuhan gawa sa pagdula sa kuryente. Mayong hapon na kay Ma'am Cheryl Lapanting Brania, nagalantaw na sa Kuwait. Kamusta na sa Kuwait, ma'am? Kamusta na mga kwanta, mga abyanta nga OFWs? Mayroon kay Ma'am Nadeline Shautong. Salamat din. Muni nga panyimpong daw maburubugnaw kagaulan-ulan na may ginimagpangapit sang DTX Coffee Mix. Kausawan mo sa malunggay pandesal. Di gani, biskotso. Ay, sampat. Kaya nga po, ma'am, kay Ma'am Beth Idar Lilia, Mr. Arturo Lilia, dira sa Kalinog. Muman kay Ma'am Julie Alberca Gansha. Kay Tita Rima, dira sa, kwano, sa Rizal, kay Inaba. Kampiyon ng imong kwan nga turon.

lock siya. Malaga nadula siya. Kay Ma'am Anelia Hardilesa Nagalio, mayong hapon, Sir Christian daw, si Mark man nag-abstain. Nagkuhan siya, Mama. Si Senator Mark Villar, nagboto siya pabor ng panubuon ang voting threshold, no? ang conviction threshold. Si Senator sa Cynthia, kuhan niya ng Cynthia, Camille Villar, yeah, ang nag-kuhan, ang nag- wala nag-participate, why siya nagboto? Tingala ko man. Sige, pila naman sa mga balita lokal nga aton na tutukan subong hapon. Dito sa Banwasang Maasin, isa kalalaki ang napatay matapos matumbahan sang puno sang kahoy. I believe nagapang sirahi ini sila. Pero ambot kon anong plastada nga ang natumbahan siya sang puno sang kahoy. Sayang na ligsa mga ka-K5. Bantayan in detalye sini dugay-dugay. Ari pag ito, dapat tutukan man. Okay, sa dyan subong ang binaisay sa social media. Sa una, sa wayo bila social media. Why man sila gabala? Isay. No, kinamustahan. Why man sila gagabi sa beso? Ganyan magkita ay sila. Subong nga, basta may social media, tanan, isog na. Aba ni Councilor Nene de la Liana, no, dapat kuno wala ginatolerar ni Governor Defensor, ni Governor Toto Defensor sang Iloilo Province, si Picao Head, ang Public Information and Community Affairs Office Head, Mr. Neryo Luhan. Ya, in connection ini mga ka-K5 sa iyang mga komento, sa iyang grabe nga kritisismo, no, kag sa pamatyag yan ni Councilor Nene de la Liana, ginabantayan lang sila ani Mr. Neryo Luhan nga hindi naganik kuno ini sakop sang iya obra sang iya nga official function as a department head nadra sa Iloilo Provincial Government. Yung challenge pag ani si Mr. Luhan nga ginatawag niya pang idol. Kung ta free ikaw ma debate kita ang ila kuno debatihan parte sa ining kuan ang ambal bala ni Mayor Raisa nga civilian pwede ka drive sang patrol car sang pulis. Sige na akusahan pag ani si Mr. Neryo Luhan kuno nga isa ka paid nga troll. Nga tigi na tudlo nga ginaapinan nga kampus ang politiko eh. Sadya sa ila. In connection dari mga ka-K5, ang Iloilo City Police Office naman iya, gina-welcome niya sang ICPO ang proposal sang Iloilo City Government nga civilian drivers, no, ang pwede makamaneho sang patrol car sang police para sa LGU provided nga administrative vehicle. I don't know kung malakip ining patrol car sang police sa LGU provided administrative vehicles. Kalanta may donation ang city government nga pila ka units sang patrol car sa aton nga Philippine National Police. Now whether sa ICPO mo da or sa iban. Kani ayan ang namin nila nga pwede civilian mag-drive sini. Kani kiti ang Philippine National Police ya mga ka-K5 istrikto ni sila ya pag-abot sa mga amo sini nga butang. Antes sini ya makatandog sang bisan nung gamit sang kapulisan dapat organic ikaw nga miyembro. Di pwede diya kon kuan ka outsider ka. Sa inyo, abi mga ka-K5, okay lang nga civilian ang mamaneho sang patrol car sang pulis. Yun ang tawad mo, very noble, gimana, no? Ang suggestion man yan ni Mayor Raisa. Kasi kinikulang ka mo sa drivers, pasi pwede da, civilian. Ano yung konsundon mo ang pagsulundan sa Philippine National Police? Abudlay siguro sini. Dali, Ma'am Cheryl.

0: K3, no, pinakamataas, which is the president, panaog mga ka K5, no, sa mga senador hasta sa mga cabinet officials. Ilang tao mo lang mga swildo nila. Bow! Nami ba? Kayahay ang pangabuhi. No, tagtunga sa milyon nga swildo ay palabot sa mga allowances, ay palabot sa mga pondo, sa mga budget nga gina-allocate sa kada opisina nila mga K5. Samtang kita ya, ginawa talang kapaigo-igo ang kwarta ta kada bulan nung bakal sa aton nga mga basic needs. Inugbayad sa kay Judith. Kay Judith, kay Juna. Ang balsang iban na dapat kun ang isa ka opisyal sang gobyerno sincero gid sa plano niya nga magpanerbisyo, o dapat okay lang sa iya kun ang sweldo minimum wage. Ikaw na morning plastada, sweldo sang opisyal sang gobyerno minimum wage. Waay tsansa, waay sa may mapadalagan. Maskin kapitan guro, mabasla guro nga kamuda. Kaya muna sa sweldo nga mo sini. Muna nga ginabato nila. Luwa sa sweldo nga niya, may mga allowances, may mga perks, may mga bonuses pa ni. Hindi kita sini manukot. Kung nag-ubra, kag nag-carry out sining mga officials ang ilang mga obligasyon, ang responsibilidad. Dapat ginasukot ini. O dapat ginabantayan mga ka-K5 kung nagahimo sila sa ilang trabaho. Ako swilduhan mo muna eh. Saan isa-isahon kong balay? Kamusta ka muna? Ano problema nyo day? Mas 4.20 sa aton nga pangalagad. Kasi karoon tayo lakat sa panahon na K5 Paul. Gulan-ulan naman ho. Ang good news dire kay do naguntat ka na solod ang bagyo sa aton. Do ika pila na to, ika 17 na tanga bagyo sa mga tuig. Iko naga-average kita sang 20 ka bagyo sa kada tuig. Kasulod sa Philippine Area of Responsibility, both silingon mga tatlo na lang ang bagyo nga gina-expect naton. Although basi masubra man. Kuan pa lang na ano? September pa lang, katapusan nga simana sang September, may tatlo pa kita kabilog nga bulan para nga ubos ang tanan nga bagyo. Ito Mayo go sa buong September do wa ay gawa. Mayo tani kun sigi-sigi ni hindi na magbagyo balahalin Oktubre hasta Disyember. Galing kay tibisan wala bagyo mga kakita, kita nyo to kaina. Nasang hapon-hapon siguro nga pasado o launa o ay man to sang ano gulpe lang nagbundak ang ulan eh resulta basa kita basa ang mga way ka preparar nagapuli alin sa palanyagahan lakat-lakat gulpe lang nagdulom bumundak ti man muni nga bisan din kita makadto dapat laging handa no ready kita pirme hindi mo ganyan mapakta na kami nami isang init ka inasang aga. Tapos panyaga, bumundak ulan. Muning disbintaha man. Aton iya di nga region, tropical regions tunga-tunga kita ra kita sa equator. Pila mag-init, pila mag-ulan. Las 4:22 sa aton nga pag pangalagad. K5 News FM. Bantay Bagyo. Upunta sa piyak kalinya sa Pag-asa Iloilo si Engineer John Baron. Sir John, mayong hapon.
1: Hello sir, mayong hapon kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, September 23, 2026. Sa subong trough sang tropical depression no nga gina monitor naton na nag-aapekto ini siya sa may eastern section sang Visayas kag sa Mindanao. Ang ining bagyo no nga gina-monitor naton is actually ang location sininiya sang Ter Ay niya no sa 1855 kilometers east of southeastern Luzon currently no outside sa aton na par.
0: Okay.
1: May maximum sustained winds ini nga 55 kilometers per hour.

0: market saya yang sentro Fagagas Galis na pinamang lambot sa 70 kilometers per hour. Present movement nyo is northwestward at 40 kilometers per hour. So sa dalaga nyo palang adaan, sir, no? Hindi na expect nyo siya nato niya mag-sulod sa aton nga far.
1: Mm-hmm.
0: Possible by tomorrow morning, ha? And going towards, ano niya siya, no? Extreme Northern Luzon. Well, so far sa aton forecast, dumanubo ko man ang chance ha, mag-cross din siya sa may Extreme Northern Luzon, pero
1: okay.
0: Dra siya dampi madalaga, no? And dra siya mapalapit sa may Extreme Northern Luzon. So basically ano, pasaka ni ang iyang
1: okay.
0: Dalagan, possible siguro lapit na siya sa may Extreme Northern Luzon. Over by ano na, by weekends na siya, no? So
1: okay.
0: Gina-expect niya natong matinir lang siya sa dagat, but siguro once over the weekend lapit na lang siya sa extreme northern zone.
1: Okay, so the
0: ang ini nga bagyo wala ni siya direktang epekto sa aton for
1: okay.
0: The next 3 days, so wala ni siya direct effects sa aton landmass, but padayon naman ta lang gyapon, no, ang pag-monitor na din sa ining bagyo kay ginexpect abi niya siya naton nga magsulod sa far and mapalapit, no, dito sa extreme northern zone.
1: Okay.
0: Pero dito sa aton niya sa ano, sa western Visayas, so expect ya po naton generally fair weather pamantala, like I mentioned earlier, no, na wala ko man direktang epekto ang ining bagyo. So generally fair weather ang aton nga gabi, may mga ano gapon, no, mga chance gapon sa mga isolated yung mga paulan pangilat kay panagopir ang mga localized na thunderstorms.
1: Mm-hmm.
0: So kung may mga paulan pakita, no, nga matuhaw sa karon sa gabi, hindi siya related sa ginamonitor naton nga bagyo. Ang hangin mahina tubtub kasarangan sa direksyon mabagat na nakatundan tubtub amihan na nakatundan na amuni ang magadala sa makanay tubtub kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan.
1: Mm-hmm.
0: Forecast temperature naton is 25 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 5:45 sa hapon, magbutlak ni 5:39 buwas sa aga. Ngayon ang latest weather update. Ako si John Baron. Madamang ginagang salamat.
1: Madamang salamat, Engineer John Baron, sa Pag-asa Iloilo.
2: K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. El Castigo.
1: Ba't yan si Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo? Why bagyo ah? Kung may aragid man magtupa or magsulod sa Philippine Area of Responsibility dito sa Extreme Northern Luzon, buot silingon siguro mga Batanes na ni, no? Mga Babuyan Islands, orang Pungango, ang Pungango sang Luzon bla. Kaya mo na maigo na daso why na di picto sa ato niya. Kaling ito siyempre, hindi kita magsalig. Diba? Base kon, ulan gulpe. Para sigurado, inom may TC, ah, alkaline vitamin C kagsang D3 bio, kag may extra virgin coconut oil, kag vitamin D3. Makomersyal kita, anay, K5 Paul. Pagbalik ta, kuhaon ta mga balita. Unahon ta, guraning balita, o, ni ka K5, Jenica Uyuna. Kay nag-sinabtanay di sila, ho. Si Mr. Si Councilor Nene de la Liana, kag si Mr. Neryo Luhan. Ang balyado, hindi ko numayo ni Hau nga representation sang Iloilo Provincial Government. Si Kwan, si Neryo Luhan. Basa mga netizens, ang pikon talo. Ang balyado, kung kamo gani da, napabayaan mo lang kamo sa ginawak. Ay, kasadya sila. Di pa mo nag... Natalagko, sildo nyo dito pa. Kapang peti man sa ilaman. Ay, ma-interview ta ni Guro, ma-live tabla ni si, kwano, si Counselor Nene de la Liana. Si Mr. Neryo Luhan niya, hindi na magpa-interview. Talaktakan na ni siya. Ginugay naman ni nga media practitioner gani, no? Kamara na sa mga pa-interview. Baliway na makamidibatihan, ara naman na sa, kwan, mga kasuguan man party, dira, kasahan yun na. Detalye si Nidugay Dugay, upon kay K5 Jenica Uyunan, lakip ng kaundan sa iban pag mga balita. Kaundan si Nidugay Dugay, mga ka-K5. Oras, las
2: 4:28. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike, kung D3 Bio.
4: O si Karen, damugid sang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa mga butika.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasin.
7: Tigalaba.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing
8: performance.
7: Extend Food Supplement for Men.

0: mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw pa lang
1: ang may diabetes.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa Ibu Blood Sugar.
0: TTX 500.
1: Masal rika.
0: Epektibo.
1: TTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas, mga buti ka.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: My family history ba na kamuusong tayo? Diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds!
0: Yan ang panubo
1: sang imo blood sugar!
0: DTX 500!
1: Garantisado!
0: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light! Masarap inamin, suabe ang hagod! Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Las 4.43 mga ka-K5, balik na rin sa El Castigador. Sining ang Miyerkules, upon sa gyapon ng inyo alagad, ka-K5 Christian Hagurin. Kamusta na sa mga kauturan tanga nagapulo pangapi samtang nagapamati sa aton nga programa ubusagid hasta sa pinakalagtok gid sa inyo DTX coffee mix no ano na bottoms up no sa mga nagainom la bottoms up no para nga ubos-ubos gid tanga sustansya mga ka K5 dugang protection sa aton lawas ini nga tiempo nga nagaulan-ulan no naga kwan damo sa naga trangkaso no nagamanasakit nami kung makainom kita sa mga produkto sa Clinica di Alternativo and Wellness Center kay protektado kita sa bisan ano nga sa isang balatian. Nami gini silingan ko nga mag-create sang event no. Debate ano pag nagani. Online rambulan. Hindi man rambulan nga literal ah. Do bihado na da si Mr. Neryo Luhan. Okay, ti kuan mo. Pero matrutig apa gawang tul ani ni Councilor Nini De La Liana mapuro pa gross pa. Si Mr. Neryo Luhan ilapit na lang ay magkuha sang lamp sam niya iya. Pero nami kita ni kon makatubangay sa maski ako pa ma moderator ako ma referee kung gusto niyo mag-debate. Ah. Nangot ni mga ka-K5 sa duway na namian no, si Councilor Nene De La Liana sa mga pasaring no, sa mga kuan bala ginahimo ni Mr. Neryo Luhan na paghatag sang atensyon sa mga giho sang mga tao sa Iloilo City Hall. Kaya gina-point out ni Councilor Nen De La Liana sa probinsya kay Muyaga Ubra. Head, ikaw yung isang public information and community affairs office. Wala pa na sa trabaho mo. Nga mamantay sa nga mo niya nga mga TikTok din. Sister ni Councilor Rex Sarabia. Kag ni Councilor Migs Miguel Trenas. Ka TikTok kami amon niya. Bantayan mo yang amon niya mga stepping. Why mi guay kami na ni Councilor Nene. Kailan na siya? Amiga ha. Mi guhay grupo. Ano to preo? Tayo na muna pre. Bira kong ta pre. Ano gid daw? Ano gid ko no ka K5 Jenny? Ano ang luyag ipalabot ni Councilor Nene De La Liana sa iya ginakabig nga idol? Idol yung si Mr. Neryo Luhan. Standby! Mario?
13: K5 News FM. Kampyon Report.
12: K5 Jenny!
14: Labot naton si Councilor Nene De La Liana, ang bahin man ni Councilor Nene regarding ni sa matters ang ilang kumbaga wala pa ganun actually online debate ano pa lang niya subdanay sa social media kay K5 Christian.
12: Pero talaga nag PM na to si Mr. Neryo Luhan.
14: Asang time nga na-interview ko tagin mangkot naton kung nakita niya wala pa kay bago lang tapos session. Tisako pa sila sa deliberation
12: kag hindi sila friends.
14: Hindi sila friends.
12: Sa message request, hindi mo na makita diyon,
14: di ba? Then, nag-notify man na ang Mr. Neryo Luhan is trying to connect with you.
12: Balo siya, but sila yung ma-experience siya sa mga kwan, may mga nagka-contact na siya, nga hindi ya friends.
14: Amo na ka K5 Christian, no? So, amo ni Councilor Nanet De La Liana, ang punto dira is, okay lang na nga i-question mo ang polisiya o kung anything projects ang city government. Uh-huh. Hindi lang manami bilang isa ka government official, government employee, kag head pa actually sa provincial information communications affair office o kung pikaw nga ang imo manner o kung way of pagpuna ka K5 Christian, which is quote unquote gintawag ang wala sang hinalongong, no? Ang nangin I don't know kung personally si Mayor Isa Trenas ang ginatawag niya o kung ang statement ni Mayor Isa Trenas nga nagataniyag sang ni Mayor Isa ka K5 Christian. That is why nga hindi siya kumbaga appropriate bilang isa ka government official. Dapat according to Mr. Councilor Nene De La Liana nga dapat si Mr. Neryo Luhan ang nagasunod sa code, of ethics ka K5 Christian, like i-practice ang public interest, ang professionalism. Kung isa ka K5 Christian sa highlight is bilang isa ka government official o kung government employee, you should be politically neutral. Mm-hmm. Hindi ikaw magpakita sang kumbaga sang biases mo. Amo na nga K5 Christian kay na notice actually ni Councilor Nene De La Liana nga may mga personal attacks si Mr. Neryo Luhan sa mga certain people nga hindi niya magustuhan ka K5 Christian. Kag makita man kung diin kumbaga ang biases ni Mr. Neryo Luhan ng K5 Christian. No? Dapat, according to Councilor Nene, nga bilang isa ka government employee, kaya head sa information office, dapat yang hindi na nipag-tolerate ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Una, ka K5 Christian na notice ni nangati empleyado ka sang gobyerno, alas 8 imidya sang agaya, i-post mo to yung amon nga TikTok ni Councilor Sarabia ka Councilor Trenas.
12: Work
14: hours na niya. Malanga.
12: Work hours sabat ni Councilor, ni Mr. Neryo Luhan. Kung ako ha, ay, naka-scheduled post na yan. Alas 10 ko pa na yung kagabi, ginobra. Schedule ko lang.
14: Tiawoy, pwede. Lusot na naman. Amo na gani. Nga di dapat, nga, actually, ang hambal na gani, mas, kung na-observe niya ka K5 Christian, nga, wala nagahamba si Tani, nga, as information officer, gamito ni Mr. Neryo Luhan, nga, dapat i-promote niya ang probinsya. Like, for example, kadto kamo sa Banawasang Zaraga kay dito ang Patat Festival. Oo. Ang isa pa tong hambal niya nga sa may estansya o Carlesto ang damo sang nakasag. Or announce man siya sa ang power interruption kay K5 Christian sa probinsya pero wala ni nakita ni Councilor Nene De La Liana but rather nakita niya ang mga pag pamuna ni Mr. Nery Luhan. Naman ako may pagpuna man siya kag wala siya sang may namian sa pulisya sang Iloilo City Government willing dira hamba ni Councilor Nery De La Liana nga willing siya magdebate kag mag-explain kay Mr. Nery Luhan kay 5 question.
12: Ang siguro ni Councilor Nene is ining kwa na ang Republic Act 6730 no kanang Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees ka K5 Jenny kung sa diin gina-expect no ang mga public officials especially mga government employees nga mag-obserbar sang professionalism sang loyalty no sa institusyon kag responsibility no sa publiko hindi lang sa ilang nga ginatrabaho kundi sa ilang man nga pagginawi even outside of their offices ka K5 Jenny but sa ningon ang mga insulto pagpanggarit-garit o kung mga malisyoso kag personal ang mga pagpangatake kontra sa imong superior or fellow ni mga employees no pwede ikaw kasuhan administratively kasi
14: yes.
12: Jenny.
14: Which is actually kay K5 Christian kung madumduman ni mo last year man ginfilan man siya sang administrative case
12: cyber libel
14: pagit the administrative case ni former mayor Jerry P. Trenas si Mr. Nery Luhan man kay K5 Christian but naka-bail to ya or naka-piansa si Mr. Luhan no? So amo na kay K5 Christian ang gina-emphasize ni Councilor Nene De La Liana nga puto ya T830 post kaya sa TikTok na mo ni Councilor Morex eh, wala kaya nag-attend sa inyong flag ceremony.
12: Okay. Gin-research sa bala ka K5 Jenny. Ining Republic Act 6713, no? Nakabutang dring allowed iya or ginapanugutan, pwede kaya ka-criticize ang isang local chief executive especially ang iyang mga policy. No, pwede mo ma-criticize ang budget spending, ang paggamit sang pondo sang gobyerno ukon ang mga official nga mga desisyon nga ginahimo sang isa ka local chief executive specifically this in this case no si Mayor Raisa ang hindi iya pwede kun may mga personal kay imo nga pagpang-atake nga hindi related sa iya official nga duty for example karon nagpost ko si Mayor Raisa iya sang iya bata kag sa iya bana nga naglagaw sila kun diin tapos sarambalan mo imo nga ay kalawla man si imo yung classic nanay ni niya pwede pero kun ang gina kung mo gina-criticize ni mo is ang public policy decision making or anything related sa budget kag sa pag carry out sa iyong trabaho balsang DILG pwede ka K5 dyan ito yung paglantaw ko din kay ang ginamba ni Mayor Raisa pa drive on sang patrol car sang police ang civilian kaya ang gina-criticize niya ni Rio Luhan niya hindi man niya ang personal nga kabuhi ni Mayor Raisa kundi ang iya nga opinion or iya nga desisyon nga padrive on iyang civilian sang salakyan sang police na ang ambal niya but silingon duway kayo muna nungong nagahambal ka lang nga waay ka nag-research
14: or may mga pinsaran
12: sang imo ginawakal amo na siguro yung na why I'm not trying to lawyer for Mr. Nery Luhan because apparently he does not need it pero amo na yung pag-insindi ko sang iya. No, ano ay makunya kita siya nga gini-criticize yung personal appearance ni Mayor Raisa although may si Mayara man. but in this specific case, ha, K5 Jenny, daw ang policy siguro ang ginambal man ni Mayor Raisa siguro ang iya nga gina-criticize sa iyo, abe.
14: Among ika K5 Raisa, actually, kung manotice good man na to, no, may mga ano man, may mga ang criticism ni Mr. Luhan, actually, ang last ko nakita ang about to sa post nga misleading ang 10,000 or 10 million nga foot traffic.
12: Foot traffic sa
14: terminal.
12: Combined
14: to.
12: Bali ako no, why gin specify ang methodology kung paano isipon, kung wala ang nagabaligya da nga ka 41 magwa sulod na isip gid. Amo na yang
14: iya. Amo na nga punto. Okay, amo na gani actually ka K5 Christian sa punto man o kung sa punta nga statement ni Councilor Nene De La Liana, gin mention niya man to, di ba na mention naton subag ulang nga ginfailan ni siya sang kaso ni former Mayor Jerry Pitreña sang administrative kag cyber libel. According to Councilor Nene, ngati dapat kung ano man ang hiligot anon sang amay kag siya kay Fev Christian, halin sang una, miyara sila bi personal man nga gut-gut sa isa kag isa, hindi ya pag ulamiron si Mayor Raisa Trenya sa kay Fev Christian, mukailain ang amay sa bata. That's why nga kung ano man ang ilang kumbaga nga issue o kung problema, kumbaga ipaiwaya o kung hindi pag ilakip si Mayor Raisa Trenya sa kay Fev Christian. So, amuna nga ti, actually, gaming nag-post man si Mr. Neryo Luha no kung ano sabton niya ni o kung makipag dialogue siya with Councilor Nenet. Actually kay K5 Christian naging end na ni Mr. Neryo Luha ang topic or conversation regarding that matter. Ganahan ba siya nga hindi na kuya wala siyang dapat debatihan kaupol with Councilor Nenet de la Liana kay klaro kag klaro ang polisiya sa Philippine National Police nga bawal ya mag-drive ang civilian sang PNP patrol cars, which is actually kay K5 Christian gin clarify man ni Councilor Nene de la Liana nga different ang iya ginapunto. Ang aban niya nga, ang ginanamin niya nga civilian drivers, nga hindi siya nga mag-drive sa marked vehicle o ng PNP vehicle. Good. Ang mga ginagamit lang na bala for administrative, like magbaka sa office supply, suguon nga magdulong sa mga documents, bihalin sa police.
12: May amo gimana ng Philippine National Police ako.
14: Amo lang na kay K5 Christian.
12: Unmarked nga vehicle nga mga ginagamit sa mga errands, mga manindahan.
14: Amo lang na kay K5 Christian ang wala ta idea sa karon no sa bahin sang
12: oo. Ang babalaan giman kun unmarked basi kun personal man yang aslakyan sang police ginagamit.
14: Basi kay K5 Christian kay kung amo na tindi mo manay common sense man hindi mo naman niya pagdalon niya sa kung may field abi nga may mga tinirohay o kun kita na respondihan ng insidente ang mga civilian kay K5 Christian mo ang ginatumod niya is administrative nga mga duties sa K5 Christian. Like, amunaga ni naman siya ito magbakasang supplies, suguon abi dito nga magkato sa certain opisina kung may transaction, mangdulong sa mga kinhanglan ng mga dokumento sa K5 Christian from one office to one office. Not necessarily, no, nga dapat gid siya ang mangin front driver sa PNP vehicle ka K5 Christian, marked vehicle.
12: May mga operasyon, may mga nilagsanay ito kung sa mga kriminal, hindi pwede ya.
14: Hindi pwede ya.
12: Privado, civilian. Okay.
14: Amo na ang kumbaga ginapunto yata ni supposed to be no ni Councilor Nene de la Liana ti ang bahin nato na probably no na kumbaga na may miscommunication lang kay Five Christian na on both interpretation man sa nangin statement ni Mayor Raisa Trenya sa Five Christian.
12: Ang balis ang ibang netizens sa K5 Gen in Manila dali lang. Tinga nga kung ginapuna ni Councilor Nene si Neryo Luhan nga nagawakak-wakak parte sa sudad nga si Nene de la Liana kuno ang nagareact hindi man niya si mayor ano kuno ni mayor si Nene de la Liana spokesperson hindi blang trabaho yan Nene de la Liana maghimo man niya sang layi para sa sudad nga siya kuno ang nagasagang kag nagasalo sa tanang niya kritisismo versus kay Mayor Raisa. Sabat, bakulod.
14: Actually, kay K5 Christian, nag-ano malang niya. Ang ininga statement, abi, kay K5 Christian, natapos na ni Okon nagwa ni sang, amo na naman siya itong kainang aga, sang Biyernes pa. Which is, ang statement, Mr. Luhan, na pagwa na last week pa ni K5 Christian mo. Nag-umpisa gini kay K5 Christian, sang gin-call out ni Councilor Nene de la Liana, si Mr. Neryo Luhan, sa iyang Facebook post amo to gin hangkat ya balang mag-debate kagin patag niya nga noble intention man to ang kay Mayor Raisa Trenyas. That's why nga ti dito gid nagumpisa ang exchange of pagpabati-bati isang duha sa social media ka K5 Christian. Even gani last taon nga nakita dito nag-message pa si Mr. Neryo Luhan kay Councilor Nene de la Liana nga amo ni ang PNP circular order, no random order ti amo na let's see kung nakita ni Councilor Nene de la Liana ang P ni Mr. Neryo Luhan ni K5 Christian.
12: Ang bali sa iban, bali ano ang gusto matabo ni Councilor de la Liana kay may line up naman sila sa next election. Ano pa ang gusto niya nga po sa ito. Ano ko nung ako? Ayan, basa ang iban, di mo basi ko nung papil ko ng si Councilor de la Liana. Basi ko ako, basi sa Vice Mayor. Sino na yung gawati-kuting sa akin?
14: Too early to preempt. Pama na kay Five Christian ng 2028.
12: Abaya mo na ang maning observations ng iba. Mayroon nga doga nga tinagol ginaya si Councilor Nene bisan kuno sa mga kwan gani sa mga events gani kuno sa barangay siya yang ga inupod kay Mayor Raisa upod kay Councilor Miguel Treñas anong plano yas kabuhi
14: tike ba si mapari-elect pa siya kay first term pa lang siya kay K5 Christian kay first term pa lang si Councilor Nene tika gusto yaman ginaobra yaman ang iyang ano iyang legislative responsibility as a city council pisa maglibot sa barangay kay K5 Christian mo so mo na. Diba si may plano pa siya mag-pre-elect kay di kung basihan nato ng K5 Christian sa mga ano na sa mga una na ng mga announcements sa kung posting social media kung sino ang ginabati-bati nga lineup dito.
12: Ara siya?
14: Ara siya sa linyada. Ara siya sa lista sa mga konsihal.
12: Depende ko kasi no listahan. Ay, tuod man. Kaya di ko sa listahan. Kung taon lang taon mo yung listahan ni former Councilor Plare Del Nava, why ito siya? Ay, kasadya.
14: Mm. Kito, okay naman sila. Do na ceasefire okay. Naman. Do wala. Oh, ceasefire naman.
12: Wala mo na nga yung back up. Naway ko din ni Plao. Ay, kanabi. Gusto ko tali yung live sila dito. Tatlo sila. Si...
14: Ah, diri ang ano din na. Sino? Si... ikaw ang moderator.
12: Si Pla, si Kwan, si Councilor Nene, kag si Neryo. Kaya ko ba, repere. Tayo pa pamati ka pa sa tingog ni Kwan.
14: Ay, yara kay Five, Christian, pamati na to, no? Lipot lang ang kabahin sang pahayag ni Councilor Nene de la Liana.
15: Chat sa akon, pero sige, ang baan mo, let me start sa premise ko.
14: Mm-hmm.
15: Nga, ang argument ko is this, ang paghatag sa city government nga driver para sa mga police station ta, hindi iya ang mga patrol car, non-operational ya.
14: Mm-hmm.
15: Hindi iya ang patrol car o ang SWAT or ang kumay operation, sinabi nga nag-responde sa isa ka krimen, hindi niya pwede.
14: Mm-hmm.
15: We all know that. Ang pagdala ang paghatag naton sa mga driver kag you know ang aton ng mga police office offices na meron na job hire mo for admin purposes.
14: Mm-hmm.
15: Ang aton driver for admin purposes inabala nga suguon mo o baka tuanay sa aton nga office supplies. Idala ato ang letter sa office ni mayor or sa kay gov i-email ning letter or baka to pag-stack ta diri sa office. Amuna or butang ka pwede pagani nga o may na disgrasya to kat ko ato anay because we know the city government knows nga kulang ang aton pulisya kulang pulis ta digani hindi tamo na gani nga naghatag na kita the city government ga provide na sa ano sa mga pulista kita gahatag sa number one, gasol ayon sa gatong number two, gatag magkita na intel fund. Number three, may ano da, may job hire na nga, o ikaw da print, ikaw da type, because ang police ta, may ara man sa mga operations, so mga non-uniform personnel, tawag ba na?
14: Mm. So, bari may ano lang, Goro, may, ang natabo between you and Sir Nerio is a miscommunication lang, ang different interpretation lang siguro.
15: Yes, yes, amuna, that's why gusto ko, we will debate on this, pero hindi yung, wala kami ka propose o ikaw job hire kapot ka to armalite sakay ka di kay ma-respondi ta to sa krimen no not that ang ihatag ta is ang non-uniform kag admin purposes but that is not the issue here the issue is the manner you call out the city government because number one argument ko is this if Sir Nerio by the way, idol ko na sa beat on record. Kada kita ay nanamon niya sa lulugi ko, I respect him. Because malaan ko malam na siya, kahit though historia na siya. And we have common friends. But the manner, ang pagpuna mo sa city government, hindi namin. Because number one, kung private individual, so wala din problema. Ah. Kung si Sir Nerio Luhan is a private individual, wala din problema. But he is a government employee. What's worse, public information officer. Kataas ang rangko mo na. you should ano ba lang balas ang code of conduct and ethical standards ng layita?
12: Ano ko na?
15: You must be committed to public interest, professionalism, ka dapat political neutrality.
12: Dan.
15: Dapat neutral ka.
12: Dan.
15: Ang mga government employee ni nga mga regular dapat neutral ka. Dan. Because hindi na iya pwede kakaihaluan sa pamulitika. What I see now sa mga posting, although isa din na ano, yung mga coaches, okay lang na sakon niya. Wala niya problema. Pero ang city government, ang ginabira mo, gabira kayo mo, yung on a Monday, 8:30, wala kaya ga-flag. Ang point ko dahil is, if you want to argue politics, if you want to debate sa mga polisiya, sa gobyerno, let's debate policies. Ano ang programa sa syudad ang hindi mo nauyunan? Kaya i-defend ko na. Oo. Pero ang number one, hindi dapat na pag-tolerate ni Gov. Tuto. Dapat wala na din na-tolerate ni Governor Toto Defensor. With all due respect, Governor, dako respeto ko sa mo. Dapat wala na gina-tolerate ang amon. Office hour na eh. Office hour, lang tabla, posting niya, office hour on a Monday, 8:30 morning, sa-out na mo ni Rex. Ano? Kahit ka, public information sa officer. Ako na lang, baka siguro nga, okay, ako si Nerio Luhan, public information officer sang Kapitol. Kagto ka mo sa Saraga, kay manamit dito ang pantat. Kunin nga, boss, pang tourism sa Saraga. Kanto ka mo sa Concepcion, kay kanami sang kasag dito ang aligi, grabe. O pwede man, o, tanand ang taga Pavia, Leganes, o ton, may rotational burnout, ha? Pero wala ko nakakita mo na iya siya. Ang iya yung na-target, he is targeting in certain of the individuals na hindi iya uyun. Which is dapat, sawa yun siya ni Governor Toto Defensor, with all due respect kay Governor, at ako sa respect ko. Dapat hindi kay gahatag siya bad image sa Capitol.
14: Sir, you've mentioned amo na gani no government employees sa under sa information office. Ang argue, let's say ang argue ni Mr. Nery Luhan is that nga ti personal ko man niya, it doesn't affect my job sa Gyapon kay naobra ko man Gyapon akong job as an information officer despite sa akon nga mga outside my work na ang akon nga ginaobra. Kumbaga personal niya nga ano ka counselor.
15: Maskin pa, ara na sa code of conduct, dapat the government, dapat set good example ka. Ilan tabla ang mga content ko na. Dapat, bago mabudlayan ka, kung public officer ka, ibudlay mo split ang personality mo sa private kag sa public. Hindi mo na, you cannot split that. So, ara kagapos, nagabra ka. That means, gali ya, ano, dual personality ka. 8:30, scenario ka, si scenario ka, 8:45, public information officer ka na, hindi pwede, maskin private yan na, maskin private yan ang posting niya, still, wala nagkakadula nga, he is a public officer. Diba, tunta? Public officer ka, at all times, you should be politically neutral, dapat public interest, kag professionalism, ara na bala sa civil service, nga amo na, hindi mo na pwede nga personal ko, no? Kung personal mo, taguon mo eh. Diba? Kung personal mo, taguon mo.
12: Okay na, naguon mo. Okay, friend Jenny. Ni Councilor Nene Dalaliana. Amo na yung balang magaliyo sa bat ni Kwan, ni Mr. Nerio Luhan. Bahay sa mga naga-PM kaina pa, hindi kumabaton ang panghangkat ni Sis Nene. Kaya klaro naman ang memo sang PNP nga hindi pwede ka-drive ang mga civilian sang PNP patrol cars, di wala na kami dapat debatihan. So, lain-lain sila galisang argumento. Ah. No? Alin-lain mo yung sindi.
14: Yung na miscommunication lang. Ah. Kung baga may... ang mga miscommunication.
12: Oo.
14: Ay, salot ko na lang ka K5 Christian, no? Ang nalabot naton ang head sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force, Mr. Inigo Garingalaw regarding ni sa issue sang liquid marijuana ka K5 Christian. Na-mention dito kaina ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga nagaconduct sang inspection, no, ka K5 Christian, ang ICAS naton. Okay. According to Mr. Luhan, sa ila, Mr. Luhan, Mr. Garingalaw, wala pa, saka everyday nila nga, ano, sa everyday nila nga, pagpang-inspect, kagpapanakop, K5 question, wala pa sila sa may na, bina-discover, gid o nakita, nga, ang vape naton is, may, kumbaga, may simbog na sang marijuana, K5 question.
12: Why sa may nakita ang ICAS?
14: Wala pa.
12: Okay. why Manila gina-test na ginalantaw man lang kay K5? Hindi mo man ay mabalaan kung pag-i-laboratory test or pag-i-confiscate kag ipalantaw. Ano lang taon mo lang ya, ay test lang gamiton mo. Hindi mo yung balaan, K5 Jenny?
14: Kag actually, K5 Christian, according to Mr. Garingalaw, nga ang ilay nga purpose ay ka sa K5 Christian, ang pagpandakop sa mga minor sa sulod sang vape shop, ang mga nagapanigarilyo sa mga public places naton. Kumbaga, ang iyatan is supposed to be, even before ka K5 Christian, nag-coordinate na siya with the Department of Trade and Industry, kag Food and Drug Administration, nga maglibot na K5 Christian, kay ilagi na yung supposed to be nga responsibilidad kay ilan na ang trabaho ag willing man magbuli kag mag-coordinate ang ICAS naton. Pero unfortunately, according to Mr. Garingalaw, nga wala ininatabo, nga wala sa may paglibot sa mga vape shops sa K5 Christian. That's why nga sa karon eye-opener na ni kag makabig na nga alarming kay K5 Christian since nga nasaturate na kag basi balatuod nga since hindi man niya ma-notice o kundi man mabalaan sa ICAS nga may simbog na galing nga marijuana, pati ang minor ka K5 Christian, probably mabaligyaan. So hindi na pwede kag delikado ka K5 Christian, no, kag makaalarma gid sa mga pumuluyo naton.
12: Nag-mention man to ni si Captain Inot kay Inam balita ni ang Losa ICAST, ang Task Force on Moral Values pagid bala malibot man para nga magbululigay sila kag maubos ning mga naga baligya sang liquefied marijuana through vape shops sa K5 Jenny.
14: Amugid ka K5 Christian mo nga ti ang actually ang aton binga task force and moral and values, ang focus nila niya ka K5 Christian is sa aton nga mga bar establishments, ang mga ano bala, ang mga ilimnan, ang mga ang mga
12: dagpa. I-explain na ako ni K5 Enrico, si mo kay Shang kay Chindi na.
14: O, ang mga ilim na nato ni K5 Christian, kag ang mga bars, restos, there is LL City. Amo na gani, nga dapat sa karon according to Mr. Garingalaw, nga willing man niya nga mag-coordinate ang ICAST, no? Nga dapat nga as soon as possible, no? Mag-conduct sa vape shop K5 Christian. Kay according to Mr. Garingalaw, kung isa lang ni kaadlaw, after 1 week, maubos na inspection ang aton nga mga vape shop sa K5 Christian.
12: Sige. Salamat ka K5 Jenny kay ginasinyasan ako ni ka K5 Paul.
14: Sige, ni nga balita ang doon sa inyo sang DTX Cafemix, nakakape ka na naka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini sa ka K5 Jenny Kauyunan para sa kape na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: K5 News FM. Kampyon report.
12: Salamat yung K5 Jenny. Magpanumbalik pa kita makaligan ng importante ng mga panumdum oras la 5:05 na.
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: May family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-DTX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DTX 500 ka na!
18: DTX 500
19: ang may powerful compound
18: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500
20: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
21: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag maitisi adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantaon ni mo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kang salon, ginpintahan mo. Amo man ang kakatabo sa itong lawas. Para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa itong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matilaw nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500
22: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
21: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
20: Hydroxyl radical.
21: Hydroxyl
20: peroxide.
21: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo. Di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani. Imong nga panit. Garingkols ka na. Gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: 100, epektibong suplemento sa pagtakna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Lasingko 12 mga ka-K5, balik na rin sa aton programa El Castigador. Pagsagya pa ng inyo alagad sa K5 Christian Agunan. Nalagay na sa last portion sa aton pagpangalagad subong ang Miyerkules ng hapon. Teaser nun ito sumbongan, nag-monitor doon sa Santa Fe Nueva Vizcaya. Natamihan naman ang mga parinti, mga pamilya rin sa Baldo sa Lapas. Bani Sir Jonel Giliedo. Mga korap nga politiko pati sa gobyerno. Man. Greetings man na kay Sir Arman Bacoguay. Ngapon sa imo sir.

0: ni K5 Kim Kaluyo gikan sa Banwasang Maasi. Las 5:13, this time check is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
0: May lalaki nga na patay matapos natumbahan sang puno sang kahoy nga iyaman siguro ginasirahi dito sa Banwasang Maasin. Bo man nga balita. Ano mga tawag naton, freak accidents, no? Lang mga tinuig mo naman na siguro ginaubra. Isa kumpiyansa ka man kay ti adlaw adlaw man hindi mo pagtulukon balaam mo ginaubra mo. Ang disgrasya mga ka-K5, why niya siyang ginapili? Whether veterano ka man or baguhano, expert ka man or hindi, simpo mo yung madisgrasya ba? Kagigid ah, hindi kagigid kaluwas. Ito mo na yung tabo siguro sa isa kalalaki dito sa Banwasang Maasin na natumbahan sang puno sang kahoy kaya ginasirahi mga ka-K5. K5 Kim Kaluyo naka-standby na. News FM Kampyon Report. Ka K5 Kim, mayong hapon.
2: Maayadayad nga hapon, no? Sa atong siring mga ka K5, kagsay mo ka K5 Karisha.
0: Yes,
2: no?
0: Ma'am.
2: Mm. Medyo mapulo paang-paang. Kita mo, diri subong ang apektado sa brownout.
0: Ay, huugali. Gay na, nagulan-ulan.
2: Oo,
0: galing kay pag, kung gina din, nagabagrong ding generator. Oh. But silingon, during a feeder, apektado sa rotational burnout, K5KM.
2: Oo, bali, a stretch na dabala, halindra sa Mejaro Plaza area, going din sa Commission Civil. Kaya ito may ginapang libot, kami din nga mga establishment.
0: Mm-hmm.
2: Poros, ligom, dulom, subong.
0: Mm-hmm.
2: Nag-pay-pay-pay lang, anay.
0: Ahay. Oo, sige lang. Gamay, ah. Oo. Mayo naman ako makasailo kita sa Iceland.
2: Babaw, pwede man Switzerland.
0: Oh.
2: By the way, kay 5%, no, sa itong sari nga police report, masubuhin nga balita, no, dras na may Banwasang Maasin, may isa, no, kalalaking si alias Ray, 42 anyos, no, nga residente sa Barangay Santa Rita, Maasin, Iloilo, nga gindeklarar, no, nga death on arrival o kon DOA matapos siya nga natumbahan sang puno sang mahugani sa may barangay Daha, Maasin, Iloilo.
0: Ay.
2: Around 8:20 kay nasang aga September 23. According pa rin kay Lieutenant or Police Lieutenant Tyron M. Pedrad, ang hepe sa Maasin Police Station, nga ti actually nag-aalala ilang na siya sa nagapang-change. So, ang ngayong biktima,
0: kagasamo nga tiyo.
2: Yes, no, kagsamo nga tiyon, ang ilan na nagrapang utot ng mga puno kung mahugani, lalang man sa higad sang dalan. And actually, siya as someone no, nga nag-assist madra sa may area, siya ang nag-man sang traffic para lamang punduan na. Eh,
0: kaya
2: do manugpatumba na lang kumbaga, no, ang ining mahugani nga kina-chinso, no, ni alias Arman, 36 years old, nga taga-barangay Daha, o galing, samtang ara siya sa tungasang dalan nga nagaman sang traffic timing man nga didto sa iya tumok pa
0: sus Mariusip wa gid siya naka wa gid siya naka miss call sa iya K5 game nga oh pang kahoy da my god wa gid
2: wala gid ka preparar kay da si guy kumbaga tawag na usually abi the plan no, sa mga nagapang tinto ginabutangan pa nila sang mga
0: Lubid.
2: Higot
0: oh.
2: Para at least siya mag-guide pala kung diin pala magtupa no
0: on.
2: Pero atotoya ka K5 Christian na hinalian nga ti almost makat na gid bala no ang portion sa ginig mahugani tumupa gid sa iya kag ang iya ni nga pilas no sa iya nga ulo as well as sa pilas sa iya nga tiil ti medyo bugbugak gid no kag considering the impact kalin sa babaw gulpyada magtupa sa imo amo na nga wala no naka-survive ang ining lalaki no ining si alias Ray and tiamo nang gintunaan ang iya man yung kamatayon na more of sa injury ya pala sa ulo ang kakipag-persya. No? And karon nagpadulong man no, sa ilang police station ang chainsaw operator nga si alias Arman kay since on his end wala kong baganan intentional man mo or hindi man hungod sa mo itong time o galing kay as part of the process no gin custody siya sa atong sharing ng mga otoridad kag tiginahulat pa subong no ang desisyon sa pamilya sa biktima kung magapasaka sila saan nga kaso, no? Bago oh, na rin sa chainsaw operator, K5 Bishan.
0: Dalagi, K5 Kim, ano na, upunta na yun sila sa pagpang-chainsaw assistant. Nagito ko nagbulo.

0: kagadya pala na kumbaga natabangan kag wala gyud nakaprepara no probably tinagatalikod siya kumbaga ka wala siya hindi siya facing no sa nagapatumba sa puno amo na pud like kung kaisa no nga tawag na mga in a span of minutes wala kaya galaom kasi amo na blang do kumbaga do kita mo na sa pelikula nga final destination
1: so amo
0: ay mga scenario kay five Christian pero amo na no subong na ulat pa no decision sa pamilya yan sa biktima kung magapasa ka sa kaso. But for the initial information, na-convince man sila, no? At hindi, kumbaga, intention o kung hindi hungod, no? Ang natapo sa nasampit niyang biktima. Nadugang na itong nga balita, ang Iloilo City Police Office, angot man rin, no? Sa kontrobersya, sa ining pagtanyag, bala, no? Kung pag-offer ni Mayor Isa Trañas Chu sa civilian drivers, no? Para sa kapulisan natin rin sa Iloilo City. So on the part no of ICPO, pila yung gina-welcome o kung kinaabi-abi no ang proposal sa Iloilo City government na maghatag o kung mag-provide sa civilian drivers nga mahimo i-assign sa mga LGU donated o kung provided no nga mga unmarked vehicles nga ginagamit no strictly para sa administrative purposes lamang kag according pa diri sa ICPO nga ini ang makabulig no nga ma-maximize yang police personnel and i-allow ang or mahatagan sila sa kahigayunan nga makatutok o kung makafocus ang ilayang law enforcement duties no and according pa diri kay ICPO City Director Police Colonel Wilbert Parilla nga ang proposal ang mahimo no nga nga i-considerar no kag subject man sa existing rules nila and regulations to be specific no para sa mga police personnel nga currently assigned para mag-drive sa administrative o kung staff vehicles nga gina-provide no sa local government kay Five Christian tungod man yung dumduman kumbaga nagpalabtik to si Apikaw Head Mr. Neryo Lohan nga kumbaga ang balya to ibalan mo nga hindi pwede do wala ablas ang hinalungong that's the term used no by Mr. Lohan and amo man na no nga nagpagwa man niya sang statement no sa bahin niya sang ICPO according pa diri sa kay Police Colonel Parilla yang civilian drivers ang mahimong i-assign no sa LGU provided administrative vehicles for official support functions kaangay na gitamang no sang pagtransport sang police personnel para sa mga authorized nga mga activities outside sang ilayang headquarters no kag accordingly this is a welcome move for them ka K5 Christian.
1: All right. Madamo nga salamat ka K5 Kim Kaluyo.
0: Opo sa patrol si ka K5 Jason Talaron. By the way, no nagapamati tara sa ton pamilya Manay sa Mandurial, diri sa Alapas si Mami Makilitag si Sir Cliff Acosta, diri sa Lapus Mamay Mai Mang Kai Kai kitara na mapa and Ma'am Veronica dara sa may Dekamay. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Madama salamat sa K5 Kim Kaluyo. Balita alin sa K5 News Patrol. This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog Batang TJ Tayo.
3: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog Batang TJ Tayo.
1: Ngayong hapon kay Sir Lodi Gulilaw alin sa Lomar Eatery Sambagharo, Tubang Asian College of Aeronautics. Maka timok-timok kuda pila ka adlaw Sir Lodi. Tubang dagli sa mga may mga bulki tanda. Sige, saldo kada sa mga taga APMC no. Kay Madam Arlie De Los Santos kada monitor subong wa. Sa patro sa salakyan. Ngayong hapon lang da.

Kay Ma'am Anelia Hardelesa Nagalio. Kay Tita ni Nodra Sevilla Anita City Proper. At kay Nining Cherer. Kay Tito Torani. Dira sa San Carlos sa Ilawon sa Nilaw. Mga pakaisa ko nga nagapamati. Gid pirmi kay Pusipos lang. Galik kay nakakuan man. Nakatutok ang radio. Kay...

0: Nini-chinate dito sa Australia. Why na kita oras mga ka-K5 sa Miyerkules ng edisyon sang El Castigador. Buwas naman, pakastiguhon ta, mga ulugtasan. Binagid mga opisyal sang gobyerno, mga politiko nga ginaswilduhan ta sang lagko-lagko kada bulan. Pus why nagatrabaho sang insakto. No, ila sildo tagtunga as milyon halin sa aton nga income tax, mga value added tax, no, estate tax, donors tax, percentage tax, excise tax, no, tanan-tanan nga kasi ka tax, documentary stamp tax, no, customs duties and tariffs, mga real property tax tada, amusement tax, community tax, ahaw si Dulata may nagakadto pa sa sildo sa mga kawatan kag sungak-sungak ang mga politiko way nagaululubra. Bagay sila ni pang kastiguhon. Di kita mahuya manukot ba? Dapat sila mahuya sa aton mga ka-K5. Dapat ng aton tingog mabatian. Tandaan taway kita yasang utang na loob ba sa mga politiko. Huwag na yasang may nagsugo silang padlagan. Sila na yung nag-matumato. At kita ang boss nila. Hindi nga sila ang boss na to. Huwag natandaan ta perme. Salamat sa pagpakigupod sa aton sa sulod sang isang tunga ka oras. Was naman ah. Pangalan sa bugos sa pwersa sang K5 News FM Philippines. Ay Dr. Ramil Itang Uy ang amon nga CEO and President. Ay VPO Eljan Castanio. Ay VP for Radio and Digital Operation sa K5 Ray Espeja Umar. Ay Samon Station Manager K5 Warren French. Ako naman si K5 Christian Haguri. Para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:31. Ini nga oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na. Naka-detox ka pa kag suman sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
14: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ho, Merry Christmas!
1: Nobintay tres días rebelin, kamagabuti kita sa adlaw sang Pasko.
2: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
1: Mayong apon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong apon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules ka adlaw, September 23, tuig 2026.
3: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo mga tagbalita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
3: Kag ako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang ilan at ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center kagaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, lalaki patay matapos sa tumbahan sang puno sa banwasang maasin.
3: Suspect na nakahuaan sang marijuana sa drug buy-bust operation sa distrito sang Molo, positibo sa paggamit sang illegal nga droga.
1: Councilor Nini Dilaliana ginakabig nga noble intention ang pagtanyag ni Mayor Raisa Treñas sang civilian driver sa PNP.
3: Masobra 5 million nga balor sang shabu na kumpiskar sa separado nga drug buy-bust operation sa Quinto Distrito.
1: Sa balita national, impeachment court ginpanumbuan ang boto nga kinanglan para makonvict si Vice President Sara Duterte.
3: Sa balitang international, Trump nagpanawagan sa mga miyembro sang ICC nga gilayon nga mag-resign.
1: Balita sa patawag sang sports, Iyala preparado na sa una niyang hampang sa Singapore Open.
3: Sa balitang entertainment, Carol Banawa nakabaton sang Most Outstanding Migrant Award sa US.
1: Alas 5:35 na batayan ang aton si mga headlines kagkaroon sa mga detalye na sa itong mga balita. Una kita sa balita lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ang mga balita lokal nga inyo mabatayan na dulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Gin-declarar nga dead on arrival si alias Ray, 42 anyos, sa barangay Santa Rita, Maasin, Iloilo matapos sa tumbahan sang puno sa mahogani sa barangay Da, Maasin, Iloilo pasado las 8 kina sang aga September 23. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay pulis sa Lieutenant Cyrone Impedra, ang hepe sa Maasin Municipal Police Station, iyang ipahayag nga nag-alalay sa nagapang chenso ang biktima sa among ation sa igad sang dalan. Nagabulik ini sa pag-assist sang traffic kag magpundo ang masalakyan apang ina lang sa iya nagtupa ang puno. Naigo ini sa tunga portion sang ulo kag tiil nga gitunaan sang iya kamatayon. Iyara naman sa karon sa kusodiya sa kapulisan ang chainsaw operator nga si alias Armand, 36 anyos, taga barangay Daha kag ginahulat pang desisyon sang pamilya ni alias Ray.
3: Samtang nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang suspect sa drug buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo sang September 21. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sang ICPS-4. Nabakla ng suspect sang isa ka putos sang kush gamit ang 600 pesos nga buy-bust money. Kag suno kay Inot, duha ka semana nila nga ginmonitor si alias Boss Janjan. Nakita nila sa social media ang story sang suspect nga nagagamit sang dummy account nga alias Jesus. Magluwas sa tatlo ka plastic sang kush, nakuha man sa subject ang tatlo ka liquid vape marijuana kag duha ka putos nga dried marijuana leaves.
1: Sa piyak nga bahin, nagpahayag si Iloilo City Councilor Nini Dilaliana sang iya pagsuporta sa plano sang city government nga mag-offer sang non-uniform personnel o civilian drivers ang magbulig sa mga pulisan sa syudad sang Iloilo. Ang pahayag ni Laliana kasunod sa social media post ni Iloilo Provincial Public Information and Community Affairs Office sa Chief Jose Nario Luhan. Sa iya Facebook page nagsiling si Luhan, Diyos ko, basic balaanon nga wala nalungong. Bilang reaksyon sa mga plano, sa piyak sinigi pahayag ni Laliana nga para sa iya ang pagtanyag sang city government sang non-uniform personnel nga magbulig sa pag-drive sa mga pulsan ang isa ka noble idea. Suno sa konsyal kung ang paggamit sang civilian drivers para lamang sa normal nga roving kag hindi para sa mga mission order may specific operational purpose dapat iniisipon bilang suporta sa kapulisan. Kulang gid ang aton mga kapulisan ako gani naluoy sa aton mga pulis kay mabudlay gid ang ila ubrang magmonitor kag mapatrolya sa aton syudad 24/7. Inisuno kay Dilaliana, dugang panyang tuyo sa mga proposal ang mga pag-augment sa police force kag pagbulig sa mga pulis agud mas mangin efficient ang ginapagpatuman sa mga katungdanan. Naibuluan ng kumpisang isyo matapos nagtanyag si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kay Tuanyo sa mga driver na mahimo deploy sa city government sa Iloilo City Police Office o kung ICPO. Sa katapusan ng iya post, ginangkat Dilaliana si Luhan nga magdebate.
3: Sa duga nga balita lokal, nagdangat sa kapin 5,135,292 pesos nga balor sa Ilapatian, Cebu ang nakumpiskar sa kapulisan sa duha ka magkasunod nga drug by bust operation sa Quinto Distrito sang Iloilo. Sang Setyembre 21, una nadakpan ang 32 anyos nga lalaki nga si Alias Dave sang Barangay Poblasyon Zone 2 Estancia kung sa diinakuhaan sa masobra 415 grams sa ginapatihan illegal nga droga nga may standard drug price nga 2,823,292 pesos. Magluwas pa, naglabot naman sa isa ka bulan ang pagmonitor sa sospek antes ininadakpan sa diinakapalagyo ini sang nagligad nga operasyon kagyara man sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o Kunbadak. Sa piyak nga bahin, isa naman ka budigero ang nakuhaan sang 340 grams sang ginapatihan illegal nga droga nga may market value nga 2,312,000 pesos sa ginkasang drug by bust operation sa Barangay Panian, Balasan, Iloilo, Martes ang hapon, Setyembre 22. Ginkilala ang sospek kay alias Dodoy, 45 anyos, sang Barangay Malbog, Estancia, Iloilo, kag ginakabig man nga high value individual. Nahibaluan nga nagserbi bilang bodigero si alias Dodoy kag nagadala sang illegal nga droga sa iya mga parokyano sa makaiping nga banwa sa Quinto Distrito, lakip na ang Batad, Carles kag Estancia. Ginpangunahan ang duha ka operasyon sa mga kapulisan sa Estancia kag Balasan upod ang mga nagkalain-lain nga intelligence kag special operations units. Sa karon ang duha ka suspect ang yara na sa kustodiya sang kapulisan kag napasakaan na sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang pahinaton niya balita lokal. Naglabot sa 188 tanan ka makulurom sa lakyan na dakpan nga operate sa dalanon sa Western Visayas humalin Enero tubto bulan sang Setyembre. Suno sa Land Transportation Office Region 6 sa idalom sa lideraton Regional Director Attorney Gaujuso Idospan de Second ini ang managasakay sang pasero nga nagapanukot sang bayad nga wala sa nagkaigo nga prangkisa. Ang pinakauling na dakpan amo sa roadside inspection sa circumferential road sa Barangay Buhang, Haro, Iloilo City sa nagligal sin nga September 22. Lakip sa dakpan amo ang isa sa kasidan nga ginggamit sa biyahe sa antike padulong sa hotel sa Haro. Suno kay Tony Hidospan ang mga car-rental operators ang dapat may nagkaigong ang prangkisa gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB antes gamiton bilang for hire.
3: Sa piyak nga bahin, ginhatagan sang first aid ang duha ka driver nga pilason matapos magbungguanay ang ilatag sa kamotorsiklo sa Barangay Bayuyan, Estancia, Iloilo, pasado alas 8:05 sang aga sining nga Miyerkules, Setyembre 23. Ginkilala ang duha ka driver nga Senday alias Tonton kag den legal nga pang-idaron. Gilayon nga nagresponde ang makatapos ang Estancia Municipal Police Station kaupod ang Estancia Emergency Response Team. Samtang gindalaman ang duha sa barangay para sa nagakaigo nga paghusay sa among insidente.
1: Alas 5:42 na batian ang detalye sa balita lokal kagaron sa iluhan naton ang detalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Ang mga balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto min healthy, inom kamusang Mighty C. Ginpanubuan sang Senate Impeachment Court ang kadamoon sang butong kinanglan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Suno kay Tolfo, dapat ini baguhon bangod apat ka masinador ang wala nagapartisipar sa impeachment trial. Naibluang ang Sunday Senator Jinggoy Estrada kag Rodante Marcoleta ang detain samtang Senador Ronald De La Rosa ang wala makatambong bangod sa arrest warrant batok sa iya. Si Senador Lorne Ligarda naman ang yara sa abroad para sa iya medical leave. Suno sa 1987 Constitution, kinahanglan ang two-thirds sa mga miyembro sang Senado para makonvict isa ka-impeach sa bol nga opisyal. Antisini, nagpahayag ang retired Supreme Court Chief Justices nga dapat ibase ang voting threshold sa mga senador nga aktibo nga nagapartisipar sa trial. Apang si retired Justice Adolfo Azcona, nagsiling nga dapat gyapon ibase sa bugos sa 24 ka miyembro sang Senado.
3: Sa dugang nga balita nasyonal, nangin emosyonal si Senator Judge Camille Villar samtang nanawagan siya sa iya mga kaupdanan nga senador nga respetuhon ang mga wala nakatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bangod sa legal kag health nga reason. Nagpahayag si Villar sa ika-29 nga adlaw sang impeachment trial matapos liwat ginpangabay ni Senator Judge Erwin Tulfo nga reconsider ang ruling angod sa pagkadula sa pila ka mga senador nga mahimo makaapekto sa boto nga kinahanglan para makonvict si Duterte. Gintumod ni Tulfo sanday Senator Judge Loren Ligarda nga yara sa extended medical leave, Jinggoy Estrada kag Rodante Marcoleta nga detained bangod sa mga kaso nga may kaangtanan sa plunder kag Ronald De La Rosa nga padayon nga ginapangita matapos magpagwa sang arrest warrant ang International Criminal Court. Suno kay Tulfo, ginbutang sa 1987 Constitution at two-thirds nga requirement bilang proteksyon batok sa posibleng nga pag-abuso sa impeachment power. Sa tiyon nga nagsabat si Villar, iya ginpahayag nga hindi dapat pag-atakihon ukon pag-i-judge ang mga absent ka senador bangod sa ilang mga kaso. Sa pagsugod sa impeachment trial, ginpaathag ni Presiding Officer Francis Escudero nga suno sa 1987 Constitution, hindi makonvict ang isa ka-impeachable official kung wala ang desisyon ukon pagsugod sang two-thirds sang tanan nga miyembro sang Senado ukon 16 ka boto.
1: Alas 5:45 na sa hapon, nabatian ang mga detalye sa Balita Nasyonal. Kagkaroon sa iluhan nato ang mga detalye sa Balita Internasyonal.
2: Balita International. International.
1: Ang mga Balita Internasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang klinika, detects sa Beauty Sopa. Para sa mahamis, maputi si nga panit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita sa klinika detects Beauty Sopa. Kung manghamoy, manibin kag magpaligo. Nagapanawagan si US President Donald Trump sang Martes mga miyembro sang International Criminal Court o ICC nga mag-resign. Iyaman ginlaragway bilang isa ka out of control institution kag evil group of people. Sa iya pamulong-pulong sa United Nations sa General Assembly, ginpahayag ni Trump nga hindi pagpanugutan sang Estados Unidos ang ilang mga miyembro sang militar nga mapasakop siya ginlaragway nga mga shoot trial sa isa ka tribunal nga kontra Amerikano.
3: Sa dugang nga balita international, ginpahayag ni US President Donald Trump nga nangin maayo ang pag-istoryahan na isang pila ka miyembro sang iya administrasyon kag sang delegasyon sang Iran sa United Nations General Assembly. Suno kay Trump, nagdugay sang tubtub tatlo ka oras ang ila pagsinapol kag isa ini ka maayo nga pagtililipon. Nagpanindugan man ang US President nga duha lamang ka option sang Iran amuang batunon ng peace deal ukon mag-atubang sa posibilidad sang pagkaguba sang ila pungsod. Madumduman nga makapila na kabeses nga ginpandaman ni Trump ang Iran nga kun hindi sila magresponde sa peace deal kag hindi maguntat sa pag-atake sa mga barko nga naglabay sa Strait of Hormuz, magalunsyar ang Estados Unidos sang lapnagon nga pag-atake.
1: Alas 5:46, labot yan ang mga detalye sa Balita International kagkaroon na. Sa iluan na itong detalye sa Balita sa Patagsang Sports.
2: Balita Sports, Sports, Sports.
1: Ang Balita sa Patagsang Sports na dulong sa isang klinika, Deo Fresh. Para protektado kita batok sa ato sa nga baho balas, kag hindi panimaho baho bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa ato sa mga kili-kili. Preparado na si Pinay tennis star Alex Iala sa paghampang sa Singapore Open. Magasambuha niya sa main draw si Tatiana Prusurova sang Russia sa pangapag-iwaton sa OCBC Arena Center Court. Kini ang una nga pagampang ni Iyala sa Singapore Open, kagmaman ini ang una nila nga pagtupangay ni Prusurova sa round of 16 na iwaton sa mabot ng Webes September 24. Angot sini, nakabanti si Prusurova sa round of 16 matapos niya mapierdi si Sofia Kostolas sang Belgium sa score nga 5-7, 7-6 kag 6-2. Samta nakuha sang 21 anyos si Iyala ang first round bye bilang number 3 seed. Yara sa number 6 seed kuntani si Iyala antes nag-withdraw sanday Jessica Pigula, Diana Snyder kag Sorana Sersti sa WTA 500 event. Alas 5:48 na batian magdetalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa ilo na ito magdetalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balita entertainment.
4: Balita entertainment.
3: Nakabaton sa Most Outstanding Migrant Award sa Estados Unidos ang Filipina singer nga si Carol Banawa. Ginpakigbahin ni Carol sa Instagram account ang pila ka mga litrato nga kuha sa seremonya. Suno sa iingatan ka singer, dako nga dungog para sa iya nga matagan sang among award kag ginakabigid niya ining isa ka blessing sa kabuhi. Nahibaluan nga ginbili ni Carol ang showbiz career sa Pilipinas kag nangin isa ka nursing assistant sa US, tubtob nga nangin isa ka licensed practical nurse kag nangin isa ka registered nurse. Sa karon isa na siya ka family nurse practitioner kag malipayon nga nagapang buhi sa US kaupod ang iabugos nga pamilya.
1: Mayo nga po ang kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog, kag suman kay paring Regis John Almazora dira sa may Savannah Subdivision sa may barangay sa may Banwasang Oton. Kag kay Manang Veronicada, kay Tita Rina Mapa sa di ka Michaelan ang kas makabataan Tita Rinada. Mayadayad gid nga hapon. Standby na kamo mga ka-K5 sa masunod sining nga mga nagabaga-baga nga balita nga ginadulong sa usang agenda. Kag ang mga duga pag mga balita kay impormasyon, kabati ang cross papalagad sa K5 Night Watch o pod kay ka-K5 June Alohado Kapulot. Kagamay ito mga K5, ang kapugusan niya pagbalita ng dulong sa isang D3 Bio Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, September 23, 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sinyo tagsa ka mga FM dial, makitaan kang batian makita worldwide, pinagisan ito ng official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami, ang inyo matagbalita ka K5. Enrico Tupas Surita Jr.
3: Kag ako naman si ka-K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tay DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay basta tino nga tay happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako di magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may sus-

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
5: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
15: ako ang bossing. Dahil kasangga ko
16: ang extend.
15: Supplement for men.
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
16: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
16: Yung may D3.
15: Makakas mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
16: Yung may D3.
15: Makakas mga butika.
21: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: an explosive power.
1: The eyes have it.
0: Hindi ba sa impeachment case, ang kumakatawan sa taong bayan ay kayo po, mga senator judges? Kanino haharap at mananagot ang impeached official kung absent o hindi available ang WES? Sa bakanteng upuan at mesang malamig?
2: Hindi na 16 ang magic number para hatulang guilty si VP Sara. Ito ang naging boto ng impeachment court na agad namang tinuligsa ng depensa.
3: Good news naman ito para sa prosecution team ng Kamara. Pero mas focus daw nila ang maglatag ng mga ebidensya.
4: At habang patuloy ang VP Sara saga, naghihingalo na ba ang ekonomiya? Kung dati piso, ngayon naman, stock market ang humina. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Conviction is coming. Threshold para sa pag-convict kay VP Sara hindi na limitado sa 16. Senador Mark Villar pumabor, kapatid na si Camille, bakit umiyak? Operasyong naging bato. Sa gitna ng botohan sa conviction threshold, NBI nagpadala ng tauhan sa Senado. DPWH Secretary Vince Dizon tumestigo laban kay Zaldico. Flood control project sa Oriental Mindoro, binaboy umano. Confidential funds ni PBBM ginastos sa pag-aresto kay Alice Guo. At pagbuwag sa Pogo ayon sa isang kongresista. Apat pang tripulanteng Pinoy patay sa sigalot sa Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump binalaan na naman ang Iran. PSEI sumadsad sa halos 4-month low. At like hubby, like wifey, Bea Alonzo ko, todo focus sa negosyo.

0: Inilis na ng Senate Impeachment Court ang fixed 16-vote threshold para makonvict si VP Sara. Paano kaya bumoto ang senator judges? Alamin natin sa agenda report ni Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Hannah, so ano ba? Nangangamoy conviction na ba ang ibig sabihin nito?
1: Corina, yan nga ang tanong, kung nangangamoy conviction na nga ba matapos ang isang pambihirang pagkakataon kung saan pinagbotohan ng Senate Impeachment Court para matukoy kung sino-sino ang mga senador na maaaring makaboto para i-convict o hatulang guilty itong si VP Sara. Sinubukan niyan harangin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kanina, pero kalaunay umusad pa rin ang botohan. At isa doon sa mga pumabor sa pagbabago ng conviction threshold ay miyembro ng minorya.
2: Those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
3: Aye.
2: Those against, say nay. Nay. The ayes have it. The appeal is won.
1: Hindi na 16 ang magic number para hatulang guilty si VP Sara. Binaligtad ng Senate Impeachment Court ang naunang ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero na nakabase ang two-thirds vote sa buong 24-member Senate. 13 senator judges ang pumabor sa apela ni Senator Judge Erwin Tulfo kaugnay nito. Isa lang ang tumutol at yan ay si Escudero mismo. Anim naman ang hindi lumahok sa boto. Sina Senator Judge Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla at Camille Villar. Kitang hindi na rin sila sumipot sa trial habang may botohan at tanging si Senator Judge Mark Villar lang ang mula sa minority na pumabor. Sa bagong ruling, ang bibilangin lang sa base count ay mga senador na legally at factually capable na lumahok sa impeachment proceedings. Pwedeng hindi isama ang mga nakakulong o suspendido, hinahanap ng mga otoridad at hindi alam ang kinaroroonan. May physical o medical incapacity o hindi abot ng kapangyarihan ng Senado. Pero hindi matik ang pagtanggal sa kanila. Kailangang magpasya mismo ang impeachment court base sa sapat na ebidensya kung sino ang hindi isasama sa base count.
2: The remaining members shall then constitute the denominator from which the required two-thirds concurrence shall be computed.
1: Kaya wala pang fixed na bagong magic number. Depende yan sa kung ilang senador ang matitira sa base count sa oras ng final vote. Kapag may decimal naman ang two-thirds, i-round up ito. Halimbawa ni Escudero, kung 20 ang base count, 13.33 ang two-thirds. Kaya 14 votes ang kailangan para mag-convict. Tumutol man si Escudero sa pagbaligtad ng sarili niyang July 6 ruling, susundin daw niya ang desisyon ng korte.
2: The presiding officer, after all, is not the court. He is merely the custodian of the process, not the proprietor of its outcome.
1: Para lang din sa impeachment trial na ito ang bagong ruling at hindi binding precedent sa mga susunod na impeachment proceeding. Giit ni Escudero, ruling lang ito at hindi amendment of the rules. Nag-ugat daw ito sa extraordinary circumstances ng Senado sa ngayon.
2: It has never happened before, and the chair hopes that it shall never happen again.
1: Nananatiling detained sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta. Wanted naman ng ICC si Senator Bato de la Rosa at naka-medical leave ngayon si Senator Loren Legarda. Corina, hindi na raw bago kung merong dudulog sa Korte Suprema kaugnay ng nangyaring botohan ng mga hukom at kung sisipot pa ba ang kampo ni VP Sara sa mga susunod na impeachment proceeding ayon sa kanyang spokesperson na si Attorney Paulo Panelo, yan yung malalaman natin sa Lunes. At bago tayo humantong sa botohan kanina, nakita natin na napaluha itong si Senator Judge Camille Villar matapos lumitaw yung issue ng absent Senator Judges at tila nasaktan kasi siya sa umano'y pag-call out sa kanilang mga kaso kahit hindi pa naman sila convicted.
4: There are a lot of questions about why they're not even here in the first place. And as the youngest member of this august body, can we stop it with these attacks on each other? We are senators of the Philippines. Let us give each other due respect. Let's give Filipinos due respect. Hindi naman tayo pwedeng kung ano-ano na lang sinasabi natin dito tungkol sa mga colleagues natin, di ba? Huwag naman, di ba, konting respeto naman. Kasi lahat naman po nang wala dito, hindi naman po sila napatunayan na may sala. Hindi po sila plunderer, hindi po sila magnanakaw, hindi po sila napatunayan na ganun. So wag naman tayo tumayo dyan at mag-low-blow ng ganun.
1: Kita rin kaninang nang-boycott na ang Senate Minority sa botohan pero nanatili sa plenaryo si Senator Judge Mark Villar. Corina, this is just about a week after noong historic visit ng Amici Curie or Friends of the Court na apat na retiradong hukom para magbigay ng abiso tungkol sa voting threshold. Balik sa'yo, Corina.
3: So may pagkakataon kaya na iikli? Sabi nga nila baka hindi na talakayin ang lahat ng mga articles of impeachment, no? Posible ba ito? At tulad ng tanong natin kanina, sa botohan ba na ito, will this mean easier conviction for the Vice President?
1: Corina, doon sa first question, kung posible bang umikse itong timeline ng impeachment trial. Sa ngayon, wala pang tugon dyan ang Senate Impeachment Court. Pero so far kasi on track itong paglilitis at una na rin sinabi ng mga Senator Judge na target nila na hopefully by December ay matapos na itong trial to make way for a new year. At on the part naman doon sa tanong mo na posible ba itong easier conviction on the Vice President, sa numbers kasi, Corina, posibleng bumaba yung kailangang boto para makonvict nga ito si VP Sara. Pero hindi pa automatic sa ngayon na mas madali yung conviction dahil so far ay wala pang bagong fixed number at kailangan muna ng impeachment court na tukuyin nga base sa ebidensya kung sino-sino yung mga senador na may legal or factual impediment at hindi maaaring isama doon sa base count. At una na rin sinabi yan kanina sa impeachment court. At ayon kay court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ito rin yung isa sa mga kinokonsidera kanina na humantong doon sa voting threshold. Corina.
3: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Walkout ang sagot ng ilang Senator Judge sa botohan para baguhin ang conviction threshold sa paglilitis kay VP Sara. Umalma rin ng ilang kaalyado ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganide, live mula sa Senado. Dexter.
6: Pinky, yung mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte na nindigan na mali ang naging desisyon ng impeachment court na magsagawa ng mga pagbabago doon sa baseline para sa pagtukoy ng threshold sa voting threshold ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, dapat na itong iakyat sa Korte Suprema dahil sa umano'y may paglabag na o may pag-abuso na ang mga senator judge sa kanilang kapangyarihan.
7: Bumota na sila Yun lang, violation na yun
6: Nanindigan si Attorney Salvador Panelo, may grave abuse of discretion ng Senate Impeachment Court sa ginawang botohan para sa magiging baseline ng voting threshold sa impeachment ni VP Sara. Kailangan na niya itong maresolba agad ng Supreme Court.
7: Changing the language of the Constitution, effectively they have amended the provisions on the required number of conviction.
8: Pero hindi pa ito napapatupad, yung decision nila.
7: Bumoto na nga sila Bumoto na sila Yun lang, violation na yun
6: Sabi naman ni PDP Laban Deputy Spokesman Attorney Ferdinand Topacio, dapat ang kampo ni VP Sara mismo ang siyang kumwestiyon sa SC at wala ng iba pa.
9: The ugly forces of dictatorship have overrun the first line of defense ng ating konstitusyon. And it is up to the sovereign people to rally around the remaining ramparts of our democracy and freedom.
6: Sa kasagsakan ng botohan kanina, nag-walk out ang mga miyembro ng minorya.
10: Kasi, di ba parang lason yan? Hindi mo natin itikman.
6: Bago ang botohan, inilahad ng depensa at prosekusyon ang kani-kanilang argumento. Para sa prosekusyon, hindi dapat ang bakanteng upuan at malamig na mesa ang magpasya sa impeachment kundi ang mga senador na legal at aktibong nakikilahok bilang judges. Giit ng depensa, nangyari na noon na 23 lang ang mga senador sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Pero pinanatili noon ang 16 voting threshold. Pero bakit ngayon na mayorya ng mga senador ID kaalyado ni VP ay nabago na? Mababago lang ang kabuang bilang ng mga senador kung may mamatay, mag-resign o mapatalsik sa pwesto.
11: Bakit po pagdating kay former Chief Justice Corona, hindi binaba yung voting threshold? Pero pagdating dito sa impeachment laban sa Vice President Sara Duterte, kahit walang vacancy, pinag-uusapan yung pagbababa ng threshold. I will leave that question hanging with you, Your Honors.
12: Hindi ba sa impeachment case, ang kumakatawan sa taong bayan ay kayo po, mga senator judges? Kanino haharap at mananagot ang impeached official kung absent o hindi available ang WES? Sa bakanteng upuan at mesang malamig?
6: Sa kanyang press con kanina, Pinky, ay giniit ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team dito sa impeachment court, dapat o hindi na nila isinasantabi o hindi nila tinatanggal yung posibilidad na iakyat nga nila sa Korte Suprema yung naging botohan kanina ng mga senator judge para i-overturn yung July 6, 2026 na desisyon ni Presiding Officer Chisi Escudero na may kaugnayan nga sa voting threshold. Pinky?
5: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
13: Pinapyasan man ang conviction threshold sa impeachment trial, malaking hamon pa rin daw para sa prosekusyon ang paglatag ng mabibigat na ebidensya laban kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
14: Ginagalang ng House Prosecution Panel ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na rebisahin ang conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nito, nananatili pa rin daw ang kanilang focus sa paglalatag at pagpapatunay ng mga ebidensya para makonvict si VP Sara.
15: It never gets easier. Dati nabanggit ko na rin ito eh. Yung trabaho ng prosecution at yung mismong pinakamalaking hamon sa amin ay magtayo ng bahay ng ebidensya. Mas in a way, mas madali nga ang trabaho ng defense. Dahil lang nice lang nila ay sirain ang bahay. So that challenge is the same with whatever numbers are needed.
14: Commendable naman para kay House Lead Prosecutor Gervin Luistro ang naging desisyon ng impeachment court. Dahil isinaalang-alang-anya nito ang lahat ng necessary caution para marisulba ang tanong tungkol sa voting threshold.
16: Napakaliwanag ng sinabi kanina ni Congressman Chelchok, no? Two-thirds is two-thirds, no? Regardless, we will be exerting the same amount of effort to present the case against the respondent vice president in this impeachment trial. He also pointed out na if ever malower ang threshold for the conviction, nalolower din naman ang threshold for the acquittal. So, it is a two-way, no? Two-way consequence for the both the defense and the prosecution.
14: Bagamat walang itinap ng denominator ang Senate Impeachment Court sa magiging voting threshold, malaking bagay para sa lead prosecutor na naliwanagan na ang korte, prosecution at depensa.
16: Supporting conviction vote. The number required for the purpose of conviction, but I think the guidelines that were issued, read by the presiding officer kanina, are very clear already. What is two-thirds of 20? And then may sinabi si Pio doon sa guidelines niya na yung mga fractions should be rounded off to the higher number.
14: So sa pinaman ng posibleng pag-apila ng desisyon ng impeachment court sa Korte Suprema,
17: malaya naman kung sino partido na magpunta sa Korte Suprema, but again, the question to whichever party that would want to do it as a result of today's proceeding would be, is it actually justiciable at this point?
14: Ayaw naman daw muna pangunahan ng prosekusyon ang magiging boto ng Senator Judges tungkol sa conviction o acquittal ni VP Sara. At hindi rin daw indikasyon ang pagboto sa voting threshold ngayong araw sa magiging boto ng Senator Judges sa araw ng paghukom sa BC. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
3: Kumpirmadong nagpadala ng tauhan ang NBI sa Senado sa gitna ng botohan para ibaba ang conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa Office of the Sergeant at Arms, ito'y para suportahan ang Senado sa anumang kakailanganing tulong. Ginawa nito ang paglilinaw sa gitna ng mga ugong-ugong na pupunta umano si fugitive Senator Ronald Bato de la Rosa para dumalo sa nasabing botohan. Wanted si De La Rosa ng ICC bilang co-conspirator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD.

0: Humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan si DPWH Secretary Vince Dizon. Ito'y para tumestigo laban kay Sal Dico at iba pang akusado sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
1: Hindi maaaring idaan lang sa rectification o simpleng pagsasaayos ang umano'y 289.5 million peso substandard flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon nito mismo kay Public Works Secretary Vince Dizon sa

0: na sinadyaning ang gawing cremator, siyang dapat
1: cremator.
2: Tinanong din ng depensa si Dizon kung hindi ba maaaring ipaayos na lang ang naturang proyekto sa contractor na SunWest na iniuugnay kay Ko nang walang panibagong bayad kagaya ng ginawa sa EDSA. Matapos itong magkaroon ng potholes kasunod ng malalakas na pag-ulan nitong mga nagdaang buwan. Pero ayon kay Dizon, hindi maituturing na normal circumstance ang umano'y anomalya sa nauhan dahil subject to investigation na ito kasunod ng pagputok ng flood control scandal. Una na rin anyang lumabas sa mga news report at sumbong mula kay Oriental Mindoro Governor Bonz Dolor ang umano'y irregularidad sa proyekto. Nang tanungin naman si Dizon kung pasok pa ba sa insurance ng mga contractor ang naturang proyekto,
0: unang-una kung may fraud at sinabi niya 12 meters. Sinabi niya 12 meters pero ang nangyari 3 nga. Walang magbabayad na insurance niya. Kasi may fraud. May pangdaraya. Na nangyari. Kasi nakapirma siya nga ang SunWest, yung mga project engineer.
2: Pursigido ang kalihim na patunayan ang pagkakasala ng mga akusado para mabawi ang pera ng gobyerno. Ipagpapatuloy ang paglilitis sa October 7 kung saan inaasahang ihaharap ng prosekusyon bilang testigo ang state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
3: Naging mainit ang budget hearing ng Philippine Reclamation Authority o PRA. Ito'y matapos questionin ni Senador Alan Peter Cayetano ang tila pag-ipit sa mga proyekto sa Taguig. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye.
4: Selective justice para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pagtrato ng Philippine Reclamation Authority sa mga proyekto sa Taguig kumpara raw sa ibang lugar. Sa budget hearing ng PRA, kinwestiyon ni Cayetano kung bakit may mga proyektong ipinatigil sa Taguig pero hindi agad ganito ang naging aksyon sa Laguna Lakeshore Road Network o LLRN ng DPWH. Parehong DPWH ang proponent ng mga proyektong ikinumpara ni Cayetano.
5: No, I'm trying to see, sir.
6: Yes, sir.
5: If you're doing selective justice here, you have two projects. One is more than 10 times bigger. One is 10 times smaller. Same proponent.
4: Kinumpirma ng PRA na pasok din sa definition nito ng reclamation ang LLRN. Pero nakikipag-ugnayan na raw ang DPWH sa kanila at dumadaan na sa proseso ang proyekto.
6: Actually, sir, they have committed to realign, redesign the project.
5: They're building it already.
4: Binalikan pa ni Cayetano ang nauna ng pahayag ng PRA sa Bilyonaryo tungkol sa Taguig.
5: Ang sinasabi mo, nagsalita ka sa Bilyonaryo, saan siya? Ang sabi niyo po, sir, may show cause order kayo sa city.
4: Nang basahin niya raw ang liham ng PRA sa Taguig, humihingi lang ito ng mga titulo at wala raw nakasaad na show cause. Nilinaw naman ng PRA na sa DPWH naka-address ang cease and desist order, habang liham lang ang pinadala sa Taguig City Government.
6: Hindi naman po namin iniipit ang mga project po. We were just asked for where their compliances according
5: yes,
6: to our rules.
4: Bukas ang Taguig sa imbestigasyon ayon kay Cayetano. Pero dapat daw ay pantay-pantay ang pagbusisi. Pero diretsyo ang hirit ni Senator Ping Lacson. Kaya nga raw may mga nakakulong at out on bail. At marami pang iniimbestigahan ang proyekto kasama ang Taguig at Davao. Huwag na raw maghanap ng idadamay ayon kay Lacson. Dahil marami naman umano sila. Una na rin niyang ibinusisi ang flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro. Sa latest update ng kanyang tanggapan, hindi bababa sa 45 case studies with official documents ang naisumite na nila sa ombudsman kaugnay ng mga proyekto sa Taguig. Kasama rito ang sa reclamation at infra projects sa Taguig side ng Laguna Lake. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
7: Kung sa House Committee level mabilis na naipasa ang proposed 2027 budget ng Office of the President, mas binusisi ang higit 10 billion pesos na pondo sa plenaryo. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
8: Di gaya ng OVP budget na wala pang 3 minuto ay inaprubahan na sa House Plenary kahapon, pinagdibatihan ngayong araw ang more than 10 billion peso proposed budget ng Office of the President. Nabusisi ang Confidential and Intelligence Funds o CIF na abot sa higit 4.5 billion pesos o nasa 45% ng kabuang hiling.

0: na pondo ng opisina ng Pangulo. Sinubukang hingi ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio ang accomplishment report ng Office of the President sa paggamit ng CIF. Pero tinanggihan ito dahil may ilang opisina lang daw ang maaaring makakita nito.
1: Madam Speaker, distinguished colleague, aside from the COA, ang Office of the President ay nagsasubmit din po ng report to the Office of the Speaker and the Office of the Senate President. And we have to respect the nature of this fund. Talagang confidential po in nature dahil napaka-sensitive po ng mga ginagalawang activities nito. Madam Speaker, distinguished
2: colleague. All right, I take it that that is a no. Hindi kayo magbibigay ng amount breakdown.
0: Pero giit ni Tinio, base sa rules, ay hindi lang ang liderato kundi dapat maging ang mga miyembro ng Kongreso ay nakikita kung saan nagagamit ang confidential at intelligence funds. Sinubukan pa niyang maghain ng motion, pero...
2: Madam Speaker, ano ba yan? Do we need to put this to a vote? No, na ilabas ang accomplishment reports. Madam Speaker, I move that the
3: session suspended.
0: Sa pag-resume ng sesyon, tila naging kalmado na si Tinio at hindi na tinuloy pa ang kanyang motion.
2: Madam Speaker, for now, my request remains. It's a standing request that as a member of the House, we be provided with a copy of the accomplishment reports that are to be submitted to Congress. Hindi po naka-specify doon na sa office of the Speaker lang yan. No? In some other provisions, meron ganun. Dito, hindi. So, ibig po sabihin, dapat available yan sa lahat. Pero sa ngayon, hindi na po natin itutulak further.
3: The sponsor through the Office of the President may comply as long as it is within the bounds of our rules.
0: Ipinagmamalaki naman ng Office of the President ang highest COA rating na patunay daw na walang anomalya sa kanilang paggamit ng CIF. Inamin din ni House Appropriation Committee Senior Vice Chairman at Bataan Representative Albert Garcia na ginamitan ng CIF ng pangulong operasyon laban kay Goa Ping, o mas kilala bilang dating Bamban Mayor Alice Guo, at ang pagbuwag sa mga illegal na pogo. Malaki ang ibinaba ng proposed allocation ng Office of the President sa susunod na taon. Ngayong taon kasi aabot sa higit 27 billion peso ang budget na para sa opisina ng Pangulo. Pero ang proposed allocation by next year ay aabot na lang sa higit sa 10 billion pesos. Paliwanag ng Office of the President, kabilang kasi sa naponduhan this year ay ang budget na inilaan para sa ASEAN 2026 na ginaganap dito sa bansa. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
4: Ama ng estudyanteng na Maril sa South Cotabato, sibak na sa DepEd. At mga bansang miyembro ng ICC pinare-resign ni US President Donald Trump. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Umabot na sa 500 tripulante ang tumangging pumalaot ngayong taon sa gitna ng kaguluhan sa Strait of Hormuz. Ang tugon ng pamahalaan sa agenda report ni Ivy Reyes.
1: Apat na Pilipino ang naitalang patay sa gitna ng kaguluhan sa Strait of Hormuz ayon sa Department of Migrant Workers of DMW. Kinukumpirma pa rin ng ahensya ang status ng isa pang Pilipino sa labas naman ng Strait. Paliwanag ng DMW, isa sa apat na patay ay napaulat na nawawala noong Pebrero, samantala ang natitirang tatlo ay panibagong casualties nitong Agosto.
2: Around 35 ships have been attacked, carrying around 500 Filipino seafarers, but 70% of them are unharmed and have gone home. 70%. So, and the remaining 30%, we are arranging for their immediate repatriation.
1: Nakataas pa rin ang warnings ng DMW sa manning agencies na iwasan ang Strait of Hormuz at igalang ang right to refuse sailing ng mga marinong Pilipino. Sa kasalukuyan, umabot na raw sa 500 ang tumangging maglayag ngayong taon, kaya paalala ng DMW sa mga ahensya, siguraduhin hindi na didiscriminate ang mga tumatangging pumalaot. Sa Philippine Maritime Convention ngayong taon, binigyang punto ni Kakdak ang kahalagahan ng pag-alalay sa mga marino at hindi raw dapat pagbayaran ng mga ito ang mitsa ng kaguluhang hindi naman sila ang gumawa. Ganito rin ang punto ni PBBM sa convention kung saan pinag-usapan ng key issues ng maritime industry sa harap ng tensyon sa Middle East at iba pang high-risk areas gaya ng Red Sea.
3: The maritime sector is in a period of profound change. Their work has become complex and in some cases, dangerous. New technologies are transforming ships and ship operations. Digitalization is changing the skills that the industry requires. The way we prepare and protect our seafarers must evolve.
1: Pinagpulungan sa convention ang mas matibay na mekanismo para sa labor justice, post-employment support para sa mga marino at pamilya nila at ang licensing standards. Dahil 1 in 5 seafarers sa mundo ay Pinoy, mahalaga para kay PBBM na suportado ang industriya para manatili ang pangunguna ng Pilipinas sa larangang ito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: May panibagong babala si U.S. President Donald Trump laban sa Iran. Binatikos din niya ang ICC sa kanyang speech sa UN General Assembly. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve.
4: It was a very good meeting. I mean, I must say it's very good.
5: Tatlong oras daw ang tinagal ng pagpupulong ng Estados Unidos at Iran para matapos na ang kanilang gera. Pero kasabay niyan, ang isa na namang babala mula kay US President Trump.
4: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to.
5: May panawagan din si Trump sa international community.
4: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror.
5: Pero hindi lang Iran ang binanata ni Trump. Pinuntirya rin niya ang ICC.
4: They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
5: Pati na rin ang human rights officials ng UN.
4: It is equally unacceptable that with all the genuine atrocities in the world, the UN's top human rights officials spend their time criticizing the United States for protecting our children from transgender mutilization and transgender insanity and enforcing our immigration laws
5: hindi rin nakaligtas ang CNN.
6: I'm surprised that CNN is here covering me. You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations.
5: Una nang binan ni Trump ang CNN, MS Now at Politico sa White House dahil sa anay fake news at negative coverage ng kanyang administrasyon. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellonario News Channel.
7: Wa-epek sa Pilipinas ang panibagong panawagan ni US President Donald Trump sa mga miyembro ng ICC na mag-resign na sa lalong madaling panahon. Bagamat nirerespeto ng Malacanang ang panawagan ni Trump, alam naman daw ng Estados Unidos kung ano ang sitwasyon ng gumugulong na paglilitis laban kay FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. Hindi pa rin daw napapanahon para bumalik sa Rome Statute ang Pilipinas matapos tumiwalag noong Administrasyong Duterte.
8: So, ang mga complainants, ang mga abogado, ang mga prosecutors, kahit naman po ang depensa, ay nakikita po natin na iginagalang nila ang umaandar na paghihiring, paglilitis sa nasabing kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte.
9: Tinutugis na ng mga otoridad ang mga umano'y online recruiter ng mga kabataang sangkot sa karahasan. Ito'y matapos mapagalaman na biktima ng deep dark web ang suspect sa Cotabato School shooting. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
10: Sinibak na sa pwesto sa DepEd ang ama ng estudyanteng na Marila sa South Cotabato na siyang may-ari ng armas na ginamit ng shooter. Yan ang kinumpirma ng ahensya sa pagdalakay sa kamara ng kanilang proposed 2027 budget. Matapos naman ang pagdinig sa budget ng DILG, sinabi ng Secretary John Vicrimulya na biktima ng tinatawag na deep dark web ang student shooter.
11: It's a very sad story. The kid, yung si Lucky, honor student, aspiring to be a doctor, had a girlfriend, may barkada, never been bullied, never was a bully. He just went into the deep dark web. Na-influence siya ng isang insidious group, and then he turned to Satanism and glorification of mass murder.
10: Ibinunyag din ni Rimulya na ang umano'y mga nagre-recruit ng mga kabataan na maging marahas ay nasa Pilipinas silang raw matatagpuan.
11: Halos nahuli na namin isa. We're chasing him right now. We located him already, but he wasn't there in the location na akala namin. But we know where he lives. Alam namin, ando rin, taga same area rin, nakatira.
10: Kung ang kalihim ang tatanungin, suportado niya na paigtingin ang limitasyon sa mga kabataan na gumamit ng social media. Mahalaga rin anya na doble bantay ang mga magulang sa kanilang mga anak at masuri rin nila ang kinakausap ng mga bata online. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bellonario News Channel.
9: Dama rin daw ng mga guro ang takot dahil sa ilang insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan. Kaya naman may panawagan ang grupong ACT Teachers sa DepEd at kay PBBM. Yan ang agenda report ni Chad Gatchalian.
12: Hindi na raw nagulat ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines nang sabihin ng Education Department na hindi ito handa laban sa mga school shooting dahil nag-focus ito sa mga academic performance ng mga estudyante. Kahit daw kasi sa pangunahing mga pangailangan pa lamang, kapos ang maraming eskwelahan, lalo na sa probinsya.
13: Sinasabi at kinukwento nga ng ating mga teachers, kahit sa mga probinsya, ultimo yung gate o yung bakod ng kanilang mga paaralan ay hindi nga talaga maayos. At yung mga security personnel, PPA pang nagbabayad. 3 sa bawat 10 public school natin ang merong security guard. Kalakhan dyan nandito sa mga cities natin.
12: Ayon kay ACT Philippines Chairperson Ruby Bernardo, maging ang mga guro ay nakaranas na rin ng trauma sa sunod-sunod na serye ng karahasan sa mga paaralan.
13: Vulnerable talaga yung mga teachers natin. Kasi dun sa ilang mga insidente, nakita natin target din yung mga teachers. Kahit mismong kami, no, ay talagang natatakot. Pero maramdaman namin na ligtas kami sa aming mga paaralan kung ini-ensure din ng ating pamahalaan yung suporta dun sa ating mga guro.
12: Para kay Bernardo, dapat tuluyan ng higpitan ng gun control at ownership sa bansa, kahit para sa uniformed personnel o government officials. dahil sa ilang insidente na sila mismo ang napagkukuhanan ng baril ng student shooters. Ang DepEd naman, nananawagan ng mas malalim na paggabay ng mga magulang sa mga bata, lalo na sa paggamit ng social media at online games.
14: Kita natin, mahirap pag-unsupervised ang mga bata sa social media. Natutuwa nga tayo dahil yung DICT, kinilusa na yung ibang apps na alam natin. May mga nagre-recruit ng kung sino-sino. Mga bata, nilalason po yung kanilang mga utak. So at least ngayon, medyo nag-stricto na si DICT.
12: May mensahe rin ng ACT Philippines kay PBBM at sa DepEd, lalo ngayong pinasana ng Kamara ang 2027 budget ng ahensya.
13: Kung totoong prioridad yung edukasyon, dapat mag-reflect yan doon sa ating pambansang budget. Kasi nakakalungkot na may pera tayo sa korupsyon. 107 billion ang pondo for flood control project, may confidential and intelligence fund na naman. Pero bakit sa edukasyon may kaltas at bawas?
12: Ayon kay Bernardo, systemic ang problema sa likod ng school shooting incidents. Kaya systemic at whole of nation approach din ang kailangan para tuluyan ng matuldukan ang serye na makarasan sa paaralan. Para sa Agenda, Chet Gachalian, Billionaire News Channel.
7: Muling sumadsad ang Philippine Stock Exchange Index sa ikaapat na sunod na araw. Nagsara ang merkado sa 57.95, mas mababa ng 0.3% kumpara kahapon. Paliwanag ni Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ito'y dahil sa patuloy na migration ng kapital sa dolyar, kasunod ng Federal Reserve hike. Gayunman, posible pa rin daw ang liquidity sa initial public offering ng PAL Holdings sa Biyernes. Kaya naman inaasahan ni Ang na tataas ang market interest dahil dito.
9: Mataas na inflation, El Nino at krisis sa langis. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit binaba ng Asian Development Bank ang economic growth outlook ng Pilipinas. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
15: Tinapyasan ng Asian Development Bank ang growth forecast para sa Pilipinas ngayong 2026. Ang nag-iisang bansa na nakatanggap ng downgrade sa developing Southeast Asia. Batay sa huling Asian Development Outlook Report ng ADB, inaasahan ang 3.3% na GDP growth ngayong 2026, mas mababa sa 4.4% growth na naitala noong nakaraang taon. Kabilang sa mga nakikitang downside risks sa ekonomiya, ang krisis sa langis, dulot ng sigalot sa kitnang silangan, ang matinding El Nino at ang mahinang paggastos ng gobyerno, mga negosyo at consumer. Itinaas naman ito ang estimations para sa buong Southeast Asia sa 4.7% mula 4.6%.
16: Some economies have actually improved since July, including for example Malaysia, Thailand, Vietnam. So in the case of Malaysia and Vietnam, which have seen, I think, slight upward revisions, this is really due to strong technology export performance.
15: Inaasahan naman ang pag-rebound ng ekonomiya ng Pilipinas sa 2027 sa tulong ng pagdami ng investments. Kung paano raw makakatulong ang PAC-Silica Initiative para mas mapabilis ang pagpasok ng investments sa Pilipinas. Nilinaw ni ADB Country Director for the Philippines, Andrew Jeffries, hindi agad makikita ang epekto ng proyekto sa ekonomiya.
17: It's not immediate. There would be a lag. You know, foreign direct investment generally, depending on what it is, can take several years to build and construct. Now, there's job creation in the building and constructing aspect of it, but it wouldn't be an immediate effect within the next 2 years or so.
15: Para sa mga eksperto, dapat ding bantayan ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar dahil sa inflationary pressures na dala nito. Pagdating sa presyo ng mga bilihin, pagtataya ng ADB, aabot pa sa 5.9% ang average inflation rate ngayong taon, bago ito bumaba sa 4.4% sa 2027. Ayon kay ADB Principal Economics Officer Teresa Mendoza, posible pang sumipa ang bilis ng pag-akyat ng presyo ng mga serbisyo at bilihin sa mga susunod na buwan.
18: It's about 7%. So it's actually quite high, I mean, for Philippines. So that already considers the, what you call this, the concerns that you were saying, that still geopolitical tensions, food prices remain elevated. But of course, also mindful that there are upside risks to inflation.
15: kailangan din umanong bigyan ng panahon ang naunang rate hikes na may katumbas na 75 basis points para ganap na maramdaman ang epekto nito sa ekonomiya. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
9: Makakausap natin ngayon DTI Secretary Christina Roque. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Hello? Okay, babalikan na lamang po natin si Secretary Christina Roque sa ilang saglit po lamang.
19: Too busy for haters, trending ang latest TikTok post ni Liza Soberano. The clip shows her lip-syncing to Telephone by Lady Gaga and Beyonce while flexing her latest film. Anya sa caption, Forgotten Island made it to Times Square. Bago nito, the Pinay actress made her U.S. mainstream TV debut sa Today Show ng NBC. Forgotten Island is inspired by Filipino mythology and is the latest offering ng DreamWorks Animation. It debuted with a 100% rating sa Rotten Tomatoes, showing na ito in Philippine cinemas, and Filipinos couldn't be more excited.
20: I'm nakaka-proud talaga, super, kasi, you know, Philippines, knowing Philippines, super dami ng yayari. Yeah. Pero when it comes to movies, hindi talaga nagpapatalo yung mga Filipino and Filipinas.
19: Tila may patama si Kim Chu sa mga nagsasabing buntis siya. The Chinita Princess shared not just one but two videos of her with a fake baby bump. Comment ng ilan netizens, nilalaro lang tayo ni Kim. While others pointed out na lumang clips ito. Reposted man o hindi, patuloy nang iniintrigang pregnant ang actress host due to her outfits. She is rumored to be dating her love team partner, Paolo Avellino. Touchdown Cebu na ang lahat ng kandidata para sa Miss Asia Pacific International 2026. Bukod sa coronation night, excited daw sila to explore the Philippines and learn more about our culture. Yan ang agenda report ni Mary Ann Uy.
21: Sayaw ng sinulog ang sumalubong sa mga kandidata ng Miss Asia Pacific International sa Cebu. More than 30 candidates ang maglaban-laban para sa corona. Kabilang ang mga pambato ng Belgium, South Africa, India at Malaysia.
22: It feels really amazing, great, and because it's first time for, I think, three of us.
23: So I want to explore more about Philippine Cebu.
21: Half Filipina ang kandidata ng Amerika. Pure Pinoy kasi ang tatay niya na taga Maynila.
24: I'm expecting to really immerse myself within Cebuano culture. Obviously, it's different from regular Metro Manila culture, so I'm very excited to experience that. Another thing I'm expecting is growing with the girls.
21: Nasa Cebu na rin ang pambato ng Pilipinas na si Gabriel Galapia. Gaganapin ang Grand Coronation Night sa October 10 sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Billionario News Channel, Cebu.
9: Makakausap natin ngayon, DTI Secretary Christina Roque. Magandang gabi po muli, ma'am.
25: Yes, magandang gabi, Corina. Thank you for having me.
9: Yes, opo. So, binaba po ng Asian Development Bank yung economic outlook para sa Pilipinas. So, paano ito maisasalba nitong meron pong landmark free trade agreement between the Philippines and the European Union, hindi po ba? Gaano po kahalaga itong kasunduan na ito?
25: Yes, actually, Corina, we acknowledge the ADB outlook, no? Pero we try to find avenues to really move the economy, and one is through the free trade agreements. Actually, President Marcos will go down in history as the president with the most free trade agreement, which is 23. Ngayon, we just substantially concluded the Philippine-EU FTA. Napaka-importanting free trade agreement ito because this will open actually the large European Union market. No, this is the fourth largest export market actually. So malaki talaga itong export market na ito.
9: Ayun,
25: so this is a win actually for us, the Philippines, because this is a bilateral free trade agreement, meaning Philippines and the European Union.
9: So ito po ay immediately effective?
25: Actually, it's substantially concluded, meaning all the important issues or aspect of it has already been concluded. So we are just finalizing a little bit more, but it's already actually almost done. So we will actually get it, illegal scrubbing ito, and then i-ratify siya, and then it will already be
9: In effect. Opo. Anong nakikita nating mga industriya o mga produktong Pilipino na malamang ay magtagumpay sa export tungo sa European
25: Union?
9: Yes,
25: actually, Union. The bulk of this agriculture, tuna, sardines, garments, coconut, cacao, malaking, this is actually a big market talaga for the agriculture, but it's also a big market for the semiconductors, for the minerals, for electronics parts. So malaking ano to. Mm. This is a big win for the Philippines, actually, this free trade agreement.
9: Kailan naging matagumpay naman ang hosting po ng Pilipinas para sa ASEAN Economic Ministers Meeting?
25: Yes, naging matagumpay ang hosting natin, no? This is also our way of really getting a lot of things done across ASEAN, because we recognize that ASEAN now as a bloc is a force to reckon with. Malakas ang ekonomiya, malakas ang buying power, malaki ang potential, and the population is also very big. So ASEAN now as a bloc is an economy that is very important now.
9: Mm-hmm.
25: In the global space.
9: So, at magkakaroon po ng 49th ASEAN Summit sa Nobyembre, lalong-lalo yes, na sa usaping yeah. digital economy, paano po ito makakatulong din?
25: Yes, actually, in November, no, that will be the leader summit. So, malaking, this will be a really big, very important for us, because the leaders now of the ASEAN plus the other countries will be in the Philippines to discuss different issues or different topics that will be beneficial for each and every country in ASEAN. But Corina, one of our biggest deliverables for our chairship will be the DEFA, the Digital Economic Framework Agreement. This has already been concluded and it will be signed in November, sa end ng chairship natin. And this will open the digital trade, the cross-border e-commerce, digital payments across all ASEAN now. Importante ang digital or e-commerce platform for us because we're 7,600 islands. But once we open also the e-commerce or the digital trade across ASEAN, the potential is actually so big. No? We project $3 trillion US dollars by 2030. So malaking tulong ito, not just for the large corporation, but also for the small and medium enterprises, because now mag-open na yung buong ASEAN market.
9: $3 trillion US dollars by 2030.
25: Income. And this will be the first in the world, this Digital Economic Framework Agreement.
9: I see. Okay. Well, maraming salamat sa magandang balita at sa inyong oras. DPI yes. Secretary yes. Cristina Roque.
25: Thank you, Corina, and good evening.
0: Kongreso, meron daw salisigang? Taylor Swift maglalabas ng bagong kanta. Susunod yan sa agenda.

0: bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
2: Oh, nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga, kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi-kasi ng ulo, lechon pa more.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
2: All in one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica.
6: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
7: Questions about banking and finance?
8: What ways can we increase revenue?
7: Unfiltered answers.
9: Yung dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulong siya.
7: Tough questions.
10: Can it be implemented in our country?
9: Abangan.
10: Ang susunod lang okay.
11: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
7: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
12: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view.
13: I'm Anton Rojas.
7: Get ready.
12: It's time to keep your eyes on the prize.
7: Be prepared.
12: On The Scorecard tonight.
7: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
12: Where sports is our business and business is our sport.
7: The Scorecard on BNC, the Bilyonario News Channel. Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
14: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstance.
15: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
7: The Commanders. Brave insights.
16: That's why I hate Ayuda.
17: Ang mga kalokohan nasa babae.
18: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
7: Bold political views.
19: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
20: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
21: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
7: Conversations that go beyond the political headlines.
22: Sino mga hula mong kakasun?
23: Hindi mo gani sa ayon ni Jess, halimbawa.
24: Parang ano, medyo offensive yung ano ha.
7: Political Talks, Friday, 8 p.m.
25: I'm Attorney Karen Jimeno.
7: No judgment.
25: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
26: Palagay ko na kumpleto na eh.
7: No debate.
25: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
27: As of now, kasakita na eh.
7: Just open conversations.
28: Wala palang basis, ano kinagawa natin dito?
29: But in objection, bakit ba?
30: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
25: Be informed, be insightful of the news.
7: At the forefront. Before the markets react.
11: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
7: Before the headlines shape the conversation.
11: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
7: Get fresh perspectives on the latest developments.
11: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
7: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
11: Koalas are cute and charmingly lazy tree-hugging marsupials. Education and awareness go a long way in the pursuit of their vulnerable survival. Save the Koala Day. Bilyonario News Channel.
31: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
32: This is great for all Filipinos.
31: mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
0: So let everybody know what happens in the Philippines.
31: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. May salisigang sa loob ng Kamara ayon kay Navota City Representative Toby Tiangco. Ito umano ang dahilan kung bakit nabago ang schedule ng House deliberations at pinaspas ang pondo ng Kongreso.
8: Ano ba yung tinatago? Bakit ayaw?
6: Humihiling pa rin si Navota City Representative Toby Tiangco ng transcript ng Budget Amendments and Review Subcommittee noong nakaraang taon.
8: Sabi, sumulat daw ako. Imagine, congressman, naihanap ka ng transcript, sabihin sumulat ka. So sige, nag-comply ako. Sumulat ako ng August 24, 2026. Hanggang ngayon, wala pa yung transcript.
6: Muling kinwestiyon ni Tiangco ang panukalang pondo ng Kongreso matapos pumasa ang proposed 27 billion peso budget noong September 17 nang wala pang 10 minuto. Sa On Point ng Billionario News Channel, kinumpirma ni Tiangco ang aming ulat na bigla ang iniba ang schedule ng deliberasyon kaya walang handang nakapagtanong.
8: Nalinabas yung schedule on September 15, nakita ko 24th. No? So kampante ako, 24th pa naman eh. Biglang nung 17th ng 2 a.m.
6: An email was sent.
8: Yeah. Informing the members na
6: that it was going to be moved to September 17
8: at 10 a.m.
6: Hinala ng kongresista, sinadya ang tila sikretong pagbabago ng schedule para hindi siya makapagtanong. Ang nasa likod anya nito, umano'y salisigang sa Kongreso.
8: Tsaka alam nila that I was on travel. Yeah. Alam nila ako yung humihingi na dalhin sa committee. Because when I asked Chairwoman Swan Singh at that time, kung pwedeng dating, ang sabi niya tatanungin sa leadership. Mm-hmm. Eh yung leadership nasa opisina lang nila eh. So ayaw niyang, ibig sabihin, delaying tactic lang yun.
6: Isa sa mga gustong question ni Tiangco ang umano'y malaking budget para sa supplies and materials sa nakalipas na 2 taon. Sa parehong pondo na umabot sa 939 million pesos at 1.3 billion pesos, nasa 10% lang kasi ang nagastos.
13: But why wasn't there anyone else, for example, on September 17 that could have questioned this? Bakit kayo lang?
8: Hindi ko alam. Kahit nung kahapon.
6: Ikaw lang?
8: Wala din. Wala din gusto magtanong.
6: Una ng pinaliwanag ni House Deputy Speaker Janet Garin na inadjust ang budget debates dahil na-defer ang deliberasyon sa pondo ng DICT at Philippine Statistics Authority.
9: Maari raw makwestiyon sa Supreme Court ang Anti-Political Dynasty Bill kung hindi ito aakba sa mga pamantayang itinakda ng korte. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni De La Salle University Professor Julio Tihangki na 39 years nang nakabinbin ang batas habang patuloy ang pagdabi ng political families. Ito raw ay dahil sa incumbency advantage at epekto ng term limits.
10: Ang unang senaryo, ituloy ng Kongreso yung kanilang version ng anti-political dynasty law up to the second degree lamang. Ngayon, dahil meron ng nilabas na panuntunan at pamantayan ang Korte Suprema sa kanilang desisyon, maari nang may maghain nito at questionin ang constitutionality nitong kung anumang ilalabas na batas na kulang dun sa unang pamantayan na binigay ng Korte Suprema na hanggang fourth degree dapat.
9: Dagdag ni Tihangki na sa 80% ng local at national officials dito sa Pilipinas ang mula sa political dynasties, kaya kailangan daw ng comprehensive law para maiwasang maging pamana ng pamilya ang public office.
12: Kahit kapos sa podium finish sa Asian Games Gymnastics, hindi pa tapos ang laban ni na Carlos at Eldru Yulo. Apat na medalya pa ang nakataya para sa Yulo Brothers. Yan ang agenda report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paolo, go ahead.
14: Willard, bigo makapasok sa podium ang Pilipinas sa men's team finals ng gymnastics matapos magtapos sa ika-anim na pwesto. Ito na sana ang kauna-unahang podium finish ng Philippine Gymnastics sa Asian Games. Pero kailangan pa rin natin maghintay ng konti. Pero sa kabila ng resulta ngayon, may pagkakataon pa rin makapag-uwi ng limang medalya ang men's team sa susunod na dalawang na araw. Narito ang magkapatid na Yulo matapos ang men's team final.
15: Siguro mas mag-focus pa po tayo. May chance talaga na makakuha tayo ng medal. And ako, ang ginagol ko, magandang performance lang po talaga. Alam ko, susunod yung resulta doon pagtapos noon.
16: I'm really hungry right now. Gusto ko na pong kumain. And gusto ko na pong magpahinga para meron pa po akong energy for tomorrow. And nilulook forward ko po for tomorrow is lahat kami safe. And gusto ko po magkaroon ng medal and I'm manifesting it.
14: Bukas sasabak si Caloy at Eldru Yulo sa floor exercise final. Pagdating naman ng Biyernes, lalaban si Caloy sa parallel bars final. At makakasama niya si Mix Besana sa vault final. Willard?
12: Kumusta na, Paolo, ang medal standing ng Pilipinas at sino-sino pa ang mga nanalo?
14: Sa ngayon, Willard, nasa 24th place ang Pilipinas ngayon with 1 silver and 4 bronze. Nadagdagan tayo ng isang bronze medal kaninang umaga after a bronze in karate. Willard?
12: Maraming salamat, Paolo Del Rosario, nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan.
6: Mas malaking oportunidad at world-class competition ang inaasahan sa WTA 500 Singapore Open. Kasamang bibida sa upgraded tournament, walang iba kundi si Alex Ayala. Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
17: Isang bagong chapter para sa tennis sa Singapore. Mula sa WTA 250, umangat na sa WTA 500 ang Singapore Open ngayong taon, kasabay ng mas maraming ranking points at mas malaking premyong nagkakahalaga ng $1.2 million. Para sa tournament directors na sina Yazed Osman at Laura Secarelli, ang upgrade na ito ay nagbubukas ng mas malaking oportunidad para sa Singapore.
18: We are the one that is starting the Asian swing. So, and we are getting closer to the WTA finals. So this implies also different importance for the players, you know, for the ranking point to qualify for the big event at the end of the year. Definitely, there have been, some improvement that we had to do, you know, from a stands point of view, the number of spectators of our arena, the level of the player service that we had to offer, the TV production. It's all, an extra step that we had to take, but we were extremely happy to work it out.
19: Isa sa mga inaabangan ng fans ang paglalaro ni Alex Ayala na patuloy na nagdadala ng atensyon sa tennis sa Pilipinas at sa buong rehiyon.
18: You know, she's so proud of represent Philippines around the world, and to make her people happy, to see her, to involve with her. She has been such an amazing ambassador for your country, but for really
20: not only for a country, the whole SEA.
18: Exactly, for all Southeast, and that's what she keeps repeating, that she represents all Southeast Asia, and she feels home here. And she, of course, when she will be in the Philippines playing, it will be even, I cannot even imagine it for your future events, but she has been a grateful addition. It's such a lovely girl that really everyone loves.
19: Kasama rin sa lineup ang ilan sa pinakakilalang pangalan sa women's tennis na nagbibigay sa mga manonood ng pagkakataong masaksihan ang world-class competition dito mismo sa Singapore. Sa pagtatapos ng 2026 edition, hangad ng organizers na higit pa sa mga resulta ng matches ang maiwan sa mga fans, ang isang karanasang magpapabalik sa kanila sa Singapore Open sa mga susunod na taon. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonario News Channel, Singapore.
21: Like hubby, like wifey, tila focus na focus ngayon si Bea Alonzo ko sa kanyang travel essentials brand. Sa Instagram post, it's giving girl boss si Bea na spotted sa opisina. Anya, so many exciting things cooking behind the scenes. Excited na raw siya to tell everything. Ayon sa ilang fans, sila inspired daw ang aktres sa pagiging businessman ng kanyang mister na si Pure Gold Air Vincent Ko. The Queen is back! Taylor Swift is dropping a new single titled Patient Zero. Ayon sa Grammy-winning superstar, she's been impatiently waiting to tell her fans about the song. I-release ito sa September 25th, but available na siya to pre-order. Ito ang unang song release ni Taylor since Tying the Knot with Travis Kelce in July. Construction ng Metro Manila Subway Project in inspeksyon ni PBBM. At British Royals dumalo sa premiere ng latest film ni Tom Cruise. Susunod yan sa Agenda.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Could not forget the day we handed down the decision. Don't get involved there, it's so messy.
2: We are entitled to beliefs.
3: During the course of the proceedings, nobody even reacted.
4: Diyan ka ng pagkakataon na i-explain mo sa taong bayan.
5: Is that a possible argument?
6: Abogado. Thursday.
7: 8 p.m. Only on Billionario News Channel.
8: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nabisto ng NBI at National Meat Inspection Service ang dalawang cold storage facility sa Pasay City na nag-iimbak umano ng smuggled agricultural products. Kahon-kahon na umano'y hot meat mula China ang nakumpiska. Timbog din ang dalawang Chinese national na sinasabing may-ari ng pasilidad kasama ang tatlong Pinoy staff. Patuloy naman ang investigasyon sa halaga ng kontrabando at posibleng mga kasabwat ng mga sospek.
9: Tila tuloy-tuloy ang laglagan sa Bureau of Customs, ibinulgar sa Billionario News Channel ang mga pangalan at matataas na opisyal at tauhan ng ahensya na kinasuhan dahil sa umano'y agricultural smuggling. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
10: Siyam na tauhan ng Bureau of Customs ang kasama sa mga sinampahan ng reklamo kahapon ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno sa Department of Justice. Kaugnayan ng umano'y smuggling ng libu-libong sako at kahon ng sibuyas at carrots noong nakaraang taon. Ayon sa dokumentong ibinigay ng isang BNC informant, kabilang sa mga sinampahan ng reklamo, ang matataas na opisyal ng Port of Subic. Nakalista sa respondents, sina Deputy Collector for Assessment Andrew Malcolm Kaliksihan, Customs Operation Officer Juan Jose San Andres, Formal Entry Unit Acting Head Eileen Amada Tortoles at anim pang customs employees. Kabilang din sa respondents, si Jovelyn Burches Daria, ang may-ari ng Burches Consumer Goods and Trading. Ito ang kumpanyang sangkot umano sa smuggling ng mga natukoy na agricultural products. Bukod kay Daria, nahaharap din sa criminal complaint ang mga nakalistang company representatives na sina Nikki Flores at Jason Gahes at ang licensed broker na si John Cyril Mapa Imperial. Karamihan sa mga taong sinampahan ng reklamo, una nang nag-isa sa Senado noong nakaraang taon matapos tukuyin ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chair Kiko Pangilinan ang ilan sa kanila bilang sangkot sa umano'y smuggling scheme. Noong nakaraang taon kasi, natuklasan ng BOC at ang Department of Agriculture na imbis na gulay, dineklara ito bilang chicken lollipops. Dahilan para hindi dumaan sa mga tamang clearance.
11: Ayon kay Nepomuceno, violation sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo sa respondents.
12: Pag smuggle, tinitingnan nila yung presyo. Subalit, ang pangalawang epekto nito na napakasama, yung mga naghihirap na natin mga kababayan magsasaka, mas lalo silang mahirapan dahil yung mga lehitimong negosyante, lehitimong magsasaka, mas mababa na nabebenta yung kanilang mga inani o mga napangisda nila. No? Mas malulugi sila.
10: Sa isang pahayag kahapon, sinabi ni Senator Pangilinan na hindi dapat matapos sa paghahain ng reklamo ang natumbok na smuggling scheme. Aniya, dapat mapanagot ang mga sangkot dito sa pamamagitan ng tuluyang pagkakaso at pagkakaroon ng convictions. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel.
9: Ininspeksyon ni PBBM ang patuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project sa bahagi ng Quezon Avenue Station. Sa ngayon, kumpleto na raw ang pagbutas ng tunnel boring machine mula sa southbound ng North Avenue Station hanggang sa Quezon Avenue Station na may habang 1.13 kilometers. Sa huling quarter ng 2031, matatapos ang proyekto. Mayroon itong 17 stations at inaasahang nasa kalahating milyong commuters ang makikinabang dito kada araw.
13: So, dahan-dahan, nakikita ninyo yung subway project natin. Dahan-dahan ay nabubuo na. And makikita naman natin. Pagka natapos ito, napakaswerte nitong mga nakatira dito. Dahil na meron silang subway, meron silang MRT, marami silang pagdadaanan.
8: Bukas na muli ang Agana Bridge sa Tarlac City. Natapos na ang konstruksyon ng Bailey Bridge na blessed na rin ito kaninang umaga. Ayon sa DPWH, nakumpleto ang konstruksyon ng pansamantalang tulay 3 linggo matapos gumuho ang bahagi ng Agana Bridge na ikinamatay ng 3 sakay ng SUV na nahulog noong Agosto. Ito ay kasunod ng malalakas na ulan at agos ng ilog dahil sa habagat. Ipinag-utos ni PBBM na agad maibalik ang koneksyon at akses sa Tarlac at mga kalapit na bayan.
9: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
14: Vicky, patuloy ang paglapit ng tropical depression o mahinang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,750 kilometers silangan ng Central Luzon at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Base sa latest track ng PAGASA, lalakas pa bilang typhoon at papasok ng parang bagyo bukas ng umaga at bibigyan ng local name na Queenie, ang unang bagyo for the month of September. Mula Huwebes hanggang Lunes, kikilos ang bagyong Queenie pahilagang Kanluran, palapit ng Batanes at Babuyan Islands. Maliit man ang tsansa na maglandfall, posible pa rin po na makaranas ng malakas na hangin at ulan ang dulong Hilagang Luzon by early next week. Kaya ka-weather, antabayanan pa rin ang updates ng ahensya kada 6 na oras. Bukas, September 24, araw ng Huwebes, umaga pa lamang, may aasahan ng ulan dito sa may Southern Leyte, ganyan sa may Camiguin, ang Visamis Oriental at malaking bahagi pa ng Caraga and Davao Region. Habang simula hapon hanggang gabi, dadalas pa ang pagkulimlim at mga thunderstorms sa may Western Visayas, Negros Island.

0: ba? Marami pang pagkakataon na magpalit-palit ng mga numero yan.
1: Madami pang baligtaktakan ang hinihintay natin.
0: Kala ko baligtaran, grabe ka naman.
1: Well.
0: Sinabi mo, baligtaran?
1: Baligtaktakan.
0: Ah, baligtaktakan.
2: Ganda na nga ng pagkasabi.
0: Ganda sa Tagalog, Purdy. Wow, you brush up on your Tagalog.
1: Kailangan.
2: Alright, 93 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagan balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
1: Ako naman po si Ferdy Salvador.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita may agenda.
4: News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang, pero sa Star

0: diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Sa una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
3: DTX 500.
10: Masaligan.
3: Epektibo.
10: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
3: Masaligan.
10: Epektibo.
3: DTX 500.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:30.
12: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog.
11: Batang TJ tayo.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May pumso!

0: ho, Merry Christmas!
1: Ay, 93 days more to go before Christmas. Gani sa aton nga mga pinaranggal nga mga tagpalamati, advance Merry Christmas sa inyo tanan!
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramati, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton magkauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton syudad, sa pito tanan ka mga distrito, sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City Proper, kag sa aton man tanan ng mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilogong probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch!
2: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Sa kirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga mga talakay na sang pila ka madagko nga mga issues, mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabari nga song nga mga issues nga aton mga talakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kirandan mga kaupon man aton karon ang mabalita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang mga natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol ka-K5 Kim Kaloyo, samtang mga kaupon man aton karon iban pa nga mga balita, mga information nagikan sa iban pa aton nga mga ka-K5 reporters nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Ngayon kaupon aton si ka-K5 Jenny Kauyunan, samtang mga balita naman nagikan sa pulis kag military. Kung aton si ka-K5 Karen Badilla, mga follow-up reports. Kag iban pa nga mga balita man ka-information na tipon ni ka-K5 Aaron Lloyd Refuyo and ka-K5 AJ Cordova. Mga balita man kalong ka-information nagikan man kay ka-K5 Elmer Sable. Samtang mga balita ka-information na tipon sa northern part of Iloilo. Kung aton si ka-K5 Bridgie Dimayo, nagikan sa Banwa Sangsara, kag northern part of Iloilo. Mga pila man karon ka mga dalagko nga mabalita nasyonal, ka mga balita international, mga kaupo naton karon. Mga follow-up report kay lakip na mga pila ka mga breaking news. Nagikan sa ato nga news center, upon naton si ka-K5 Sunny Punay. Sa kirandan, upon naton diri sa technical side, ka-K5 Jesse Gaho. Ako naman ang inyo ka-K5, Jun Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Wednesday, September 23, 2026. Kapit sa 23 na kita subong irisyon. Diri sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang aton nga countdown, ang Christmas countdown is 93 days more to go before Christmas. Kagang aton nga BSKE or Barangay Aniske Elections mga ka-K5. Tatlo na lang kaadlaw ang nabilin or apat na lang kaadlaw ang nabilin Mga ka-K5, filing na sang Certificate of Candidacy. Mga ka-K5, sa mga balita ka-informasyon, mga pila ka makatapos ang media karon, nagpirunsok ka nagpamangkot sang makita nila ka masiplatan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinamangkot sa makatapos ang media. Nga, kamusta na? Ano ang nakalabot na sinaya sa inyo? Ang ginhimo nga kasuguan sang Kongreso kag sang Senado, ang ginhimo nga kasuguan sang Senado nga gin-adapt sang Kongreso kag ginpasa sa Malacañang, agod nga mangin isana kadayi o kon kasuguan mga ka-K5 ang ining pagpapuspon sang barangay and SK elections kag pag palawig sang termino sang mga barangay kag SK officials sang sabat mga ka-K5 ni President Bongbong Marcos, wala pa nakarabot sa iya opisina. Di mga ka-K5, 23 na kita subong. Apat na lang kadlaw ang nabilin kung may baluan sa aton nga mga tagparamati base sa aton nga konstitusyon na kabutang diring nga tinahanglan magasugod kagpadayunon ang barangay and SK election mga ka-K5 sa November 2, 2026. Kag magasugod ang filing sang Certificate of Candidacy sa palaboto na nga September 28 sa Lunes na nga adlaw mga ka-K5. Ang filing sang Certificate of Candidacy. Buot siringon, kung wai pa ka nalabot o wai pa ini nakalabot sa opisina ni President Bongbong Marcos ang ining mga kasuguan nga ginhimo sa aton nga mga senador kag mga congressmen ang pamangkot sa noo makaabot. May chance pa bala kay duha na lang kaadlaw ang nabilin mga ka-K5 agod nga maaksyonan sa aton nga presidente ining kasuguan nga ini nga nagapapuspon sang barangay and SK election subong nga November 2, 2026 kag pagpalawig mga ka-K5 sang termino sang mga barangay and SK officials naton makaabot payhan kay subong gabi na 23 buwas 24 kag 25 duwa na lang kaadlaw ang nabilin nga may ara kita sang opisina agud makahingabot ini nga mapirmahan sang presidente kay once nga hindi ini mapirmahan sa presidente ka mangin isa na ini kalaye mga ka-K5 sa Lunes filing na sang Certificate of Candidacy. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan, o standby kamo. Kaya mo na ginabuluban tayan naton sa kada adlaw-adlaw. Nagahimo kita mga ka-K5 sang countdown para nga marantaw naton kag mahibaluan kag maplastar kung bala madayon gidman ang barangay ng SK election o kung hindi. Pero ang Commission on Election nagpagawa na sang statement mga ka-K5 nga nagapati ang Commission on Election nga madayon na ang eleksyon sang barangay kag SK sa palabuton nga November 2, 2026 kag indi na ini mapunggan mga ka-K5 kundi madayon na gidman sa aton nga pagpulupangusisa sa mga barangay nagapreparar man ang mga pila ka mga pumuruyo naton sa mga barangay ilabi na gid ang mga nagaplano mga ka-K5 nga mag-intra sa politika o kon mag sulod sa sining magapapili o kon magusto nga magpapili bilang mga barangay and SK officials sa ila sining tagsa ka mga kabarangayan sa bilog nga Pilipinas most especially diri sa siyudad sang Iloilo. Plasta na to na karon mga ka-K5 diri sa ato sining pagpangalagad diri gid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, diri kita karon sa aton nga mga dalagko na nga balita, impormasyon, mga headlines nga aton pagatalakayon sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ginhiwat mga ka-K5 nga sesyon kag impeachment trial kagaina sang aga nagahimo sang motion mga ka-K5 ang majority sang Senado agod nga pagaligwaton ang voting threshold para sa pag-impeach o kung pag-convict sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nga ginapatigayon sa ato sininga Senado. Mga KK5 kag sa siningin hiwat mga KK5 nga pagbinotuhay nagdaog ang gusto nga panubuan ang voting threshold agod nga mag-convict si Vice President Sara Duterte sa boto nga 13 nga yes kag isa nga no. Now, nga 14 lang sila. Diin nagkadto mga KK5 ang pulo. Ha? Nga 14 lang sila. Yes nga 13, kag no nga isa. Sa diin nagkadto ang pulo nga way kabuto de. Mga KK5, yari ang aton nga eksplinasyon. Ang 13 nga nagboto nga yes nga dapat panubuon ang voting threshold, amo ni sila ang simple majority. Ang isa nga wala nagbuto, ang iya nga buto no, nga kinahanglan ligwaton ang voting threshold. Kon madumduman sa aton nga mga tagparamati, kag sa aton nga pag-recall, sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga tagparamati, nga suno sa aton nga konstitusyon, mga KK5, sa Article 11, sang Section 3, Paragraph 6, nakabutang sa aton nga konstitusyon, mga KK5, nga ang voting threshold nga kinahanglanon nga may ara sang two-third sang tanan-tanan nga mga miyembro sang Senado. So ang nakabutang dire sa among nga aton nga konstitusyon sa Article 11, Paragraph 3, Article 11, sa Section 3, sang Paragraph 6, sang aton nga Constitution, mga KK5, dapat ang voting threshold para nga ma-impeach ang isa katawo nga ginapa-impeach, mga KK5, ilabi na gid ang opisyal sang gobyerno nga ginapa-impeach, dapat ang voting threshold is two-third sang tanan-tanan nga mga miyembro sang Senado. Mga KK5, so ang two-third, ang aton nga mga senador, nag-compose sang 24 kabilog. Sa 24 kabilog, mga KK5, ang isip sang two-third, sa 24 kabilog ng mga senador, amo ang 16. But siningon, ang two-thirds ang 24 is 16. So dapat 16. Sang pag-umpisa mga KK5, sang ginatawag naton nga impeachment trial, sang Senate Impeachment Court, nga ginapamunuan sang presiding judge, nga amo si Senator Chase Escudero, siya ang naghimo sang ruling sang pag-start nila sang July 6, 2026. Nakabutang dito sa ruling mga KK5 ni Senate Presiding Judge Chase Escudero nga ang voting threshold sang tanan-tanan nga mga senador nga mga miyembro sang Senado nga 24 kabilog, dapat ang voting threshold is 16. Amo ni ang ruling mga KK5 sang July 6, 2026 ni Senate or ni Senator Chase Escudero ang presiding judge mga KK5 sang Senate Impeachment Court. So gusto ligwaton sang mga kaupdanan. Naghimo sang isa ka motion si Senator Rafi Tulfo nga ligwaton kag panubuon ang voting threshold. Bangod suno sa iya nga ang iban nga mga senador ang indi maka-attend sa amo nga Senate hearing or Senate impeachment trial bangod kay nagkalapriso. Ang isa wala nagapakita, kagang isa ato sa sagwa sang pungsod under sa medical inang kwan medication or medical leave mga kakay-five. So sino ining apat nga ini nga wala naka-attend? Ang duha ka mga ginbilanggo bangod sa kaso nga plunder, amo Sanday Senator Marcolita, Senator Jinggoy Estrada. Ang isa nga hindi makita kay nagapanago bangod suno sa impormasyon, may ara nga warrant of arrest bangod mga kakay-five sang iya sini nga kaso kay nadalahig ini siya sa kaso ni former President Rodrigo Duterte nga ining kwan mga kakay-five, no? Ang kaso nga ginapangatubang ni Tatay Digong, ang human rights violation or ano ganining kaso niya ni against humanity, black crime against humanity. Yung maning kaso ni kwan ni Tatay Digong nga ginapangatubang karon dito sa International Criminal Court, ang crime against humanity. So nadalahig inidire si Senator Bato de la Rosa bangod kay si Senator de la Rosa amo ang PNP chief during the time sang ginpatigayon ang pag pasimuno sang drug war ni President Rodrigo Duterte during the time. So nadalahig siya sa kaso sa crime against humanity. That's why ginpaparaugan siya kuno sang kaso mga kakay-five or ginpaparaugan sang warrant of arrest sang International Criminal Court. Di bangod kay mga gago ang mga taga-NBI kag mga kag mismo si President Bongbong Marcos nagpati-pati sa ICC ginpadala diri ang ining warrant of arrest sang ICC kag ipadakop sa NBI o konsin o man nga mga otoridad si Senator Bato de la Rosa. Di ang hambal ni Senator Bato de la Rosa sila niya masurinder ko kung local court ang magpapanaog sa konsang sang warrant of arrest. Pero kung halin sa iban nga pungsod, sila niya mas mayo pa nga hindi nyo kumakita manago ako kay hindi pwede nga dito siya prisuhon sa iban nga lugar kundi diri lang niya sa Pilipinas. Amo nang sabat ni Senator Bato de la Rosa. Rason nga until now si Senator Bato de la Rosa nowhere to be found. So nagapanago siya. Amo ning rason nga hindi siya makita sa Senado subong. Sino pa gid ang isa nga wala kaysa ila mga kakay-five nga 24 may apat dire nga mga absent. So ang duha amo si Marcolita kag si Estrada kay ara sa prisuhan. Ang isa amo si Bato de la Rosa kay nagpangayo sa o nagapanago mga kakay-five bangod sang warrant of arrest sang ICC kag isa naman under medical leave mga kakay-five nga amo si Senator Loren Ligarda. So apat ang wala. Meaning ang nabilin is 20. Sa nabilin nga 20 mga kakay-five, ang 13 amo ni ang nagboto sang yes. Nga ligwaton ang voting threshold para ma-convict o kun ma-acquit. Duwak butang mga kakay-five si Vice President Sara Duterte mga kakay-five. No? So sa 20 sa ilang nga nabilin, 13 ang nagboto sang yes nga kinanglan panubuon ang voting threshold. Ang nagboto sang no nga hindi lang isa mga kakay-five, so 14 lang sila tanan. Di nagkadto ang anom. Ang yes, no, ang anom sa diin nagkadtong anom nga a nga isa lang ang nagboto sang no. Mga kaki 5 sa 14 silang sila tanan. And ang nagboto sang no isa lang kabilog amo na siya si Senator Cheese Escudero. Kay alang-alang masaya magboto. Yes, kay ang ruling sa July 6 mga kaki 5 dapat a 2/3 sang 24 ang basihan. 2/3 sang 24 kabilog o kontanan ng mga miyembro sang Senado. That's why nga why siya nagboto sang yes kay siya ang nagruling sang July 6, 2026 nga dapat this is size ginangkwaon bilang 2/3 sang 24. So ining mga nagbuloto nga mga yes, pangbasahon kuni karon sa inyo tag isa-isa sa ilaha. Tandaan nyo ni sila dayon. Kung nanamitan ka mo sa ila, kaginligwat nila ang konstitusyon, mga kakipab sa ila-ila lang mismo, ambot pwede na. Ang konstitusyon, mga kakipab, ang konstitusyon ta, grabe kalawig ni nga paghimo mong lawig-lawig ni. Kag kung magligwat ka sa konstitusyon, dapat, kinahanglanon mo ni, nga himuan gidyas ang pagpaligwat sa aton nga konstitusyon. May constitutional assembly or may ara mga kakifive nga constitutional convention. Amo niyang kinanglanon para nga magligwat sa aton nga konstitusyon. Ariya ginhimuan lang nila ya based sa ila nga pa nga mga puder mga kakifive based sa ila nga puder sa Senado lang mga kakifive. So, nga ang isa lang nga nagbuto. Sino ang anom mga kakifive? Nga ang din nagkantuyang anom? Ang anom mga kakifive, wala nagpartisipar. Wala sila nagpartisipar sa maripot nga sugilanon. Nag-book out sila. Naghalin sila sa sunod sang plenary. Naghalin sila sa sunod sang plenary sang magbinutuhay na. Mga kakifive, so sino ang mga 13 mga kakifive nga nagbuto? Are, pang isa-isahon ko sa inyo nga nag-yes mga kakifive para ma-convict si Vice President Sara Duterte ukon ma-acquit man. Pero basta panubuon lang ang threshold or ang voting threshold. Mga kakifive, so mangin manubo siya nga naglabot na ginlamang sa 20 kabilog. 20 na lang sila ang pwede makabuto kay ang apat ginkakas. Sinong apat nga mga ginpangkakas? Dire, amo to yung panglawag ko sa inyong duwa nga na-detain nga si Estrada kag si Marcoleta, ang nagapanago nga si De La Rosa, si Tutoy Bato, kag si Senator Loren Ligarda. Ato sa US nagapabulong. So, ang 13 nga may nagbuluto sang yes nga ligwaton mga kakifive ang voting threshold kag panubuon amo sila ang mga masunod. Number 1 Aquino, number 2 Ejercito, number 3 Gatsalian, number 4 Honteveros, number 5 Lacson, number 6 Lapid, number 7, Pangilinan. Number 8, Suto. Number 9, Tulfo Erwin. Number 10, Tulfo Rafi. Number 11, Villanueva. Number 12, Mark Villar. Kag number 13, mga kakifive, si Zubiri o kon Miguel Zubiri. Amo ni sila nga 13 ang nagbuto sang yes. Ang nagbuto sang no, siya lang isa, si Cheese Escudero. Mga kakifive, and then, ang mga wala nagpartisipar nga anom, amo ang mga masunod. Alan Peter Cayetano, number 1. Number 2, Pia Cayetano. Number 3, Christopher Bungo. Number 4, Amy Marcos. Number 5, Robin Padilla. Kag number 6, mga kakifive, Camille Villar. Amo ni sila nga anom, mga ka-K5, ang wala nagpartisipar. Rason nga wala sang boto sa ila nga nakuha. Bot silingon, naghalin ini sila sa plenaryo pagplastar nga magbinotuhay na kung pag-divide na mga ka-K5 sang house. Ah? So, naguluwa ni sila tanan. Wala na ni sila nagpartisipar. Rason, mga ka-K5, nga amone ang resulta sang binotuhay. 13 ang nag-yes, 1 ang nag-no, 6 ang nagpanaw, no? Nagpanaw sandang 6 nga wara nagbruto, mga ka-K5. 1 kag 4 ang wala gitana, ang hindi gitana pwede makabuto. Ha? Ang 4 nga ini. Bangod kay ang 1 nagapanago, ang 2 na priso, kagang 1 ato sa abroad. O, ato sa sagwa sang pungsod. So amo ni ang pangkabilugan. Suma total kun imo basihan. Mga ka-K5, may ara sang nabilin nga 20 ka mga senador nga amugid lamang ang entitled sa pagbuto. Kay ginkakas na nila ning 4. Kay amo ni sila ang gin dula nila kay ato sa abroad si Senator Lorin Ligarda ga panago si Bato de la Rosa kag may duha mga ka-K5 no nga mga ginpangpriso nga si Marcoleta kag si Estrada. Now istoryahan na naton karon kay ginpanubo ang voting threshold mga ka-K5. Anong matabo? Siyempre manubo man ang 2/3 sang para sa pag-convict sa kay Vice President Sara Duterte. Manubo ang pag-convict, manubo ang numero sang buto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Manubo na. Pero manubo man mga ka-K5 ang numero sang 1/3 sang tanan nga mga miyembro nila, no? Nga pwede kag-qualified nga makabuto para nga i-acquit si Vice President Sara Duterte. Oh, mga ka-K5, sa malipot nga sugilanon, no? May mga nagahambal nga siling lati tapos na siling la si Sara Duterte kay manaog sa idalom or manubo ang voting threshold para nga ma-convict si Vice President Sara Duterte. Di siling niya matapos na. Disgrasya na si Vice President Sara Duterte. May conviction gid. Kag ini siya ang makakas gid sa pagkabise presidente, mga ka-K5. Base kunin mo basihan ang ilang nga presented sang 1/3 kun sang 2/3 mga ka-K5 sang voting threshold. Now, ari mga ka-K5 ang matabo. Kun sundon naton ang konstitusyon, mga ka-K5, tani supposedly hindi gid man maliwate, hindi ba? Kaya ang nakabutang dira sa Article 11 sang Section 3, Paragraph 6 sang Constitution, 1987 Constitution, nagahambal nga dapat para mag-convict, dapat sila niya ang gina-impeach naton or ginapa-impeach nga official sang gobyerno, dapat 2/3 sang all members sang Senado. So ang all members sang Senado is 24, dapat ang 2/3 ya is 16. Karon kay naaprubahan na ini sang aton sini nga mga senador nga mga bendalo mga ka-K5 nga panubuon ang threshold. So ginkakas nilang 4, meaning sa 24 20 na lang ang nabilin. Sa 20 nga nabilin mga ka-K5, pila ang kinahanglanon nga ma-convict si Vice President Sara Duterte sa voting threshold niya? Pila mga ka-K5 ang 2/3 sang 20? based diri sa aton nga ginlantaw diri mga kaki 5 pang isa-isa hunta. No? Kun 24 ang 2/3 mga kaki 5 is 16. Kun 23 ang 2/3 ya is 15. Kun 23, kun 22 ang 2/3 ya is 14. May mga point 15.33, 14.67 kun 22, kun 21, 14 mga kaki 5 ang iya nga voting threshold o kun nga tawag naton nga 2/3. Pero kun 20 mga kaki 5 kun 20 ang 2/3 threshold niya is mga kaki 5 is 14. Buot silingon 13.33 ang 2/3 mga kaki 5 sang 20 is 13.33. So bangod ka may sobra sa 13, may ara sa nga 0.33, buot silingon, i-round off na siya sa 14. Mahimo na siya nga 14 ang voter or votes required to convict Vice President Sara Duterte. Direktahon tanan kay mati si Vice President Sara Duterte ang gina-impeach. Subo mo. Sa malipot nga sugilanon, kay ginpanubo mga ka-K5, ang voting threshold, ah, mayara na sa ato nga kwan, pwede po na mapakita, alang-alang, no? Ang ining, ang kwan sa kay Vice, ang voting threshold ni Labla, computation, K5GC, para makita sa ato, sining mga tagpanamati, no? Mga ka-K5, no? Ikwanta lang din tayo na kwa man do yes ang computation ini mga K5 sang GMA yo. Ah, pwede tayo ma kwa na ikwanta lang i-credit talang ang GMA kay direta ni saging kwa sa GMA no. Aral sa aton nga kwan nga group chat ta K5 Jesse Leo Kobe. So ari mga ka K5 bo kay kumo 20 na lang sila kabilog ang nabilin kay mo ningin panubo nila mong ginpanubo nila ang voting threshold sang mga senador, wala na nila ginlakip ang apat. To kayong apat, kuno to, iway ga participar mong, iway naka-intra sa trial, wala nakasunod sa trial, kay ara sila sa prisuhan, ang isa ga panago, tapos ang isa naman, ato naman niya sa Amerika. So ang nabilin mga ka-K5 is, pila na lang sila kabilog, kuni 20 na lang. So sa 20 sila, kung aton lang tawon mga ka-K5 ang voting threshold niya, ang 2/3 ang 20 is 13.33. So ang vote required to convict Vice President Sara Duterte kay may ara sa nga 0.33, vote silingon, i-round off na siya sa 14. Ah, ara mga ka-K5? No? So i-round off na siya sa 14. Ang 20 lang to, hablang 20, kay 20 sa bilog-bilin mong. Oh, so, ang members counted is 20 na lang. Sa 20, ang 2/3 ang 20, mga ka-K5, is 13.33. So, ang vote required to convict Vice President Sara Duterte is 14 ka mga buto. So, sa 14 ka mga buto, mga ka-K5, round off ini ang 2/3, sang 20 is 14. So dapat 14 ka mga butong kinanglanon da para nga mag-convict si Vice President Sara Duterte. Pero nagnubo naman ang iyang acquittal. Kung nagnubo kay 5 Jesse, mga pumuluyo ta, kung nagnubo ang iya nga votes required to convict sa kay Vice President Sara Duterte, bangod kay nagnubo ang voting threshold, naganubo man, mga ka-K5, ang votes para sa acquittal sa iya. Ang dapat nga magbuto para nga hindi ma-convict o kung ma-acquit si Vice President Sara Duterte, dapat, mga ka-K5, 7 na gid lamang kabuto. Amo na siya ang 1/3 sang or mga ka-K5 ang 1/3 sang tanan nga mga miyembro sang 20. Ha? kay two-third ang dapat sa conviction, dapat two-third. Ang dapat naman sa acquittal is one-third. So ang one-third siyang 20, mga kakay-five, is equal to 7 votes na ginlamang kinanglanon. No? Di karon, anong matabo sinidre, no? Mga kakay-five, nalipay ang mga supporters kag ang mga supporters ang administrasyon. Nalipay ang mga supporters ang administrasyon. Mga kakifay, kay nagnubo ang voting threshold. Hamakon mo, 20 lang sila. Sa 24 slack bilog, 20 na lang ang nabilin sa ila. Nga pwede makabuto kag ang kalabanan ng mga ginpang disqualified. Nga makabuto, puro tanan mga pro-Duterte ito. Ang apat din, pro-Duterte ito. Si Bato de la Rosa, si Marcolita, kag si Estrada, kag ang isa nga si Loren Ligarda. Pro-Duterte ito sila tanan nga apat. Bochilingon, mga minority members to sila or mga oposisyon kunin mo lang tawon. Ang nabilin sa ila nga apat, may anom nga nabilin mga kakifive. So anom ang nabilin? Sinong anom ni nga nabilin? Dali gid lang, iplastar ko sa inyo isa-isa. Ang sa mayoriya, hindi ba lang nagboto? Yes, mga kakipa, hindi ba 3-6 lakbilog? 3-6 sila ang mga nagboto nga yes. So, ang 2/3 sang 20 is 14. Kulang sila isa para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kulang isa kabuto kay Mantrisi na silang nag-yes mo, including Mark Villar. Remember, ladies and gentlemen, Mark Villar, mga kakay-five, is the brother of Camille Villar. Nagtunga sila nga duha kay-five, Jesse. Si Camille Villar, ara, mga kakay-five, nag-upod sa oposisyon, and Mark Villar during that time is nag-upod man sa oposisyon. Di ba? Pero, pag binutuhay nga gusto panubuan ang voting threshold, mga kakay-five, nag-upod si Mark Villar sa piyak. That's why nga 3-6 sila nagboto. Then si Chess Escudero, nagboto sang no. Kay hindi sa gusto nga rigwaton, kay menti iya na to ruling sang July 6. So, kung imulan tawon mga kakay-five, pwede mo na mabasa. Nasigurado nyo nga si Mark Villar nag-upod sa yes, pero sigurado ka mo pag binutuhay mo upod sa yes, how? Nga i-convict si Sara Duterte? Di, Blackie 5 Jesse? Si Chase Escudero, nagboto siya, no? Pero sa voting threshold lang ang panubuon. Pero, hindi mo masiguro. Sigurado ka mo nga mabuto man sa sang yes para i-convict si Sara Duterte? Mga kaki 5? Ang nabilin nga anom nga oposisyon nga wala nagkalapriso, anom ang nabilin mga kakay-five? Si Villar, si Camille Villar, si Amy Marcos, ang mag-utod nga Cayetano, si Robin Padilla, kag si Bunggo. Amo ni silang apat nga sulid Duterte mga kakay-five? Ining aaw, ining anom, gali, amo ning anom ang mga sulid Duterte? So ang kinahanglanon para parang ma-acquit si Vice President Sara Duterte is pito man lang. For acquittal, pito ang kinahanglanon. Kay nagnubo na gani ang threshold. So tungod kay nagnubo ang threshold, mga kakay-five, so nagnubo man ang acquittal, nagnubo ang iya sininga conviction, ang butos ang conviction niya nagnubo, naghimo 14, pero nagnubo man ang acquittal niya. Naghimo na lang ha, 7. Now, sa 7 sa ila, mga kakay-five. Sa 7 sa ila, sigurado ka mo na ang anom, mga kakay-five, wasa may magliso na sila nga makadto sa ikapito. Like, for example, lang muna ganing ang balko sa inyo, si Mark Villar. Si Mark Villar, mga kakay-five. How about Mig Subiri? Si Mig Subiri, kapabati-bati, masubong? How about inang kwan? How about Chase Escudero? Hindi nyo ni sila mapaktan ng mga tao? Mga kaki-five ng mga senador? Sa malipot nga sugilanon, nagapati ang mga grupo, ilabi na gid ang atat na atat nga mag-convict mga kaki-five ang prosecution nga mag-convict si Vice President Sara Duterte. Pero mga kaki-five, waay kita kasiguro. Kun bala, ining mga buto sang mga senador nga ini, insakto na gid ni sila nga 13. Now, kay kinahanglanon ang 14, sinong pwede nila panguriyagan dira sa anong butang tabi sa conviction naman, no? Kaya nga itong ginaanalisar, subong ang acquittal mong. Ang sa acquittal, anom ang sulid, pito man ang kinahanglanon para ma-acquit siya. Si Escudero, nag-no ni siya, pero hindi naman siguro ning utok niya, man ihambalya, independensya mong mga kaki-five para sa pumuluyo lagi kunong iya mong. Mga kaki-five, so, hindi tani maisip, pero si Villar, hindi mo masiguro. Kaysang Pirmiro, sulid-sulid ini nga grupo sang mga, sulid-sulid ni sila nga mga oposisyon. Ini si Mark Villar, tahimik lang. Mga kaki-five, so kung magsaylo si Mark Villar, panaog balik liwato sa kay Camille, kay Uto niya si Camille, pito na sila dayon sa malipot nga sugilanon, pwede na nga ma-acquit si Sara Duterte. How about sa conviction? 13 sila subong kinanglan nila isa pa kay 14 kinanglanon mong. Sinong pwede nila panguriyagan da? Mga kaki-five, pwede mapanguriyagan si Camille eh. Kaya ang uto, dyara na sa piyak mong. Nagbuto na to, pwede na panguriyagan si Camille. Ang himuon nila, pahugon nila ang mga Villar kay may ginfile na nga kaso kontra sa mga Villar. Subong, the last data si Sincha kag isa pinakautod. Mga kaki-five, bangod sang kaso nga ano ganito, ang mga negosyo nito, parte sa mga negosyo nila to. So pwede nila mapahog si Camille Villar, may bata pa na naghibi ganigina. Pataon pa. Ya Camille, hindi ka mag-upor kay utol mo. Ha? Dalon ka muna mo sa kaso, ipapriso mag ka muna mo. Pwede na siya mapahog. Nga nakahambal kita nga pwede mapahog ining mga senador nga ini. Ah, di kayo kapapahog man mo. Ining si Villanueva, nga ha? Kung pwede pagpahuga nga failan sa kaso, nga wala nga nagsailo na eh. Ining si Meg Subiri na eh, kung pagpahugo na nga masailo na eh. Ang sulid-sulid malang sa ila nga lunsay, tanan nga sulid-sulid, ganyan si kay Marcos nga kaupod. K-5. Mga kaka-K5. No? Ining lima man lang. Sino ni silang lima? Si Aquino, si Hontiveros, si Lacson, si Pangilinan, kag si Soto. Inisanday lapid ni Dayher si Tony, gindaga Chalyani. Ay, yung mag-utol nga tulfo ni ti. Medyo may pagkakuha na maging mani. Sulit-sulit yung manguro ni nga gaupon kuno kay Bungbong eh. Kaya nga ha, eh siyempre, makontrobersyal ni dalahing man ngala nila nga daan sa flood control mo. Ha? Si Villanueva ni, may tsansa ni, maligwat pa ni. Si Subiri ni, may tsansa, maligwat pa ni. Pagka K5 sa, para sa oposisyon. Pero, kung imulang taon sa conviction, sino ang ika-14 nga gusto nila kwaon? 13 sila, no? Sino kwaon na? Si Escudero? O pwede man, no? Si Escudero, ika-14. Kay si Escudero, ara nagupod na sila nga daan. Ginhatagan posisyon. Kag wala labo, sinati siyang presiding judge subong. Pwede si Escudero. Pero pamangkot, kung magbalik sa ila si Escudero, magupod sila si Escudero, how about si Mark Villar? Ah, madala nyo yan sa pahog ni si Mark Villar?

0: pangalan nila nga i-convict mga kakifab si Vice President Sara Duterte. Ano naman ang aton sine nga pag-analisar parte mga kakifab sa legalidad? Na-violate bala nila or nag-abusar bala sila sa ila sine nga diskresyon? Nag-abusar bala sila sa ilang poder? Agod nga ligwaton ang konstitusyon? Plasta na ito na karoon magka K5 dire sa ito sining pagpangalagan. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon na batan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500 kag Subungman. Klinika DTX 500 kag sang Mighty C. The alkaline nga vitamin C mga ka K5. Para sa ito na magkauturo nga may mga problema sa pamalatian. Ilabi na gid sa mga hypertension, high blood, diabetes, kag iban pa nga mga balatian, mga komplikasyon sa ato sining lawas, mga bukol-bukol sa lawas ta nga nagahimo mga kakifab sang cancer. Kinahanglano naton nga mag-inom sang Klinika DTX 500 kag Mighty C, di Power Duo sang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Nga kinahanglanon ta ginihaw kay man ang Klinika DTX 500 mga kakifab ang puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga mapungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas na ton. Mataas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer mga kakifab. Wala labot sina ang Mighty C naman isa kalkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Tano pa ginahulat nyo? Hindi nyo na paulatapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX Pabarik ang Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX Pabarik ang Mighty C sarang ninyo ma-avail sa tanan nga mga butika, parmasya, drugstore kag tanan man nga mga klinika di alternatibo medisina and wellness center ni Dr. Miloy sa bilog nga Pilipinas. Mga kakifay, tanong panginawalat nyo, samtang hindi pa ulihi ang tanan, kinahanglan ang aton lawas, aton nga amligan. Imnan na naton sang Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw mga kakifay. Oy, tingala ko nga why subong si K5 Andre kay birthday agili subong. Oy, happy birthday! Kay ka K5 Andre La Pastura. Tingala man ko nga pawala ka kay. Kuan nang ako na nang ano gani na. Happy birthday sa kay Ariel La Pastura gali. Halin sa kay ka K5 Andre La Pastura. Si Ariel La Pastura niya uto diyan eh. Okay. Si Ariel La Pastura gali may birthday, hindi si K5 Andre. K5 Andre ang nang birthday. Ayos. Wala sige. Mga ka K5. Ang aton nga oras. Alas 8:24.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri.
2: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si Ditribayo sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba.

0: dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
1: Paano makabulig ang D3 bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang tsakto nga term, Sir GP? Lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang ka importante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
2: D3 bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
0: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
1: sa may mga guard mo.
0: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
1: Siyempre, busog ka.
0: Busog ka.
4: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
1: So, wala. Dapat tulog wala.
0: Tulog wala.
1: Dabi na kung late dinner ka.
4: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
1: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulom bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga uno?
2: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauhan?
2: Kasi may diabetes ka na?
5: DTX 500 na?
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar?
2: DTX 500
5: garantisado?
2: DTX 500
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL on online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
9: Mga mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tay.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaliga.
21: Epic. Timo.
22: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
29: Nga sa masami,
30: amo naman
31: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
32: DTX 500.
33: Masaliga.
34: DTX 500.
35: DTX Coffee Mix.
36: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
37: DTX Coffee Mix.
38: Mga butika.
39: K5.
40: News FM.
41: K5.
42: News FM.
43: Championing the lives of the Filipino.
44: Wow! May kumso!
45: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch.
46: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad na aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 32 minutos na karigad sa alas 8. Ay ang oras ang buylog man iradulong sa inyo sa kalawan sang Tando Eye Light. Gaan ng may kasama.
47: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
48: K5 Night Watch. June Alojado.
49: Kapulo.
48: K5
49: Night Watch.
46: Sa ato sininga pagpangalagad mga ka-K5, prover kita mag-sailo sa iba na ato sininga mga ginatalakay ng mga issues kag information. Ilabi na gid mga ka-K5 ang legalidad. May mga nagaguruwa ng mga informasyon ng base diri mga ka-K5 sa mga suwestyon sa iban nga mga legal experts. Parte sa siningin himo mga ka-K5 sa mga senador, mahimo nga pwede ini nga ikadto o kung idangop sa Korte Suprema ang ining kag-i-question ang ining ginhimo sa mga senador nga ini. No? Ang pamangkot karon, pwede bala ini nga idangop sa Korte Suprema kay manti wala pa man nila mapa-implementar ang ginatawag nga voting threshold nga ginpanubo mga kakipay sa 20 na gilamang kabilog ng mga senador. Ang ginbutang nila dire. So instead nga 24, 20 na lang kabilog, 20 lang, kaya ang apat mga kakipay, wala mong. So muna, ang pila ka mga legal expert nagpahayag nga pwede na nga makadto ka madangop sa korte kay nga sa akto pa lang sang mga senador nga ginbuto-butuhan na nila nga daan nga hindi nga gusto nila nga ligwaton ang aton sining konstitusyon nga ang nakabutang sa konstitusyon is 2/3 sang ang sa threshold or voting threshold. Dapat mga ka-K5 inang 2/3 ang all members, pero ginpanubo nila rason nga pwede na madangat sa Supreme Court kay nagapakita ini dire nga isa ini kag ginatawag mga ka-K5 nga abuse of discretion sang mga senador ang ira sini nga gin violate sa ato sini nga konstitusyon mga ka-K5. So lantaw na ton kung sino. May mga nag-suggest kasi nga dapat ang kampo mismo ni Vice President Sara Duterte ang magkakanto sa Supreme Court. Agod nga magreklamo mga ka-K5 kag ila sini nga i-complain i-reklamo ang ining pagligwat sang voting threshold sang mga senator judges mga ka-K5 nga panubuan ang mga dapat pwede makabuto sa pag-convict sa kay Vice President Sara Duterte. Plasta na to na kirundugang iba sa ato sini nga pagpangalagad. This time naka-standby na iba na to sini nga mga ka-K5 reporters diri sa ato sini nga pagpangalagad. I-check na to ang mga balita kag diri sa mga balita lokal na to damo makita sa mga issues nga batala kayon. Sa mga balita lokal na to mga ka-K5 isa diri sang na nakahatag sa aton sang igtalupangod mga kakipay ining pagdamo sang supply sang illegal nga druga diri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Ilabi na gid ining mga high grade nga klase sang marijuana nga nag-alabot diri sa aton nga ginastock diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kaya ilabi na gid ang statement nga ginpahayag mga ka-K5 ni Kwan ni Police Colonel Parilla nga may ara sang budiga sang marijuana diri sa aton sa Panay Island. Hindi ma-pinpoint kundiin nga parte, pero may istakan sang marijuana, illegal nga druga. Hindi lang siguro marijuana, pati shabu eh. Mga ka-K5, kag suno sa report ang pinakabudlay pagid kay may ara mga ka-K5 sang liquid marijuana nga ginagamit para sa mga nagapanigarilyo nga ordinaryo ilabi na gid sang vape mga ka-K5. So ano karon ang mga impormasyon? Ang Department of Interior Trade and Industry o kung DTI amo subong ang ginakulit nga dapat mag-inspeksyon sa mga vape center kung sa mga baligyaan sang vape diri sa bilog ng syudad sa Iloilo para nga ma-inspect mga ka-K5 kung base bala kung may mga ginabaligya nga mga liquid nga marijuana mga ka-K5. Pero check na ton si ka-K5 Jenny Coyunan sa mga detalye sa mga balita.
48: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 June madugay na ini actually nga response ng Iloilo City Anti-Smoking Task Force o kung ICAST sa Department of Trade and Industry kag Food and Drug Administration before pa ni K5 June magwa ang information nga may nagakalat o kung may mga yara na sa liquid marijuana ka K5 June na ginahimo bala nga simbog o kung amo gina mismo ang ginagamit sa pag-vape sa pila ka mga vape users diri sa Iloilo City ka K5 June. According to Sir Inigo Garindalao, ang head sang ICAST sa K5 June, sila abi kay Kefal June, doon sila ni ang in-charge sa mga nagapanigarilyo sa mga public places, nag-monitor sa mga vape shops sa Kefal June. Pero according to Mr. Naringalaw, buwa na ni sa ilang mandato o kung jurisdiction sa Kefal June ang pag-check sa mga baligyaya sa mga vape shops. Mm. Ang ilaya kay Kefal June lang, ang pag-check sa mga vape shops kung may mga minor de edad abi nga nagatambay, may mga minor de edad nga nagabakal sa K-Fab June, may mga nag-apang vape sa mga public places, ang mga vape shops nga malapit sa mga ginapadumilian ng mga premises like sa public places, like example, eskulahan sa K-Fab June. That's why, ang ginaswestiyon ni Mr. Garingalao, ang sila sa ICAST sa K-Fab June, willing siya mag-collaborate, mag-coordinate with the DTI and FBI or FDA once nga mag-conduct sila sa K-Fab June sa ilang surprise inspection. Abi, kumbaga, ang iyang aswestiyon, mag-create ng multi-sectoral team upon multi-agency sa K-Fab June na mag-conduct sa surprise inspection sa mga vape shops naton. Kado sa K-Fab June, ang anti-smoking na to, no, nga nagapang check na sila kung nagdumili sa mga nagapanigarilyo kung nagapang vape, within, hindi naman nila K-Fab June jurisdiction na ipang confiscate niya vape. Abi, for example, kung may makita na sila K-Fab June nga nag-vape o kung nagapanigarilyo, ginhatagan lang nila sa ticket. Hindi nila ma-confiscate nor hindi nila ma-identify kung ang ginavape sang isa ka individual K-Fab June, may ara sang content sang marijuana. That's why amuna ang haba niya nga dapat it is a multi-agency nga concern na K-Fab June from the PNP to their task force, DTI, FBI, yung ibang pa K-Fab June. Kaya ako according sa iya, at imo ka-alarma na ni K-Fab June. For example, amuna gani nga according kay na kay Police Captain Press Inot nga bulto-bulto ang supply sa liquid marijuana ang gaso diri sa Iloilo City and most likely kay K-Fab June kung hindi ini maagila yon matapna o kung ma-prevent na maglapta ada ko ang posibilidad kay K-Fab June nga probably mabaligyan man ang mga minority edad nato, no? Actually, nag-upisa ni kay K-Fab June nga may mga estudyante, yan yung ikisab dyan sa pinalikdiyan, doon nga kabuto, aming mga estudyante, nga na kumpiskaran sang marijuana, at how much more nga liquid na kakisab dyan, hindi na madeterminar. So, it would raise a concern gid sa bilog ng ahensya kakisab dyan.
46: Buot silingon nga ang ICAST, why sila yasang authority sa pag-confiscate sang mga inang mga sigarilyo o kunano pagida no ang ilalang iya nga authority dire is ang magtiket sa mga nadakpan nila nga nagaaso ang mga sungad ang wala na ilang awtoridad K5 Jenny.
0: Yes, K5 June. Kung may mga gina-confiscate man sila nga vape, amo ni ang madakpan nila nga mga minor de edad.
46: Ang nagapaaso sang sungad.
0: Oo, nga mga nagapaaso sa ilang nga mga sungad sa K5 June.
46: Ang mga nagapaaso sila sungad sa mga public places.
0: Yes, amo ni K5 June, gina-confiscate nila ya. Kung minor de edad ka K5 June, ka ginapa-claim nila sa opisina.
46: Bisan kwan pa Bisan hindi pa gani minor de edad na basta ara sila sa mga public places nga bawal ang smoking da, ginapangdakop nila na.
0: Ginatikita na nila K5 June, no, kag by the dito sa Iloilo City Government. Pero in terms of confiscation, wala sila nagapang confiscate unless kung minor de edad K5 June ang natakpan nila nga nagapang vape.
46: I see. So, but silingon nga, like for example, kung kuan ka imo ya inang legal age ka imo nga nadakpan ka nagapaaso sa imo nga sungad sa mga public places, why nila gina-confiscate ang vape o kung ang sigarilyo? Ang ginatikita na nila nga mati magmulta kay man nag-violate sila sa anti-smoking ordinance amo nabe.
0: Yes, okay.
46: So gina-confiscate lang nila galiya sa mga minors lang kay mantay ang mga minor de edad hindi kaya pwede nga makapaaso sang sungad kay minor de edad pa sila.
0: Amo na kay 5-1 June. Kung for example, kung first offense ka, ang bayaran mo na sa city treasurers is 1,500 kay 5 June, I believe mo. May second offense pa na ka, third offense kay 5 June. That's why nga, there is Iloilo City na itong kay 5 June. Adlaw-adlaw yan, nag-conduct sa operation ang ICAST na ito. Wala na ganito sila kay 5 June, nag-uniform, no? Nagpang-sulod-sulod sa mga eskinita. Kay most likely kay 5 June, ang mga nagpanigarilyo na, hindi man niya nagpasayang sayang sa mga public places kung sa higad sang dalan. Mostly, makita mo na sila sa mga sulod dun sa eskinita, may mga changi-changi na ginatambayan kay K5 June, which is gina-prohibit man sa Iloilo City Anti-Smoking Task Force sa K5 June. For example, kung ikaw ang changi kay K5 June o kung resto abidira nga ginatambayan sa mga estudyante o kung iban pa ka K5 June, bawal ikaw ya magpanigarilyo sa imong area o kung nagpasindi ka K5 June. Kag kung madakpan ikaw ng business owner, may liability man ikaw ka K5 June sa Iloilo City Government and most likely, ma-revoke ang imong business permit.
46: Okay. So, ang may authority dire nga mag inspeksyon, no, kag mag-confiscate sang sining mga pariho sini, no? Amo ang taga Department of Trade and Industry kon taga DTI, no?
0: Amo ni sila Food and Drug Administration.
46: Ang mga pulis. Kung kontrabando, kung illegal ni, no, pulis ang pwede kadakop kag ang taga Philippine Drug Enforcement Agency kung mabalaan nga illegal nga druga ang ginabrigya.
0: Yes, okay.
46: Mga barangay opisyal ni pwede?
0: May ano man kay K5 June ang barangay official no nga magbantay sa ila in sa ila area kay K5 June especially kung may mga monitor sila nga may mga movement sa mga illegal na droga kay K5 June. Pero in terms of inspection sa K5 June no yara gihapon niya sa DTI kay FDA kay K5 June ang role sa barangay official ya i-monitor kung may mga movement o kung nagalagaw ng illegal na droga sa ilang barangay kay K5 June.
46: Okay.
0: Sige, ini nga balita ang dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gi-cancel Iloilo City Inis ka K5 Jenny Kawiyunan para sa kampanya balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
3: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
46: Reaksyon sa ato sining mga followers, ato sining mga tagpalamati, no? Ilabi na ginagato sining mga viewers sa mga issues na pangtalakay naton mga ka-K5. Una-unta reaksyon sa ato sining mga followers sa June Kapulot News Live ng Facebook page. sa kaya Nilo Loredo Gamusa. Nagapa shoutout lang siya. Na may gabi. Kay Franz Mendoza Nudado. Sila niya, sos damo pa sila niya pa sa kaili. Desisyon na dapat dayon kung conviction or acquittal para matapos na. Amo man lang nagali ang lubagon nila, ang konstitusyon para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kanugon lang sang ginagasto nyo nga milyon-milyon kada hearing. Wala abi baskog nga witness kag ebidensya kung hindi pati kundi pati ang konstitusyon lubagon. Ah, kita mo? Oh. Reaksyon sang reaksyon sang ato sini nga mga followers niyo. Aton nga mga tagpalamati. Sakay excommunicado. Nya utro man na sila niya ang Supreme Court, Sir John. Sunod-sunodan lang sakay bangag. Hindi man guro ah. No? May kabay pa nga may ara sila sang panindugan nga ila mismo. Sakay Ralph Dasaluntaw, sila niya hulaton ta na lang sila niya nga kung sinong i-endorse ni Sara nga presidente. Nya kay waay man na chance pare nga waay na chance pare. Padutlan gida nila si Inday Sara. Dira ko believe sila niya sa kay BBM maglaga sa kontraya daw si tatay agad. Pero sa pagpadalagan sang Pilipinas, yogs, dapuga, way pulos ang bangag. Mm. Kay Ima Castro Kabilan, shout out kay Jamie Loxin. Shout out man sa kay Susan P. Siscar. Shout out man sa kay Sentinel Francisco. Niya mga bindalo a simbol. Sa niya mga tulfo kag pinglaksona, niya dapat hindi na magdaog sa dapat hindi na magdaog. Niya kay mga balimbing, di mo mabalaan kung ano ang kolor. Delikado, niya mayo pa si Dilima kag Hontiveros. Ginatindugan ang pagkadilawan. Sientan Silya, shout out. Si kay Grace Koda, shout out man sa inyong art ko mayang gabi. Shout out. Kay Marinette Manikan, kay Sunny Hotahero. Mayang gabi idol John, shout out sa Altachera Village na sa parkingan sang mga sikad hindi na maagwantahan ang baho halin sa Imbornal idol. Gaboto Dreyan mo atian mo ka halo nga kahalo wala sa bungog sang mga barangay official diri sa Quintin Salas idol UDPT. Grabe kay ang kapitan nyo da ang pinangsapyaw sang kwarta sa haik sa mong iya. Sakay Freddy Luis Francisco. Ya wala ginhambal nga 2/3 of all active bendalo pamor. Article 11 section 3 talata 6 sang saligang batas ng Pilipinas ng 1987 nakasaad dito na walang sinuman ang dapat hatulan ng walang pagsang-ayon sa dalawang katlo ng kabuuan bilang ng mga kasapi ng Senado. Ano abi kay naguluin trama nabing ibang tong mga ginahambal nila nga mga friends of the court or friends from the court tong ila ba natong mga amishia garito inang ricochet. Ang ila to bilang mga amishia kiore bla tong ginahambal nila to amo to man naghalambal mga ka K5 nga may ara nga may ara man abi nga nagambal nga sila niya dapat kundi nabutang na datani nga kon inang 2/3 sang tanan nga mga miyembro ano abi kung ginbutang na lang dila, nila dira nga 16 no 16 ang 2/3 ginbutang nila sang 16 kundi tani way na sang baisan nga muna ang hambal ni Davide kag muna ang hambal ni Panganiban kag ni Puno ting sabat naman niya mga ka K5 ni Askuna. Si Askuna ni isa sa mga framers sa 1987 konstitusyon. Kag isa gini siya sa mga nagsulat dira. Mga ka-K5 kag nag-frame sang sining 1987 Constitution ilabi na sa Article 11 Section 3 sang Paragraph 6 nga ginbutangin na nila nga 2/3 sang tanan nga mga miyembro sang mga senador kay para nga masiguro nga 2/3 gid kay hindi mo man masiguro nga ang tanan nga mga senador 24 gid sila pirmi tanan may ara tsansa nga mapatay may ara tsansa nga makakasa serbisyo may ara tsansa nga ginpahalin kag may ara man tsansa nga magresign. So muna kun nga ah, nga wala ginbutang nga 16 gid nga numero man mga mango maning iban mong ang mga maalaman ni sila galing ginaakwa nila ginapamangu-manguan. Ah? So muna ang rason mga ka-K5 nga kinahanglan ginbutang ina dira nga 16 nga wala na na ginbutang nga 16 ang ginbutang dira 2/3 or ginatawag naton nga denominator bangod kay sometimes ang mga senador may ara nga nag-resign may ara may posibilidad nga ginpahalin may ara may posibilidad nga napatay so amo na kun nga ang ginbutang 2/3 ah hindi pa ginamintindihan pangumango na gid kamo eh intindi gani kung uwi ko katapos college kadapuga bilik sang ilik o hindi bala. Oh, so amo na gani nga ginbutang dira nga amo na galing kay ang tanan-tanan kung gusto mo kuno maraming paraan kung ayaw maraming dahilan amo na sang rason kung nga nga pwede lang gali nila anytime yung mapanubuan o ay nakabutang da ang active nga mga miyembro sang senado ang makapwede maka-intra kundi tanan-tanan nga miyembro sang senado amo na kang nakabutang da oh, man amo na gani sining ko kung mara kung gusto maraming paraan kung ayaw maraming dahilan kay gusto nila nga ikuan nga i-convict si Sara tuni maraming paraan o hindi bla mga ka-K5 iban pa nga mga followers naton mga ka-K5 si Mike Cordoba sini nga pwede panila bawasan ang minority idol dahil plano ng mga gaguyan may punto ka man. Siyempre, ara gani si Robin Padilla, ginpasakaan na nila kaso. Ginpatawag na nila kay ginpapalagyo kuno si Kwan, si ano na, si Bato. Si Mark kag si Sincha Villar, ginpasakaan sang kaso. Sino pagidang plano nila? O si Kwan pagidong ginalagas nila subong ang mag-utod nga kayitano. Ginabira subong ni Ping Lakson ang mga project itos tagig. Ay gani na magkalapriso sila tanan-tanan na. Para may pulos na gilangan ma-convict si Vice President Sara Duterte para at least mambal ang taong ate. Sige na, huwag na taasahan. Ma-convict na gina si Sara Duterte. Huwag na tamahimo. Sige, go! Tiyan mo na ang ambal ni Rapdasa Luntaw. Iyan mahulat na lang ta kung sino ikwan, kung sino iduso ni Sara Duterte, kung sino iyan nga ikwan, nga itibong, o kung sino iyan nga i-endorse nga magdagan presidente sa 2028. Iyan kaya mo na lang ng aton butuhon para makakasning grupo sa mga bangag. Sakay kwano sakay Mike Cordoba sila niya idol John Supreme Court na ang bahala sa Bendalo dahil ang Supreme Court impeachable officers din alangan baguhin nila ang threshold ay tuod no may punto ka man. Pwede gamitin yan sa kanila oy may punto ma. Simulit Penuela, yeah, good evening, shout John Caps. Kay Parkon, si Kada Eduardo Jr., niya visit ng mga majority yung senador. Ginapilit gid nila ang hindi pwede. Ginaligwat nila ang Philippine Constitution. Sa kay Antonio Tolio Jr., shout out Bibing Villanueva. For Flor Delisa Mizarua, shout out man. Kay Dani Labrador, kay Florinda Cadavero. Lorle Gardose, shoutout sa mga kabataan niya sa Gardose family. Cherry Lapating Branya, shoutout man. Kay Nard Mix Vlog, siya niya, good evening Idol John. Madayon gidman ang eleksyon or ano, kay da wala din ahom dahom. Basta way din ahom dahom, ti madayon eh. Tatlo lang kadlaw at hulaton. Pag hindi mapirmahan ni Bangag na, dayon eh. Tsaka kay baby girl da, shout out. Oh, kay Geoffrey Nonato pagsugiron, maying gabi. Sila niya wala, nasa ayos ang ato nga gobyerno. Ang gobyerno, subong gago, gani, banga ganing gobyerno. Ta subong, sa kay Parkon, si Kada Eduardo Jr., shout out. Kay Norberto Aguilar Jr., kag sa tanan-tanan pa, ng mga kakifam na kapag-upod. Sa kay Alpha, oh, niya ma... Nya idol John Leog man ko abot abot sa paabot sa natungdan dire sa Quintin Salas Haro ang mga tricycle lapit sa traffic light kabudlay dira sa ila ga parking kag naga loading oh dire ko pamati man sila da hap kay H Balbalayo Plana niya shout out ina manehero dumduma ang Tarso niyo ga pang gapa nukot utang Tarso yun rin yung agi yan niya ma sa kay H Balbalayo Plana kung panukot utang ganin ay pagpaagi sa amon di doon pa matyagan mo sa amon yan o mga kwando Bumbay di Chris Boy ko almohen niya kay 5 yun anak niya good evening hosto ginang tanan-tanan nga gin speech ni Senator Robin Padilla sa kay Kuya Kenneth Oy shout out good evening kuya may gabi sa kay Nilo Larido Gamusa shout out man okay o iban pagit karon ha kay Susan Pisiscar siya kululba kanya kakululbaan magpuli dira sa Pilipinas kay kon amo inang kakatabo sa Kongreso maayo kon dire sa abroad kay sure ball ang sweldo every month amo gidi kakululbaan gidi sus taas-taas na subong presyo sa gasolina di samon krudo na mo di subong sagno tag 103 pesos ng isa ka krudo isa ka kwan isa ka litro sa ato sila nga pagpangaragad mga KK5 balikay kita nagdigoy sa iban pa nga mga balita kay formasyon harin sa iban pa naton nga mga KK5 reporters ang mga balita ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mga KK5 isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid kontra sa mga virus sa pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginhimo sa aton ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga hali sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinakabaskog kag pinakamabakod pinakakampyon nga may antimicrobial sa aton sininga palibot mga KK5 ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga or sang vitamin K sa aton sininga lawas ang mga KK5 agod nga magpugong sang sobrang bleeding sa aton nga lawas kun kita ang ginadengge na kag wala labot sina ginapanami man ang absorption sang mineral nga calcium mga KK5 nga nagabulig sa ginatawag naton nga inang proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig sa ato sing lawas nga magapabilin nga healthy ilabi na gid indi magbleeding ato sing lawas kun kita ang ginadengge na te ano pang ginahulat nyo mga KK5 inom na kita sang Klinika D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist para nga magapabilin nga healthy ang ato sining lawas mga KK5 kontra sa mga pamalatian katulad sang sipon hilanat ubo trangkaso kag iban pa nga mga balatian ilabi na gid ang mga viral and bacterial infections ilabi na gid ang dengue virus mga KK5 kon gusto ka nga magayo mag Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras alas 8:59.
48: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
48: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
6: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
48: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
48: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
48: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Hindi

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
3: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
2: Mamamatay? Ganun katindi?
3: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGC.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
10: Yung may
9: D3. Mapatak sa mga butika.
0: K5.
15: K5?
0: News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
10: June Alojado
9: Capulo
10: K5
9: Nightwatch.
10: Nightwatch.
17: Pabalik na mga K5 dire sa aton nga pag pangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 6 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa ato sini nga pag pangalagad mga K5 this time i-check na naton karon ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Check na to karon ato sini nga patrol. Opo na kita kay K5 Kim Caroyo. Ini may kang tanan mga K5 sa sining mga pila ka mga natipo na nga mga balita kag information hali sa ato sini nga patrol with KK5 Kim Caloyo. Ini parte sa kuano sa Regional Joint Security Coordinating Committee meeting mga KK5 ginpatigayon bilang kabayan na ini sang pagpanghanda sang barangay an SK election sang commission on election na muna nang inyong ginapreparahan kag ginapamangkot no kun bala may election o kun wala kag ginapreparahan na subong niya sang kumileko kag sang pulis kag sang nagkalalain nga mga ahensya sang gobyerno ta nga ang may ara sang partisipasyon sa sining kahiwatan sang barangay and SK elections mga KK5. Diyari na mga detalye sa mga balita kag iban pa nga mga information nagika sa patrol upod kita kay KK5 Kim Kaloyo.
8: KK5 News FM. Kampyon, kampyon report.
12: Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make another start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart.
17: Aba!
15: Dumalan ko na humo na matipo mo.
17: Ang kwan ang katapusan lang lyrics na muna nabalaan ko.
15: Ano na?
17: Straight from the heart. ano na gani title ya?
15: Straight from the heart.
17: Ate mo gi
15: by Brian Adams.
17: Ano gi magali title ya? Ito medyo, kano medyo na paos-paos ko subong bala, pero...
15: Pero kayo na, okay ka pa man?
17: Lagi na, okay pa man, pero pag untat ko, pag balik ko di, kuhan daw, gulpila nagsagrak, akong tingogaw.
15: Kasi huwagin balbal mo, kasi huwagin...
17: Basigin pahiwitan, da ko ni Bangaga. Kasi may mga bata-bata, pero si Bangag nga, redre sa Iloilo, ang bali niya, ay, hiwitin nyo ng tingog ni, kuhan ni Kapulot, pero ni Kambalo. Na pro dugay-dugay madula lang ni. Anyway, inang ano pag do gusto ko magluwas sa straight from the heart nga kanta. Gusto ko lain pagid ang nami, pagid nga mga kwan bala mga old songs. Si kwan bala si pagbulos sa imo ni K5 Elmer de. Gin kutso-kutso ya kasakon.
15: Ano ba ya?
17: Gin chismis ya ka, ambalya. Sininya K5 John. Niya bimo ko nga ang nagprepara ko sa kanta. Niya kay amugin ng sugo sa akong siling ni Kwan, ni Ma'am Kim. Tapos ang mga kanta, ito no ganito mga kanta naman, mga The Way It Used To Be.
15: may balan pagin ako nga isa ka old song.
17: Ba, be.
15: Here's a song from Journey.
17: Ikaw lang nakanta, hindi ko ka duet si mo kay kabalo
15: ka. Sige, wala problema. A song from Journey entitled Open Arms.
17: Bow, grabe!
15: Dumaduet ka
17: gini. Doon nagnami, tingog ko. Doon nagnami.
15: Amo na yung intro yun.
17: Sige.

0: I want you voted crazy. Wherever you go, whatever you do. Lain mana kita?
1: Right here waiting for
0: right
1: you.
0: Right here waiting for you. Galing na yan.
1: Ako doon doon lain mo ni Hal.
0: I will be right here waiting for you. Like a lion.
1: Pupiling ko balan mo ang don't stop believing. Balan mo na.
0: Mga ano nga na 19 na? Mga 19 na.
1: 1990s?
0: Ati.
1: Ay, kaya sinultiro ka pa man sa amo na nga, chimpo.
0: Oo, eh. Pero tiyan, pag sinultiro kong gadaan niya, gaubra ko sa umawik, bati, mga music.
1: Oo. Ako na, kandam lang, ha? Just a small town girl, living in a lonely world.
0: Mayo kung mga happy song, kag mga name game kayo.
1: Ano-ano na nga makanta na?
0: Come on, everybody. You say, now let's play a game.
1: Game.
0: Got to make you run out the anybody's name.
1: Name.
0: That is the first your letter. It's about the same. Drop rainbow and say the name like Bob. Bob like the B on Bob for you. You got the H go O. Mary, Mary, that's the M ball. Mary, hey! Oh, name game?
1: Wala sang J-U-N to?
0: May ara man eh, may ara na.
1: Oh, ano to, ano ba?
0: May ara na ng... Baris, the... ano pa ginang isa yun? But it's the first Joe Litter is ever the same. Kamu na. Tapos, ano pagigani naman? Happy song?
1: Ano-ano na?
0: Happy song, happy song. Everybody dancing on the beat. With the music, sing a happy song. Let's get little boys. Come on, see. Happy song, everybody.
1: Dancing all along.
0: Saka salubi. Kung madagdag, singgit lang kay Cory. Ay, chimpo pa na ni Cory Kong.
1: Magpahilot kung ikaw mabari. Okay, bala na ko kanta sa imo pangalan.
0: Ano?
1: Anjon ka na naman.
0: Ay, kalainon!
1: Ate, may balan ka sa ngalan niya, Kim.
0: Mara eh.
1: Ano?
0: Came on everybody.
1: sa Jesse.
0: Jesse? Jesse size, Jesse city. Jesse otso, Jesse nwebe.
1: Meron ako na balan. Hi, Jason.
0: Jason?
1: Jason! Just once.
0: Just a moment of tomorrow to a glory night. Muna. Jason! Sige na, mas sumubusan ta oras diyo.
1: By the way, KK5 June, no, nagpatigayon sa ining Regional Joint Security Coordinating Committee meeting ang nagkalanglain nga members of the committee nga tigin spearhead no ni Commission on Elections so kon COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan bilang kabahin no sang preparation so kon pagpanghanda para sa nagahilapit nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections so kon BSKE which is sa aton sir nga mga KK5 natalana no on November 2, 2026. So, sobra na lang isa ka bulan, Kipab John. Lapit-lapit na lang yun,
0: ang
1: no?
0: Ang filing ganun sa COC, kuwan na lang kaadlaw, bilhin mo, apat na lang kaadlaw.
1: Oo, ang balik ko nun ni President ko, no? Wala pa sa akin.
0: Oo, mangkot, sa nyo nandyan na ba sa iyo yung, postponement ng, barangay at saka iske election? Sa batya niya, wala pa sa akin. Kasi yung amula na yung sa batya, no? Wala pa sa akin. Tibot si Ringon, ti wala eh. Kung wala, ti ba wala eh. Doon bangagi dyan, no?
1: Actually, ti amun na, no? Gasala man subong ang may plano nga magpadalagan kay 5 June. Abala na ti, ano na ni, maloan ako ni. Pang... kapang kampanya kay Pab John. O mahimo na ko na isang jingle.
0: Jingle? Jingle.
1: O, subong dan. Mas mahapo subong kay may AI subong.
0: Ano da ganon taman? Barangay kapitan, barangay kagawad naman. ano, ano, gamay ang kapitaan, kagawad, kapitan na lang guro ah.
1: Oo, oh, tayo pwede man ah.
0: Ano, hindi, hindi. Balaan ko na kung anong laganan ko.
1: Ano, 50 meter
0: na? SK.
1: Oo, oh, okay. Subok mga SK. Oh, sangguni ang?
0: Bata pa lang ta. Sangguni ang.
1: Abi ko sangguni ang katandaan na nasubong sila?
0: Sangguni ang katigulangan.
1: Isubong damo na overage siya, laki pa yun. O, di arable sa mga edad nga tagparamana na, damo na iban may mga kabataan na nga, SK.
0: Nanong tagparamana, may mga bana na, lapit oh. Lang gani, may apo.
1: O, may mga kabataan na good man. Unlike before, nga ba sa SK ka, usually duga tapos ng term mo, mga around 24, 25. Yung
0: mga SK abisang unay, hasta lang sila sa edad nga 17. Oh, halin sa 15 pagkato sa 17 mo na yang mga iske lang sa una. Amo gina yang tanan nga iske halon sa una. Subong ya mag 20 ka, 30 ka pwede ka pa ka iske. Oh, pwede ka pa ka dragan sa pagka iske chairman, didad mo 30, ti iske bla nang 30.
1: Do cut off na do 24 at mga
0: Maria ihunis ta mo na gani, cut off na 24 pero ti pagpungko nila, pila ka adda, pila ka tuwi, gila pungko, tatlo.
1: O, pala yun, extend, oh, extend.
0: May mo sila tagbayin chite, tapos i-extend naman, may mo sila tag 30. Subong nga nga skate chairman, da subong sa sangguni ang kabataan na chairman, tas ang kuano sa
1: Federation.
0: Sa sudado. Kaya oh. Yan, idadyas na. Dalaga pa na?
1: Dalaga pa na sa'yo.
0: Nasi, dala na na?
1: Dalaga pa na sa'yo.
0: Ah, dalaga pa. Sige, sige.
1: Oh, so that is why kay Fabio, no, gintambungan man din siya sa ining mga members from the Philippine National Police, ining mga katapo, no, sa Armed Forces of the Philippines, kag Philippine Coast Guard, kay usually, no, ang ginaistoryahan ni nila, ano ang mga areas of concern. O kung na mga, kumbaga, medyo mainit-init, gidra, ang amo na nga mga, ang mga piniliay, o kung eleksyon sa bahay, no, sa PNP, tikundiin ba lang mga lugar, o kung mga kabarangayan, ang dapat, no, nga, tutukan kagti of course no bantayan no sa aton sa ning mga otoridad sa Armed Forces of the Philippines balan man aton subong wala pagdiatigayon nga nadula makatapos sa makawala nga grupo o kunin ning mga katapo oblas ng New People's Army kagti 5 John or NPA usually damo na sa mga reports man before no nga during election kung kaysa nagapang ayo-ayo bala no kung tawag na no sa amo nga mga scenarios nga ti inaistoryahan no sa mga katapo no sang ining Regional Joint Security Coordinating Committee kagati ang nangin sentro sang ila sininga pagsinapol amoya ang pagstrengthen sang interagency coordination as well as security preparations no agod ya nga ma-ensure nga ti matawhay kag ti wala ya sang kinagamo nga magluntad sa pagpatigayon no sang ining eleksyon o kon piniliay kag madumduman man aton una na nga ginpahayag no kag nasulit-sulit man isang COMELEC from the central office down to the provincial offices sa K5 John nga samtang wala pa yasang kasuguan nga nagapospono no sang eleksyon sa ring November 2, 2026 magapabilin ang ilayang nga pagpreparar or as is kumbaga kung anong ilang schedule of activities actually iti in place naman gani nung ila sa ring mga atawag na no mga preparasyon mga ballots ang iban pag yun nga mga papeles daraga hulat na lang sila sa mga parafernalia nga dugang kag naghambal ng mga nidari no ang Commission on Elections sa Western Visayas nga kung for example tawag na no kung i-postpone na ginman sang gobyerno te syempre dako man kung bagaman nga kapirdihan kaya te syempre nag-invest na sila mo nagasto na sila nga K5 John
0: bililyon na nang gasto sa nga itong kumilig subong i-postpone pa
1: o doon mga 8 billion na ganito ito sa unang report no sang Commission on Elections kagati usually ang ining mga kagamitan no sang COMELEC mayara na iban sa mga I believe mga expirations or certain period of time lang bala po ni magamit ang mga na-procure na ka K5 June no kag of course ang aton man sining mga pumuluyo ang nagapanawagan nga ti kun may desisyon na pagwa na as early or as soon as possible nga hindi bala do magtanga-tanga ang pumuluyo ano gid man madayon gid man o kung hindi. Subong ang mga nagapapili or may plano nga magpapili kung kaysa gayuhom, kung kaysa dumatras man ang ilang gayuhom, wala sila kabalo kung madayon kung hindi mo.
0: Ang mga kwanya, ang mga incumbent, gusto gina nila yung hindi madayon. Mapospon kay mga ati nga, ati siyempre malawig poder lamang. Pero ang mga gusto naman niya magpadalagan, eh siyempre, gaburingot eh. Ang balsa nga siya, gusto ko maglagan nga, paano ko rin kadlagan kay postpone nila ni? Oh? So, bot siningon, nga duha ka mga reaksyon. Ang reaksyon sa mga incumbent, ilabi na gid ang mga tapos na ilang term la. Ya, tapos na term kuni kun kuni na ko pwede kadalagan pero kuni extend nila bawat siya di pa duha ka tuig nga mga awat na din.
1: Oh, ang ambalyas ng iba niya mga barangay officials kay 5 John, pabor sila ya sa term extension tungod nga gusto nila

0: kuan nga mo nga term kay makadugang pa kami liwat implementar sang amon pa nga iban nga mga projects di nga way napon matapos o tapuso na mo niyo.
1: Kaya nakita na ito nga kay 5 John nga pwede manigamiton sa mga mapadalagan bala sa 2028 election sa nasyonal. Nga tikon for example sila ni Gyapon ang mga barangay officials makumbaga duma ano na
0: utang nga kabalaslan
1: may utang nga kabalaslan
0: nambal sila nga hoy kami bala nagpa-extend sa mga termino nyo ha. Buligi kami da! Kami da! Pangampanyahe kami da sa barangay mo! Eh kung wala na mo nang extend ang inyong mga kuhan ng mga termino, yamay lang yapon ang kinawatan nyo! Oh.
1: Mm. Mambal lang ati, may duha pa sila katuig na magpaayon sa mga barangay officials mo?
0: Sabi ko na may duha pa sila katuig na magpangawat.
1: Pwede man. Oh, may duha pa sila katuig na mag, ang mga national officials na ton na magbibibibi sa mga barangay officials.
0: May duha pa sila katuig na makapangsapyaw sa mga ginapanghatag na AX.
1: Oh, abuinan sa nga na to. Tuto wala gito gani, bati-bati. Ano na itong plastada man? Kapilaman na itong gin-follow-up na si Asik Polidesma. Pero sang...
0: Buhi pa sao?
1: Pero sang tawag na, sang gin-file na ng kaso, do wala na gito ya bati-bati. Response, sa update lang Black K-5.
0: Di mo nga na mangkot ko, buhi pa sa pulaw. Buhi man ka pabatsyag. Base na riglo na itong jire. Daan nga dasig man to.
1: Tikay do gayo humyuhom naman daan subong ang mga ginreklamo nagligad mo.
0: Demo gani dasig mga daan tong isa to da sigon man to na controversial gani ngala niya to sa una sa illegal drugs ang sa PDIA pa siya. Eh tapos gubo na man liwat ngala niya tibala sa da. Dumduman mo ginlawag ni siya nga isa sa mga nagabaton sang kwan sang inang payula halin sa illegal drugs. Hindi ko nga pinginan ng ilang amo to, bangag man. Buti sige na lang ha, importante. Importante, amo nang late subong, ginapreparahan na sang taga-Comelec.
1: Yes, no, kag as long as wala pa sa Gyapon, no, sang ining tabag na, no, sang kasuguan, wala pa yung sang final pronouncement, no, sa bahin sang presidente, wala kita yung pati sambal to na sang presidente nga wala gyapon siya mo. Damo sa mga nagapahayag kay 5 John yung mga insiders ko no. Nga ti insiders dira sa san sa Senado nga accordingly do nakalabot na ni kuno sa presidente. Pero ti damo sa mga bati-bati kag ti kabay pa nga ti kuno nang makapaayo sa mga pumuluyo amo na ang himuon no sa aton siring national government.
0: Mm, kabay pa hindi sa pagabuton sa pagkabangag ya. Okay.
1: By the way, kapamati, dara Simon, no, kaki 5 John, dara mga taga small market sa may barangay Simon Ledesma sa Distrito Sangharo, dara man pamilya Manaay, no, kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay, sa pamilya Goles, dara sa Quintan Salas, kay Mami Immaculate, dugay naman ko way katambay, da, ang base, sunod dungan, kita to kay 5 John.
0: Oo, makanto kami da, Mami Kule, Mami Inang Immaculate
1: Conception.
0: Conception, makanto kami da, ah, pero hindi lang mapaktan kung saan o.
1: Mm. Ah. Ipahapitan ka lang na namon.
0: Oy, and of surprise. Course, oy, surprise ka mo namon da.
1: Of course, no, diraman kay Titara na Mapa. Mm. At salamat sa Balinsyana.
0: Ay, salamat sa Balinsyana. Ang panawag ko siya na kanon nga may sudan.
1: Nga, ho, yam is.
0: Kanon nga may sudan nga ginmantikaan.
1: Nga may, nga color yellow.
0: Oo, nga may color.
1: Kaya ginamot ang food coloring.
0: Mm-mm.
1: Oh, salamat kin sa peras kag sa Valenciana and of course dira kay tita Ma'am Veronica, mamay-may ma'am kay dira sa Dakamay sa Rizal Lapus. Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron kag KK5 Aaron Lloyd Balalari Foyo. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Kay pare Kuang Galina no sa kay barangay kapitan kay punong barangay Shim Cesar Fernandez sa barangay East Valencia Guimaras. Sa mga pumuruyo kuno da niya sa may barangay East Valencia da. Kuang lang kamuda, relax relax ah. Kaya ka pa ayo-ayo pasubong si Kapitan na Shim Inang Fernandez. Kaya nga TL subong medyo kwan pa. kaya barangay Kapitan na Shim Cesar Fernandez na mayang gabi. Shout out sa mga pumuruyo ya direct sa may barangay East Valencia sa

0: Manwa sang Buena Vista sa probinsya sang Guimaras. Sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5, ang ini nga mga balita ang buylog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
0: Kagsubuman ang mga balita ang inyo nabatan ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagakafe ka na, nagadetox ka pa. Kaga subumas ang extend for supplement for men. May makakaklabuhas ka para sa maayo nga serbisyo ni Mr. Sakay Mrs. Extend for supplement for men. Sa sini nga mga tinayon, i-check naton mga K5 ang mga detalye na sa mga balita na tipon ni K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampyon nga report. Standby!
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
3: K5 June, ginakabalakan sang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga maglapta pa ang liquid marijuana sa mga vape shop direya sa syudad sang Iloilo. Suno direya sa kay City Director Colonel Wilbert Parilla, K5 June, ginpahayag sini nga may mga liquid marijuana nga nagaka-confiscate ang mga operatiba sa subject person, especially sa operation nga ginpatigayon sa Barangay San Pedro Molo sa tong Lunes nga adlaw, September 21. Suno kay Colonel Parilla, dako ang posibilidad nga may mga vape shop na ang nagabaligya yasang liquid marijuana. Kagti bangod sini, nagahimo sang tikang ang ICPO agud yang nga mapunggan ang paglapnag sang illegal drug item K5 June, no? Kag kumahibaluan nga gikan ini sa Luzon kag ginapadala diri sa Western Visayas, partikular na sa Iloilo City paagi ni sa mga legit courier K5 June. Samtang ginkumpirmar man ni Colonel Parilla nga ti may bodega sang marijuana sila nga na monitor diri sa Panay Island. Wala ilang gin detalye kung sa diin nga lugar sa Panay Island, pero ang iya lang nga confirmation nga ti may ari na sang bodega sang marijuana K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
0: Samtang sa ibang paraton nga mga balita, yari naman ang mga balita kay impormasyon nagi ka naman kay K5 Elmer Sable sa lakyan nga ginsakyan sang suspect nga nagtiro patay sa iya sining live-in partner anay sa may banwa sang Niway na recover sa banwa sang Liganes. Bo grabe pinalagyuhan ya blelo dugay-dula ilayo ba. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Elmer Sable.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
4: K5 June na recover sa Puro 4, Barangay San Vicente, Leganes, ang avansa nga itom nga salakyan nga ginsakyan sang suspect sa pagtiro patay sa mag-business partner sa Barangay Tambal, Haniway, Iloilo. Suno kay Police Captain Enrique Robles, hepe sang Leganes Municipal Police Station, nga ginahulat na lang ang katapo sang Haniway Municipal Police Station kag Scene of the Crime Operatives para magpatigayon sang investigasyon sa lugar. K5 June, pasado alas 9, subong nga aga na recover ang salakyan nga itom samtang madumduman nga gintiro patay sang suspect ang mag-business partner sa diin ang babae among iya anay live-in partner. Ang isa ka biktima nga lalaki ang ginapahayag bag-o nga karelasyon sang babae ka K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Ang Extend Food Supplements sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang nagahatag sang manami nga sirkulasyon sa dugo, makabulig sang stamina, nagahatag sang extra nga kusog kag bastante nga oras para kay misis. Ini si K5 Elmer Sable para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
0: Sa mga ka-K5 alang alang tiyempo, tadri sa ato sila nga pagpangalagad. See you tomorrow, same time, same station. Sanga lang sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5, John Aluhado Kapulot para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News. News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. History Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga buti ka.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalang durong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ngumani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali gasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! News. Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh. Sa feeling, Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: K5 News 7 88.7
15: Campion,
16: the best radio station.
14: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: News FM 高雄
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
2: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
3: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
2: Ay,
3: ang mga blanga permina mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
2: Correct.
3: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
2: Tok-tok na.
3: Dapat kung... dapat ya wala pa?
2: Oo. May wala tubo kay ma-welding lang islan bago.
3: Sano ka mainom detects 500 kag maitisim, may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo,
4: DTX 500.
3: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
2: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
3: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
2: Ay?
3: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
2: Ay.
3: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
2: Gusto.
3: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
2: Mga kainit mo, no?
3: Grudges.
2: Your grudges.
3: Tao malanta,
2: oh.
3: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
2: Ay,
3: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
6: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tulog na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Matuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, nung no, iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
1: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
7: Bardagulan sa
8: K5! It's time to roy! Higa ko dugdug again!
9: Kampiyon!
10: This program is rated PG.
11: Rated PG!
10: So bawang bad words.
12: Bawang bad words.
10: Pero pwede ang bad jokes.
11: Enjoy!
13: Bardagulan!
5: Bardagulan!

13 and for 10 on your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Wednesday edition of the program, September 23, 2026. Sa mga K5 na to, sa mga taxi drivers natin, nga nagatutok subong, maid-ayad, nga gabisay nyo tanan-tanan. Kaag sa aton, nga nagabaligya dira sa kilid sa haro. Lasa, baka damo na sa mga street food. Mga K5, nagabulubalig niya, nagatulotambay ang mga nanay kagtatay, kami mga labor-labor, mga nagakinupanay, ba? Brabira ka muna ko, panay, kamakuhaan ka mo sa video, madepress-depress naman ka mo, salat naman ni Meta. Grabe, subong. Pati si Meta, subong yung napanawagan na nila, yayayayaya. Kung ako, bala Meta, ay bukada na, bala ano? Bukada na lang na ang mga group chat nila para kabalo ka kung sino ka binutig sa ila, tanan-tana. Sa Jagged Giyoro, no? Well, subong is 14, ever 10. Kinatamiyaw natin mga friends natin yung nagatutok subong. Sa mga friends man natin yung nagalibot-libot subong sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Na kung diin-diin man nakalabot subong ang lugar, kaya nag-online subong, ha? Itutok. Ang inyong cellphone sa programa ni Matt Sokolir. Sa mga K5 natin, yung nagpamati man permi sa ating programa, madamong salamat sa inyong suporta sa programa ni Matt Sokolir. Kag sa mga K5 naton, ngara na sa gwa sang pungsod nga nagapamati na lang gyud sang aton nga programa kahit hindi man to kalabot ang aton radyo sa 88.7 sa Dubai. All right. Well, mga K5, let's kita anay sa aton nga Bartagulan's greetings.

0: Good evening sa kay Ventor. Yan ay gamati sa bang sa aton. Good evening sa imo, Ventor. Hello to alias Jojo. Yan ay gamati sa bang sa aton. Alias Jojo. Mayang gabi sa imo, Danoy. Yan ay gatutok sa bang sa kay Vadno sa Philippines. Kaya tamiyang ko man na si Nanay Berta. Yan ay gamati sa bang. Hello, magaling sa kay April. Isabel Falalimpa. Good evening. Good evening, Sir Matt. Watching from Iagao. Always support someone sa Iconics. It's 1VXN. Salamat. Thank you so much. Good evening, Matt Chocolate. Tamiyaw ko lang mga friends ko dali sa mas mati nga nagamamatisi mo on air. Ari mo nag-chat sa ako at masahon ko ang mga K5, ha? Always, ikaw yung Matt Chocolate yung mamatisi mo, ha? The best kagid sa akon ba? The best kagid ya? Taon, promise nga the best ka gid dyan. Macho kulit, dugay tanaka, dugay tanaka macho kulit, ginalagas-lagas ba? Ano man sagyan mo sa akon? Gadalagan lang, perni. Suwabe ka. Hello, manggali sa mga friends naton kay Zinay, kay Arias. Gamamati sila sa bong sa aton. Hello to Benny. Yan ay tutok subong sa ato na sa K5 News FM Philippines. Good evening, mga chocolita. Amiyaw ko lang din mga friends ko dari sa San Lorenzo. Gimaras, yan ay tutok subong sa ato. Good evening. Thank you so much, mga chocolita. The best kagid, mga chocolita, forever. Mayo, mayo, mayo, mayo. Amo na iya. Kaya, mga chocolita, amiyaw ko man si Bernan. Yan nagpamati sa bong zaton. Salamat gid Bernan. Ikaw gid Bernan ang number one. Wow. Sa mga friends natin sa Defenders. Kay Ron Soliona. And yan nagatutok man sa bong zaton si Ron Soliona. Yan nagpamati sa bong zaton. Well, mga K5 natin kung may mga problema ka mo da.
1: Tanong ko sa iyo. Real talk tayo. Anong ko sa'yo?

Okay, mga problema ka muna sa buong sa inyo balay. Nga hindi nyo gid masolbar solbar. Itawag nyo na kay Matcho Kalita sa 0919-0986314. Liwaton ko. 0919-0986314. Kagtawag ka mo sa Viber naton kung arak na sa guha sang pungsod. Itawag diri. Love life man na. Love story man ina. Gintilawan lang balang imong lunga. Kaginpabayaan ikaw. Kupu-kupuan ka lang blak tapos ginpabayaan. Ginpakapot lang bala sang migo mo ang iyang tambo. Abi tawag nyo din sa ako na. Kag-istoryahan naton sa 0919-099-9066 mga kaka-K5. Para maka-istorya man si Macho ulit sa inyo. Laing ganyan ko makaula-istorya kita. Naglain man makahatag kamo sang inyong mga problema diri. Kag dapat subong daan nga panahon mga kakaivan, kadamo sa mga depresubo. Damo problema sa ila paniman ay luwas na kung ikaw ang breadwinner sa inyo balay. Bo nagasakit ang ulo mo kung paano mo sila plastar. Pero para sa ako niya kung breadwinner ka, dapat hindi ka magreklamo, ihatag mo tanan sa pamilya mo para maging happy sila. Talagsala na daan ka namin isang feeling iskan amat-amat lang bala. May ara bala. Hindi bala? Ginatamyaw na itong mga taga Iswald Baluarte. Nga nagamamati man sumong kay Macho Kalit. Good evening sa inyo. The best. Mo ginayayaya. Natamyaw ko man si Jantin. Nga nagamamati sumong sa itong Jantin. Good evening sa inyo. Kamusta na da bilya? Are pag ito, mga hambal nila bala. Macho Kulit, may problema man ako. Dugay ko na bala, Macho Kulit, ginapangita ang natawag nga pagpalangga. Kumakamigo ko, 3 weeks lang kami tapos ginabayaan niya ako. I feeling ko ginapatilaw mo gurong imo nga pinakbit sa iya dahil. Balal mong isa kalalaki, kung nagarespeto na sa imo, dahil ikaw man mismo, kaparespeto, hindi ka na pagbayaan. Di bala Agosto 5, mayong gabi sa imo, dira? Watching from Kuwait? Kuwait? Gali, Kuwait? Ay, kaya Agosto 5, sa no ka di ma-share sa problema mo sa akon? Or may laka lang dagalantaw-lantaw sa Kuwait? Huwag ka ganyan ang katawag-tawag di sa akon? Tawag di bala sa Viber ko, madamo, 0919-099-9066. Wala kita caller subong, sir. Wala pa man nagatawag. Ari number 0919-0986314. Mo nang naiyayayayaya para sa dya. Tawag ka mo din.

sang bana ko. Nagapadala ako sang kwarta tapos galiya may iban siya ginapalangga. Ay abang! Damduman ko sa una, blado may istoryan sa una. Nga may isa na kababae nga sa guwaman sang pungsod nag-ubra. Bang yung bana? Nag-anuman, nag-tinunto. Ah, wala iya blagin pa inom iya bana kag nagpahubog sila nga duwa kag inutod ang Tinkerbell. Ah. Kagin haboy sa suba, te man. O di, why na poslan? Sa mga sabad man doon, di bala ka mo kontinto sa mga partner nyo. Ay! Kontinto ka ma! Di man doon, di bala. Ay, nano. Di wala Agosto 5, madam? Arip again. Machokolit, grabe ang akong pagpalangga sa bana ko. Gintunto niya lang ako. Ba? Gintunto niya lang ako, Machokolit. Ginambalan niya ako sa unang palangga niya ko. Pero sang nag-ubra ko sa Manila, pagbalik ko, lain ang iya ka hulit. Ano kaya ang mga problema nito? Feeling ko siguro. Damo kami, di ka pamati sa imo. Salamat. Good evening, Machokolit from Miag. Oh, hello, kay Erica Malo. Good evening sa imo, Erica. Mau ka sa Jagani. Morning, mapuli ba? Lagaw. Lagaw-lagaw ko di, Machokolit. Sa imo, nabi sa sunod. Makadto ko, bi sa station. So, ka maglagaw-lagaw. Okay, ah. Kadto lang di, ah. Magkadto ka mo di, tikadto ka mo di. Para sa dyan. O, oh, di bala? Kinatamiyaw ko man, more friends na to. Dari sa may bita, uton. Ay. Good evening, Sir Matt, kay Melvilleen Princess. Oh, nagapamati man subong sa aton. Oh, good evening. Isa kang ara, Elias. Good evening man kay Pitor. Oh, kay Pitor. Good evening kay Pitor. Ngayon nag-mati isubong sa aton. Salamat, Pitor. Machokolit, gusto ko lang tani. Machokolit, manugid sa imo. Ang akon balang asawa, ginabuyan niya ko hangir gabi. Kay may iban ko kuno nga babayi. Pero ulihi ko lang nabalaan nga siya gali ang may iban nga lalaki. At sunog yung mapakasal ka mo sa imo nga asawa o bana. Dapat gali. Ah, dapat imo o yun na isuryahan nyo sa manami. Hello kay Jeremy Pilapel. Jeremy, may gabi. Long time no see. Graduate niya sa Toto, Jek. Ganoon eh. Kamusta ka na? Oh, especially pagid kay Bertod. Oh, ako niya, Machokolit. Ang naproblemahan ko, permi, nang isasunod sa balay. Mabakal ako pagkaon. Pagkabuas, wala na. Pero sige lang nga sa mga pamilya kung managakad to. San oto naman upod so sa Leon, Sir Matt. Dumdumano pa ko utod ko ni Charmaine patamiyaw kami na. Oh, mayang gabi kay Maria Fritzel Kamit. Yes, eh! Isa doon naman so ni, ni Charmaine ha. Kasunod diba show sa Blasa Iconic sa komedyan para sa dya? Amo na lang napashow ka mo. Wala na sa mga search. Parang makulukadlaw ang tao. Hindi man tanan nga mga tao, gwapo. Kay ikaw gwapo, kay mwa. Ay, nga, nunis ang yaman. Why takon kamaan kanimo pa? Good evening sa kay Jennifer Lilo. Nga nag-amatiso mong saton. Good evening sa inyo. And so especially pagid sa mga friends naton diri sa may bita. Oh, gapamati sila subong sa aton. Oh, grabe. Thank you again. Kay Lucel Aramon. Oh, Lucel Aramon, good evening sa inyo.

0: Kamusta si Rosel Alamon? Gabi nga lang ba? Alamon, good? Raver Sunate. Raver Sunate, nga nagamati sa mong sa aton. Good evening. Mayo, gina si Raver Sunate. Amo na iya. Macho kalit, gusto kumanta ni mga yung advice sa imo. Permi lang gid ako ginasinggitan sang akon nga bana. Kay kung hindi ko bala gusto, pilito niya gid ko. Ay ala. Ano hindi gusto sa ano dai? Aya ba? Si Rinel Lacoste. Grabe, ganyan nagatutok subong sa aton. Si Benji Astorias. O, nagamati subong sa aton si Benji. Grabe, good. Machokolit, gusto mo hiluton ta ka? Okay, ah. Tana na lang hiluta, ah. Gusto ko number one ka sa ako, no? Number two ka naman sa ako, no? Hello kay Vinny Victor Reyes. Gamamati subong sa aton. Salamat. Kay Fritzy, nga nagamamati man subong sa aton. Hello kay John. John, mayang gabi si mo, John Basco. Good evening. Thank you so much kay Lamel o Tyron. Yan ay gamati sa bong. Good evening kay Nanay Nanfa. Gamati sa subong. Ano pag hindi sa ka problema ho? Machokolit, grabe problema ko. Nahulog ko cellphone sang utod ko nga iPhone 15 Pro Max. Subong nagaugtas ha. Wow. Nagaugtas ako no? Ano problema mo? Aw! Malama, chocolate soltero ka pa single? Secret lang, anay. Sir Matt, nani makabalik ka muli sa Miyagao. O makabalik ka muli sa Miyagao. Don't worry. Kapamangkot, sa ko, chocolate play na edad mo? Sa tuod lang, lapaw na kuya sa kalendaryo. Galing lang kayo doon, bata. Lang gitsura ko. Ay nga, ah. Nagainom ako permission DTX 500. Kag D3 Bayo, mga kaka-K5. Oh. Inom lang permi, bala. Para swabe. Oh. Mag-inom sa DTX Coffee Mix. Oh, ang kape pagid, bala. Oh, DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Inom lang. So, sa mga kaka-K5 naton, kung hindi ikaw makainom sa DTX Coffee Mix, hindi mayo eh. Pero nami, kaya mag-try ka. Kaya nga, gina-detox siya pa ang imong lawas. Ang imong lawas, nga higko, gina-detox niya. Kag the best kaya nga kape ni Dr. Ramil Itangoy. Kag sa mga K5 naton, nga medyo nagapulupunggod-punggod doon. Ang imong punggod, ginatubuan pag iparasyon sa sulod. Tapos nga, istingi ang GTX 500. Simpo na no pagidsang. Habon nga DTX Beauty Show. Benji Asorias, good evening sir sa RSAP R6. Iloilo. Weather safely advocates of the Philippines. RSAP Chairman Warren Jason Diaz. Gangoso. Giligato katutok subong sa aton. Dali lang kayo kasilaw sa akon nga monitor mga kakifa. We'll be right back, more music. Nagabalik na suryahan tapag yung mga problema. Ta. Enjoy kita subong kayo talin sa aga. Hasta magabi, puro lang news. Maambo talagid, puro nagid news. 88.7 K5 News FM. We'll be right back. 10:32.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bat... bakterya nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: Una.
13: Problema. Gid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX.
10: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
10: Xtend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
10: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Yung testingan ko,
17: wow, ayos
16: gin. Kamuman bala, testingin nyo
17: ang Xtend Food Supplement for Men.
10: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
18: Happy kanunay.
10: DTX 500.
18: Masaligan.
10: Epektibo.
18: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
10: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
10: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
18: Yanagapanupo.
10: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
18: Masaligan.
10: Epektibo.
18: DTX 500.
10: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
10: E3 Bio.
18: Ang D3.
10: Yung may Physio.
18: Physio.
10: Yung may D3.
18: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
18: Ang D3.
10: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
10: Yung may D3.
18: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
18: D3 Bio.
21: O, si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
18: Ang D3.
10: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
10: Mahigro bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
10: Masamig ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo.
10: Nga sa masami,
18: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
18: DTX 500.
10: Masaligan.
18: DTX 500.
23: K5 News FM.
24: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.
26: Shout out,
0: Martagulan sa 88.7 K5 News FM, mga ka-K5. Nag-enjoy ang tanan-tanan sa aton nga Martagulan.

0: Bardagulan!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Mga K-5 na to, alas 10:38 na. And this time check is brought to us by Extend Food Supplement for Men. Oh, inom ka mo sang Extend, mga ka-K-5. Kaya nga. Amuna sa ang nami nga vitamin sa mga lalaki. Nga wala nagatindo, gagilang atando, tando din, buket. Marami kong kisa. May labing-labing ka mo ni Mrs. Ayan ba? Si Mrs. na nagaharara, si Tiyo, ya, do marshmallow, gyapo. Ay. Hello, greetings sa mga friends, mga kapgo, dira, mayong gabi sa inyo. Sa Estados Unidos, kaya mamati isubong sa ato. Sa mga friends ko dagali sa Paul Sai, sa University of San Agustin, mayong gabi sa inyo. Mga classmate ko nga bugada na, mayong gabi sa inyo. And kay Renzo Ramon. Yan, nag-tutok subong sa aton. Thank you so much. Kay Albert Hinoros. Albert Hinoros, mayong gabi sa imo dira. Thank you again sa imo nga pagtutok. Thank you man sa kay Ridol Hermano. Nagamati sila subong sa akon. Macho kulita, ginatamyaw ko lang gali ang friend ko dali sa may La Paz. Nagapamati ko di si Imo. Mayog kita. Always nakatutok subong ara siya kanon sa La Paz. At mas mayog yun. Ginatamyaw ko man ang friend ko nga si Ronaldo Linson. Nagamati sila subong sa aton. Thank you. Ronaldo, good evening. Kaga, tamyaw ko man mga friends naton diri sa may Kabuluan. Mayang gabi, mga taga Kabuluan. Grabe ah. Mga taga Kabuluan, good evening na sa inyo ah. Ginatamyaw ko man ang friend naton diri sa may Pacquiao Ton. Aray na. Mga K-5, diretso kita sa aton nga mga share nyo ang problema nyo kay Ma Chocolate.
2: Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Real talk tayo.
0: Real talk tayo. Sa mga K-5 naton, real talk na tayo. Humble nila kano mga K-5, kalabanan kano sa mga tao bala nga mag-message sa imo nga hello, mag-message sa imo nga hi, mag-message sa imo nga kamusta ka na ang sunod na mang utang sa. Ikaw bala, nakabatsag ka man na. Mayo-mayo lang sa mag-message sa imo hello. Hindi ganyan tangan ka. Ay, sas! Hindi ganyan namin. Sa mga K-5 naton, ikaw ba lang may problema ka da? Ano ang problema mo nga dako? Dako-dako, gibalay mo problema? Ariyo si Ermi Kabuan. Mayong gabi sa imo. Si Bing Bang. Mayang gabi. Gapamati sila sumong sa kwarto. Wala kita ko na color ng mga OFW, HIJK, LMNOP. Wala kita na mga color ng mga OFW. May Viver kita na, ma'am. Pwede ka muna ikatawag kay Macho Kulit. Tawag bala ka mo sumong ka maistorya kita. Anong number ni Macho Kulit nga pwede nyo tawagan? At 0919-0999-0066 sa Viver nato nila. Sa mga K-5 naton sa Friday, arat na si Macho Kulit sa Tapas Capiz. On September 25, 2026, ma-host ko daw, point ko ng 1VXN kag Econics PH, kag si Elias TV Van. Wow, arat naman kami dito. Makilit-anay naman kami dito. Hello, galing kay JC. Oh, may gabi sa imo, JC. Hello kay Coron. May gabi sa imo, Coron. Inanay nyan, faka kita tayo, Mimi. Ang nagpamati sa mong sa aton. Good evening. Sa mga ka-K5 na aton, di makalipat mag-inom sa GTX Coffee Mix. Ha? May kape ka na, nakadetox ka na. Detox ka pa. Good coffee, better health, a brighter you. Wow, ano na iyan? Ma-chocolate na tuyo ako, subong. Kay kapoy-kapoy, gid ako kagina. Wow. Parehas kita.

0: ibaan nga tabo. Mamantay lang sila sang sala sang iban. Pero ang ina sala wala niya ginabantayan. Amo nang problema. Kung may sala ka gani, dapat kabalo ka magbaton sang sala mo. Oh, di ba kabalo ka magbaton sang sala mo? Si Ramon Escudem. Oh, nagamati sila sa Bongzaton. Si Ramon, mayang gabi sa imo, Ramon. How are you? Hello kay Jeneline. Yan nagamati sa Bongzaton. Kay Bans Banda. Yan nagatutok subong sa aton. Good evening. Hindi kinanglan machokolit nga gwapa kagwapo imo nga karelasyon. Ang importante da machokolit kabalo ikaw makipagbagay sa iya nga pamilya. Kag dapat machokolit ang tao nga ginaupod mo may inchindi. O, correct. Mabudlay nga daan kung wala ka inchindi. Ikaw bing nga tao, be dungol-dungol ka. Ano ka na binila palang gaon kung dungol-dungol ka sa pamilya nyo? Ade pag hindi ako. Macho Kolita, gusto ko lang i-open up sa imo. Ang akon kasen na gulam sa una sa akon 10,000 hasta subong wala siya kabayan. Ginasukot ko siya prula iman ko ginasabat sa group chat namon sa pamilya. Gin-shout out ko siya. Grabe, akigis ako kay nahuyan sa subong pailan niya kung kuno kaso. Bang yung bot. Amogi man ako kaysa ikaw na ng utang, siya na ng utang sa imo. Sila pa yung may maigana, mga akig. Mga tao, bala nga mahilig mag-ulo-ubra-ubra, story yan. Abala, bot mga baho, malang buhok. Yara, ulit ka kilala, one time nga ba? Daw si sinugit. Ay, hindi na lang ko mag-comment kay karon makahambal ang tasang malain. Kalain may maghambal kita sang malain kung ang ginahambalan naton do hindi man deserve. Deserve yung kita, ni man ipiroti. Sige lang. By the side, churay do mangringgi. By island. Si Naughty Lou. Yan nagamamati isubong sa aton. Hello, Naughty Lou. Kinatamyaw ko man si Naughty Lou nga nagamamati isubong sa aton. Good evening. Kay Jen Jen. Yan nagpamati man subong sa aton. Good evening. Kay Huloy. Grabe mo nga lang, Huloy. Huloy mata mo. Amo nagungkis ang mga kaki-five bala. Yung may mga tao, hindi akong kis ang maayo lang magpalapit sa imo. Palapit na sila sa imo kung may ara silang natawag nga kinanglanon. Pero kung hindi mo gani mahatag ang kinanglanon nila, oh, grabe ang aking nila sa imo. Huwag sa mga-PM sila sa imo. Machokolit o mga-PM sila sa imo, be. Nga tinang, kamusta ka muda? Pwede ko ka hulam, anay, be. Baydan ko lang next week, ba? Amulong sa ito, kaulugot. Kaulugot, gid ka nga, ah. Ikaw yung nagkabaka-baka. Pirong upod mo yung baka, gid. Nagkabaka-baka, gid. Pero sige lang, may mga tao, giman niya kung isa nga pariusin na. Nga bala, ang ila lang niya ang ginalagas nila. May mga tao man kung isa nga, hindi man kayong chindis ang ginaobra mo. May mga tao man nga, ay. Hello, galing kay Ellie dyan. Tama yung gabi si Imo. Long time no see ba? Ang akong nga, wapo-wapo. Next week naman kita maubra dito. Message lang ko na sa imo, ah. I-prepare na ng imo nga schedule. Kay dito sa Piyak Balay, mapano naman ko sa imo, ah. Mapalinya naman ako sa imo. Madamo nga gid nga salamat sa imo, iho. Si Robert. Si Taninet mo yung gabi man. Bari mo si Iman ang ninet niya. Akong parinti. Kung may pagkaunin sila balay, wala ikaw nalipatan niya. Dalaan mga pisang mga balintsaan na lang. Pero wala ko ito nalipatan. Ang imong hambal sa Margoso, ha? Tandaan ko ganito nang... Hambal mo, lutuan mo ko Margoso, tilawan ko ginang Margoso. Mahambalala ko na kong pila. Uya mo ko magpasakop. Oo. I-prepare na na si Franco daan kasi plakadlaw. Drain naman na sa ako. Para sa junk. Inatamya ko manggili si Kuloy. Kaya nagaloy-loy ang iya tsura. Ngayong gabi. Si Arman Luzel Hiponia. Yan nagpapamati subong sa aton. Good evening. Kamusta naman ang imong trabaho dira sa Estados Unidos? Mayang gabi sa parents ng Kids Vibe Crew. Mayang gabi mga taga Kids Vibe Crew. Kamusta ka mo dira? How are you? Ano ang ginabisi-bisihan yung subong? Dumati ko, duman, outing-outing ka mo, ha? Oh, sige, halong-halo lang ka mo sa outing-outing. Para sa dya. Ginatamyaw ko man ang mga friends naton. Dari sa may, basta ikaw totoo mata. Aba, thank you so much! Grabe. Mayogit, salamat kayo. And tamyaw ko lang mga friends naton dari sa may Alibhon. Pagpamati sila sa buong mataga Alibhon. How are you? Thank you again sa inyo. Inyo nga pagtuto kay Macho ulit. Ha? Thank you. Kagatamyaw ko man ang mga friends naton dari sa may Uma. Dini sa nga Uma. Sa Uma-Uma, get. Hello kay King. Mga tsokolita ga, ikaw bida sang miga. Gusto ko miga ko guwapa, gidya. Bow. Mayo ah. Biskan, sinulad na miga, mas importante, ginapalangga ka. Wala man na guro, ginalagas. Ah, dapat may, may kapalangga lang sa imo. Kaga, palangga niya man ka eh. Di man pwede nga ikaw lang yung ang ginapalangga niya. Dati yung ginapalangga niya man ka eh. O, di bala? Ginatamyaw taman si Hector. Nga nagpamati subong sa aton. Salamat, Hector. Kay Limuel Sunuta. O, gamati sila subong sa aton si Limuel Sunuta. Nga nagtutok subong sa K-Fan News of FM Philippines. O, salamat. And special ipagid sa kay Sheila Ranoy. O, nagpamati sila subong sa aton si Sheila Ranoy. Good evening. Especially pagit sa kay Boofer nga always nakatutok sa aton nga program. Thank you. Ano ba lang dapat naton nga obrahon? Kung permi kita naga problema nga duwa. Kamuna na iplangga i-solve sa inyo nga problema nga duwa. Hindi na ipapalabutan niya kay Matchokolet. O mga taxi drivers naton dira sa may Pavia. Nagahulat sang Pasayro. Nagdira sa GT Mall. Pavia. O, nagpamati sila subong sa aton. Good evening sa inyo. Kamusta ka muda mga madam and sirs? Grabe ha. Always na nakatutok subong sa aton. Tutok lang ka mo sa programa ni Macho Koli para nga mag-enjoy man ka mo. Amo na yung gusto ko. Dapat tutok lang ka mo nga tutok. Magtutokanay na lang kita. Nami magtulog kung gaulan-ulan, matsokolit, no? Ay, hindi. Siyempre, eh, nami gima magtulog kung gaulan-ulan. Kasi, mabugnaw. Tapos, mabatsagan mo, gid ba lang, ka, nami. Hindi ko gid maiwasan nga maghibi, matsokolit, kung kisaan. Kikadamo gid ako sa mga bagay nga gusto ko hibaloon. Pero hindi ko kaya, ba? Hello, kay Tuto Francis, Tuto J.I. Kamusta ikaw to? How are you? Sa mga K-5 natin, ha, this coming September 27, ara na si Macho College of Robinson's Place, Iloilo. Ima-host ako sa live reporting competition sa K-5 News FM. Kapag si K-5 Arjan Del Coro. Kita na kita dira. May enjoy naman kita. Lain naman akong partner sa hosting. Ha. Namdaman ko sa unang nasugod ko hosting ng mga edad ko, 15 years old. Kinakadlawan pa ko sa tao, kaya nga ah, kakurog-kurog pa ko. Subog ka kurog-kurog pa ko, kaya pa mag-host kung gutom ako. Dapat mapabusog kita. 10:54 on the clock, magabulos na yung kayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy, ka-K5. Magabulos naman si Madam Usang. Thank you so much sa 92 viewers natin, sa mga fans club ni Macho Kulit. Watching Sir Matt, patamyaw ko bi kay Jane Luis L. Kalanag. Salamat, good. Kay Ma'am Janie, kay Jane Luis L. Kalanag. Salamat, good. Sino ni Sir? Mayang gabi, Sir Eli. Eli Jan Sigovia. Nagatutok subong sa ato na. We'll be right back. Buwas. Kaya pa ko kabalo kung nalang si Ma'am Chocolate Buwas, sa akin duma-absent ko, buwas mo. Kasi madret, show ko lang sa tapas, kapis kiti may i-direct ko to aning event tomorrow. Check ko schedule ko kung mag-okay. So mga K-5, maraming salamat din sa inyo, tanan-tanan sa pagtutok sa number one radio station sa Iloilo. This is 88.7 K-5 News FM.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K-5 News FM. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Bedtime secret. Bedtime secret.
4: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa na makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
5: Wow!
4: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato ng mga night secrets. Like a K-5 itching radio sa 88.7 K-5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
6: Bedtime Secrets.
7: Bedtime Secrets
4: on K-5 News FM. Magpapalik pa si Madam Usang.
5: Oh!
4: Bedtime Secrets.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're logging into your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Mga ka K5 Tuesday edition sa ating program. Hello. Good evening, everyone. Wow. Kanami isang aton subong pamatsag. Kiti, nakinom si Madam Usang sa DTX Coffee Mix before ako magkanto sa K-Pad News FM. Kad nakadag na si Macho Kole Kagina kag si K-5 Andre. Kiti, hambangin sa akon. Ba, Madam Usang, nag-inom-inom ka nagali sa DTX Sir Andre? Kag DTX Coffee Mix, ba na nami antigit? Siyempre, gusto ko magdiwang-niwang. Ikadimedyo na for 2 weeks ko nga inom-inom. Medyo nag-gamay, ginaman ang akon niya hawag. Oh, in fairness. So, sa mga medyo chubby dira, na gusto magpanubo-nubo or magpaniwang-niwang. Oh, sang ila kalawasan, mag-inom sa GTX Coffee Mix. Well, sa mga kag-K5 naton, Tuesday edition sa ating program. Good evening sa tanang mga drivers. Naton sa mga GP drivers na nagatutok subong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Especially nagidira sa may alalasan yung nagapamati sa aton every night. Grabe, ang radyo halin sa aga tumagab iwala patay-patay. Grabe, get. Pakadoy, Madam Usang, sige gyapon ang ilang pamati sa aton yung program. Well, subong agabi, Merka K5. Kinatamyaw ko ane more friends ko dira sa may ano ha sa tubangga isano nga nagapamati sila subong sa aton ha dira no sila lapit sa Andox. Oy, good evening sa inyo mga taxi drivers dira subong nagatutok nagatulo tambay while nakatutok kay Madam Usang. Wow, manang driver karusa ko bala. Well, sa mga gabi sa naman ka letter ang aton basahon. Katagaan na naman sang advice sa mga ka-K5. Tagu-alangalan ko, Madam Usang, nga si Wilmer. May ara ako nga problema. Sa tutuod lang, Madam Usang, daw hindi ko mapunggan ang emotions ko. May anxiety at may depression ako sa akong kabuhi. Sa tutuod lang, Madam Usang, may ara ako nga do ka-MUMU. Pero wala man ko nang aluyag sa iya sa tuntuod lang. Sang edad namon college or sang college level kami Madam Usang, ara ako sa 20 years old. Siyempre, nag-eskwela ako bilang isa kasi man. So sa 20 years old ako Madam Usang, may MUMU ako nga babahe. Kag sa tuntuod lang Madam Usang, in-invite niya ako makadto sa hotel. Kag hambal niya sa akon. Ya visit ka di bala kahit birthday ya ko no. Sa totoo lang matamusan, hindi ko tayo magkanto kahit hindi kami close mo. Do MMU lang. Kumbaga bla do. Ang pagka-MU namon, nagatulong kalay lang, smile-smile lang. Pero hindi kami close. Sa ginhagad niya ako nga malagaw, dito ka no sa hotel. Siyempre ako, hambal ko sige, tistingan ko bala. Nag-kanto man ako, Madam Usang. Upod ko ako niya friend ng lalaki man. Hambal ko, itry ko ni bala. Malagaw-lagaw kami bala. Nag-kanto pa sa hotel, Madam Usang, pagkabot ko ara iya friend ng duwa kami lugi babahi. Kag-duwa man kami sa akon niya friend ng lalaki. Nataguon talang sa ngalan na tuto ah. Madam Usang, sa nag-inom-inom kami, sa nakalabot kami alauna sa agad. Nahubog-hubog na gigot. Siyempre, hindi ko yung parainom. Si Tuto Gawpod ko, may gina istorya man niya babae nga friend man sa akong KMU. Wala o habalo ko din sila nagkanto kag hambal nila sa akon. mabalik lang. Natulugan ako madamusang. Sa natulugan na ako, nakibot ako nga pagbugtaw wa mangihi. Wala na ko upod. Nga barkada, amo na ginang KMU ko. Tag nakibot ako madamusang nga abri ang ako niya si Per. Dayon ko ginhikap ang ako niya gilatago-tago nga pikulo hagin simutan. Baho, uy! Ano man? Hindi ko madistinguish ang baho, madamusang. Siyempre, hubog-hubog ako. Nag-paligo ako pagaga. Dada sa wala lang bala madamusang. Habal ko, sige lang. I-try ko ang best ko, ah. Ligo ko. After that, madamusang napuli ako. In short, after 3 months, nanoktok ang KMU ko sa amon balay. E ginabalan niya ko nga ako kano ang tatay sa iya ginadala. Madamusang do hindi ako magpate. Gintawagan ko dahil si Toto. Kaginabalan ko si Toto nga do ako ko nung tatay sa KMU ko. Hambali Toto, dududala ako sa imo pre. E ti siyang tulog ka, wala tibo KMU. At ito sa barkada yan lalaki. Tadalain ako madamusang. Kagdo, dugapitik ang uto ko. In short, ginbunag sang KMU ko ang bata. 3 years old na ang bata subong madamusang pero dubug at yedya po nangakon niya balat siyagon sa iya. Kag, ano ang naming ihimu ang madamusang? Prangkahon ko bala ang akon nga KMU kaya hindi ko yung pakasal sa iya madamusang. Asa subong madamusang galaingin ang buhot ko kaya ginpatupatuan ako nga ako ang tatay sa bata. Ako si Wilmer sang Liganes. Ay Wilmer, balikan ta ka dugay-dugay kay ti advice-an ta ka, ha? Magabalik si madamusang all here to your favorite radio stations 80.7 K5 News FM.

0: unaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Dry eye. Pirmig ang katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
2: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
8: Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
2: Eye Care Gold Capsule.
8: May ara sang lutein,
2: vitamin A,
8: vitamin E,
2: vitamin C,
8: zinc,
2: kag bilberry extract.
8: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
2: mag-inom sang Eye Care Gold.
8: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may puto.

0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko
7: ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
6: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5.
6: K5
14: News FM. K5.
6: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: Bedtime Secret. Bedtime Secret with Madame Wu Xia.
1: You're looking to your favorite radio station's 80.7 K5 News FM. Oh, grabe si Evil Merba ang atong nga letter sender sa mga gabi. Hindi imo bata, pero gin pa amin sa imo. Amo na bila kong gisa sa tuntuan lagid mga ka-K5, mga kabataan naton. Mahilig mag tilaw-tilaw. Tapos pag tilaw nila, ang gintilaw nila manilaw naman sa iban. Then nabatas mo na Wilmer, hindi gali ikaw ang tatay. May nagkuti-kuti, ito gali sa iyang turuto. Oy, grabe, may nagkuti-kuti. Kasakit ba't sa gun, Wilmer, nga ikaw hindi tatay, hindi iya ka tatay sa bata, pero ginapaamin ka bala? The responsibility mo, ginaiya magbakal sa gatas, magpaskwela sa pilakadlo, kati ikaw na ang ginkilala niya nga tatay. Ang mayo na kabrahon mo siguro, Wilmer, is para kahon mo ang babahi nga aamuni ang ginhatag mo sa akon responsibility. Tapos naging paamin mo sa akon nga hindi man dapat. O, kalain di bala? Kalain ba't sa gon ginaiya? So, ang kabrahon mo, Wilmer, is number one, isabihon mo babahi. Kung sa 3 years na ton, sigurado ka nga ako giman ang tatay sini. Pero sa tuntuan ng Wilmer, duurihi na ang tanan. For 3 years na mo? O kailan taani kung a month lang? Oo, pwede na yapon month. Nagdi 3 years na nakilala ka na sa bata nga papa or daddy. O, or either nagadto ka kay mama mo, nagpakayo ka bulig, galing kiti inubrahan mo da. Okay, let's see. Shall we say nga, hindi ikaw ang tatay. Kani una palang nagprangka ka na, di ba? Una palang nagprangka ka na. Amo na ang problema, kaya ikaw mismo nagkipusipos ka lang. Hindi mo laman namin, nagkipusipos ka lang. So, dapat ang obrahon mo, Wilmer, is istoryahon mo imo nga wife. Kung hindi mo gid matulon ang ginubra niya sa imo, mas mayo nga mag-istoryahan na ikaw mo sa isa kang isa. Kaya kalain nga ikaw mismo, hindi ikaw ang tatay sang bata, ikaw yung nagatindog. Di bala? Kag nakabalo ka man nga sang wala, asang kabalo ka man nga wala ang mabayas tupad mo, magbugtaw mo. Tapos, pero sa totoo lang, Wilmer, nagalibog ang ulo ko. Pero kung ikaw gaman ang tatay, panindugi. Panindugi, kaya tigin obra mo na. Tisubong, huwag ka nakatapos sa pag-eskwela, boy, wala ang nagpati kay nanay mo, kay tatay mo. Tani, nagpati ka nga. Oo, no, tani, wala ko ito nagkanto sa hotel, o wala ko kinugging sa una, hindi mayo pang ako nga ginabatsag. Alright. So, ikaw, Wilmer, dapat buligan mo yung mukha o galingon. Hindi pagbabain mukha o galingon. So, para sa akon, kung 3 years na ka mo nag-optanize ang imong asawa kag ang bata, batuna na lang. Pagkatapos, maging good ka nga father, kag good ka nga husband sa imong asawa, pagkatapos, taga-isang value ano mga family, eto isang pilakadlaw, no? Baka bulig na sa imo. Bawi ka lang. Or, lantawabi ko na ang tsura niya do imo man. Diba? Kung ang tsura niya imo, congratulations. Pero kung hindi, ito wala tabi mahimo. Diba lang? Amo ng pinakasakit, tuto. Dapat, no, ginbana-bana mo anay ang sitwasyon. Wala ka nagpabaya, no? Tapos, sinabala mong hindi ikaw, tani, nag-kumod ka ng tanaunay ang bot si Wilmer. Magkabalik ka rin si Mama Musa ng mga pay ako sa DGX Coffee Mexico High Blood ako. All here to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
2: Bedtime Secret with Madame Usang.

0: 1.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Last part sa ating program, mga ka-K5, sa Tuesday edition, upon si Madam Osang. Hey! Hello sa mga taxi drivers natin, nga nagatutok every night. Well, sa mga ka-K5, ito madamo ka salamat, good boss naman. The same time, the same station, only here to your favorite radio stations, 88.7. Ay, wait lang gid ha. Among drivers, napat sa taxi, black kapay pa magdamo ang inyong income tonight. Kamagdamo ang inyong dalaga kwarta sa inyong pamilya. Well, goodbye na si Madam Usang. Inom-inom ko anasang GTX Coffee Mix kag GTX 500. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butka!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Mabakas, mga butka!
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauhan!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Hali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
17: Klinika de
15: Keo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katul-katul,
17: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman Roman.
21: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
20: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidants.
23: Nga amo naman
24: ang nagatindo sa imo atay.
23: Basta tindo ang atay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala gina-allergy.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: DTX 500.
23: E3 Bio.
25: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
23: D3 Bio.
24: Ang D3.
23: Yung may BCO.
24: Ang BCO.
23: Yung may D3.
24: E3 Bio.
23: With BCO.
26: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
23: D3 Bio.
24: Ang D3.
23: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
23: Yung may D3.
24: D3 Bio.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problem. Magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Masaligan.
7: Epektibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Baik
2: kumso. E3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaydayng nga allergy.
7: DTX-500.
6: Masalika DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
17: Klinika Diofresh.
16: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. Nestor!
1: Ang sinaing!
15: Luto na!
1: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanubo
19: kaga kontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may PCO.
6: Ang PCO
5: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
16: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo.
1: Oh, ikaw naman.
0: Kung sa pag-ibig may pinag-awayan, kung sa

K5 News FM. Angkampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
1: D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nalagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali na mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
13: X10
14: Food Superman
19: Man. Ako si Eric.
20: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan.
19: Abaw.
20: Gatok tura og gid ang akon man. No? Kanamit gi sa experience ba?
13: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
13: ang nagatindo sa imo atay.
22: Basta tindo ang atay.
13: Happy kanunay.
22: DTX 500.
13: Masaligan.
22: Epektibo.
13: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
13: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
13: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
22: Masaligan.
13: DTX 500.
22: E3 Bio.
13: With Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio.
22: Ang D3.
13: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
13: Yung may D3.
22: D3 Bio.
13: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
13: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
13: Yung may D3.
22: Mga butika.
25: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.

0: beauty cell.
1: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: This song is brought to you by My TC, ang Alkaline Vitamin C.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
19: Klinika Diofresh.
18: Available now.
20: Gadragsa nga punggo.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor,
1: Ang sinaing!
15: Luto na!
1: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi! Tigalapa!
16: Tigasay!
17: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extel!
17: Supplement for men!
16: Nortes!
17: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
16: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matilo na dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas na antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: nga may PCO.
6: Ang PCO
5: nga may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
24: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mapatak sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: Mapatak sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
2: Ang may powerful

0: Isang Ampalaya Extra.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Nalayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Halin na mga langaw! Amin ang paborito natin niya, ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galao magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
1: D3 Bio. With Vizio.
19: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
6: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na, problema, gid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio. With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: This song is brought to you by DTX 500. The superior antioxidant.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
2: E3Bio!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio! Ang D3!

0: Go bala ang imo dugo
1: TTX 500
0: masami ka bala gina allergy
1: TTX 500
0: ang TTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo
0: nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy
1: TTX 500
0: masalika TTX 500
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante agud yung magpabiling na alerto TTX Coffee Mix ang ginainom ko gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante TTX Coffee Mix na kamo TTX Coffee Mix mga pinat
1: TTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
8: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
18: Tigasin!
19: Tigalapa!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Dortes!
19: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatindlo sa imo atay.
18: Mas tatindlo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligat
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: 500. Ikaw ba lang ang may diabetes?
0: DTX 500.
18: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo
0: kaga kontrolar
18: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
18: Masal rikas.
0: Epic tibo.
18: DTX 500.
0: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang

0: Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka.
3: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino。
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat, sumangabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mabagat, ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami inauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabuti ka.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
14: Good news!
13: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Gadragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Hood Superman for Man.
14: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
1: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
1: DTX 500
16: masaligan,
1: epektibo.
16: DTX 500
1: mahigo ba na ang imo dugo?
16: DTX 500
1: masamit ka ba na ang gina-allergy?
16: DTX 500
1: ang DTX 500
16: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
16: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500
1: masaligan.
16: DTX 500
1: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3
16: yung may BCO.
1: Ang BCO
16: yung may D3.
1: D3 Bio
16: with BCO.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio.
16: Ang D3
1: yung may BCO.
16: Ang BCO
1: yung may D3.
16: D3 Bio.
22: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Good day. Magid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
16: Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na ang may diabetes?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
18: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masalikan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
17: Ang D3.
18: Yung may Physio.
17: Physio.
18: Yung may D3.
17: D3 Bio. With Physio.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang. Mag-ayo.
18: D3 Bio.
17: Ang D3.
18: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
18: Yung may D3.
17: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
6: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya
0: at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
10: Hello mga kapamilya, kagistanan ng mga suki ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sini nga tion. Sa gihapon nga siya nagpakamayo sa aton nga tanan. Kinatagan kita sang chimpo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kamo nga mga suki, kamo nga mga tagpalamati, kabay pa nga sa gihapon. Yara kamo sa maayong kamtangan sa inyong alawas kag hindi gid pagkalipatan ang pag-atipan man sini. Aton man suplayan sang mga ginkinahanglan nga mga nutrients, mga vitamina o mga food supplements kung ginkinahanglan gid. Importante na siya katama. Hindi tangin pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa Ginoo bangod tanan ng mga pagkamaayong aton na baton halin sa iya. Mga proteksyon, mga permi na aton na baton, labi na kung aton permi nga natulupangdan ang pagpakamaayong ginabubo sa aton nga tanan ang sa aton physical, mental, spiritual, financial kag protection. Mangud sina aton nga siya pasalamatan permi kag aton man siya dayawon. Muna nga importante katama sa aton magaturan nga aton gid siya mahangpan. Kay kung hindi amo na nga hindi kita matingala nga may mga tao nga ara balati anon katama. Muna nga importante. Sige, so amo lang na aton nga pagpanamyaw, pagpasalamat sa Ginoo kag sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Nagpapasalamat sa inyo ng lubusan sa lahat ninyong kabutihan, kaganang loob. At sa magitan ng inyong bugtong anak na Matayos Cruz Romario, kami po'y naging karapat-dapat na lumapit sa inyong banal na luklukan ba. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang mga kawani at higit sa lahat ang Siyoro Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Bigyan mo po kami ng iibayong karunungan, makalangit na kalaman upang aming manawaan ang patuloy na pag-aral sa imbalan ng mga salita at ito ay makital sa aming puso't isipan upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Now, ipadayon ta makaturan ang aton ginistoryahan diri nga pagpakamatarong. Ang justification ba? Pagpakamatarong sang pagtuo. Justification by faith. Importante katama nga may kangtanan sa bungana nga gugma sa Ginoo. Muna nga aton nga tunad siya maayo ang tanan nga mahimo sang tao para siya kagulingon nga kaluwasan amo ang pagbaton sang invitasyon. Ano nga invitasyon? Ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga walay bayad magkare. So importante no? Magkare tubig nga walay bayad. Ano ni siya? Wala siyang sala nga mahimo sang tao nga ang pagkakontento wala matigayon sa Kalbaryo. Gani ang cross sa hanuot nga mga pag-apilar padayon nga naghatag sa makasala sang bugos nga kapatawaran. Ang cross ni Kristo sa Kalbaryo nga gina-celebrar sa bilog kalibutan alin pa sa sang una dayon bisan wala man ginsugo sang Ginoo nga mag-celebrar sa sina pero may mga grupo nga nag-celebrar. Na, sa una, sa Holy Week muna nga, pero importante, hindi nang kada lamang sa gin-celebrar sa kada isa sa katuig, kundi sa kada adlaw sa aton nga kabuhi, sa aton nga hinatun-an, kada oras sa aton nga pinsaron maayo, pamalandong unta ang sakripisyo ni Kristo. Agud nga padayon man niya nga ang iya pagpakamatarong nga ginhatag sa aton, padayon man siya, mamintinar naton siya. Amuna ang maintenance eh. Ang pagtumbas ginahimo para sa aton ni Kristo, bugos kag bugana nga nabusog sa amay. Ang Dios mahimo nga makatarunganon kag bisan pa ang nagapakamatarong sa mga nagatuo. Muna nga, nakapabusog sa amay ang ginhimo sa iyang bugtong nga anak nga napatay sa krus sa Kalbaryo. Amo nang tanan magpalapit sa amay, pagi kay Kristo, pagi sa pagtuo, dayon magasunod sa iya kaubuton, magatuman sa kaubuton, ang iya kasugoan, dayon mapamintinar ta, mapadayon ta ang aton pagpakamatarong nga iyang gin paangkon sa aton. Diri ang kamatuoran gilatastar sa maathag nga mga linya. Ini nga kaluoy kang kaayo, hindi gintakos kita. Ang grasya ni Kristo hilway sa pagpakamatarong sa makasala nga wala sing merito ukon pag-angkon sa bahin sang makasala. Wala kita sa aton kagulingon merito. Wala kita mahimo. Muna nga, kung kita nagasalig kay Kristo, nagatuo kita kay Kristo nga siya gidlang ang aton bugtong nga paglaom sa sini nga kabuhi kag sa palabuton, ang iya nga pagkamatarong sa bugos iya atag sa aton. Bugana na siya. Ang pagkamatarong, isa na siya kabugos. Bugos nga kapatawaran sang sala. Sa tiun nga ang isa ka makasasala, magbaton kay Kristo paagi sa pagtuo sa sinang nga tiun siya ginpatawad. Ang pagkamatarong ni Kristo ginisip nga iya na kag indi na na siya dapat magduha-duha sang mapinatawaron nga grasya sa Diyos. Wala sing bisan ano nga pagtuo nga nagahimo sini nga aton manuluwas. Ang pagtuo hindi na makadula sang aton pagkasadaan. Tuod man na siya. Ang point na rin makautulan na ang pagtuo, wala man na siya merito. Wala man na merito. Ang dugo ni Kristo, ang may merito ay may gahom. Amo na nga, kay kung kisa, magsala ang mga nagtuo kay, di ba? Tamo subong nagasiling pagtuo na lang, pagtuo, pagtuo, ni na kinanglan, magtuman sang sugo. Dira gani ang dako nga kontrobersiya eh. Kag dira ang dako nga inaway sa mga, ang iba nagdibatihan na gani. Makita mo na sa YouTube, makita mo sa Facebook, magdibatihan na sila. Kaya wala sila magkaintindihan na eh. Hindi naman kinanglan magdibati kung nagkaihang panay tani, nagkaintindihan na eh. Kaya ang pagtuo, hindi na makadula sang aton magpagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sang Diyos para sa kaluwasan sang tanan ng mga nagtuo. Ang pagpakamatarong nag-aabot paagi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran na niya sang ang bili para sa pagtubos sang makasasala. Apang paagi lamang sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesus makapamatarong sa tumulog. Ang makasasala hindi makasalig sa iya kagulingon nga maayo nga mga buhat bilang isa paagi sang pagpakamatarong. Wala. Bisan gamay, bisan ano kagamay nga parte, walay labot ang aton mga hinimuan. Nakahimo lang kita kay si Kristo arin na sa aton kabuhi. Kay kung wala si Kristo sa aton kabuhi, sambal ni Kristo, kung wala ako, wala gid kamusing mahimo. Amo na nga, kung may nahimo man kita nga matarong na sa iya tubangan, bangod sina kay kita iya gin matarong, iya kita nga gin hatagan sing gahom. Nakahimo na kita sa iya kabuton, nakahimo na kita sa pagtuman sa iya mga sugo. Muna nga, dapat ang makasasala mag-abot sa punto nga iya isikway ang tanan niya nga sala. Maguntat sa pagpakasala, kagbatonon ang isa ka, kadakoon sang kapawa, pagkatapos ang isa pa ka sa nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang hilway kagbugana nga aman nga ginhimo ni sa dugo ni Kristo. Nagapati siya sa mga saad sang Dios nga paagi kay Kristo, ginhimo sa iya ang pagpakabalaan kag pagpakamatarong kag pagtubos. Kag kun magsunod ang makasasala kay Kristo, magalakat siya sing mapainubuson sa kapawa, nagakasadya sa kapawa kag nagapalapnag sina nga kapawa sa iban. Magasir bala? O simple kay makita ka man matingala naman ang mga tao nga kun ikaw sa una lasing giro o palahubog, Kung ikaw sa una, sige panahor. Kung ikaw sa una, bairo. O tanan naman ng mga bisyo ara sa imo, pero tingala sila nga, oh, nga man ni si Juan de la Cruz nga bag-o naman yung kabuhin ni. Nga anon di, mamangkot na sila, matingala sila. Amo na nga bisan nga wala ka man naghambal pa sa ila, dako ang ila katingala, sa imo makatilingala nga kabuhi, nga nabag-o ka, kay gali ka, ginbaton mo sa Kristo sa bugos mong tanggipusoon, sa bilog mo nga kabuhi, kag nakita nga amat-amat mong ginkabuhi ang iya pulong. Amo na ang pagpalap nagsiban. Bangod gin pagkamatarong, ikaw, pangis sa pagtuo, nagadala ikaw sing kalipay sa pagtuman sa bugos ni mo nga kabuhi. Amo na. Ang paghidayat sa Dios, amo ang resulta sang kung ano si Kristo para sa aton. Ang mga kalag ngayara sa idalom sang Dios nga nagapamalandong sa Dios, kag mga nagatuman sang iya mga sugo, makabaton sang Dios nun nga kasanagan. Sa malahalon nga pulong sang Dios, may kaputli kag kataason subong man ang katahom niya, nga luwas kon buligan kita sang Dios, hindi malabot sang pina, kita, hindi kita makalabot sa pinaka mataas nga gahom, nga dapat malabot sang tawo. Ano na? Ang pagpakabalaan. Subong ang pana-aro sa panganod, ginapurma sang paghiusa, sang silak, sang adlaw, kag ang ulan, gani ang balangaw nga nagapalibot sa trono, nagarepresentar sang gintingog nga gahom sang kaluoy kag kama katarungan. Hindi lamang ang hustisya ang dapat huptan. Kay ini, magatabon sang himaya, sang balangaw, sang saad sa ibabaw sang trono. Ang tao makita lamang sa silot sa balaod. Kung wala sing katarungan, wala sing silot, wala sing kaligunan ang gobyerno sang Diyos. Amo na, ang Diyos may ara gobyerno. Di ba naghambal si Apostol Pablo sa Hebrehanon 4:16 nga magpalapit kita sa trono sang bugay? O, trono sang bugay, ang butang balon, ang trono sang grasya, ara sa kay Kristo. Now, kung maghambal kita nga trono, araw ang ara dira sa trono, ang hari. Anong ginhimo? Nagapungko. Siya subong nagpatunga sa may kag sa aton. Bilang mga makasasala kita, siya ang aton abogado. Karon, kung may trono, may hari. Kung may hari, may ara bala ginharian. Di simpre, kung hari siya, may ara ginharian. Anong ginharian? Bilog kalibutan. Sa espiritual, ang aton tigipusoon, ginharian man. So magpalapit kita sa ginharian ni Kristo, sa ginharian sa bugay. Wala ginharian nga walay balaod, walay sugo. Amo man nga may aragid kasuguan. Mana nga, ang pagsamo sang paghukom sang kagkaluoy, amo ang nagahimo sang kaluwasan nga bugos. Ang pagtingob sang duha, amo ang nagatuhoy o nagatoy-toy sa aton samtang ginatanaw naton ang manunubos sang kalibutan kag ang kasuguan ni Hiuba. Sa pagsinggit, ang imo kalulo naghimo sa akon nga dako. Nabaluan naton nga ang Ebanghelyo, isa kahimpit kagkumpleto nga sistema nga nagapakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Nagahatag ini sing paglaom sa tigpusoon kag sing gugma sa Dios. Ang kaluoy nagaagda sa aton sa pagsulod pagi sa mga gawang pakadto sa siyudad sang Dios kag ang katarungan ginahatag sa paghatag sa tagsa ka matinumanon nga kalag sing bugos nga mga pribilehiyo sumong isa ka katapo sang ging harianon nga pamilya, isa ka anak sang langitnon nga hari. Kon kita may depekto sa kinaiya, hindi naton malabot ang mga gawang maginbuksan sang karuoy sa mga matinumanon. Kay ang katarungan nagatindog sa ganghaan kag nagakinahanglan sang pagkabalaan kaputli sa tanan nga mga luyag makakita sa Dios. Kon ang katarungan nadula kag kon posible para sa Dios noon nga kaluoy nga magbukas sang mga gawang sa bugos nga rasa, walay sapayan sang kinaiya, mayara sang mas malain nga kahimtangan sang pagkadisgusto kag pagrebilde sa langit sang sa wala pastanas ginatabog. Ang paghidait, kalipay, kag paghiusa sang langit, pagabungkagon. Ang pagbag-o gikan sa duta, pagkadto sa langit, hindi magbag-o sang mga kinaiya, sang mga tao. Ang kalipay sang magintubos sa langit, resulta sang mga karakter nga napurma sa sininga kabuhi, suno sa larawan ni Kristo. Ang mga santos sa langit, manginuna nga mga santos sa duta. Kung gusto kita mangin santos dito sa langit, una sa tanan, mangin santos anay kita diri sa duta. Muna nga, if you are, you want to be saints in heaven, you must first be saints upon the earth. Amo tumalon masantos. Paano kita masantos? Hambal ni Juan sa sulat sang sulat ni Juan sa Apokalipsis ubogna 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Isa sa ginkinahanglan nga pagsulundan nga mangin santos kita sa langit, dayon unas tanan magsantos kita di sa duta, amo ang kasuguan gid sang Dios. Ngaman, aton liwaton ang Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ang pagtuo naton kay Jesus kag ang pagtuman sa iya kasuguan, particularly ang Ten Commandments, hindi gina pwede nga bulagon. Hindi gina magbulagay. Ngaman, bangod kay, isa na siya sa pagsulundan ng ginkinahanglan. Nakasala ang aton o nangin ng ginikanan, nangin makasala ini ang kalibutan bangod sa paglapas ng sugo, mangin balaan lang ka o mangin santos lang ini nga kalibutan kag ang mga pumuluyo sini kun magtuman sa kasuguan sang Dios. Amo na nga dapat gid naton nga tandaan. Ang kaluwasan nga ginhimo ni Kristo nga isa ka sakripisyo agud matigayon para sa tawo, amo yadtong nagaisahanon nga may balor, yadtong nagaluwas gikan sa sala ang kabangdanan sang tanan nga kaido kag sa aton nga kalibutan. Ang kaluoy nga ginhatag sa makasala, amo ang dalayon nga nagaganyat sa isa sa iya kay Jesus. Kun magsabat sila nga nagaabot sa paghinulsol nga may pagkumpisar sa pagtuo nga nagauyat sang paglaom nga ginbutang sa iya atubangan sa Ebanghelyo, ang Dios indi magtamay sang nadugmok kag mahinulsolon nga tagipusoon. Gani ang kasuguan sang Dios, wala nagaluya apang ang gahom sang sala ginabali kag ang sitro sang kaluoy ginapalabot sa pag sa nagahinulsol nga makasasala. Madamo nga nagahimo sang sayop nga pagtinguha nga ihatag ang kahulugan sing Diyotay sang maayo nga mga punto sang kinatuhayan sa tunga sang pagkamatarong kag pagkabalaan. Sa mga kahulugan sining duha katermino ang pagpakamatarong kag ang pagpakabalaan, masami nga nadala sang ila kagulingon nga mga ideya kag mga espekulasyon. Walay mangin santos makaturan nga wala gid nagtuman sang kasuguan. Nga ating uhaon nga ang ating uhaan nga mangin Diyotay sang sa espirasyon sa importante nga pamangkot sang pagpakamatarong pagi sa pagtuo. Nga ang ating uhaan nga himuon ang tagsa ka minuto nga punto nga daw ang kaluwasan sang kalag nagadepende sa tanan nga pananawan. Ang talaksan sang Dios wala gid mabag-o. Ang ebanghelyo sang maayo nga balita hindi dapat ipaathag subong nagatugot sa mga tao nga magkabuhi sa padayon nga pagrebuild batok sa Dios paagi sa paglapas sang iya matarong nga balaog kag balaan nga kasuguan. Amo na ang natabo subong. Walay tao nga mangin matarong sa sini nga kalibutan samtang siya nagapadayon sa ginkabig nga pagrebuild batok sa Dios paagi sa paglapas sang iya matarong kag balaan nga kasuguan. Nga hindi makita sang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano nga hindi makahangop nga sigin hambal sang kasulatan nga ang kinahanglanon sang Dios sa idalom sang grasya amo ang iya ginhimo sa idin himpit nga pagtuman sa iya kasuguan. Sa paghukom, ang Dios magapamangkot sa mga nagapangangkon nga mga Kristiyano. Ngaa nag-angkon kamo nga mga nagatuo sa akon, anak. Kag padayon nga naglapas sa akon kasuguan. Sino ang kinahanglan sini sa inyo nga mga kamot sa pagtapak sa akon mga pagsulundan sang pagkamatarong? Yari karon ang pagtuman mas maayo pa sang mga halad kag ang pagpamati sang tambok sa mga karniro nga lalaki. Amo ni ang ginahambal sang panahon ni Samuel dito kay Saul. To obey is better than sacrifice. Ang pagpamati ang pagtuman mas maayo pa kay sa mga paghalad sa mga karnero ng mga tambok. Ang ebanghelyo sang bagong katipan, hindi ang talaksan sang daan ng katipan nga ginapanubo sa pagsugata sa makasala kag sa pagluwas sa iya sa iya sala. Ang Diyos ang kinahanglan sa tanan niya ng mga sakop sang pagtuman sa iya kasuguan. Bugos nga pagtuman sa tanan niya ng mga sugo. Ginapangayo niya karon ang himpit nga pagpakamatarong subong amo lamang nga titulo sa langit. Si Kristo amo ang aton paglaom kag aton dalangpan. Ang iya pagkamatarong ginapatuhoy lamang sa mga matinumanon. Batunon naton ini paagi sa pagtuo ngang amay indi makakita sa aton sing sala. Apang ang mga nagatapak sang balaan nga kasuguan wala sing kinamatarong sa pag-angkon sina nga pagkamatarong. O, kamay, nga makita naton ang kadakuon sang plano sang kaluwasan bilang masinulundon nga mga anak sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios sa iya nga kasuguan. Nga nagapati nga kita may paghidait upod sa Dios. Kapagi kay Jesucristo, nga aton ang aton nagatumbas nga halad. Amo na nga hindi kita makabig makaturan ng mga may arap ang hidayat sa Dios samtang kita nagalapas sa iya kasuguan. Nga man, kay ginkontra na ton siya, nag-rebuild kita batok siya ang kasuguan. Ang Dios na kinahanglan sa sining at iyon, sang iya gid, gin na kinahanglan sa balaan ng mga mag-asawa sa ilin, ang himpit nga pagtuman sa iya mga kinahanglanon. Ang iya kasuguan, nagapabilin nga pariho sa tanan nga dagon. Ang dako nga talaksan sang pagkamatarong, nga ginapresentar sa daan nga katipan wala ginpakahapanubo sa bag-o. Hindi inibulhaton sang ebanghelyo sa pagpaluya sang mga pangangkon sang balaan nga kasuguan sang Dios kundi sa pagdala sang mga tao sa diin sila makatuman sang mga pagsulundan sini. Amo gani nga si Kristo naghatag sang halimbawa sa pagkamatinumanon agod nga ang tao makahimo sa pagtuman kay si Kristo nangin tao agod nga mangin ihimplo nga ang tao nga makasasala makahimo sa pagtuman kay si Kristo nang pagkatao hindi bangod nga makasasala kundi bilang tao nagapakita sang ihimplo o halimbawa nga makahimo sa pagtuman sa sugo. Ang pagtuo kay Kristo nga nagaluwas sang kalag hindi amo ang ginarepresentar sang madamo. Magtuo amo ang ilasinggit, magtuo ka lang kay Kristo kag maluwas ka. Amo nang fight alone. Once saved, always saved. Amo na ang pagtuo sang iban. Amo lamang ini ang imuhimuon, manambal nila. Samtang ang matuon nga pagtuo nagasalig sing bugos kay Kristo para sa kaluwasan, magadulong ini sa himpit nga pagsunod kag pagtuman sa kasuguan sang Dios. Ang pagtuo ginapakita paagi sa mga buhat kag si Apostol Juan nagasiling sa iyang pahayag. Siya nga nagasiling, nakilala ko siya, kagula, nagatuman sang iya mga sugo, butigon, abugat niya mga pulong ni Apostol Juan. Sa 1 Juan, Kapitulo 2, Versikulo 3. Ang kaaway, nagapangabudlay gid sa pag-utod sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Nagaupod gid sila. Ang kasuguan kag ebanghelyo, nagaupod na siya. Pero ang kaaway, nga mo ang yawa, yan na ginbulag, yan ginutod. Ang ebanghelyo, gospel, ang kasuguan, ang law, amo na ang ginbulag na subong. Amo na nga damo subong nga wala sila kahangop, wala sila kaintindi, nga hindi kalina amo ang matuod ng ebanghelyo. Nga maghambal kita nga, magsunod kita sa ebanghelyo, magatuo kita kay Jesus, pero hindi kita magtuman sa sugo. Amo na ang dako nga sala nga mga pagtulunan. Gina, padunggan naton ang amay kag ang anak kon naghambal kita nahanungod sa kasuguan. Ang amay naghatag sa aton sang kasuguan kag ang anak napatay sa pagpadako sini kag sa paghimo sini nga dungganon. Imposible sa aton nga bayawon ang kasuguan ni Jehova kun hindi naton paguyatan ang pagpakamatarong or ang pagkamatarong ni Kristo. Amo na nga dako gid ang dapat naton maintindihan diri maguturan ang pagtuo amo ang kahimtangan nga sa diin makita sang Dios nga nagakaigo sa pagsaad sa kapatawaran sa makasasala samtang siya nagatuman na sang sugo kag nagatuad kag nagaumtat sa paglapas. Hindi nga mayara nga bisan ano nga bertod sa pagtuo nga sa diin ang kaluwasan takos, kundi tungod kay ang pagtuo makakuha sang mga merito ni Kristo, sa gahom ni Kristo, ang bulong na ginhatag para sa sala. Kay si Kristo amo ang bulong sang sala. Ang pagtuo makapresentar sang himpit nga pagtuma ni Kristo sa baylo sang paglapas kag pagbiya sang makasasala. Kung ang makasasala nagapati nga si Kristo amo ang iya personal nga manuluwas niyan, suno sa iya. Wala mapaslawan nga mga saad ang Dios nagapatawad sang iya sala kag nagapakamatarong sa iya sing hiluway. Ang minulsulon nga kalag nakarelisar nga ang iya pagkamatarong nagaabot mangod kay si Kristo bilang iya talos kag garantiya na patay para sa iya. Amo ang iya pagpasaguli kag pagkamatarong. Si Abraham nagtuo sa Dios kag inigin kabig sa iya nga pagkamatarong. Karon sa iya nga nagapangabudlay ang padya wala ginakabig nga grasya kundi utang, apang sa iya nga wala nagapangabudlay kundi nagatubo sa iya mga naga sa iya nagatuo sa Dios nga nagapangamatarong sang malaot. Ang iya pagtuo ginakabig nga pagkamatarong, ang pagkamatarong amo ang pagtuman sa kasugwan. Kay siyempre kung ginmatarong ka na, amo ganina nga makatuman ka na sa kasugwan, pero kung wala ka ginmatarong, wala ka ginjustify, wala ka ginpatawad sa daan mo nga mga sala, hindi ka matagan kahum. Amo na nga makatuman ka na, kaya nga man ginpakamatarong ka na. Ang kasugwan nga kinangalan sang pagkamatarong, yes. Kag ini utang sa makasasala sa kasugwan, apang hindi kita makasarang sa pag-render sini, sa paghatag sini. Ang amo lamang nga paagi nga matigayon niya ang pagkamatarong amo ang pagtuo. Kaya nagatuo ka man, patagan ka, matarungon ka ni Kristo, tawaron ka, giniliwat na ito ni, dayon, tangan ka gahong. Suno sa Juan 1, versikulo 12. Paagi sa pagtuo, madala niya sa Dios ang mga merito ni Kristo, kag ang Ginoo nagabutang sang pagtuman sang iya anak sa account sang makasasala. Kangailan na sa imo nga account, imo ginhatag sa akun. Adi karami, no? Ang pagkamatarong ni Kristo ginabaton sa baylo sang kapaslawan sang tao, kag ang Dios nagabaton, nagapatawad, nagapagkamatarong sang minulsulon nagatuo nga kalag nagatratar sa iya nga daw matarong siya kag

Rita at Maita. Maita talaga ang buhay na makapaglilingkod ng may katapatan. Pagpalain naman ang mga kawani, simpilan po ito. Higit sa lahat ang CEO Rokimilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound ang nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
1: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
2: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
0: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay,
3: happy kanunay.
0: DTX 500
3: masaligan,
0: epektibo.
3: DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita

0: ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agad tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C.
2: Oh.
1: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
2: Mm.
1: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
2: Mm.
1: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall kag indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagong mabalita kay mga impormasyon nga nagakalabot din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, lakip man sa bilog siling pungsod Pilipinas. Kita ng gabi-abi sa aton sa mga K5 dili sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa ato sa pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band. Kag sumuman sa aton mga real station. Sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasay, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagpanamyaw kada gabi-abi sa aton mga K5 sa bilog siling ka Western Visayas, sa bilog siling ka Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilunggo nga ma OFW sa di mga bayan sang kalibutan. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi ka ba yung oras sa inyo tanan-tanan? Kag we hope yan lang ka mo sa maayo sa ringa kahimtangan. I-like na kag i-share ato sa ringa pagpangalagad para sa din ka mga bayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mapikauli na kakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pilanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siling kapungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw siling Webes, pizza 24 sa bulan sang Setyembre. Ika-apat ang tapusan na ng Webes sa ikasyam na bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita ang temporaryo nga mga talos sa inyo sining regular anchorman sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Webes edition sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton suning pagpangalagad, unagi naton amo ang pagpasalamat sa aton suning makaako kay nakabugtaw pa kita sining aga. Amo na ba naton na masaming hindi tanan, no, nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw pa, no, sa suning adlaw mga ka K5. So bisan gabay lang natin niyon, makapasalamat sa ato sa mga kaako, sa saling isa naman ka bugay, no? Isa naman ka blessings, nga gindugang sa aton sining kabuhi, no? Sa makaupod pa naton, aton mga pinalangga sa kabuhi, mga ka-K5. So thank you Lord, sa saling isa ka adlaw nga gindugang sa aton sining kabuhi, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Una na ton check connection naton sa ato sing pag-asa kay ginalauman nga subong adlaw. Na subong aga, Webes, mahimo magasulod ang inasambit sing bagyo ngayara sa gwa pa sang ato sing par. Pero nagapuro pang alihid na, no, sa ato sing par line ining nasambit sining nga bagyo. Ang ining bagyo nagburubaskog ini, no? Humalin sa kategory nga tropical depression na develop ini o kon na intensify sa isa sa ni ka tropical storm.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Mayara ini sang international name nga Surrogate. Ang nagingalan sa ning bagyo nga international name amo ang Korea. Ang ining Surrogate isa ini ka sahi sang agila, no, dito sa may Korea. Pero once nga sumulod ang ining nasambit sing bagyo sa ato sing Philippine Area of Responsibility, ang local names ning bagyo amo si Bagyo Queenie.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pero kung lang taon nato ng tracking sa sining bagyo, dito naman sa ibabaw nga portion, no, sa aton sa ni nga pungsod Pilipinas daw ara lang mang alihid, no, sa ato sing parlay. Pero mahimo nga mapabaskog sa ni ang hangin na bagat nga ato na expansion. Pero ang hangin na baga, subong do amat-amat na, no? Nga nagakadula. Kay nagaamat-amat kita transisyon, no? Sa hangin amihan.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga linya, makaupo na ton Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga. Kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, September 24, 2026. Sa subong no, ang ginamonitor naton nga bagyo nag-intensify sa isa ka tropical storm category. So may international name na siya nga Sorigay. Location niya na sa Kalion 1,500 kilometers east of northeastern or should I say east of northern Luzon. May maximum sustained winds nga 75 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Gastines nga pwede maglabot sa 90 kilometers per hour. Ang ining bagyo gina-expect naton nga magsulod sa PAR subong aga and heading towards Anisha, extreme northern Luzon. Wala pa man ini direkta nga epekto diri sa aton landmass for the next 3 days, pero ang trough sininiya na ma-extended niyang rain bands naglabot na niya sa may eastern section sang Visayas kag Mindanao. Pero diri sa aton sa western Visayas, no, since hindi man talabot ni ining si bagyong Sorigay, so sa aton niya generally fair weather kita diya. May mga chance gyapon sang mga isolated ng mga pag-ulan pangilat kag panag-uob kapin pa sa hapon kag kagabihon dala ini sa mga localized thunderstorms. Ang angin mahina tubtob kasarangan sa direksyon amiya na sidlangan tubtob amiya na katundan. Amaniya magadala sang makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature is 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 5:39 sa aga, magatunod ini 5:45 karon sa hapon.
0: Engineer Baron.
3: Ito ang weather update. Ako si John Baron. Madam, magin nga salamat.
0: Engineer Baron.
3: Yes, sir.
0: Oh, sir, while sumulod ining si Tropical Storm Sorigay sa ato si Kapar, may gimo subong nga aga, so pagkatawagod ni si Bagyo Queenie, no? While niya direkta, diri nga epekto sa aton sa may Western Visayas, kag nag-experience gyapon kita sang hangin habagat o kon manog kuno kita transition sa hangin amihan sa ni Engineer Baron.
3: Yes sir, no, ang aton nga ginamonitor ni nga bagyo once magsulod din siya sa PAR, gaano siya local name nga si Queenie. And susubong abi sir, no, ang aton nga habagat naghina siya, no, kaya actually may ra kita LPA dito dampi sa may Vietnam nga muna siya ang kung saano pa do ang habagat do dito dito na siya nagkadto.
0: Okay.
3: Una ko man notice na ton do dire sa ton do
0: init ng chipo.
3: Hindi siya hindi naton makita ang aton nga habagat nga hangin, no, kay dito siya nag diretso sa isa ka LPA sa may Vietnam. But I recall once madula na ning LPA sa may Vietnam, mabalik man ning aton nga southwest monsoon. Nakita nato, no, actually bago lang natapos ang aton nga climate forum sa kagapon lang gid sang aga, so actually gin mention man sang sang central office naton nga may possible gi man nga basi mag early kita terminate sang aton nga
0: habagat,
3: no. I think gin mention to nila basi for the next 2 weeks possible mag announce ang aton nga termination sa aton nga habagat.
0: Okay, so once nga ma-terminate ng hangin na bagat, automatic ang hangin amihan na muna mag-apikto sa aton. Although ito dito ni sabahin sa Northern Luzon, ang una sa nga makabatyag sa hangin amihan sa ni Engineer Baron.
3: Depende pa na sir, no, kay lantaon to pa na ang aton nga prevailing winds, kay possible na siya being mag-terminate ito sa aton nga habagat, which is, kung pag nagambal sila nga 2 weeks, mas early na siya. Kaya siyempre kung sipo na ton kung 2 weeks from now do, ano pala na siya, early October pa lang na siya, which is ang normal na ton nga transition. Dapat do medyo patapos na sang sang October, no, or start sang November.
0: So
3: basi possible na siya nga if ever yung man nga mag terminate kita early pa lang, basi may transition period pa na siya, so pwede possible na siya nga Once madula bing aton nga habagat base hindi pa mag prevail hindi pa mag prevail no si hangin amian, so possible ba sa may transition period pa kita going towards sa ano no aton nga amian, so base siguro may times or may mga adlaw kita nga base easterlies pa ang aton nga ano no hangin, and then eventually no diri na masulod si ano si amihan.
0: Pero ginalanta man sang pag-asa sir nga may ara kita sa mabaskog, very strong El Nino diri sa ato sa pungsod Pilipinas.
3: Yes sir, actually sa subong ang aton nga ang intensity sa aton nga El Nino is strong na siya, no? Strong El Nino na. But by the end of this year no we expect nga ano siya very strong El Nino siya, and gine-expect man siya natin nga mag-persist siya early next year.
0: So man ekspektaro nato no once nga medyo maghuruhida hina na ang hangin habagat o kon ma-terminate na, ekspektaro nato ni sir nga malakalaka lang mga pagtupa sang ulan.
3: Yes sir, that's correct no. Once mag ano ni man madula ni ang aton nga habagat, ang aton nga ano no mga paulan diri sa Western Visayas nagnubo man actually. Bagay biskan wala sir ano no, biskan wala kita El Nino, once magnula na ang aton habagat, dumidyo magamay na lang gid man eh ang mga paulan nato nyang na-receive no diri sa Western Visayas. So siguro ano lang siya no ang except lang kung may nagalabay diri nga bagyo diri sa aton. Pero kung why man, so actually nagaano siya no mas less rainfall lang gina-receive naton, and once magdula siguro ni ang habagat, ano no ang kag persisting ang aton ng El Nino, then we expect no for the next coming months nga malesen man ang aton ng mga paulan.
0: Sige. With this information, Dear John Baron, salamat kay kagliwat. Mayong aga. God bless sa inyo sa pag-asa Iloilo.
3: Thank you, sir. Good morning.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa connection naton sa ating pag-asa. May bagyo managsulod pero malayo ah. Kagway sa nga epekto diri sa aton sa ibayin sa Western Visayas kay subong dito sa may Vietnam no ining hangin na bagat, that's why nga way kita sa nga concern diri once nga sumulod ining bagyo nga si Bagyo Queenie.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nakatimpla na kamuda sang kape, nakainit na. Ngapin na kita sang healthy nga kape, Detox sa Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa, kay Manang Veronica. Good morning! Kag sa kabataan ni Nanay Rina da. Maya diet nga aga kay nagapreparar na subong sang saburuso, sininga sabaw sang isda. Kag good morning also kay Sir Eduardo Ignacio, kay Ma'am Ning Ilomba, blessed the Thursday morning. Pamilya Ilombada sa Maydica Home sa may Banwa sang Santa Barbara. Kay Sir Kimi Ruso Panis sa may syudad sang Pase. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda. Kag of course, good morning man. No? Kay Ma'am Rosemary Jimenez. No? Kag kay Ma'am Janet Casio, nakakapina. DTX Coffee Mix. Ano gina, no? Sa may Lapus sa Norte. Kag kay Ma'am Beth Ida Lilia, kag Sir Arturo Lilia, nga nagatimplaman sang saburusong sabaw sang batsoy kag manamit nga lumi. Dira sa ibalang kay Mas Pasan sa Ibanwa sang Kalino, good morning gina. Nagapangapi naman si Ma'am Beth Ida Lilia kay Sir Arturo Lilia sang Detex sa Coffee Mix kag kay Sir Alex Sabo sa Ibanwa sang Miyagaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag kay Tita Rosalinda Falales ni Quinto, kay Tita Indangda sa may Santa Cruz Arivalo. Pamilya Falales, pamilya ni Quinto, kay Ma'am Nansda, may daya gid nga aga. Alas 4:50 sa aton sa nagapagpangalagad. Ano bala malabing talupan sa mga balita ang aton pag-isuryahan sa Webes Edition sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kahapon, amo na ni ang oral argument. Now, sabahin sa defense, kag sabahin man sa prosecution. Angot sa saring pagpanubo, now sa voting threshold sa pag-convict sa kay Vice President Sara Duterte. Nabiwa na ito sa tinlikdan sa nga Julio Saiz, si Presiding Officer Chis Escudero, nagambal nga ti dapat to convict no sa kay Vice President Sara Duterte kinanglan sini ang 16 ka mga boto o kon ang 2/3 no sang miyembro sang senado.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero may motion diri si Senador Erwin Tulfo nga dapat panubuan ang voting threshold, hindi lang 16, hindi lang fixed 16, kay may mga miyembro sang senado, may mga miyembro sang impeachment court no? Nga wala maka-intra, wala maka-deliberate, wala makapamati sa sinasabi siya impeachment trial. Ang itumod sila nga mga senador, amusan dahil senador Jinggoy Estrada, kagsuman senador Rodante Marcoleta, ngayara subong sa sulod sang prisuan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag ang missing, na? Nga may mabilang sa diin subong, si senador Bato de la Rosa, kag si senador Lorin Legarda, nga dito sa luwasang pungsod. No, nga nag-sick sang medical attention tungod nga ti may ginabatsa kabalatian si Senador Lorin Legarda.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Si paano kao kaboto kung why ikaw maka-intra sa mga pagdebate dira, pagdeliberate dira no, sa impeachment court mga ka-K5. So dapat nga ang voting threshold hindi dapat 16, dapat panubuan depende sa miyembro sang Senado nga nag-participate sa impeachment trial.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang natabo diri, na siyempre ginbuto-butuan sa aton sing mga senator at judges mga ka-K5. Ang resulta sa ni is sa 13-6-1. Ang 13 amo ni siya ang nagpabor now sa motion ni Senador Erwin Tulfo na panubuan ang voting threshold. Ang anom na wala ini sila magboto kag ang isa nag-abstain.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero daw makakilibot no? Kay nga no? Ang 13 no? Ang isa gali nagboto nga no. No, ang anom wala mag-participate. Pero prior sa sing motion ni Senador Erwin Tulfo nga pamunulbuan ang voting threshold, may motion man nga ginduso si Senador Alan Peter Cayetano nga dapat nga hindi na maglabot pa sa pagminutuhay nga magpatigayon no, sa pagpanubo sa voting threshold. Pero ti ang boto is 13 ang nag-no sa motion ni Senator Alan Peter Cayetano, anom ang nag-yes, kag-isa ang nag-abstain.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Taba mangkota, sino nag-abstain ha, sa saring pagbinutuhay? Abi mo ang mga tao, bla pag-abot sa pagbinutuhay, kung mag-abstain, bot silingon, doay timot panindugan. Aga playing safe kao. Kung pabutuhon ka yes or no, ang sabat mo or... amo niya, why kuya believe sa mga tao, nga mong pagbinutuhay, ma-abstain. Kaya nga, sus Mariusip po, why timot panindugan kinsina? Ara lang timos tunga-tunga. Mabuto ka yes, kag no, ma-or timo. Sabi siya nagbuto primero sa nag-abstain. No other than, ang tahimik lang. No? Pero kahapon na ba ti antang tingog ya? No? Senador Mark Villar.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pinatabo dire kay nagdaog ang on the part sa majority na dapat ma-proceed kita no? Sa saring pagbinutuhay sa pagpanubo no? Sa voting threshold. Kagang resulta, mutambal naton 13 ang nagpabor no? Nga panubuon, anom ang wala mag-participate, kag isa diri ang nag-no.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero abi niyo kung sino ang nag-no? Si Presiding Officer Chis Escudero. Kahit siya niya nagduso primero ang iya ruling sa tagligad nga Hulyo 6 nga dapat 16 gid no ang threshold no sa pag convict sa kay Vice President Sara Duterte. No, nag-no siya kay ti amo nang iyas nga ruling mo do kala wa man nga kwan mo nga daw islan mo kaya mo nang imong permerong panindugan. Pero ang anom wala mag-participate no ang grupo ng Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Christopher Go, Amy Marcos, Senador Ruben Padilla, kag Senador Camille Villar.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag makakilibot, no? Sa saning desisyon. Ano naman nakibota? Desisyon naman ni Senador Mark Villar.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay si Senador Mark Villar, bala naton ari ni sa minority block o tod ni Senador Camille Villar. Pero kahapon na nangin emosyonal si Senador Camille Villar. Kalinggani isa makilala ta do kadamo ka maartista sa Senado no. Si Mark Villar nagpabor nga panubuan ang voting threshold sa pag-convict sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Siling sang iban, ano pro panimbang lang? Kay balaan naton, may makaso, no? Nga may mo atubangon ang pamilya Villar. Angot una-una sa Prime Water, no? Nga ilas nga negosyo. Kag lakip man, naibroan naton, nga sang una, si Senador Mark Villar, nangin sekretary sang Department of Public Works and Highways.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Siya ni ang ginbuslan ni Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Tinibala si former DPWH Secretary Manuel Bunuan nagpangatubang sang kaso. Na, may ari ni gani sang warrant of arrest. O galing kay ti, basta gani mga opisyal na may warrant of arrest, tanan nga balitian, nagagwa. Tikitan na nga sakay man to sa wheelchair, hospital arrest. Ha, pero pitik sintas, paggambal sa nga sa ligan bayan nga pwede mahimo. Ha, nga mga state witness si Anay DPWH Secretary Bunuan, baskog bang tuhod yung tumindog. Hindi mahimo nga kunkalkalon sang magpangalagad bilang tiglikom sang DPWH si Senator Mark Villar. Ah, tilaban-laban ba si may baho man eh?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi ayan, puro panimbang ne. Na, nga mahimo magtapik dito naman sa majority. Now, gipanubo ang voting threshold. Kasi mangkot ka mo, tipila na. Kung hindi, 16 ang voting threshold sa pag-convict subong sa kay Vice President Sara Duterte. Now, depende sa mga participate sini. Kay subong 20 mo ang nag-participate no, sa bayan sa impeachment court na to niya mga senator judges. Tiang 20, kwao mo lang 2/3. No, sang 20. No, ang 2/3 sina, kung sang una, kung sa leksyon yung samat, kapamati ka mo. Magkwa sang 2/3, simple lang na. No, ang 20, itimes mo sa 2. Now, 40. Kag i-divide-divide mo sa 3.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sakto man ko ka K5 poll. No, tiyang sa batsin na mga 13.33. Amo nang sabat na ang 2/3. 13.33. No, we hope nang napabugal ko sang maestra ko sang elementarya. Gapamati ko sa iyang eleksyon. 13.33. Tisil ni Senador Chis Escudero, kung i-kwanta na round off, himuon ta 14.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ang mag-isang iban, ang resulta kahapon, no? Sa sing pagbinutuhay, sa pagpanubo sang voting threshold, hindi ayhan, amo man ang maging dalagan sa pamatbat sa pag-convict sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Base amo ni amang indalagan, no, sang ila pag binutuhay, pag abot na sa ila sina judgment no nga kada senator judges maga desisyon kon bala convicted no si Vice President Sara Duterte tiang 14 kani malabot ayan nila amo gini ang balaton no base kon magbag-o diri si senador Mark Villar.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya taon ta kahapon nag-yes saya mo nga panubuon ang voting threshold. Ang makopdana niya sa minority block ya nag-way mag-participate. Pero bisan paano pa, bisan nag-participate, kay ti majority, no, 13, at iway kayo siya may mahimo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ti ang bagay isang iban, kumusta to ang kaso ni Senador Sherwin Gatsalian? Kumusta ang kaso ni Senador Cheese Escudero? Ha, dawaay naman to yan na mitlangan, kag waay naman tutandog.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ano ka baylo ayan? Ha, kay ti abal naton ang pamilya Villar may kaso ni nga gipatubang mga ka-K5. Ti sa nagligid may sampi naman to Senador Robin Hood Padilla. Sabay bayin sang National Bureau of Investigation angot sa report na ang nagipapalagi yoya si Senador Bato de la Rosa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero para sa depensa, para sa kampo ni Vice President Sara Duterte, may mga kwansigapon sila, may mga legal remedies, na may mga lihok yapon sila, may mo ngay dangop nila ini na sa Korte Suprema.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kayong the part of isang kampo ni Vice President Sara Duterte, na siling niya, usually ang stand nila abi, based sa 1987 Constitution, na nga all members of the Senate, amo mo ng problema, kaya nga ton siya ni abi nga kasuguan, depende man sa interpretation sang kada isa. Di ba lamang ipatawagan sila ng mga former justices? Pero ang panindugan sang apat ka mga former justices yung ipatawag, lain-lain man.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di para sa kampo ni Vice President Sara Duterte, no? Nga all the members of the Senate, no? Why mo na nabutang ako na preso ikaw, kunara ka sa luwasang pungsod, no? Hindi ka makabuto, no? Kag hindi malakip, sa two-third, no, sang all of the members of the Senate. No, kay ti senador man sila gapon, bisan missing Senador Bato de la Rosa, bisan preso si Marcoleta kag si Estrada, bisan dito sa luwasang pungsod si Loren Legarda para sa ilaya, no, miyembro gapon sila sang senado kag mga senador gapon sila sang Republika sang Pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ang balsang iban sa piyak mang kampo, ti paano kabi makahimo sa imo desisyon nga way matimot katambong sa impeachment trial? Ah, kay ti diraya ginalantaw kag ginabinagbinag mo kumapag-on ang depensa na sang prosecution agod ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Why ti mo mag-join sang mga deliberation da sa madibati da ti mahimo ti mo desisyon?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kinadipindi lang kagambal nila ti Korte Suprema dumalang na. Na kay do kaangay kuno nga gin na kwan gin amend sang Senado ang o kon mga impeachment judge o kon mga senator judges naton ang ato sa konstitusyon ay mathag, no? Nga mo na nabutang eh. Naging islan kag dapat kuno sa pag-amend sa konstitusyon, di ba may tatlo ina ka mga proseso, mga ka-K5. Di nang matumato kuno. Silang tawunta kung ano amang lihok diri kaya tilaban naman ang ini mapalamukutan naton magalabot na no, sa bayan sang Korte Suprema.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, i-check na to report ni K5 Karen Badilla. Now, ang ICPO nagkakablaka subong sa paglaptas ang liquid marijuana sa mga vape shop. Base ang bal na to, base ko na bakal tabla nga mga vape na no, sa mga vape shop, may ara na sang liquid marijuana.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kadong dumanyo ning ginpatay nga magbusiness partner sa Ibanwa sa Ngani-Y, ang salakyan nga ginggamit sang mga suspect na recover sa Ibanwa sang Leganes.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Tag speaking sang illegal na druga, grabe duha pa lang cooperation sa may Quinto distrito. Ang balor sang illegal na druga, 5 na ka milyon ka peso. Sus Mario Sepo, why ni untat ang illegal na druga? Amo gani ba sa may mga miyembro po sa pamilya da nga nagaruintra sa illegal na bulaton? Ah, tama, delikado. Ah, kaya nga may miyembro ko sa nga diktos. Sabi, miyembro sa pamilya mo, diktos. Halong-halungan mo kay base kung pagpauli mo, mga gamit mo, wain na blahaw. Pinangbaligya na. Kaya tungod, adik na. Kaglakip man, maang ICAST, ginakabig nga alarmi mga paglaptas ang liquid marijuana. Kagina hambal tani nga ang DTI, ang FDA. Mag-check ni sa mga VIP shop. No? Kaya base ang balnaton, ginabaligya na ang liquid marijuana. Initaran sa ato sing pagbalik pagkatapos ang pila ka importante nga mapahibalo, paliog standby.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Naaga pamati ka sa K5 News FM.
4: Naga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
3: DTX 500!
1: Masalikan!
3: DTX 500!
1: D3 Bio!
3: With Physio!
5: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio!
3: Ang D3!
1: Yung may Physio!
3: Ang Physio!
1: May D3.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3. Nga may Physio.
1: Ang Physio.
3: Nga may D3.
1: Mabakal
7: sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
1: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Nagdol sa aton nga oras, alas 5:18 na sa aga. Mga estudyante kag may mga trabaho dira. Marumadmad na kag mag-uunyat ha. Ay para hindi kita malate sa aton sa pag-eskwela, kaya hindi kita malate sa aton siring obra.
1: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
10: Importante, kapangapin ang tanan. Healthy nga kapin, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, Clinica Detox sa Coffee Mix. Good morning kay Sir GC James Garvelias, no? Dira, sa may bahin sang Mansaya Lapos, no? Kay Giselle Garvelias, may mga overload na kuno nga burger. Wow! Kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, good morning. Kay Ma'am Margie Cubillas sa may Antalya, Turkey. No? Kag malamig nga aga. No? Lamig, gibang subo nung aga mo? Sa lingkuhan, no? Hangin amihan. No? Galing kay ti ang hangin amihan ni mga Enero, Padre Saton. Kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning. Kay Sir Jeffrey Nonato Pagsugiron dra, sa may ERM Builders, nga nagamonitor gid subong kay Alvin Amigo Vicente Castor, kagapi birthday kay bro Kenneth Balaran. Happy birthday gid. Kag gamay dai nga aga Ma'am Chirela Pating Branya sa may Kuwait, kagahon dira kay Sir Francisco Mampula, no? Kon manggaranon damo agyan nga proseso pero kompigado, preso dayon chakto gid. Kag good morning also kay Ma'am Herminia Tuando sa may Kasalsagan sa may Banwasang Pototan. Sa Ma'am Chirla Pating Branya, grabe na ganyang droga. Tawa mo man si Ma'am Janet Casio. Speaking, no, sa iligang na droga, una ang check report yung K5 Jenny Cayunan, ang test report yung K5 Karen Badilla, kaya nga ito sing iCast Blood, no, ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force, no, kabalaka, no, kay ti may mga liquid marijuana nagli. Base ko na baligyan isang mga vape shop para sa Kampyon Report o po dyan K5, Jenny Kauyuna.
7: K5 News FM, Kampyon Report.
11: K5 Enrico, makabig nga alarming ni Iloilo City Anti-Smoking Task Force said Mr. Inigo Garingalao ang pag-confiscate sa mga liquid marijuana sa may distrito sang Molo. Sulo kay Mr. Garingalao ka K5 Enrico nga kung mabaligya na kag ma-display sa mga vape shop mabudlayan ang ilang opisina nga mag-detect sa mga liquid marijuana. Bangod ni K5 Rick, ang trabaho lamang sa ICAST amo ang pag-monitor sa mga menor de edad kag ang pagdakop sa mga nagapanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar. Suno kay Garingalao ka K5 Enrico nga dapat ang Department of Trade and Industry kaupod man ang Food and Drug Administration ang magkapatigayon sang maidid nga inspection sa mga nagkalain-lain nga vape shop diri sa Iloilo City. Kag dapat ka K5 Rick suno man sa natungdan nga ini nga concerned sa nagalapta nga liquid marijuana sa syudad sa karon ang dapat nga ginasolusyonan sang multi-agency o kung dapat ginaugyunan sa tanan nga mga ehensya concerned kaangay sa Philippine National Police, DTI, FDA, kaupod man ng ilang opisina. Sa karon ka K5 Rick, padayon sa gihapon ang operasyon sang ICAS sa pagpanakop sa mga nagapanigarilyo sa mga pampubliko nga lugar. Kagini nga balita ang adunon sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapika na naka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenica Uyunana para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
10: Salamat kid kay ka K5 Jenny Kauyunan. Amaning maburubud like kay Babinla basi kon vape lang ang ginapa buga. Galit mo ba si kon liquid marijuana na bla?
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
10: Ang ICP og nakabalakan paglaptas ang liquid marijuana sa mga vape shop, no? Ang report ni Kaki 5 Karen Badilla, ginadulong siya usang The Power Trio. So mga tiyempo, bawal gi magmasakit at pabaskugunta ato siyang immune system. Pabaskugunta nga ato siya nga ikaayong lawas, dipinsahan ta. Batok sa mga masakit, mag-inom kita sa klinika, Detex 500, the superior antioxidant. Parisa naton sang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag suman D3 bio, the antiviral kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa, mga kakipay. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa klinika de Alternativo Medicine and Dual na Santar. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, kag mabakal man sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
10: Ara na partner, si K5 Karen. I-check na to report, kagaduga ang pag-ininig niya avansang ginsakyan to sang mga suspect sa pagtiro patay to sa magkakasusyo sa negosyo. Na-recover sa Ibanwasang Leganes. Para sa Kampiyong Report o Podkay, K5 Karen Badilla.
12: K5 News FM. Kampiyon Report.
10: K5 ka?
14: Yes, K5 Rick. Ginakabalak-an sang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga maglapta no sa ang mga liquid marijuana sa mga vape shop diriya sa Iloilo City. K5 Enrico, basi
10: kung naglapta na gani.
14: Correct, Gid. Kay kung si City Director pa, Colonel Wilbert Parilla, damo na sang vape shop diri sa city, ang posibilidad nga may mga liquid marijuana ang iban nga ginapangbaligya, especially yung pasekreto, bala kiti alangan, manipulgaro nila nga nagabaligya sila sang liquid marijuana, K5 Enrico, no?
10: Amo,
14: kaya muna nga sa subong, ang ginahimo diri sang aton niya nga kapulisan, ginamonitor ni nila K5 Rick kaupod man sang ICAST ang ining mga vape shop K5 Enrico para masiguro nga wala sila sang may ginabaligya nga liquid marijuana. Ang isa dere sa ginalantaw man sang kapulisanta na basibleng iban mabakal sa mga items like sang vape tapos sila na lang ang mabaligya kag amuman pagtanyag sang liquid marijuana sa iba nila nga mga customers ang ining mga wala gid yabala sang shop K5 Enrico kaya muna nga sa subong challenge man sa kapulisanta nga ginatutukan K5 Rick no especially na investigate ang mga amo ni nga hitabo dere subong sa Iloilo City K5 5 Enrico.
10: Sa bulig man gulos ang city government, kasi kung magnegosyo ka vape shop, you need sa mga permit man sa kaki 5 yes. Na karen. Magluwas sa gidkon.

0: kita sa mga beef shop nga nagabaligya o kung nagadigusyo diri sa may surad sa Iloilo. Kahit ang balmo, base kung sekreto lang, may kilala, kaguti-kuti ka lang, may ara, kada nga special nga vape.
1: Yes, correct, good. Ipamatian natin bala sa report lang gid nga pahayag si Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director.
2: Liquid marijuana na yun yung nilalagay sa mga vape, no? So, yun ang nakakabahala kasi napakarami din nating mga ano dito, tindahan ng mga vape shop, no? So, posible na mayroon ding ilan na baka nagbibinta din nito. Isa rin ito sa binabantayan na rin natin considering na mayroon talaga tayong nakuha.
1: Oh, okay, five, okay. Enrico, si Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga city director dere sa Iloilo City Police Office. Kumadumduman sa tinalikdan, gin-confirm ni Colonel Parilla sa aton nga may bodega sila nga ginamonitor dere kay iti sa base sa ilang nga intel monitoring nga may-ari sa bodega dere sa Panay Island sa mga marijuana, K5 Enrico.
0: Sige, oo. What about ining avansa to? Kahapon doon nag-abot na dito sa may area, sa lugar, ang Haniway Municipal Police Station. Ano gindalapan nila ining avansa nga ma-preserve bilang ebidensya si K5 Karin ginggamit sa mga suspect sa pagpatay sa sining mag-partner sa negosyo?
1: Oh, kahapon ang pagadto naton dito sa area K5 Enrico, ang ano ni gin-investigate ni isang scene of the crime operatives o Consoco ang ining salakyan, kumbala dito mismo nabuka ang ining windshield sa likod o kon sa ginbuka na ninga daan after sang krimen kag before gindala dito sa area K5 Enrico. Okay. Kay kung madumduman suno sa kay Sir Danny Beloria ang nakatukib gid or nakakita sang ining salakyan nga nakapundo dito kahapon K5 Enrico. Kung balikan ta alas 3 ni sang kaagahon sang nakita niya ni ang salakyan K5 Enrico nga nagka-park dito sa kilid K5 Rake, may mga ano na sila, nagabakal sila sa mga guba, bala nga salakyan, tida ko pagin niya pala mangkutanon, nga natultulan sang suspect ang ina nga area. Rason bala nga nakaagi na da siya ganto sa lugar or familiar siya sa ina nga lugar, K5 Enrico. Pero at large ni sa gihapon, ang ining suspect na si alias Jerome.
0: Ibaduan ni sila?
1: Best friend. Best friend niya to.
0: Grabe. Amo na matutuod nga best friend kay bisan sa krimen of the night. Okay, bye Karen. Amo na ang tsaktugid nga best friend. So, ang nagtiro nga isa si best friend niya?
1: Oo, si best friend.
0: Di ba ang mga suspect ni taga-maasin eh?
1: Yes, taga-barangay Subog.
0: Oh, pero ang best friend niya is White Malocon din ang address niya.
1: Oo, wala.
0: Pero saan ang ma-file ang kaso ka K5 Karen?
1: Ang sa suno sa kapulisan ta ginahikot nila K5 Enrico ang tanan nga mga importante nga mga ebidensya batok ni sa suspect para ma-file ang kaso K5 Rick.
0: So double murder ang i-file o kon na murder lang gid kay ti duwanin sila mo sino ginang tiro to sa biktima nga lalaki kag sining ba babayi?
1: Oo, according sa kapulisan ta, ang suspect din mismo ang ining ex-live-in partner.
0: Ah, okay. So, bali, ang best friend niya is nag-upod lang.
1: Amo pa na ang i-confirm ta sa kapulisan naton K5 Enrico, kahit sa initial to nila sa naligad, nga pati ining si best friend nakapalupok man eh.
0: Oo, why man ti, accessory to the crime, si upod niya K5 Karin sa mahimo sa krimen. Pero ang salakyan, iyagi ba ni sang suspect?
1: Sa Subong, i-update na sa Haniway kung iagid man ni sang suspect nga salakyan K5 Rick.
0: Okay, sa kadamu-damu nga lugar nga sa may barangay San Vicente, no? Gidalang ining nga salakyan ka K5 Karen?
1: Yes, kay bisan tuod nga siguro mga 50 meters lang ni ang lalakton mo halin gid sa highway, pero siot na nato nga lugar K5 Rick. Oo, hulong doon. Kami gani nga nagalabay, pero may nagtalang pa.
0: Oo, gani. Diba si Kun, balaan niya sa punta, may nagabaligya sa mga daan niya masalakyan. Sana ihapit yun lang da. No? Makuha lang kita, maistoryahan na kung lang ang presyo kung kay Uhal lang da, kay Baydan talang K5 Karen. Sige. Di o bantay ang dugas mga update karon sa ibang public affairs program sa K5 News FM Iloilo. Salamat ka K5 ka!
1: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D.

0: Ex Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha kay K5 Almir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Salamat kid kay K5 Karen Badilla. May masobra pa 5 milyon ka perso sa balusang Shabo na confiscate to sa duha ka separadong by bus operation sa Quinto Distrito. Na kag may traffic enforcer ginsita yang sakay sa mga motorsiklo bangod may violation. Pero ang mga nagasakay diri bukot kambal. Hindi kambal gi sinya sinyas lang. Na balikan ang report kay makaupod man nato na sa K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Pagkatapos sa plek importante nga mapahibalo palihog standby.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my kumso.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una, problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
12: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Pabalik mga K5 sa ato sila pagpangalagad diri sa Webis edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
21: Ara na ito sa mga partner sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod. Mayong aga.
22: Beauty soap rin, antibacterial soap pa. Nagapahamis, nagapaputi kang atin yung mga supat, nagapadura kang atin yung mga pimples, kag mga piklat-piklat sa lawas. Sa ating mga suki, kag pinalangka ang mga tagparamati. DTX Beauty Soap. Bisan kung kaysa nakaparigos ka o, pero para lasan imo irak, budlay man ra kung why ka naka-klinika Deo Fresh, iulay yun na lang. Klinika Deo Fresh Antimicrobial Deo Roll-On. Napatay ng mga mikrobyo nga nagapabaho sa irak ta. Klinika Dayo Fresh Kag, DTX Beauty Soap, nakastandby rin sa piyak ng linya. Angatan ka dyan ang mga sister stations sa Negros Island region. Unahong tanga, chikeron ang signal sa Iloilo with our Lodi, Sir Rick Sorita. Good morning!
21: Mayong agad, tambalang Nismar. Mabrubog na nga agad rin sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Baskog ang signal na nakapangapin na DTX sa Coffee Mix. Balik sa inyo, Antike.
0: Thank you so much sa Lodi sa Iloilo. Samtang naka-standby man, uy, kung Lodi ta sa Iloilo, Lodi man natin dyan, uy. Si SM Jobert sa Capiz, good morning.
4: Good morning and malamong kita salamat, Antike, sa aton mga sister station, sa aton mga manghod, mga kakaifans. Kasi mga kaugan, talaga lupok ang signal kang Antike diri sa amon sa Capiz. Nakapa, nakamighty sina. Back to you, Antike.
22: Salamat gid, Sir Jubert. Checkeron ta raman ang powerful duo nga mga gwapuhon nga mga anchorman sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, signal ta sa Bacolod. Sir, good morning! Why sila pa? Why pa? Hindi ba tiyon di kasulod? Sige, unahon ta na yung Aklan with Sir Michael. Good morning! Kamusta dyan sa Kalibo, sir?
9: Good morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Region, kag sa Iloilo. Antike, good morning. Kampiyon ang signal natin dire. Kampiyon man ang panyempo, manaya na yung tiyempo namon diya. Naka DTX Premium Coffee na kita, kag naka D3 Bio. Kampiyon ang signal, balik sa imo, Sir Milmar.
0: Thank you so much, Kalibo. Kamusta nga natin? Check ya rin ta ang connection ta sa Syudad Gabacolod, kag Negros Island Region. Daddy mo, daddy ko, daddy natin, tanan, daddy babes, kag Sir Robert, good morning.
23: Mayong aga, may anak-anak. Yes! Kampiyon signal mo niya pang may problema. Basta maka DTX, Coffee Mix ka, kampiyon gid yung aga. Tawahay pa sa palabuton. Back to you.
22: Salamat, gid. Okay, kampiyon mga signal ta ka dyan. Klarong-klaro, ha? Sige, diretsuhan ta mga balita, ta mga mainit. Kag talalupang doon nga balita sa probinsya kang Capiz, kag Syudad kang Rojas with Sir Jubert. Mga balita ta, sir.
4: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, kag Syudad sang Rojas. Mga kakaifan, pasubra 1.4 million kapesos ng balos ng droga na recover sang aton sa limang katapos ang kapulisan kagabi diri sa may barangay Kugon, Syudad sang Rojas. Mga kakaifan, sa duha ka mga high value individual nga gin operate sang aton sa limang katapos ang kapulisan. Mga kakaifan, wow, grabe ning mga utod naton. May isa nga taga Roa City, may isa man nga taga Banwasang, kung sa barangay Dumulog. Mga kakaifan, samtang construction worker na kuwaan sang armas, pagtapos nga na-confiscate ang armas kagpagrikisa, mga kakaifan, sa Banwasang Pontevedra, may nakuha pagid nga shabu, mga ka-K5, kahapon alas 11 sang aga. Nagapanglakaton sa dalan, mga K5, sang ini gintiklo sang aton sini nga mga kapulisan. Ang Kapisubong magunsang ginapatigayon nga Kapis Tawhayan Program sang PNP Provincial Command, nakatipon kami sang 915 ka mga loose firearms, mga ka-K5. Kahapon sa hapon, ari diri sa Pilar, si Provincial Director David Kachumbo Jr., ang amon nga Provincial Director, pahayag sini mga K5, dako ini nga bulig para karon nga mahagan-hagan ang kriminalidad sa probinsya sang Capiz. Amo na madalag ko nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
0: Thank you so much, Sir Jubert, sa kampiyon nga mga balita. Samtang sa ilota sa Banuait Kalibo sa probinsya Kangaklan. Sir Michael, anong latest?
9: Para sa ating mga balita sa Banuasang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan, dumdaman yung report kato kahapon ng 24 years old nga construction worker nga estudyante. Bali self-supporting siya, mga ka-K5, na wala siya makuha sa scholarship program ni PBBM nga pagatagan tani sing 20,000 pesos. Wala siya napili sa ila barangay, gindagsa sa Sambulig. Ah. Mga 100,000 plus na ang nabaton niya, mga K5. Ining na estudyante, si Jaymar Inosanto, taga barangay Paningayan sa Banuasang, madalag kag fourth year sa kursong Hotel and Restaurant Management sa Libacao College of Science and Technology, mga ka-K5. Para maka-eskwela, Sabado Domingo, part-time construction worker, nangin emotional siya kay wala siya makuha sa lima ka estudyante nga magabaton tani sang 20,000 pesos. Nakakuha siya sang reaction ang mga netizen kag ang mga pumuluyo kag indagsa sa isang bulig, may mga halin pa sa iban nga pungsod nga nagpaabot sa isang bulig nga lumampas na sa 100,000 pesos. Pati ang mayor namon di si Mayor Joris Bautista Socro sa Banos ang kalibo naghatag man sa 20,000 pesos halin sa iya sariling nga bulsa mga kakayvibe. Kag duha ka mga armas kag mga balaman na recover sa isa ka laborer ang suspect si Alia Saldi taga Barangay Nago sa Banos sa kalibo. Nakuhaan sa sang duha ka kalibre 38 nga baril paagi sa bypass paagi sa entrapment operation sang Provincial Intelligence Unit alas 3 ang hapon no. Kahapon kag sa monitoring mga duha na gali kasi man ginamonitor siya mga kakayvibe. Dati man siya according sa report sang police, dati man siya nga may kaso nga robbery hold up mga kakayvibe ang nasambitan karon nga suspect no. Problema gyapon di minor di edad sa amo nagginaransak ang motor nga bisan nakaparking na ginaransak may nakuha man nga 1,500 pesos. Ano mga balita di balik sa imo antike.
1: Salamat gid Sir Michael. Diretso anta mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Mga balita ta sa Rick.
21: Mga dalag ko nga balita di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking sa iligang nga droga, duha kasperado nga bypass operation sa Quinto Distrito, labot sa 5.1 million pesos nga balor sa iligang nga droga. Sang September 21, may 32 anyos si Alias Dib na kuhaan 2.8 million nga balor sa iligang nga droga. So kang nagligag nga gabi sa may banwaman sang balasan, may manadakpan dito ang balor sa iligang nga droga, 2.3 million pesos. Amo niya ka data di sa amo ng iligal na duga. Kag ang ICPO gani isbong ginakabalakan kay aside sa saning shabu, ginakabalakan namon kay ang liquid marijuana. Madumduman nga may nadakpan sa nagligad nga naga-online selling liquid marijuana nga ginakabalakan subong kay base sa mga vape shop may ginabaligya na nga liquid marijuana. Amo ni ganing ang ICAS namon din Iloilo City Antigua Smoking Task Force ginapangabay ang DTI kag ang FDA nga mag-check sa mga vape shop kay base ko may ginabaligya na nga liquid marijuana. Sa piyak nga bahin makaluoy ining lalaki o natumbahan sang ginasarahi gina-chainso nga kahoy sa may banwas ang maasin. Siya ni Kuntani ang nag-assist bla sa mga nagalabay kay ti may matumbang nga kahoy mo. Sus Mariusip gin-warningan si sang chainso nga maghalin way sa katulpangod natumbahan sang puno sa mogani ang ining lalaki patay. Kag sa piyak nga bahin, may traffic enforcer, ginsitaya nagasakay sa motorsiklo tungod may violation. Kahit isubra sa angkas, dapat isa lang. Tapos isa kapasero, why sang helmet? O galing kay nabudlayan ang traffic enforcer kay sang gipamangkot, ang ining mga nagasakay sa motorsiklo, lunsay lang gid magsinyas. Sang ginsinyasan nga kwaon, mayara ka sang driver's license, no? Kag kun ano pagid ni mga dokumento why sa ipakita lunsay lang sinyas. Naluoy ang traffic enforcer ginpanugutan na lang nga maglakat. Amo na madalag kong balita dres amon sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo antike.
0: Wow, may empathy manglito ang ano ang traffic enforcer daw ti daw sign language sign languages day abi kahapon ano eh. Sir Rick, well anyway, sa iluta sa kampiyon nga mga balita sa siyudad kang Bacolod, kag sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert.
23: Mga balita lamang diri sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, dakpana sa ginpatigayon nga drug bypass operation, ang ginatudlo nga suspect sa pagpanglutang patay sa biktima nga si Iman Mumbai, diri sa siyudad sa Himamaylan mga kakifive. Ginkilala ang ining suspect nga si alias Regan, 35 anyos, kag pumuluyo sa siyudad sang Kabangkalan. Ginkonfirmar ini sang hipe sang Himamaylan City Police Component Police Station nga si Lieutenant Colonel Rosemary Pico nga isa ka lang sa persona ang naglothang patay sa kag-Iman ang nadakpan sa operasyon sang Kabangkalan sa Component City Police Station. Dugang po ni Police Lieutenant Colonel Jan Garson o Ganson, maiyara sang iban pang kaso o pending kaso ining sirigan dito sa may bayawan, kaso nga karnaping.
2: Samtang sa piyak nga bahin, duha ka mga LGBTQ nga nag-ala UFC kung sa diin nagsinuyaay sa kada isa, no? Ang hambal sang isa ka LGBTQ, ila ang imo kilay daw uyapad kung sa kapispa daw talamnan. Samtang ang sabat sang isa ka LGBTQ sa social media, sila ang imo nga ilok madamo sang bulbul. So bangod kini, nagkitanay ang duha kag nag-UFC. Gindala sila sa barangay kag ginusay kag kun mahimo kay uho na lang ang kilay kag limpyuhan na lang ang ilok.
23: Amo na yung mga balita na mo din sa syudad sa Bacolod, kilay kag ilok ka, dabong bulbul, nagdumugay sila na ganitanay, puro mo na yung mga membro sang LGBT na taboy din sa may handumanan. Amo na yung mga balita na mo din sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, back to you, Antike.
22: Salamat gid sa mga balita, Daddy Babes and Sir Robert sa probinsya kang Antike. Mga talalupang doon naman dyan nga balita kay Kadyang Adlaw, kay Five Western Visayas. Mag-arangkada kung mag-umpisar pag-obserbar kang mga eskwelahan sa pag-amit pala kang transparent nga bag. Pero suno sa DepEd Antike, hindi man dyan mandatory. Gid voluntaryo lang man sa mga ginikanan kung sino ang makabakal kang clear o kung transparent nga bag. Ging klaro man kang DepEd Antike nga wala man ti pagpamahog sa probinsya kang Antike matapos nga mag-viral tong pagpamahog to sa South Cotabato nga nadalahig ang Ginsang National High School. Balkang Hamtik Municipal Police Station, wala man tatan dyan ti Ginsang National High School. May Ginsang Antang lugar, pero ang eskwelahan dyan is Moscoso Rios. So sala ang nagarapta nga balita.
0: Samtang sa dugang pagid nga balita, kapin sa 30 ren ang kabilugan nga kaso kang human immunodeficiency virus o kon HIV, regya ka naman sa Antike sa diin isara ang napatay halin Enero tub-tub Mayo 2026. Sa nasambit nga numero siyam ang na-record nga nakaedad 15 tub-tub 24 anyos, 15 sa nagaedad 25 tub-tub 34 anyos, 5 sa nagaedad 35 tub-tub 49 anyos, kag isara sa nagaedad 50 pasaka.
22: Sige, amura mga balita. Taka dyan, hindi ka mo magura mo say, ha? Salamat, Ged, sa Rumaan naman. Ah.
20: Balita-litang K-K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
21: Salamat kid sa ato sa ning mga kaupod sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod dito sa Negros Island Region. Alas 5:52 na saga. Imos na. Kumaligbugo kita gamit kita klinika Detex sa Beauty Soap para sa mga miss maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases da. Ang mga arikis da ka mga punggod makakasda. Detex sa Beauty Soap. Kag para mo tamot kita iwas bao balas, iwas bao bayabas. Basikon na bago ka lang paligo pero pag alsamos ang emotion nga ilok basikon magsungaw. Gamit kita klinika Dio Fresh sa aton si mga kili-kili mga kakifa. Good morning kay paring Francis Sir Saba sa may barangay Pandak Pavia, mga miyembro sa kapawitudada, mayadaya gingaga. Kay Ma'am Beth Idar Lilia naka-detex coffee mix na kag Sir Arturo Lilia. Kay Ma'am Rose sa Manati Bornales, ginatamyaw sa ni sa ang iamangod sa ang happy birthday, a fortnight of birthday sa kay Sir Roy Manati sa may barangay Nasuli, sa may Banwa sa Maasin, kay Ma'am Elina Talarmagoles, kay Sir Noel Goles sa may telecom compound, barangay Quintinsala sa Aron, kapakapina, detex sa coffee mix, kay Sir Benny Hermano, kay Sir Gerland Sumido, kay Sir Twin Pacturan, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Nonito Sumbuong, sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya, sa may Luzon. Gamon ito kag pamilya Sumbong sa may Zone 3, Barangay Baldosa, sa distrito sang La Paz.
20: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
21: Kahapon may aksidente sa may C1 Road, sakop sa Barangay Taka, sa Arroyo. Usually, may mga aksidente kakatabo involving ang ining isa ka motorsiklo kag ang isa ka trailer truck. Amo ni masurusubo ba sa mga nagamurutor blahalong gigita. Kay ako bin naka-obserbar nga basta ang mga motorsiklo pagkita lang may alagyan lang. Bisa nakaigo motor, idasukid. Kag kon makatupad kita sa madalag ko masalakyan, pareho ni sa mga 10-wheeler truck, no? Trailer truck, no? Mga wing van. Bawa hindi kika muda magplopastar sa kilid o kung sa una, no? Kay ti hindi nakita anon driver. Kapo ng tabu abi kay ti nagaulan-ulan, ang ining motorsiklo nga ginadala ni alias Tuto 29 anyos taga siyudad man sang Iloilo. Ang direksyon is the same sila sang direksyon sang trailer truck pakadto sa Maybuhang. Nag-overtake ang inasambis nga motorsiklo, no? Ugaling kinalangan siya, no? Kay ti may sugata. Ah, ti dito na outbalance siya, natumba, dumiritso gid sa idalom sang trailer truck, nalasakan ang ininga rider.
20: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
21: Inay-hinay lang kita. Ah, hindi kita yung asyam ang kabuhi ta. Na kung madulang isa, may nabilin pa nga isa, mga ka-K5. Ang iba sa mga balita, kamadalag ko sa ninyo mga update. Mabatian ko sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Standby na kamo sa masusing na pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Sa ngalang sa Bagsing Aparsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amo si nga President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amo si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amo si nga Station Manager kag K5 Warren French, ako'y minyo lagad, ay inyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mabagat sa mga butika. Para sa matinlong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaydai ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gihapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa
20: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news. Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
29: Libre!
30: Libre!
28: Biyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones kag Webes. Sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo. Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
7: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalaba!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko
4: ang Extend
3: Supplement for Men!
4: Durtes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to Mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino na dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX

0: Mataas pa lang ang ibu-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pa lang
1: ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imu-blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masal rikan.
0: Epic tipo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3. Mabagats,
1: mga buti ka.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atas kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.

0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong Huwebes, September 24, 2026.
2: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kaming inyo mga tagbalita, ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
1: Sa mga pangulong dinala bugos kag gidulong sa Tos Kalwan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 mga ka K5 may ampalaya kag ni sugar cane extract nga saragid makabulig sa aton siringay kayong lawas ila binigid sa balatian nga diabetes kag hypertension. Maginoma daw adlaw sang Klinika DTX 500 nga gubali kawan ang balatian sa cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidants.
3: The story of the day.
1: Diretso na kita sa mga nagapanguna na ang mga pangulong dinalan. Sa top story of the day, mga senador nagboto nga i-base sa participating judges ang voting threshold para sa makonvict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines.
1: Sa balita lokal, Regional Joint Security Coordinating Committee meeting, ginpatigayon bilang kabayan sang pagpaghanda sa barangay kag sanggunian kabataan election 2026 sang COMELEC Region 6.
2: ICPO ginakabalak-an ang paglapta sang liquid marijuana sa mga vape shop sa siyudad sang Iloilo.
1: Sa regional news, isa patay sa HIV sa Antique subong nga 2026. Kabilugan nga kaso yara na sa 30.
2: Para naman sa balita nga network news, special task group gintukod agud imbestigahan ang paglutang patay sa isa ka barangay kapitan sa Libertad, Negros Oriental.
1: Sa balita nasyonal, interpretasyon sa voting threshold para sa conviction ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ginquestyon ni Congressman Pulong Duterte.
2: DOTR ginatugyan na sa LTFRB ang pag-aprobar sa ginahinyo nga fare hike sang transport group.
1: Sa balita sa luwas sang pungsod, Pilipinas, Ukrainian President Zelensky handa na magpatigayon sang trilateral meeting upod kay Russian President Vladimir Putin.
2: Para naman sa balitang negosyo, BIR ginpagwa na ang pagsulundan sa electronic invoicing anti-SPA ang deadline.
1: Sa balita sa patag sang sports, sa Pinay tennis star Alex Ayala gindagsa sang iya fans sa Singapore Open.
2: Sa balitang entertainment, TV host nga si Ian Red ginhatagan sang LTO sang showcase order bangod sa pagmaneho nga wala sang seatbelt.
1: Kag sa balita sa patag sang extra special pogante nga kriminal nakalikaw sa pag-aresto sa sulod sang 8 ka tuig matapos nagpa-sex change kag nangabuhi bilang isa ka babayi. Sa detalye na sa mga balita, diretso kita sa top story of the day. Sa top story of the day, nagboto ang Senate Impeachment Court kahapon ng adlaw Miyerkules. Kagin base ang two-third vote agud makonvict si Vice President Sara Duterte sa numero sa mga senador nga capable o kon legally kag factually participating sa impeachment proceedings. Ang boto sang Miyerkules nga adlaw ang nagtalos sa naunang ruling sang Hulyo 6 ni Presiding Officer Chis Escudero nga naglansang sa 16 ang kinahanglan nga boto sa pagkonvict o kon two-third sang kabugusan nga 24 tanan ka mga senador. 13 ka mga senator judges ang nagboto pabor sa motion nga ginduso ni Senator Judge Irwin Tolfo nga i-reconsider ang nauna nga ruling ni Escudero bangod i-reconsider ang nauna nga ruling ni Escudero bangod pila ka mga senador ang hindi maka pasakop sa impeachment trial. Inibangod, nakadetain karon sa si Senator Jingo Estrada kagro Dante Marcoleta sa kaso nga plunder, samtang si Senator Lorin Ligarda naman ang nagapadayon sa iyang medical leave kag si Senador Ronald Bato de la Rosa ang nagapanago bangod sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Ang mga nagboto pabor, amo sanday pa Paolo Binigdo Bamakino IV, JB Ejercito, Sherwin Gatsalian, Risa Honteberos, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Erwin Tolpo, Rafi Tolpo, Joel Villanueva, Mark Villar, kag Juan Miguel Zubiri. Sa 13, si Villar lamang ang kabahin sang minority black. Sa piyak kabahin, nagboto naman sang no si Presiding Officer Francis Escudero. Wala naman nagpasakop sa minutuhay ang anom ka mga senator judges nga si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla, kag Camille Villar. Bangod sini kinahanglan sang 14 ka boto agud makonvict si BP Sara Duterte. Amo ang 2/3 sang nabilin nga 24 o kon 20 ka mga senador judges nga aktibo nga nagapakigbahin sa impeachment trial. Yaring kabahin sang binutuhay sang Senado kahapon nga adlaw.
3: The chair shall now proceed to a vote in accordance with Rule 22 of the Rules on Impeachment. All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye. Those against, say nay. Nay. The ayes have it. The appeal is won. With the casting of a nay vote by the presiding officer, 13 voted in the affirmative in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo. It is therefore 13 affirmative votes, 1 negative votes, and 6 did not participate.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.

0: Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa mga balita lokal, nagpatigayon sa Regional Joint Security Coordinating Committee o kung RJSSC meeting na ginpangunahan ni Commissioner on Elections Kabalik Region 6 Regional Director Attorney Dennis Osan bilang pagpanghanda sa nagahilapit nga Barangay Kagsagurang Kabataan Elections o kung BSKE. Nagtambong man sa pagsinapol ang mga katapos ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard. Nangin sentro sa mga meeting ang pagpabakod sa interagency coordination kag security preparations. Agoy mapasiguro ang matawhay nga pagpatigayon sa mga piniliay. Una na ginpayag ni Attorney Usan nga samtang wala pa sa kasugtanan nga nagapospon sa eleksyon sa Nobyembre, magapabili ng ilang pagpreparar sa BSKE election.
1: Sa dugang balitang lokal, ginpatigayon kahapon ng adlaw ang final panel presentation kag interview sang Iloilo City sa pagpanguna ni Mayor Raisa Treñas para sa 2026 Most Business Friendly Local Government Unit Award sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kung PCCI. Kabahin ng Iloilo City sa lima ka finalist sa City Level 1B category nga ginabuksan sa mga highly urbanized city sa Kwasang Metro Manila. Suno sa alkalde ang mangin business friendly nga syudad, hindi lamang ginatako sa kadasigon sa pagkuha sa permit, kundi sa klase sang gobyerno nga nagapamati, nagasabat kag nagapakigangot sa pumuluyo kag sa sektor sang negosyo. Hindi na bag-o sa among pagkilala ang syudad sang Iloilo, kun sa diin ginpasindungan sang PCCI ang syudad bilang most business friendly LGU sang 2019, 2023 kag 2025 bangod sa mga innovations maayo nga pagdumala kag mabakod nga pagbinuligay sang gobyerno kag pribado nga sektor. Kun magmagin di nalag-on liwat sa sini nga tuig, maangkon sang Iloilo City ang Hall of Fame status bilang most business friendly LGU award.
0: Sa dugang balita sa balita lokal, nagapati si Councilor Nene De La Liana nga dapat wala ginatolerar ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang akwasyon ni Provincial Information Communications Affairs Office Pikaw Head Mr. Nirio Luhan. Sunod sa konsihal nga ang mga aksyon ni Mr. Luhan ang nagapagguba sa imahe sang Iloilo Provincial Government. Dugang pa sa natungdan nga bilang isa ka government official kag head sang information office, ini maayong naging pamaagi ni Luhan sa pagkomentar sa Iloilo City Government, ilabi na kay Mayor Raisa Treñas, angot sa ginapayag sang alkalde nga pagpangtanyag sang Iloilo City Police Office o kung ICPO nga mag-hire sang civilian driver para sa PNP. Kung sa din gintawag sini nga wala sang nalongong ang alkalde nga ginadumilian ini sa PNP. Pahayag ni Laliana nga dapat bilang isa ka government official, nagasunod si Luan sa Code of Conduct and Ethical Standards, lakip na ang pagiging committed sa public interest, professionalism, kag neutral sa patag sang politika. Ginangkat naman sini ang opisyal nga magdebate sa mga pulisiya sang Iloilo City Government kung anuman ang wala magustuhan ni Luhan. Yaring pahayag ni Councilor Nene De La Liana.
2: If you want to argue politics, if you want to debate sa mga pulisiya sang gobyerno, let's debate policies. Ano ang programa sang syudad ang hindi mo nauyunan? Kay i-defend ko na. Oo. Pero ang number one, hindi dapat na pag-itolerate ni Gov. Toto. Dapat una na ginatolerate ni Governor Toto Defensor. With all due respect, Governor, dako respeto ko sa mo. Dapat wala na ginatolerate ang amon. Office hour na eh.
0: Nabatian si Nene De La Liana.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, hindi na magbaton sa pagpanghangkat ni Councilor Nene De La Liana si Iloilo Provincial Information Community Affairs Office o kung Pikaw Head na Mr. Nerio Luhan. Inimay kaantanan sa isyu kung bala sarang makadrivang civilian sa patrol car sang Philippine National Police. Kasunod din sa pagtanyag ni Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City Police Office nga mag-hire sang civilian driver para sa PNP. Suno kay Luhan maathag ang mandato sa PNP nga ginadilian nga mag-drive ang civilian sa salakyan sa pulis kabangdanan nga wala sila sang dapat dipatihan sang konsihal.
0: Iloilo City Police Office ginakabalak-an ang paglaptas ang liquid marijuana sa mga vape shop. May report si ka K5 Karen Badilla.
3: Mga kaki-5, ginakabalakan sa subong sang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga maglapta ang mga liquid marijuana sa mga vape shop diriya sa syudad sang Iloilo.
4: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay City Director Colonel Wilbert Parilla, ginpahayag sini nga may mga liquid marijuana nga nagakakumpiskar ang mga operatiba sa subject person ilabi na sa operasyon nga ginpatigayon sa distrito sang Molo sa tung Lunes nga adlaw Setyembre 21. Suno kay Parilla, dako ang posibilidad nga may mga vape shop na ang nagabaligya sang liquid marijuana. Bangod sini nagahimo na sang tikang ang ICPO agud mapunggan ang paglapnag sang illegal drug item. Naibaluan nga gikan ini sa Luzon kag ginapadala sa Western Visayas, particular na sa syudad sang Iloilo paagi sa Legit Courier. Samtang ginkumpirmar ni Parilla nga may bodega sang marijuana nga na-monitor ang ICPO.
5: Liquid marijuana na yun yung nilalagay sa mga vape, no? So yun ang nakakabahala kasi napakarami din nating mga ano dito, tindahan ng mga vape shop, no? So posible na mayroon ding ilan na baka nagbibenta din nito. Isa rin ito sa binabantayan na rin natin considering na mayroon talaga tayong nakuha.
3: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa piyak nga bahin, ICAS nagapanawagan sa opisina sang DTI kag FDA nga magpatigayon sang inspection sa mga vape shop kasunod sang pagkakumpiskar sang liquid marijuana sa Iloilo City. Ka K5 Jenny Kauyunan sa report.
6: Nagapanawagan ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force o kun ICAS, Department of Trade and Industry kag Food and Drug Administration nga magpatigayon sang inspection sa mga nagkalain-lain nga vape shop diri sa Iloilo City. Inikasnod sa pagkakumpiskar sang liquid marijuana sa distrito sang Molo ka posible ginagamit sa vape. Suno kay Mr. Inigo Garangalao, head sang ICAS, nga nakahanda sila nga magbulig sa nasambit nga ahensya pananggitan maghiwat sila sa inspection kag buligan nga hindi na maglapta ang among marijuana. Dugang pa sa natungdan nga eye-opener na ini para sa DTI kag FDI nga siguro na ang pag-inspection sa mga vape shop bagod makabig na ini nga maka-alarma ilabi na kung pati ang mga menor de edad ang mabaligian sini. Samtang sa bahay naman sang ICAS, padayon ng ila pagpatigayon sang operasyon sa paglibot sa mga vape shop pagpabantay sa mga menor de edad nga nagatuyo magbakal sang vape amuman sa mga nagaparigarilyo sa pampubliko nga lugar.
3: Report na gikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita sa Tisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News.
0: Alas 6.23 oras sa DTX 500 Morning Newscast. Sa dugang mga detalye sa balita lokal, naglabot sa 188 tanan ka mga kolorom nga salakyana na dakpan nga nag-operate sa dalanon sa Western Visayas. Humalin ni Nero Tumtum Setyembre. Suno sa Land Transportation Office LTO 6. Sa idalom sang liderato ni Regional Director Attorney Godoso Giduspan II. Iniyang nagasakay sang mga pasahero nga nagapanukot sang bayad gawala sa nagkaigo nga prangkisa. Ang pinakauli nga nadakpan mo ang sa Road Side Inspection Circumferential Road sa Barangay Buhang Haro, Iloilo City sang September 22. Nakip sa nadakpan mo ang isa ka sedan nga ginagamit sa biyahe halin sa Antique padulong sa hotel sa Haro. Suno kay Attorney Giduspan, ang mga car rental operators ang dapat nga may nagakaigo nga prangkisa gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB antes gabiton bilang for hire.
1: Sa dugang balitang lokal, nalakip sa top 10 sang bag-ulang natapos nga 2026 psychometrical licensure examination nga ginhatag sang Professional Regulation Commission o PRC subong bulan sang Setyembre. Ang lima ka mga graduates sang tatlo ka universidad sa syudad sang Iloilo. Iniamo sandaya Francie Ann Lubatona Gregory sang UPV Iloilo City nga nangin top 5 kag may rating nga 93.40. Alessandra kadaugara ni Colding Guinness maayo sang Central Philippine University nga top 6 kag may rating nga 93.20. Samtang yara naman sa top 7 sanday LM Tricia Tabuena de la Cruz kag Angeli May Trajeco Fernandez, pareho nga taga CPU nga may rating nga 93. Kag si Altea Crisia Vicentino Sarriejo sang University of San Agustin nga top 8 kag may rating nga 92.80. Nahibaluan nga naglabot sa 14,146 ka mga examinees ang nakapasar, gikan sa 15,423 ka mga nagkuha sang pasinawan nga giniwat sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas, lakip na sa syudad sang Iloilo. Yara naman sa 91.72% ang passing rate sang nasambit nga licensure examination.
0: Alas 6:26, salakyan nga ginsakyan sang sospek sa pagtiro patay sa iyaan ay libin partner sa Niway kag sa isa ka business partner. Sang iya sini anay kalibin partner na recover sa Leganes, Iloilo. May report si ka K5 Elmer Sable.
7: Narecover sa Puro Cuatro, Barangay San Vicente, Leganes, Iloilo, ang itom nga salakyan nga Avanza nga gingamit sa pagtiro patay sa mag-business partners sa Barangay Tambal, Haniway, Iloilo.
8: Suno kay Police Captain Enrique Robles, hepe sa Leganes Municipal Police Station, nga ginahulat na lang ang katapo sa Haniway Municipal Police Station kag scene of the crime operatives para magpatigayon sa investigasyon sa lugar. Pasado alas 9, subong nga aga,

0: Literal nga hindi mapaktan ang kabuhi. Ini matapos nga natumbahan sang puno ang isa ka helper samtang nag-aassister o kung nag-aassist ang traffic sa Banua sang Maasin.
1: Gindeklarar nga dead on arrival si alias Ray, 42 anyos ang barangay Santa Rita, Maasin, Iloilo, matapos nga natumbahan sang puno sang mahogani sa barangay Daha, Maasin, Iloilo, pasado los 8 sang aga, Setyembre 23. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, kay Police Lieutenant Siron M. Pedrad, ang hepe sang Maasin Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nagaalalay sa nagapang chainsaw ang biktima sa among ati sa higad sang dalan. Nagabulig ini sa pag-assist ang traffic. Agod magpondo ang mga salakyan, apang hinali lang sa iya nagtupa ang puno. Naigo ini sa tuong nga porsyon sang ulo kag tiil, nga gintunaan sang iya kamatayon.
2: Ang aton ning victim, bali nagabulig ini sa ginasasit, sang ginasinso pa lang ang kahoy, dutay sa kalsada ini siya. Kagahana na ni Ma'am Kay, dali na lang matapos ang sinso. Nag-facilitate ni siya sang traffic, sang nautod na ang kahoy, sa iyagin ni siya na tupa.
0: Sa karon, nagapabilin sa kustodiya sang Maasin Municipal Police Station ang chainsaw operator, kaginaulat pa ang desisyon sang pamilya sang napatay nga helper. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Alas 6:29 oras sa DTX 500 Morning Newscast. Bugal kag dulong sa atos kalawanso ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral kag antibacterial specialist nga sa rin makapatay sa mga kagaw kag bakterya sa aton siningilawas. Basta ubot rang kaso si Ponila na at mag-inom sa Klinika D3 Bio. Sa dugang nga mga balita lokal, mga napatay sa dengue sa Quinto Distrito, naglabot na sa DC-6, Kabilog. May report si K5, Reggie Di Mayo, sang K5 News FM, Sara Iloilo.
4: Mga K5, yara na sa DC-6 ang kabugosan nga gin-report nga napatay bangod sa dengue sa Quinto Distrito sang Iloilo nga base sa ika-37 nga morbidity week nga datos sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO.
5: Pinakamadamo sini ang na-record sa istansya nga may 7 ka napatay ginsundan sang Carles nga may 4 kag ahoy nga may 2 samtang tag-isa naman sa San Junicio, San Rafael kag Sara samtang nagapanguna gyapon ang istansya Iloilo sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue sa bugos nga probinsya sang Iloilo nga may 317 ka kaso ginsundan ini sang Carles nga may 187 ka kaso sa kabugosan yara na sa 3,347 ang kaso halin Enero 4 tubtob Setyembre 19 sininga tuig nga mas manubo sang 29% kumpara sa kapareho nga period sang 2025. Sa piyak kabahin, plano naman sang lokal nga panguluhan sang istansya nga magpaidalom sa state of calamity bangod sa padayon nga pagtaas sang kaso sang dengue kasunod sa ginpatigayon nga coordination meeting sa tanan nga barangay. Nagapanawagan ang mga health authority sa publiko nga mangin aktibo sa pagpangita sa mga breeding sites sang lamok, magpaninlo sa palibot kag magpakonsulta gilayon kung may sintomas pareho sang hilanata, sakit sang ulo o kung lawas kag rashes.
4: Balita nagikan sa istansya Iloilo. Ini naman si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
6: Sa dugang balitang lokal, arestado ang 68 anyos nga sospek sa pagsalisi sang bentahan sang baligyaan sang prutas sa sulod sang Central Market sa Barangay Nonoy City proper alas 6:50 sang gabi Setyembre 23, 2026. Ang sospek amo si alias Ray kag residente sang Haro, Iloilo City. Suno kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge sang Iloilo City Police Station 1 o kun ICPS 1. Nakita sang apo sang tag-iya nga nagapanaog gikan sa second floor ang suspect dala ang plastic container nga na-identify

0: sini bilang ilang abentahan. Gilayon nga nangayo sang bulig nga po sa personnel sang local economic enterprise office o kon LEEO. Gilayon naman nga nagresponder ang pulis sang ICPS-1 kag naaresto ang suspect. Ginapreparahan na sa karon sang pulis ang mga dokumento agud mapasaka ang kasong nga theft.
1: Nagdangat sa kapin 5,135,292 pesos nga balor sa Ginapatian, Cebu ang nakumpiskar sa kapulisan sa duwa ka mga magkasunod nga drug buy-bust operation sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Sang September 21, una nga nadakpan ang 32 anyos nga lalaki nga si alias Dave sang Barangay Poblasyon Zone 2 Estancia kung sa dinakuhaan sang masubra 415 grams sa Ginapatian illegal nga droga nga may standard drug price nga 2,823,292 pesos. Sa piyakabahin, isa naman ka budigero ang nakuhaan sang 340 grams sang Ginapatian illegal nga droga nga may market value nga 2,312,000 pesos. Saging kasanga drug buy-bust operation sa Barangay Panian, Balasan, Iloilo. Martes ng hapon, September 22, 2026. Ging kilalang sospek kay alias Dudoy, 45 anyos ang Barangay Malbog, Estancia, Iloilo. Kagrekabig man nga high value individual o kon HBI. Sa karon, ang duha ka mga sospek ang yara sa kustudiya sang kapulisan kag napasakaan na sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa ulihing nga balitang lokal, driver patay matapos nalasakan sang trailer truck sa Haro. Ka-K5 Aaron Refoyo sa report.
2: Mga ka-K5 driver sa motorsiklo nga nag-overtake sa kasunod nga trailer truck sa distrito sang Haro. Naalang-alang bangod sa kasugatan nga privado nga salakyan. Nag-slide kag dumiretso sa ruweda sang truck, driver patay sang narasakan. Karen report.
3: Patay ang driver sa motorsiklo matapos nalasakan sang trailer truck sa Z1 Road, Barangay Takasaro, Iloilo City kahapon sa hapon, September 23. Gin kilalang driver sa motorsiklo nga si alias Toto, 29 anyos nga residente sang Haro. Nagan truck driver naman mo si alias Nunoy, 54 anyos taga probinsya sang Iloilo.
4: Sandig sa investigasyon ang Police Colonel Nathaniel Florenduan, Chief sang Traffic Enforcement Unit. Pareho nga nagadalaga ng duha kasalakyan pagkato sa buwang flyover sa riyan nagasunod ng motorsiklo sa likod sang truck. Ma-overtake kung tani ang motorsiklo sa truck pero may kasugata siya ka privado nga salakyan. Bungod sini, nakapreno ang motorsiklo, nag-slide kag nag-cutto sa ruweda sa trailer truck sa tuong porsyon. Ngayon, kumpirmar man sang pulis nga nalasakan ang driver sa motorsiklo, kag posible man niya may fracture ang iyang alawas. Gindala pa sa Metro Iloilo Hospital ang driver, pero alas 3:46 kahapon sa gapon, gindeklara ini nga dead on arrival.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Alas 6:36 oras sa DTX 500 Morning Newscast. Dabatiyan ang kabagusan ng detalye sa mga balita sa balita lokal. Diretso kita sa mga balita na sa balita regional. Isa patay sa HIV sa Antique, Subo nga 2026. Kabilugan nga kaso, yara na sa 30. May report siya ka K5 Island Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique.
5: Nagdangat sa 30 ang kabugusan nga kaso kang Human Immunodeficiency Virus o kon HIV sa Antique sa diin isara ang napatay humalin Enero tubtub Mayo 2026. Sa nasambit nga numero, siyam ang na-record sa nagaedad 15 tubtub 24, 15 sa nagaedad 25 tubtub 34, 5 sa nagaedad 35 tubtub 49, kag isa ra sa nagaedad 50 pasaka. Nagapanguna ang Banwakang San Jose, Sibalem, Pandan, kag Tibyaw nga may tig-apat ka kaso, Hamtik kag Patnongon nga may tag-tatlo ka kaso, Bugasong, San Remeo kag Tubyas sa Fournier nga may tagdarwa ka kaso, kag tag-isa ra ka kaso sa Bilison kag Sebaste. Humalin kang 2002-2026, nagdangat ren sa 638 ang kabilugan nga kaso kang HIV sa Antique, sa diin 73 ang napatay. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose, Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon Sean sa Antique, K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Regional News, top 3 most wanted persons sa Aklan, arestado sa ginkasang manhunt operation. Ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo sa report.
6: Arestado ang top 3 provincial most wanted persons sa Aklan nga nagapangatubang sa kasong o murder. Matapos ang madinilagon yung manhunt operation sa Buruanga PNP, Aklan PPO Truckers Team, 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company, kagasang a Fort Maneuver Platoon. Ginkilala ang akusado nga si alias Toto, 50 anyos, isa ka mangunguma kag residente sa nasabit nga lugar. Sa gahom sang warrant of arrest, ginaresto ang akusado sa kasong o murder nga ginpagwa sa itong Setyembre 18, 2026 sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 4 Kalibo Aklan. Wala man sang may ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan. Sa karon, yara na sa kustodiya sa nga Buruanga PNP ang akusado kag nakatala na ang iga turnover sa nagakaigo nga korte. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Aras alas 6:39 sa aga. Nabatiyan ka magusari ang detalye sa balita regional. Diretso kita sa patagdan sa balita sa K5 Network News. Special Task Group, gintukod na agod imbestigahan ang paglutang patay sa isa ka barangay kapitan sa Libertad, Negros Oriental. Ma-report si K5 Rofa Dibero sa K5 News FM, Dumaguete.
7: Bumuo na ang pulisya na isang special task group upang imbestigahan ang pamamaril at pagkamatay ng isang kapitan ng Barangay Kansumandig, La Libertad, Negros Oriental noong Miyerkules ng umaga, September 23, 2026. Ayon na sa Police Regional Office sa Negros Alam Region, mauwi na sana ang kapitan sa kainakanyang motorsiklo ba na alas 5:20 ng umaga nang maganap ang insidente Sitio Mabilog, Barangay Kansumandig. Nabatid na nakarinig ang mga residente ng ilang putok ng baril at kalauna na nakita na laman na nakahandusi ang kapitan sa kalsada habang nakatakas na ang suspect. Nakarecover ang mga abisigador ng tatlong abasyo ng caliber .45, 4 na bala at isang cellular phone sa unang pagsuri sa pinangyarihan ng krimen. Nakapag-unayan na ang pulisya, Scene of the Crime Operations Team, upang masusing imbestigahan ang lugar at nakipag-usap na rin sa mga posibleng saksi. Sa ngayon, hindi pa natukoy ang pagkilala ng suspect at ang motibo sa nasabi nga pag-atake. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Network News, militar, nagkalain-lain nga rescue units kag US Navy, naghiwat sa disaster preparedness training sa Tacloban. Ka K5 Gene Pelonio sa K5 News FM Tacloban sa report.
8: Nagsagawa ng isang komprehensibong disaster preparedness training ang mga tauhan ng militar, iba't ibang rescue units ng pamahalaan at ang US Navy sa pangunguna ng Task Force Tacloban sa Leyte Park kahapon, Setyembre 23. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Pacific Partnership 2026 kung saan nakatuon ang mga pagsasanay sa Urban Search and Rescue Training, Structure Collapse Training at Humanitarian Assistance and Disaster Response Training. Kabilang sa mga nakiisa sa programa, ang mga otoridad mula sa Special Rescue Unit ng Bureau of Fire Protection, Disaster Response Unit ng Philippine Army, Rescue Unit ng Philippine National Police, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, CDRRMO Tacloban, PDRRMO Leyte at Ormoc City, kasama ang mga kinatawan mula sa US Navy. Ayon kay Lieutenant Colonel Joseph Sabas, Chief ng Public Affairs Office ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, layunin ng aktibidad na turuan at sanayin ang mga rescue personnel sa epektibo at wastong paraan ng disaster response at rescue operations. Binigyan din pa ni Colonel Sabas na malaking tulong ang pagsasanay upang mas mapalakas ang kahandaan ng rehiyon sa pagharap sa mga kalamidad at mapabilis ang pagtugon ng mga lokal na responders sa panahon ng sakuna. Ang nasabing joint training exercise ay opisyal na nagsimula noong Setyembre 14 at nakatakdang magtapos ngayong Setyembre 29, 2026. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Jean Piliño para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Nabatian ang detalye ng K5 Network News. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang Balita National. Ang Balita National ginadulong sa Toscal One sang Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na nakadetox ka pa. Ang kapi nga kampiyon ni Dr. Amel Itang Uy, The Healthy Coffee, mag-inom sang Klinika DTX Coffee Mix.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
10: Balitang National.
1: Sa Balitang Nasyonal, ging kwestiyon ni Davao First District Representative Paulo Polong Duterte ang naging desisyon sa Senado sang nga nagapungko bilang impeachment court na to ay sa numerosang boto nga kinahanglan para sa conviction sa impeachment trial. Sunod kay Duterte, hindi insigida naging constitutional ang isa ka interpretasyon bangod lamang nga ginsuportahan sang mayorya. Iya ginpamilit nga matag sa konstitusyon kinahanglan sang concurrence nga 2/3 sang tanan nga miyembro sang Senado para sa conviction. Suno sa iya nga may debate sa interpretasyon sang provision sang konstitusyon kag nagakadapat lamang nga ang Korte Suprema ang magdesisyon kon santo ini sa fundamental law sang pungsod Pilipinas.
0: Sa dugang balitang nasyonal, ginhatagan kaathagan sang Korte Suprema ang natuhoy sa pagpili sa masunod nga Chief Justice. Suno kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Su Mating, ang Presidente sang Pilipinas sa may gahom nga pag-appoint sang panibago nga Chief Justice sang Korte Suprema. Mahimo magpili si Presidente Bongbong Marcos sa iga-appoint nga Chief Justice. Apang gipahayag sini nga ang pagpili sang Presidente ang magahalin sa listahan sa mga nominado nga ginhanda sang Judicial Bar Council. Sa maabot nga Nobyembre 6, natala na nga magretiro sa pwesto si Chief Justice Alexander Gismondo sa edad nga 60 anyos. Bangod sini, si Senior Associate Justice Marivic Leonen Anay ang magaserve nga Acting Chief Justice base sa kasuguan nga nagasilinga ang Most Senior Associate Justice ang dapat nga magabulos.
1: Alas 6:45 sa aga, apektado ang presyo sa mga balaklon sa panibagong oil price hike bangod sa gasto sa transportasyon, produksyon kag agrikultura kag nagasalig sa petrolyo. Agud idulong ang mga produkto gikan sa bukid kag pabrika padulong sa mga balaligyaan. Lakip sa nagtaas ang presyo among isda, karne, baboy kag manok kag bisan ang mga prutas kag utanon. Ginalauman ang nga magalabot tubtob sa bulan sa Disyembre ang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo sunod sa Department of Energy. Subong man ginpatod sang DOE nga hindi maglabot sa 20 pesos kada litro ang dugang nga presyo sa kada paghulag sini.
0: Sa piyak nga bahin, padayon nga ginapamatian sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB ang mga petisyon sa mga transport group nga nagahinyo sang fare hike. Suno sa Department of Transportation o kung DOTR Secretary Giovanni Lopez, ginatapos na lamang nila ang pagpamati bilang kabahin sang proseso. Importante nga hindi lamang ang bahin sang transport group ang pamatian, kagsabaylo ang bahin man sa mga suma. Malakay. Nagalawang mini nga tubtob sa bulan sang Oktobre, mayara sila sang resulta sa nasambit nga sinapol kung bala aprobahan ang ginahinyo nga saka sa pamasahe.
1: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginbuyagyag ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion nga kadaman sa mga pamilya sa mga missing sabongeros, wala na nagapakigangot sa Department of Justice. Suno sa iya, nanustisyahan nila nga amat-amat na nga nagakadula ang mga complainants sa kaso kag sa uli wala na sa mga nagapakig-angot sa ila. Sunod kay Prosecutor General Fadulyon, sa kaso nga gitpasaka sa korte sa Santa Cruz, Laguna, tatlo ka mga complainants ang nagrepresentar. Apang duwa sa ilang nadula na ang komunikasyon o kung hindi na makontak. Samtang sa mga kaso naman sa korte sa Lipa City, Batangas, kag San Pablo, Laguna, ang mga pamilya sa mga biktima wala na nagapakigangot sa mga otoridad. Inibisan pa nga padayon nila nga ginatungwaan nga makontak ang mga ini. Apang bisan ang pribado nga abogado sa mga complainants, wala naman nagapakigangot sa ila. Apang suno kay Prosecutor General Richard Fadulyon, may isa pagkapamilya nga padayon nga nagapakigangot sa Department of Justice. Iniamo si Maria Carmelita Lasco, Ilois ang missing sabungero nga si Ricardo Jun Lasco. Ginapanindugan sa mga opisyal nga magapadayon si gapon ang kaso bisan wala na nagapakigangot ang pamilya sa mga biktima nga mga sabungeros. Suno sa iya, wala nagadepende sa presensya sa mga himata ang kriminal nga aspeto sa kaso bangod wala man sila sang nadula o kung nadulaan, wala man sang nadula ang mga missing sabungeros. Sa karon, padayon gapon ang mga kaso nga ginpasaka sa Department of Justice batok sa mga sospetsado nga may kangtanan sa pagkadula sang mga sabungeros. Alas 6:48 na batian ang kabugusan ng detalye sa mga balita national. Diretso kita sa mga balita na sa lawasang pungsod, Pilipinas.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Sa mga balita sa lawasang pungsod, Pilipinas, nagpahayag sang kagustuhan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga magpatigayon sang trilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin sa US agud mauntat na ang giyera. Ginpayag sini nga handa siya sa anuman nga oras kag dapat hiwato dinhi gilayon. Nagtambong si Zelensky sa United Nations General Assembly sa New York kag konsiliin nakasalamuha sini si US President Donald Trump. Suno sa iya nangin mabungahon ang nasambit kapag sinapol kung sa diin pareho nga luyag nila nga matapos na ang giyera. Naginyo ini kay Trump nga matagan sila sang lisensya agud makahimo sang Patriot missiles. Ang nasambitan nga pungsod.
0: Sa dugang nga balitang internasyonal, nagpanawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa mga leader sang nagkalain-lain nga pungsod nga resolbahon na ang anuman nga nagluntad nga giyera. Sa iya speech sa 2026 United Nations General Assembly sa New York, nagapilar si Guterres sa mga world leaders nga nagtambong nga gamiton ang ila pagtililipon a good resolbahon ang nagluntad nga giyera sa Middle East. Suno sa iya, importante nga dapat pasabto ng may sala nga wala sang kahadlok o kung kabaylo nga pabor agun makaangko na ang kahilwayan.
1: Sa katapusan nga balita international, naglabot sa 11 katawo ang napatay matapos sila gimpanglutang sa Durban City, South Africa. Sulod sa otoridad, ginsulod sa tatlo ka mga armado nga lalaki ang isa kabalay kung sariin may ginahiwat nga pagtililipon. Wala sang kaluoy nga nagpalupok ang mga sospek sa lugar nga ginapatihan o ginapatuman, ginatipunan sa mga biktima. Bangod sa insidente, napulo ka mga biktima ang gilayon nga napatay. Samtang isa ka mga biktima ang gindala sa ospital apang napatay man. Sa karon, padayon ang pagpangitaw sa mga otoridad sa mga sospek kagirimbisigan man nila ang motibo sa likod sang amo nga pagpanglutang. Oras, alas 6:51 sa aga, diretso kita sa balita sa patagsang negosyo. Ginpagwa sang Bureau of International Revenue, BIR, sa pagpamuro ni Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang Revenue Memorandum Circular 98-2026, agud opisyal nga ipatuman ang mga pagsulundan sa electronic invoicing. Katuyuan sang bagong pagsulundan nga pabaskugon ang digitalization sang sistema sang pagpamuins o pagpamuwis sa pungsod, kag sakop sini sa ang mga dalagko nga mga kumpanya, e-commerce businesses, kag mga nagagamit sang computerized accounting systems. Ginapanugutan ang mga negosyo nga magamit sang kaugalingon nila nga software, magbakal sa merkado o kung magkuha sa serbisyo sa electronic invoicing service provider. Samtang ang peso-dollar exchange rate, ang isa ka US dollar, ang nagvalor sang 62.7 centimos ka peso. Alas 6:51 sa aga sa detalye sa mga balita sa showbiz.
0: Para naman sa balitang entertainment, TV host nga si Ian Red ginhatagan sang LTO sang showcase order bangon sa pagmaneho nga wala sang seatbelt. Ka K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
10: Ginpapanaugan sa showcase order sang Land Transportation Office sukod LTO ang television host na si Ian Red. Kasunod ini sa paglaptas ang video sa social media nga nagamaneho siya nga wala sang seatbelt. Nakita man sa LTO nga nanaugbay niya sa salakyan sang pangyari sa mga sang kalsada kagubayaan ng bukas ang pertahan sini. Kilayon niya ginpapanaugan sang LTO sang 90-day preventive suspension ang driver's license ng TV host samtang padayon ang investigasyon. Ginpanduan man sang LTO ang registered owner sang SUV nga magpakita sa ila opisina sa Setyembre 29.
11: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Oras, alas 6:53. Sa balita naman sa Patag sang Sports.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
1: Pinay tennis star Alex Ayala gindagsa sang iya fans sa Singapore Open. May report si ka-K5 Enrico Zurita Jr.
12: Madugay man ang ginulat sang fans ni Pinay tennis star Alex Ayala agud nga makit-ang iya paghampang sa Singapore Open. Antes ang iya hampang sa court, nagpatigayon sang Q&A session si Ayala nga gindagsa sang iya fans halin sa nagkalain nga lugar kag ang iban halin pa sa pungsod Pilipinas. Nagdugay sang 20 minutos ang session sa pagpirma sang autographs kag pagpasalamat sa iya fans. Sa Webes ukon karon sa gabi ang hampang ni Ayala batok kay Tashana Prozo Nova. Ang inyong balita nga dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, ilong ka mo sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Oras, alas 6:54 sa aga. Sa balitang extra special,
9: DTX 500 Morning Newscast.
13: Balita extra special.
14: Balitang extra special.

0: Sa balitang extra special, sa kinaandaan may mga tawo nga nagahimo sang krimen kag napriso. Ang nagapalagyo kag nagapalago, agod bagod indi luyag mag tigulang kag mapatay sa prisuhan. Apag nagaabot ang tion nga ini sila ang nagakadakpan kag indi makalikaw sa kasuguan bisan ano pa kalawig ang pagpanago. Bow. Sana all madakpan. Sa Turkey, isa ka lalaki nga bilanggo ang nagpalagyo malinpasong 2018. Ang natukiban nga nagpuyo sa Istanbul kag nagpangabuhi bilang isa ka transgender woman ka naglaina ang iya sininga itsura. Si Tugrul Basar ang nakonbik sa tatlo ka kaso nga robbery sa 2010 apang nagpatigayon nga makapalagyo sa 2018. Humalin sadto wala untat ang pag-ayam sa iya sa mga otoridad apang indi na siya makitaan. Apang sang damlaglang, natigayon siya nga matumod sa Kadikoy District sa Istanbul sa tion sang special operation nga nagatuyo nga mabalik sa ustisya ang mga pugante nga kriminal. Natigayon nga matumod si Basar, pinaagi sa pagmonitor sa iya pamilya kung sa diin gingamit niyang identity sang iya utod nga babayi kag nagpailis man sang iya gender kag itsura agod indi siya makilalaan. Apang ang iya ginimo, wala gyapon magsaler. Bangod na tigayon siya nga madakpan kag matumod sang aton mga otoridad. Karon balik na siya sa prisuhan kag bisan babayi ng iya itsura, ginsulod siya gyapon sa karsel sa mga lalaki. Bangod wala man siya sang official nga nag-update sang iya pangalan kag gender civil registration system sa Turkey. Aba, ara siya sa karsel sa mga lalaki. Libre ang ilang nga entertainment. Ka K5 Alira Apin.
1: Sugot ka, guwapa nga, pero ngalan mo Tugrul.
0: Do babayi, di ba sa no? Why sa nagbalibad na dapat babayi na ako? Hindi ako pwede da sa mga lalaki. Kay base karon abusaran nila ako. Kaso kay ti salayidid to sa ano Turkey, wala siya nagpailis ang iya sininga gender identity. Lalaki sa Gyapon. Nag-ilis siya pero illegal. No? Siya itong sininga mga ka-K5.
1: Itong cover up lang.
0: Si Espinosa sa una, Kerwin Espinosa. Amo man to nga do, ano to, nagla tsura, yung ka nagparitoke man to. Siya itong sininga mga ka-K5, no?
1: Another na naman ang ano nga
0: basi si Bato de la Rosa strategy. Kung naman ba nila basi kung naman may buhok na
1: nagpa-hair transplant.
0: Oo. Hindi mo na makita basi balay mo ka briga na to sang bukod Diyos sa Guadalan. Alas 6.58 mga kakipay, mamuyad to mga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast subong at lawas ang Webe, September 24, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si Ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si Ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, always number one, K5
1: News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
2: E3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. VCO ng may D3. Mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
8: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
9: Kas pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kas pa.
8: Ang masking disease na.
9: Mga kuko nga, hindi maayong
8: kapinas. Patuloy lang.
10: Nail fungi.
8: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
9: Hamot ang bulak.
10: Yes.
9: Buksan. Ha?
10: Bulaklak, ang bulaklak.
13: Sa buhay ay kailangan.
10: Bobo ka ang bulaklak.
9: So sa ang bulaklak.
10: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sang immune response sa imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
8: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayos sa mga pilas.
10: Mm.
9: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
13: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panyo.
9: Kuno mi gidyang ditribayo no pilas-pilas ka.
8: Di pagyapon mo ininom ditribayo perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw.
9: Bago nang discuss ka kuno nga ang babay flower ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makatukoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
13: Actually why na siya ga garden eh. Ginapanggalbot yun lang ang flower. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
4: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
7: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplanta na!
14: Ganito ako!
15: Tigasing!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: D3Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio!
4: Ang D3Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas mga butika.
2: D3Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitat lokabulan bla sang pagtumarko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
2: D3Bio
4: ang D3Bio
2: yung may Vizio
4: ang Vizio
2: yung may D3
4: Malakas mga butika
6: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, 7:13 sa agang oras. Ginadulong sa Tuskarban sa Klinika D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist para sa ubot ng kaso si Ponilana at mag-inom sa Klinika D3Bio.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Oras alas 7:14 sa aga.
2: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
12: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
9: September 24, 2026 ang aton sining adlaw mga ka K5. Welcome sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa inyo kinandan kaming inyo kaupod ka K5 Ray Espeha Umalay.
13: Kag K5 Christian Hagurin.
9: Opdan nyo kita sa masubra duha ka oras kapag talakay sang pila ka mga importante nga mga topiko kag balita sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Mga development reports ang aton sining mga reporters kag mga topiko nga dapat naton sining barwa pagadiskusyonan. Pero before that mga ka K5, ginatamyaw tigid sang mayad-ayad nga aga kag ginabi-abi ang aton sining mga listeners nga parayon nga nagatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Amo man sa pila naton sining ka mga social media platform sa Facebook sa K5 News FM 88.7 mga ka K5. I-like, i-follow, i-share ang aton sining barwa nga pagpangalagad para mas madamo pagid nga mga kultura naton around the world ang makapamati ka makaupod naton sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Ila pinagaling aton sini nga mga kauturan nga mga nagapasada aga para ka-tune in sa 88.7. Ang ila sini nga mga stereo sang ila tagsa-tagsa ka mga salakyan. And of course, ang aton sini nga mga overseas Filipino workers abroad. OFW, mga K5 international supporters naton mga kauturan. Nga halin pa kayo na siyang aga na katutukid sa aton sini barwang pagpangalagad. Standby ka mo kay karon na tamyawon na ito ng aton sini nga mga online netizens. Oras alas 7:16 sa aga. Sa mga way pa makabangon, way pa makahimos, way pa makapamahaw sa nagaplastar pa lang karon sang ila sini nga mga lulutoon. Sa mga nami pang ligid, nami pa ang tulog, pero may opisina, may klase. Abi pagbugtaw na, bangon na kamuda. Sa aton sini nga mga ka-K5, yari ng aton sini barwa nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangan rin kami dyan! Kagbag pararigos, adlawon tanarun dyan! Gapanimaho rontinyo! Bugtaw! Bugtaw Ron!
4: Foro de los Pueblos!
14: Foro de los Pueblos!
9: Alas 7:17. Damo kita kakipab Christian ng mga topiko subong nga istoryahan kay kahapon to sa may banwasang Leganes ang avansa nga itom nga salakyan nga ginggamit nga getaway vehicle sang mga suspect sa pagpatay sa iya sini anay live-in partner kag sa upod sini nga partner sa business no sa barangay Tambalhan ni Y Iloilo no nakit-an ang salakyan dito sa may
13: Barangay San Vicente.
9: Barangay San Vicente, oh. Leganes.
13: So, dumi yung mga maligwin nga lugar ka K5 Ray. Duway ito sang pamalays palibot.
9: Pero, may dututubang sinan, ano, balay.
13: Dumay balay.
9: May pero... parkingan. Pero, ano niya, medyo talamnan, dami, do, barangay road eh. Sa tonsin ng mga ka-K5. Pero pamangkot dira, nga do wala ni ma-notice ang tagbalay, pag-parking sang salakyan. May mga CCTV footages balas palibot. May mga nakakita bala sa pagbilin sang sining salakyan o kung natingala lang sila nga may nagaparking ang salakyan. Monitor rin kampiyon bala kung tagbalay ka bala ka K5 ba Christian na pagbugtaw mo may salakyan na sa imo tubang sang balay mo.
13: Oh, tapos hindi mo hindi man familiar why madakter ni galabay. Ano may nakita sila kadi aga to ka K5 na imo tumas ni bis ang aga. Di may mga tawo na nga naga kwanda nagarigaw-rigaw. Basi ko may nakakita man sang duwa ka inaakol hindi taga dira ang tawo.
9: Oh. Okay, kung taga dira ang tawo. Kat na sila o kung may nagsugat sila?
13: Amo na gani, no? Kung hindi ka familiar sa lugar, di kailangan basi mapasugat. Agad po kung familiar ka, basi ba, alam mo wala kung diyan ng mga liko-liko, mga alagyan, mga kalantuan, nga hindi makamutik ang mga tao sa palibot. Amo nang ginahibalo naton na subong ka K5, right? Kasi subong duway, paman gani, hindi yung kapulisan ta, no? Kung ano na ang natabo patapos naging bilin ang salakyan dra, sa do, bakanting lote, nasa tabok sa isa kabalay sa San Vicente, Leganes.
9: Amo nang ambal ko blang ambal ko kay na nga nami tani kung tagbalay ikaw pag bugtaw mo may instant sa lakyan sa magwa sang balay mo no. No blessing no.
13: Oh sa trahe. Wow.
9: Oh sa trahe oh bow.
13: Binilin lang. So,
9: dito mo kay binilin lang ang lain paging gamit pa rin sa mga suspek sa pag
13: krimen.
9: Obra sang krimen. No sa ton sining mga ka K5 ang pabangkot da kay sino nakarestro ang salakyan. No sa ton sining mga ka K5 ang plaka bala nga nakapaskil sa iya sining nga salakyan is a legitimate nga plate number.
13: Oh, kasi dili man ka kay favorite mo nga isla nila ang plate number. Pero timbal anong man nagyapon sa mga Indian number kada sa Chelsea number.
9: Pero nga may buslot sa likod daw.
13: Amo na pamangkot ko man. No, ano na may tiruhay, may ginpwersa nga buksan,
9: ginhungod para ilihis ang imbestigasyon, ano?
13: Para lagi namang sundon sang kapulisan naton.
9: So, istoryahan ta na mga ka-K5 karon sa dugang nga mga detalye sa balita upod kay ka-K5 Karen Badilla kag kay ka-K5 ba Elmer Sable. No? Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Isa pa gid ka mga labing
13: Dugay abi ka-K5 red wala kun sa iba ni abi nga lugar ka-K5 pag amo ni may mga kuan ni mo may mga detalye na diyon aw amo ni ang plate number naka-registro kay amo ni.
9: May mga developments
13: may
9: na
13: development dayon dasig. Di sibong man 24 oras na dugay-dugay ka-K5 red why gyapon sang sang development sang progress sa pagbilin sini
9: actually kita ya mga amigo tama ni mga pulis pero ti in terms ang ila sining duties and responsibilities especially to solve the series of crime incidents no dapat niya ka K5 Christian na sa aton sining mga ka K5 dasig ang pagsulod sa mga information sini no galing kay ti kung kaysa ginimo na lang blaming excuse nga ti hindi kami ka-disclose information kay hindi ma-preempt
13: ang investigation.
9: Ang investigation.
13: So, kadota na lang sa bat sa K5 Ray.
9: Galing, I do not know if ina nga kla sahi sa mga excuses. Bala, sa ton sino nga mga ka-K5, makabig na ton nga ti makapadugang kag makapahatag sa dungog kag bugal sila bilang isa ka mga police investigators. Kaya ang impresyon sinaya sa mga tao, makini, makuri, no, dugay. Sa atong sinin nga, awat. No?
13: Layod.
9: Layod. Tanan nga mga adjective na pwede mo iambal. Tiya mo na yamo, amo na ginasiling na ton bala, na inaya bala nga klase isang mga protocols and procedures. No? Sa atong sinin nga mga ka-K5, maka, at makadugang blaihan, ina siyang sang manami ng impresyon sa mga kapulisan naton ko na ma-disappoint kag ma-dismaya lang ang pila naton sini ka mga pumuluyo ilabi na gid ang mga himata kag pamilya sini ka K5 Kristiyana.
13: Nalika hulat sang hustisya no sa napatay nila nga himata kag K5 Ray.
9: Alas 7:22 dugangan ta na karon no sa aton sini nga pagpangalagad.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
9: Sa piyak kabahin, kuaon ta man karon ang report ni ka K5 Karen Padilla. Ini video alarming gid man niya kay suno sa Iloilo City Police Office because damo sa mga pamatnan on subong ang nagagamit sang vape, no? VAPE. Sa aton sini ka mga ka K5 magsiling kita vape, this is an alternative cigarettes, you know?
13: Oh.
9: Kahit anong tawag nyo sila na? Electronic cigarettes.
13: E-cig.
9: Electronic cigarettes. No? Unlike sa mga tabako, bala, no? Nga mabakal na ton sa mga Changi, sa ton sila nga mga K5, no? Kahit for sure, ang regulation sila very strict, ka K5 Christian. The manufacturing sa mga cigarettes, tabako cigarettes, nga ginabakal naton sa mga Changi, may mga strict regulations na paano ka mag-manufacture kag paano na i-deliver.
13: Mm-hmm.
9: No, sa aton sini nga mga K5 kita mo may mga smuggled cigarettes kag nagakadakpan pa.
13: Dugangan pa kay K5 kay ti mahal subong kay may excise tax.
9: Oh, may excise tax. Pero what I'm just trying to say is that inaya mas safer pa ina sa ginatawag mga ka K5 nga paggamit sa mga illegal nga mga substance nga ginabawalan sang aton sini nga pungsod. Ilabi na ang marijuana sa aton sini nga mga K5 shabu or any high end drugs mga K5 no nga pwede i-manipular sa paggamit sang vape. Ti subong nagagwa ka K5 Christian nga may mga nagalapta nga mayara sang liquid marijuana nga ginabutang kaginahimo nga substance sa mga vape nga ginabakal sang mga nagagamit sini.
13: Ginahimo nila vape juice ka K5 Ray kahit hindi mo man mabalaan mo. No? Kung nagalantaw ka lang, nagpanila ka lang din yung balaan kung ano ni marijuana juice ini o kung vape juice pagidman ini. Pero tihambal kahapon ni Police Captain Inot sa itong pagpakigangot, nga napamatud-an sa laboratory test no nga may marijuana nga unod kag mas mataas pagani ang iyang composition kay K5 Ray sa vape ang liquefied marijuana mas mas taas pang iyang power nga ano ni
9: nga epekto sa utok mo
13: sa utok mo sang sa maghit-hit mo sang dahon
9: sa dahon no oh. Ang baga ang imo sini nga pagkapraning
13: o ang igo
9: ang sa igo mo pagkakuging mo oh butang tanan pagkakuging mo bla ko magbape kasi ni mas grabe ang igo kumpara sa maghit-hit ka sa dahon. But anyways, so in both ways, we do not tolerate this kind of transactions and paggamit ka K5 Kristiyano.
13: Ang ginakaalarma madre sa aton kapulisan si K5 kay ginagamit ini sa mga party people, no? Sa mga party-party.
9: Di ako yaway naman kuya ka party-party.
13: Dugay na tayo.
9: Why man kuya ka babe?
13: Dugay na tayo nalutas sa mga muna ya ka K5 Ray.
9: Ang tuod. Ha?
13: Oo. Oh.
9: Dugay na?
13: Dugay na.
9: Ah.
13: Si
9: Irap pa ha?
13: 2001.
9: 2001.
13: Nakasulod lang ko kaduha. Wah, naku nagbalik, di ko kasaho.
9: Di ka kasaho?
13: Tandad ko yung ginasudla na may mga panimahok kandila.
9: Oh, ano, patyo?
13: Adoration chapter.
9: Sa itong sining mga K5, ang mga direct seller, buyer nila dabi sini ka K5 Christian, mga pamatanon eh, no? Mga young adults,
13: mga cool kids,
9: mga young professionals, cool kids, rich kids, ang ano po subong ang bago nga term? Neophyte babies.
13: No?
9: Sa sunod, birahon mo gid ang imo nga di tribayo, ni mo pagkalipatan na?
13: Mag-sweldo baka ko sa karton.
9: Mga nepo babies.
13: Nepo babies, nepo babies.
9: In short of nepotism baby.
13: Why taman gina-kwan ka kay Favre? Why taman gina-discriminate? Mm. Abi, ang nag-kwan. Although, take personally,
9: not all.
13: Ato niya preference, why tayo gagamit? Sina?

0: tawag ni gani nga mga ilim noon.
1: No? Ano man isang una nang
0: mga may mga wine na na amula na ako na.
1: Oh, bra, no gid naman mga patimaan mga K5 ko.
0: Mga pang chicks ya nga yang mga ilim noon bla.
1: Tito ka na bla. Mo na man gid mo gid. Ano isang una nang sakana na bla do pineapple na bla tanda mo na sa una.
0: Pineapple?
1: Ang do kanan na bla mo isang una. Sikat-sikat sa una bla di pa tapos di ka inom bla mo na gid inom ta bla.
0: Apple juice ano? Pineapple oh.
1: Wala sikat naman. Pero anyway, mo tala pareho kita nga duwa. Why ta panigrilli, why ta ka vape, why man ta ka inom, why man ta bisyo?
0: Why bisyo?
1: Nang bisyo ta lang gid magserbisyo.
0: Correct ko. Grabe ba do layo patutintit. Dai patutintit pero parang kay election, sang gud yang kabataan election, basi lapit na. Amo na di ba paktan kay why pagapon mapirmahan ni presidenta Ferdinand Marcos Jr.
1: Ginambos siya na yan boss interview siya. Bali why puno kalabot siya. Grabe ka traffic kuno sa.
0: Ambani Oting Kwanson sang barangay Malusgod po total. Oh. Mamo kilala mi gay kay mi grupo gi kami ni.
1: Oh.
0: Ambot tanong nang ginakadlaw ya, bali makadlaw makakadlaw man kita sa inyo sir ba.
1: Oh. Oh. Kay kilala ya ka.
0: Oh. Ipusa na da sungad mo.
1: basi matugda da si Kwansi is Bi Sherwin nan Peñaranda.
0: Si Bi Sherwin Peñaranda, bisi tos pickleball to. Oh. Alas 7:29 oras na to sini nga pagpangalaga. You know, kadaw-kadawan tala ni Kakifab Christian, but this is a very serious matter.
1: Delikado.
0: And we wanted to hear from our local government, diri sa Ciudad Siglilo, ano ang iya mandato ni Mayor Raisa Trinas, no? Sa aton mga kapulisan, knowingly nga ti mismo si Police Colonel Wilbert Parilla nagambal nga may mga ara sang liquefied marijuana nga ginabutang sa mga vape mga ka K5. So anong next ni Dre? Ano may ara bala mga on the spot monitoring sa mga vape shop? Kaglantawon ang ila sini nga mga ginapangbaligya kung may ara sang mga liquefied substance sang marijuana.
1: Busi ngon sini ka K5 really sa failure sang implementation sa mga ordinansa kaglayi naton. Gipanawagan nga isubong ang ICAST nga sang kwansang bulig galin sa FDA sa DTI nga mag-inspect no randomly man or sa lamahon nila da inspect ang mga vape shops kung bala ginabaligya nila nga produkto kaangay sa ang ara sa ilang nga permit to sell ka K5 Ray. Amo sinisubong ka alarmed na ang aton nga otoridad matapos na diskubrehan nga gadagsa na gali ang liquid marijuana sa mga vape shops sa K5. Iba mo nung lala pagid, may bodega sang marijuana diri sa probinsya.
0: Amo na sa aton sa mga K5 no. Di lay ikaw ga-identified na nga bodega pero until na doy ko kita ginray daw.
1: Amo naman ko to kapon kay Captain Inot. Ang bako, gina-expect na ton na in the next couple of days may raid ka mo himuon. Bayo gina-kwan pa, gina-hitso pa.
0: Gina-hitso pa.
1: Gina-hitso pa ang plano.
0: Di, why na eh? Pasi pag-raid nila to, himos na to.
1: Ato nasa.
0: Pag-raid nila na himos na to. Amo na no, sa ton sining nga mga kakipay ba makatingalahan bala sa ton sining nga mga kultura. Dapat kung may ara na kita na-identify, aksyon na dayon. Hindi na naton paglala. Pero ng hulat pa kita nga may deliberan pa sila.
1: Itagaan mo isa ka adlaw.
0: Why na lang isa ka adlaw? Kadasig na. It's either hindi mo mabutan nga may marijuana sa sulod or both. Hindi mo na mabutan ang subject, hindi mo pa mabutan ang marijuana.
1: Pating buliga, why naman?
0: Pating buliga, why na? Kasi na-convert na sa laundry shop. Na-convert na sa kung ano na. Katong sining mga K5. So this is a challenge to our Philippine National Police, especially in Iloilo City Police Office. Sa atong sining mga K5, sa atong sining ICPO. Basi makatingwa kita nga maka-interview kay Police Major Sangrines, sila may Sangrines nimo. Ma-interview lang si K5 Christian Hagurin kag si K5 Ray Umalay para sa pa-statement ni Police Colonel Wilbert Parilla regarding sa sining mga liquefied marijuana, no? At least makakuha ta dugang mga information sila kay K5 Christian kung ano na ang plano nila, no? Ano na ang mga tikang sang Iloilo City Police Office kung may ara bala nga mga coordination na sa local government unit. And duway takbate kay Mayor Raisa Trinas ka nag-comment about this, no?
1: Why
0: gid sa tong sining mga K5 kay this is very alarming eh. Ang mga kabataan, anybody can tawag ni have a transaction sa ginatawag na ang mga vape kani kakipay ba Christian mga vape shop ni?
1: Hindi ka amukay stick to mo. In fairness sa sigarilyo, bisan pa no, hindi ka pagbaligyan sigarilyo sa mga

0: Katsangge.
1: Store, Katsangge, hindi ka pagbaligyan. Kung
0: bata ka pa.
1: Kung kita yung elementary ka, high school ka.
0: Pero kung vape ka,
1: kung vape yan,
0: para na siya mga manggaranon eh.
1: Ay.
0: Kita lang na may kwarta ka do, okay na eh.
1: Go!
0: Go! Oh, kay nga man mga socialist niyang gagamit, baby. Oh, sa atong sini nga mga akuya, bisan ano, sang una may mga bad influencer friends kita.
1: Oo.
0: Oh, nga nagahikayat si Mobile Tristing, ini smoke ka. Hindi gid ya magsulod sa akon nga
1: ano, for the sake of curiosity lang blang, dumabulong lang ang imo nga ka-curious, so hindi mo gid pagmitiran, kiti ulbaan ka mo.
0: Oo.
1: Basi ko madimat kabalak
0: kulito. Oh, galing kiti mga good boy kita eh, nabilong kita sa mga good boy nga mga ano eh, nga mga henerasyon eh, no?
1: Okay, pag Christian eh. Maskin nga kuan nga medyo gamay pa ko batian ta naka.
0: Oh, doble skad daw. Doble skad.
1: Ipalihot ta gyud kon sa panimo at kay mo ginang nanamian ko.
0: Rubalis ka daw. Mm-hmm. Oh, tapos, pero kung batian mo ko sa gamay pa ko, mas batian ko pag si Enrico Sorita sa gamay.
1: Ati, batian ka na nayatanan.
0: Oh. Sige. Alas 7.34, isa pagid ka dapat na ton sinistoryahan sa pagbalik na ton, ang impeachment result, no? Sang votation sa kung ano ang resulta sa conviction sa kay Vice President Sara Duterte. What would be the basis of the two-third, no? Kay nagbutuhay kahapon ang mga senator judges na loss ang motion ni Senator Alan Peter Cayetano nga i-retain ang 16 votes for conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay 5 Christian. Perdi ni sila sa butuhay. Kag nagdaog ang motion ni Senator Erwin Tulfo nga i-consider nga panubuon kag ang makaparticipate lang is ang mga physically and able legally and functional nga mga senators nga makabuto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi dire upod ang mga naka-medical leave, mga naka-legally detained, kag mga naka may kaso nga or fugitive, no?
1: Oh, ang mga whereabouts nila may malaan.
0: Nagapanago na. Ang presto black to sa balitang extra special takay na sa may pungsod na Turkey, takay 5 Christian, no? Nga nagi transform sa pagkababaye.
1: Nagpa-kwansa sa exchange.
0: Nagpa-exchange siya. Ti way makilalaan dugay nga to nga tinuig. Tiki bot na ba si balak kilala ta splekad lang na tubuan na buhok kau.
1: Maski tubuan box si Senator Bato de Luz. Makilala mo gyapon kay Pebre.
0: Ti man ko nagpa-slim siya.
1: Ah, muna na. Ang bato may mo nang kwan bala nang pebbles. Ang nahimo dire ka K5 rin nangin dynamic ang denominator nga 24 but sino hindi na ni siya subong constant or fixed
0: mangin, no? Presidents na ni, no? Mangin
1: balasihan
0: na ni isang senado splakad na every time there is an impeachment trial.
1: Amo ni ang implication sini sa mas dako nga paglantaw naton sa mga bagay-bagay ka K5.
0: Kag in fairness wala sang ano ha, wala sang comment ng Supreme Court ha.
1: Wala sang comment ng Supreme Court kaya nabatian nila nga tatlo sa apat ka mga retired justices ang pabor sa pagpanubo sang denominator base iya sa kung sino lang ang physically able kag present kag functioning ang members sang sang Senate as senator judges sa K5 rate.
0: Si isa lang to eh, si Associate Justice lang tong retired
1: Adolfo
0: Ascuna nga nagambal nga ti we should interpret the constitution as is, no? Sa kung ano ang nakabutang, hindi kita pwede ka-interpretar sang wala na specified sa constitution. Because kung lang tawo nato na nga ton constitution dabi when in terms of the legalities on how the procedures will work, no, in the votations to convict an impeachable official sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, nakabutang dabi didto is all members of the Senate, eh, which is composed of 24 senators.
1: Oh.
0: Wala dito yung binakabutang nga in case of some circumstances, no? Pwede kaya ka butang option.
1: Oh.
0: But ang ginapanindugan dahil din siyang mga retired chief justices, no? Sa ton sining mga ka-K5, it is a common knowledge, eh, no? Logically speaking, eh, no? Paano mo pa makuha ang 24? Just like for example, kung ang mga senador, pwede nila i-waive ang ilang rights to attend or to, shall we say, malakat sila ya sa sa isabuta hiho nila ang proceedings, no?
1: Mambal sila yung aari kay hindi ko niya gusto magbuto, di malagaw-lagaw kung ito sa kuano sa Iloilo.
0: Para hindi lang makuha ang maximum of required 2/3 of votes, no? To convict an invisible officials. Pwede siya mamanipula. Pwede siya mamanipula sa itong sining mga kaki-5. And I think that is something nga dapat subong tun-an sang aton mga abogado, sang aton nga mga mamalida, sang aton nga mga sang Korte Suprema, no, nga kung I think it kung lantawon life, if this is a high time to amend or change some provisions of the constitution pertaining to the impeachment proceedings ka K5 ba Christian Agurin?
1: Pero ang iban ang mas madalom dali nga pamangkot yung K5 kasi ginastoryanta di mathematics math ni istoryanta hindi kasi butuhay ni sa conviction.
0: Di ko mathematics ikaw na nadaya bala.
1: Di ko ba kung ano arithmetic lang na gali arithmetic na ni sa mga XY na di numero ba siya na ton kasi 14 na subong ang gina require na lang
0: ng hindi conviction.
1: Na 16
0: tapos pito ang ano pito ang kinanglan nga boto para nga mag
1: acquit. Tiko lang taon naton sa mathematics kagita taman sa aton Facebook live. 13 ang daan ang nagbuto pabor sa pagpanubo.
0: Ina if given that they will also vote to convict Sara Duterte.
1: Kasi palo nga ang 13 nga ini ang ilab boto ma-convict man ayhan.
0: It doesn't follow. Sa konsiding nga mga kakipay because number one, ang ilalang gibutuan is the 2/3 panubuon. Pero wala naton mabalaan
1: kung ano
0: kung ano ang ilapan ni Dugan gid at the end of the day.
1: Kaya wala pa mamatapos actually ang mga hearing ka K5 Ray and trial wala pa.
0: Ako ya I am surprised that one of the minority members of the minority no agreed with the new
1: voting threshold
0: sang impeachment trial.
1: Oh, akala taga din tahimik lang eh.
0: Oh, akala ko nga tahimik lang eh.
1: Oh.
0: Sino ba yung tahimik lang sa Senado?
1: Tito Mo Mark.
0: Tito Mark, no? Sa konsiling ng mga kakipay.
1: Nagkuan, naglain-lain ang...
0: Pero damo may nagambal. Base this is also the a strategy of the two siblings.
1: Oh.
0: May mga pending cases sila.
1: With regards to sa
0: ilang mga negosyo.
1: Negosyo, sa ilang ang prime motor ni Subungan. Kita mo nang isyo kay Tita Camille Villar. Bali nila, buti pa ang si Camille, buti pa ang luha, tumutulo.
0: Pero ang prime motor, ang gripo
1: namin sa prime motor, walang tulo.
0: Walang tulo. Kung tumutulo man, mahigko.
1: At mabaho.
0: Sa aton sining nga mga K5
1: ang duway man ta din na surprise no kay presiding officer Chis Escudero kay K5 kasi sa una muna yung panindugan niya eh why pa ni siya makasaylo muna
0: siya niya siya ni ang ano ni gina overruled ni ang IAR ruling
1: siya
0: ni ang balya 16 votes eh but that is barantayan man na because Chis Escudero even though he is a presiding officer he is part of the senators, no senator judges. And he will also cast his votes.
1: Ang wala na tama pala ang K5 Ray kung diin gidang iya subong tagipusoon sa majority o kung sa minority. Balang tama nga nagtabok-tabok ni siya eh. No? K5 Ray.
0: Pero ako hindi ko pagambala na isubong kung din sa. Hindi ko na ipagambal subong ko din sa.
1: Pero
0: Tido,
1: ang
0: pamangkot din subong si Estrada, si Jinggoy Estrada, kag si Marcoleta.
1: Kag si Bato de la Rosa. Balanta lang si Loren na tayo sa France.
0: Sa France. Pero basilipatan nyo ang 30 million pesos to.
1: Nan.
0: 30 million pesos nga campaign donation.
1: Donation, no?
0: Versus sa kay Marcoleta.
1: Marcoleta ni nagkanta to ang hambalya nga nagdonate hambalya nagdonate nangayo nagsolicit to siya sa akon. Tapos
0: sa aton sini nga mga ka K5 di ba? Connect the dots. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, why is it Senator Chis Escudero is until now, no? He is sitting as senator and a member of the Senate judges, And at the same time, he's the presiding officer of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. There are some bargaining agreements.
1: Ang ako mo lang din ang sigurado, lang din para sa akin, kay Favorite, Robin Padilla, Bongo.
0: Robin Padilla, Bongo. For so, sure, mabuto na sila for acquittal.
1: Acquittal
0: hindi man pwede mag-abstain sila. Kaya karon, basi surok-surokon sila ni ano.
1: Basi kung mapunod sila
0: sa... Mabaga ka nag-abstain ka. Ma-abstain ka lang kung playing safe ka.
1: Ang Cayetano, diba? Siblings ni... acquittal man ni siguro.
0: Acquittal, acquittal.
1: Depende pa sa mga matapos.
0: Sige, tandaan nyo niya. Sa itong suning nga mga ka-K5, 7:43 in the morning, we're discussing about the upcoming impeachment trial decision, no? Voting.
1: Pero hindi pa man takapiho ni Kang Efebre. Kahit sa mga nag-yes vote gani, base kung may matabok man eh.
0: Base si Mark Villar, base magtabok man eh. Lang tawonin nila ang...
1: Depende kung matapos ng ilang highway, matabok
0: pag
1: na siya.
0: Pag mabatsagan mo na, ka-K5 Christian, once, just like for example, tapos ng impeachment trial, then pagkasunod adlaw, mabutuhay na sila, lang tawonin nila ang...
1: Sentimento?
0: Ano, sentimento sang tao, ang mamatsag-matsag na sila.
1: No.
0: Dira na ang pressure ka-K5 Christian Agurin. Kag dira naman nakabinbin ang mga kaso na. Subong na
1: diba? Siyempre,
0: subong na ang si Day Mark Villar kag si Camille Villar ni medyo nagapaning ano pa, nagapatunga-tunga pa, nagatunga-tunga pa sila.
1: Langalang
0: pa. Pero ang kaso yung sinigabilbil, no?
1: Nabalaman, may nag-message na, op, amo ni
0: reminder. Ready na niyo?
1: Reminder lang, reminder.
0: Reminder na, ready na ni. Pag sumala decision mo, pagkaaga niya, pusa gini ha.
1: Pagkabukas gini mismo sang opisina. First thing gini. Kinapicturan mo lang ka ginati. Araw-araw, nakita mo niya, kita mo niya. Damo lang, nan.
0: Si Robin Padilla, ano eh. Nag-humble na eh.
1: No.
0: Di ba? Nga, sa mga nag-privileged speech ni nga, balya, baka susunod na araw, hindi ko na kayo makikita, goodbye na lang kasi may first hearing na ako. Sa kaso yan, sinisa obstruction of justice eh.
1: Itong nag-ipasakaya. Nag-ipasakaya.
0: Nagsunod mo lang, nag-joyride.
1: Nag-joyride.
0: Nag-joyride lang. Kisa lang ako, blan ako ma-joyride siya.
1: Alam mo, hindi ko magpasakyan ng joyride.
0: Igaling kay pamangkot nila during the time nga ginasulod sing NBI ang Senado. Balaan mo na nga may ara sa San Juan de Pares eh. Hindi man pwede nga ano ka eh, no? Hindi ka na legible. Why ka idea? Why ka nakaklinika di Tribayo eh? Katong sining nga mga ka-K5 eh. Alas 7:45, barikanta na karoon ang istorya ta sa sinang bagong voting threshold sa Senado. Pero ining sadya, sa local naman kita.
1: Nan!
0: Sa local naman kita. Torn. Sa itong sining nga mga ka-K5, no? May ari di rin, I don't know kung ara pa dira eh, no? Pa ka-K5, Paul Ianada, ang abot ara pa na ka-K5 Christian, ang mga jingle ni,
1: Mr. Nerio Luhan?
0: Oo, ipasa ko si mo. Ipabati, tanay be. Sa itong sining nga mga ka-K5, may ara subong sang city and province base war, no? Between
1: LQ
0: kay Councilor Nene Dilaliana, kay sis, hello.
1: Sis.
0: Nahaw, kung tawagon mo ko, sis, may malisadan ko kay Pai Chris.
1: Why, why na yung problema? Kaya matawagan na pata, sis.
0: Hindi
1: ko yung mga...
0: Sis Chris?
1: Di ba, sis?
0: Oh, di ba? Oh. So awesome. Sino pag sister ta?
1: Sister Paul, eh.
0: Sister Paul. Sino pag
1: Sister Aaron.
0: Sister Aaron. Sino pa?
1: Ano ko lang, why tawagon? Sis Enrico, no?
0: Sis... Sister Enrico, pwede man. Sis, Sis Warren. Pangkuton tabi si Doc ko. Okay siya, si Sis. Sis Doc.
1: Hindi lang kuhanan kayo, bago pa lang ko. Kasi dito ka one month. Kasi dito ka one month lang.
0: Hindi na problema ko, may Sis, aw.
1: Mamangkot lang ko.
0: Sugit ninyo na yun. Tag Sis, ano da yun?
1: Mamangkot lang ko na.
0: Ara na da ang video. Arya, ipatag na iba sa ton sining mga pinanggap ng mga tagpalamati. Anong natabo man?
1: Kay Favre, nag-umpisa ini sang nagbolontaryo si Mayor Raisa Treñas nga
0: ma-hire
1: kita sang civilian drivers. Kaya problema, kulang sang drivers.
0: Amo to nga balita tuloy gade.
1: Oo, mga patrol sang pulis.
0: Nga to nga balbal nga dapat ang mga pulis sa training palang adaan, tagaanan sila sang driving course. Amo to nga balko mo. Nga balko sa training, palang hindi nga after the sang mga pulis sa training, ade, ang ambal nila to is mandatory nga dapat ko na mag-apply ang pulis.
1: May driver's license,
0: pero hindi na pwede. Kaya nga man, ginadiscriminar mo na kaya ng mga ma-apply. Oh, ang akong to suggestion,
1: dapat equal opportunity.
0: Equal opportunities. Nga pag training nila, no, gaan sila da sang driving course.
1: Dasig malang na.
0: Dasig malang na.
1: O, pila malang
0: kita gani, naging tuon malang kita sang pag-drive-drive sa patrol o mga driver tama na nagtudlo sa ton.
1: Ibutaw na 72 hours at lokad daw. No, tama ka bastante. Kwan nga para mag-train ka mag-drive ka K5
0: rin. So amo to lang bal naton imangin part na sang ila sini nga mga training courses. Ang driving course. Mamuti actually kinanglanon gid man ka K5 ba Christian mo?
1: Kinanglanon gid.
0: Kung may mga accident incidente, krimina, may mga krimen, may mga dapat respondihan, mangita pati mo driver mo. Mangita ka pa imo yo sang pulis ka kabalo mag-drive. Sa aton sini nga mga K5 sa mga pinangga naton nga mga tagpalmatido prayas pa blade sa aton bla bilang reporter na. Nga kung may mga dagko nga mga balita karon ang imo tong isa ka reporter nag out of town. Tapos may dagko din nga balita sa syudad. Hulaton pa imo reporter mga ya isa tok patrol to mga mag-abot para lang maka-drive ikaw. Kundi dapat kita kabalo kita mag-drive bla. So para kung din man ang balita naroon ang K5.
1: Na.
0: Do pamilya raw.
1: Batiang una
0: sige. Sige pa matiyan tabi nino do may are do may ara sang gin po si Sir Neryo Luhan. Anyways, iyan niya po si, no?
1: Oh.
0: Ka K5 Crisan. Sige be.

0: Si Jerry Mang
1: Yudi puta.
2: Doon nito tigda-tigda to how? Doon ay ko to maprepreparahan ang last bag. Ang sa tag sa kamangga-pamati sa mga kabataan, di oblang giya ang mga ginikanan sa inyo sini mga kabataan nga nagapamati sa aton sini nga pagpangalaga. Ang ina nga nga nabatian ang wala nagakulugan kag epekto sa pumluan sa K5 News FM.
1: Kag wala man nga ina endorso sa klinika di Tribayo o konsa. By TC.
2: Pero amot iya to ni K5 ni Riluhana. Ang gi-post. Gi-post siya to, gipabati nato.
1: Gi-post na pero kuana AI
2: ni.
1: Mutang mo na sang lyrics. Tapos kan taon niya, sila na nay maimo-imo.
2: Kan taon niya oh.
1: Ang instruction kala namo nga gay ko bisan do reggae nga kanta tapos ipatunugan ni biang ini mo na.
2: Oh, ay abaw neni si is. Ano gid man bala ang inyo taw ganay? Sang imo nga konsihal na nga upod sa City Hall. Oh. Pero sino to gitawayan nga sisaw?
1: Si Kwani. Ah, sino na tawag si...
2: Si Nini. Ang si Councilor... Ginchir, yeah, Ginchir. May isa kuno siya ka-councilor nga Ginchir. Sa oh. Post. Sino gitawag yung asis?
1: Si Councilor Rex. Rex Marcos Arabia.
2: Asis?
1: Oo, asis.
2: Di si Councilor Rex Arabia, yaki makisig na iya.
1: Kung ano iya?
2: Grupo. Grupo na iya. Grupo na. Di ba tiko na, no? Di ba do ano si Councilor Rex, di ba? Do ano siya?
1: Laki na iya, pre.
2: Oh, may pamilya, pre.
1: Laki na iya.
2: Di ba na pamilya? Ano kasano, pre?
1: Kasano, ano iya? Tiko na iya.
2: Di ka, ano ka man?
1: Wapa na mga ex niya.
2: Ano man
1: na nga? Councilor Rex iya.
2: Di nga taugon nga sis, why na iya malisya, yaki Councilor Rex Arabia?
1: Why? Di na naanad lang na iya si Councilor Nene.
2: Iya na iya, dami iya na sis. Kaya damo siya sa mga sis mo. Pero it doesn't mean nga si Councilor Sarabia.
1: Nano ka man.
2: Sis manim. Nano ka manim. Ladies and gentlemen, people of the Iloilo City.
1: Tama ka klaro.
2: This is my privileged speech regarding of the electricity crisis in the Iloilo City. Yeah.
1: Tama, naging ka. Kaya grupo na si Councilor Rex Sarabia.
2: Oh, grupo
1: na. Sa kami nakapartido.
2: Oh, gani. Oh, gani. Oh, oh. Ah. Si Councilor Rex Ibra mag-deliver sa privilege speech, very articulate. Tapos sa
1: presidente na sa una sa CPUR.
2: Yes, so actually batch naman eh, nabutan ko pa na siya when I was si still a student council in West Visayas
1: City. So 40 naman siya.
2: 80 college of law siya that time eh. Oh, ako ya undergrad.
1: Okay.
2: For the time.
1: Oo.
2: Siya college of law.
1: Okay.
2: So hindi mo ipagkumparang edad ni Councilor Rex sa edad
1: ko.
2: Galing mer kampal nga bataon ka pa kay sa edad ni Councilor Rex pero doon natin prano kapayay mo yan nagtigulang. May magambal na karon andaman nyo lang ha sa aton sini nga mga kakipay pero hindi ka balay doon yung ilogon idol ko si Councilor Rex sa Rabia mag privilege speech di siyempre ka lang tao mo ko sa mga kampiyon ng mga konsyal mo kasi siyempre gusto taman ilogon sa banwasang pututan ko mag deliver kita privilege speech sa mga style
1: amo na gusto ko yung privilege imo na mo na iya kwanda imo na ang pudyo
2: imo na tanan imo na timpo pwede may hindi ka pa ano da you have all the rights
1: o kung paano mo na iya i-deliver
2: o teacher mo ko ha i-chair mo ko i-chair mo ko to the members of this august body.
1: Go sis.
2: To our vice mayor and to my fellow councilors. Cheer, cheer, cheer, cheer.
1: Go sis, sister.
2: I would like to address this matter regarding to the crisis that we are facing right now.
1: Go sis.
2: Represent. Hindi na ni maayo ang wala tuong brand out sa syudad sang Iloilo.
1: Let's go sister.
2: And
1: support pa lang gusto mo. No cheerlead. Dalan tao malibol sa
2: kwan pa ra kay mo sa sulod sang basketball court ba.
1: Wa lagi ko sa to da bot.
2: Pongge ha, pula pongge ha kasi karon kaga ikaw bla ma headlines blaw.
1: Si Councilor Rex Arabia is a brilliant
2: one of the masiling naton nga maalam. Isa sa mga ano gid sa mga masiling naton nga do mapuslan gid nga
1: oh,
2: ay way ko gambal nga may mga hindi mapuslan da way ko gambal ha
1: hindi, pero lagi man
2: gambal pero what
1: may mga hindi mapuslan
2: isa siya sa may mga brilliant minds sa City Council
1: actually ang
2: bugado eh given
1: Councilor Rex Arabiesa is a big fish in a small pond. Nabos yung mas dako dati ning mga responsible datag siya. Kaya yan nimo. Miskan hindi na ni pang councilor eh ni si attorney. Why na hindi niya pangampanya? This is a
2: ang idol ko lang kay KK5, baka KK5 kay Councilor Rex Arabiesa. Parehas kami piluka eh.
1: Ayo,
2: Pres, mga piloka-piloka na blang. Galing kay Tiba, tawag ni gani. Mga ano mga may mga ara kami ng mga international ano eh.
1: Ng mga pedigree.
2: International ano eh. Airport Association.
1: Medyo pa dito tabon-tabon.
2: Tabon-tabon.
1: Ako mangan eh.
2: Si Ma'am Asma
1: Ahmad,
2: bilaga kadunlan ko sa inyo nga duwa, sir. Ang kape ko, dugo-dugo, magwa na sa ilong ko.
1: Hindi ka nugun. Nugun, TX ko, Phoenix na.
2: Hindi pa pagwa sa ilong, balik, ibalik, ibalik, ibalik, ibalik, ibalik, ibalik.
1: Ginawa, ibang pakalagap ka, TX ko, Phoenix, imo, ibalik mo lang imo.
2: Ano mo lang imo, paawas mo lang imo, ibalik. Sa aton sa mga, sige ah. Anyways, sa aton sa inyong mga pinarangga, mga tag-palamati, no? Amo na no subong kay Councilor Nene kag kay ano kay Neryo Luhan.
1: Tingnan no? Ginawa nga ni Councilor.
2: May ara da nga ano nga panawagan si Councilor Nene de la Liana. Pabati na ton.
1: Sige abi.
2: Di ba kay na ipabati tang kanta ni composition ni ano ni Picauhead?
1: Oo.
2: Sa provincial capital.
1: Pwede ni siya sa Neryo Luhan. Halanton.
2: Oo. Mga composer, may historia ni siya, historia ni. Si Sir Neryo Luhan, di ba? Local historian
1: natin. Historian ni, ano pa ni? Registered pa ni environmental planner.
2: Oh, di ba? Sa atong sini nga mga KK5, Neryo Luhan na yeh. So, pamatian ta si Ninit Dalaliana. Sa atong sini nga mga KK5. In fairness, ha, para gusto natin, bla, ngati, mabatian, mabla, ang kung ano yung gusto matabo ni Councilor Ninit Dalaliana sa mga patutsada ni Provincial Picauhead, Neryo Luhan. Sige.
0: If you want to argue politics, if you want to debate sa mga polisiya sa gobyerno, let's debate policies. Ano ang programa sa syudad ang hindi mo nauyunan? Kay i-defend ko na.
2: Go sis.
0: Oo. Pero ang number one, hindi dapat na pag-tolerate ni Gov Toto.
2: Go sis.
0: Dapat una na din na-tolerate ni Governor Toto Defensor. With all due respect, Governor. Dapo respeto ko sa mo. Dapat wala na ginatolerate ang amon office hour na eh.
2: Oras alas 7:58 sa aga. Sisis na to ah. Sisis nini.
1: Hindi
2: may open niya si Councilor Nini kung tawagun siya nga sisis nini. Hindi, number one, amon na yan nga ano eh.
1: Amon na yan.
2: Panawag eh. Diba? Pwede ito siya i-address nga sisis nini. Sis.
1: Okay man.
2: Okay man, diba? Hindi man siya, diba? Sis Councilor Nini Dalaliana.
1: Oo. Pwede man.
2: Pero okay man?
1: Pwede man ikuha na, hindi man offensive sa mga friends tang LGBTQ.
2: Yes, of course. That's why galing nga, di ba, ang balaton, it is a normal nga magtawag ka sis. Bisan, ang mga friends tang mga LGBT, kung magtawag sila sa mga friends nila nga mga, ano, straight ya, ha? Nga mga lalaki, ha? Para sa aton, be? Sa aton sini?
1: Sis man.
2: Sis, ha? Sis. Sis ang tawag nila. Tiwa na yan, why na yan siyang, ano, Malaysia? Kakipay Christian, lahi na dakro kung ti undenial ka. No, hindi kayo magbaton nga do na offend kaya katawagon ka nga sis.
1: Uy, man na yung problema.
2: Di ba? Sa itong sini nga mga KK5.
1: Prang main issue gede yung KK5, bro, yung ginawangal ni Councilor Nene, nga ang trabaho dapat ni Mr. Neryo Luhan, ara sa probinsya, ara sa pagpalaptas ang information, sang community affairs ang province, no? Kagway siya dapat naga-intra na sa nagakatabo sa syudad ka K5 Ray. Kay department head siya mo sang pikaw, tinga ako no yung sari siya ka-intra ka sa
2: galing kay ang iyaya, yung parinduga naman dahil ni Sir Neryo Luhan, is iyan niya freedom of speech eh. And why na yan nag-reflect sa kung ano man ang iya obligasyon niya sa provincial capital as a public information officer. Doon mo na yung akon nga pag-intindid ra.
1: Kagnap na hambalan ni before ni Mr. Neryo Luhan man. Balya, why man ko yan nag-hambal ya sa, why ko man niya gina-atake ang person of Mayor Raisa. Kundi ang iya yung ginhambal nga daw wala balasihan nga nagambal siya nga ti daw wala balanay naga naga-research before siya magtugda nga padraybon ang sibilyan sang salakyan sang pulis. Although ti sang uli nagambal nga laing galing namin to ni mayor hambal naman ni councilor Nene lain man yang pag-insindi ni Mr. Nerio Luhan. O sa punto naman iya nga kuno alas 8 imidya sang aga ang TikTok na mo niya ni Sis Rex kag ni Councilor Migs ang gina-share niya ya. No, isa ka attend flag ceremony.
2: Ti, ang share ya, bisan ka attend ka flag ceremony, pwede mo na may maubrayan. Ti siya?
1: Kuna-kuna niya. Kuna-kuna niya kay Mr. Nerio Luhan, bako yung, ay hindi ah. Alas 10 ko pala na yagin kuan gin scheduled post ko na
2: yung scheduled post dela ordi gani pwede mo na bawal nga ti sala ko na yakay nagloading wala ko internet
1: why da yun ka
2: tapos na connect sa wifi ko pila na post dela may mga mura yung mga instances I mean and I just want to ano lang to comment on the sang panawagan la ni Councilor ni Dela Diana kay Governor Defensor nga gov saway-saway yaman da si ang imo tinawo. Pero ako ya, kung ako si Governor, who am I to, you know, somehow, to control my staff of doing it?
1: Hindi mo na
2: iyamak. Because number one, morning sis. Para si
1: Sis Warren.
2: Sis Warren, nara na nagabot. So, atong sini nga mga ka-K5, no? Sa mga pinanggat natin nga mga tagpalamati, no? Di ba, paano mo na, ikaw ba kontrolon mo imo tao? Iyan na yung personal mo. And, iyan na personal nga Facebook account.
1: Iyan na iya.
2: It might be pwede kaya ka-suggest kalaygay, but not to the point nga hambalon pauntaton mo siya.
1: Hindi.
2: In fairness to Sir Nerio Luhan, ang iyayaman lang nga gina-comment, ka gina-post, ako ya, wala ko yaga may ginapinan ha, pero kung ako biya maglantaw, nag-comment ma lang siya sa kung ano ang natabo. Which is factual.
1: Why man naging, body shame si sino.
2: Kung wala siya, hindi siya, ako yung maglantaw, hindi siya libelous. Hindi siya makabig na pagpang-atake. Because, ang post ni Councilor Nene Deliana is made on public, no? Nakapublic ang iyang post. And for that is for public consumption, eh. Pag once may nag-post ka dabi publicly, that is already a for public consumptions, especially kung public official ka ba? Di ba? Kaki-five Christian. Kung public official ka, may game post ka dira about sa imo personal yung mga statement, personal mga opinion,